0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da safiya, ine muku fata kowaye gari lafiya kuma kwanta cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Ina fatan ji wannan sabuwar rana ta same mu wato kuna cikin koshin lafiya tare da kyakkyawan fata na ganin abubuwa sai inganta a rayuwar mu gaba daya. Masu sauraro, dai yau za mu tattauna wani batu da wata kira mutane da dama suna fuskantar su a rayuwarsu, amma ba kowa ne yake iya magana a kansu ba. Shin ka taba samun kanka kana son ka ce a'a amma kuma ka kasa? Wato wani ya zo ya nemi taimako duk da cewa kai ma kana da abubuwan da kake so kammalawa, amma sai ka ce to shikenan. Wani kuma ya nemi kai masa wani abu da ba ka ji dadin sa ba, amma saboda baka son ya dauke ka cewa baka damu da shi ba sai ka amince. Wani lokaci kuma mutum yana daukar nauyin wasu abubuwa fiye da karfinsa saboda kawai yana tsoron cewa idan ya ce a'a za a ce ya canza, ya zama mai girman kai ko kuma baya son taimakon mutane. Amma shin hakan ya kamata rayuwa ta kasance? A gaskiya cewa a'a ba koyaushe yake nufin rashin kirki ba, domin ko akwai lokacin da mutum yake buƙatar ya ce a'a domin kare lokacinsa. Akwai lokacin da yake buƙatar ya ce a'a domin kare kansa daga abin da zai iya jefa shi cikin matsala. Akwai kuma lokacin da mutum yake cewa a'a shi ne kawai abin da zai taimaka mutum ya samu damar kula da kansa, aikinsa, har ma da iyalansa. Masu sauraro, akwai bambanci tsakanin taimakon mutum da kuma ɗaukar abin da ya fi ƙarfinka saboda tsoron wato ƙuntatawa mutum ko kuma ya ga cewa ba kai masa daidai ba. Ba laifi bane mutum ya taimaki wani domin taimakon juna abu ne mai matuƙar kyau. Amma fa idan kullum kana cewa iya ga kowa har kana manta da kanka, kana iya rasa lokacinka, kana gajiya, kana shiga damuwa, to akwai buƙatar ka sake duba yadda kake tafiyar da rayuwarka gabaki ɗayanta. Wani lokaci ma mutum yana amincewa da wani abu ne kawai saboda baya son a ce masa kai baka taimako, kai kuma da wasu abubuwa dai na daban. Amma tambayar ita ce, shin dole ne ka faranta wa kowa rai a kowane lokaci? Masu sauraro, za ku iya shigowa ta kan 0707-795-3939 ko kuma 0781-478-777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawa a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi. Na'am, lafiya alhamdulillah.
1: To jagoran matasa ne a garin Jimagu daga karamar hukumar Warawa.
0: To masha Allah, dan mutanen Jimagu.
1: To alhamdulillah, ina ji wani cewa da kike da aka buzuro da yin maudu'i ne matuƙar muhimmanci. Gaskiya bai zama lalle dole a lokacin da kike a wannan kasuwa ga taimaka wani ba, amma kuma taimakon gaskiya yana da daɗi.
0: Na'am.
1: Duba da yake za ki ga akwai lokacin da yake ya kasance akwai wani abin da za ka yi rage kake ganin kaman ka taimaka ɗin ta kuma, amma ya kasance gaskiya kana ganin za ka yi gan matsala.
0: Na'am.
1: Amma kuma taimako gaskiya yana da matuƙar muhimmanci.
0: Na'am.
1: To ya kamata dai mutane su dinga duba yanayin
0: Na'am. A daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu warahmatullah.
1: Yawwa, ba san ki da wannan lokaci.
0: Barka dai, muna tare da kai.
1: Alhamdulillah, kina tare da kani domin wannan karama kura.
0: To masha Allah, Malam Kamilu, fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa da mutanen kura.
1: Ya ke sanayi, sai san yanzu tsarin rayuwa ya ce da gaji ga wani.

0: tarik ke tiram ke tarik ke mana kayaknya. To bana tare da kai dan matalan bace da shiwa da kai. Dede wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam hajiya Fatima barka da safiya.
0: Na'am barka dai fatan an tashi lafiya. Tun muna tare da kai Isaac manaja dan mutanen girma.
1: Oh malam Abba kwarai ta shafa ne ko na ga inda aka wallafa ta yadda dan adam akwai abin da yake kusan kamar kuma ne maka amma kana da ikon jira a kuma a kan dai ka amsa ne ko ba ka da tabbaci ne ke tun zaka iya tsaya a kan dai koko dai zaka dawo kan tabbacin ka
0: na
1: gaskiya dai malama Fatima za ki kika duba za ki mace yanayin rayuwa ne wani a yanayin da aka sace din ke din za ki kuma matsalaha ya da a'a ne to dai abubuwa ne ga sunan iri rayuwar mu da take fuskanta kala daban-daban musamman kin ga kamar ubanni na iyaye ko kuma haka ubanni gida
0: abin
1: da yana zo wani abu ne sosai sai ka Allah ya ba mu mafita ya kara wa mana fama da kariya cikin rayuwar mu.
0: Sai amin amin muna godiya masu sauraron mutuwa gurguje lokacin da mu ya riga da ya cin mana fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin al'umma mija 97.5 kan zangon FM Rama Radio. Muna godiya da wanda suka shigo suka bata gudunmuwar su da kuma wanda ba su samu damar shigowa ba. Sunana Fatima Kabiru Labraya kan su nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio farin al'umma. Wanda abubuwan mu yake cewa ƙarfe 7:30 sauran mintuna 6 da misalin ƙarfe 7:30 daidai za mu je da sashen namu na labarai da al'amuran da kullum domin kawo muku labaran duniya game da rahotanni amma kafin sannan bari mu leƙa zuwa ga sashen namu na ciniki da kasuwanci domin karɓar waɗannan tallace-tallace.
2: Zaman lafiya a gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, yi shiri tare.
3: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
4: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa ba ne. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
5: Tazara barkan da wannan lokaci a kuke. To ina ƴan kasuwan nan fetur kuma tsoho kuma zan ba ku wani labari. Domin kuwa matatan nan fetur ta Dangote ta zo muku da muke kyawawan labari. Labarin da kowa ina cewa kamfanin Dangote Petroleum Refinery za ta fara kawo muku man fetur da dubur ta wuta duk inda kuke. Duk inda gidan man ka yake za su kawo maka. Sannan kuma za su ba ka bashin kwanaki 10 sannan a ba ka mara lita 2,250. Jerry Mills mai wannan gajiyar sune akwai Lagos, Ogun, Rivers, Kaduna, Abuja, Delta, Kano. Sai Imo a nan bar da kuma Nasarawa. Don haka har ka ce in ta zo muku wata rage muku wahalun matuƙar man fetur da kuma kashe kuɗaɗe. Domin ganin bayani sai kira 0700-7470-2099 ko 0700-7470-2000 ko kuma ku aiko sales.inquiry@dangote.com ko email zuwa sales.inquiry@dangote.com. Babbar murfar Dangote dai ita ce gina makomar masana'antu a

Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ara tarihin bil

0: Najeriya da India za su kara karfafa hulɗar cinikayya domin inganta dangantakar tattalin arzikin kasashen su. Duka za ku da cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Tuka Abubakar ya buƙaci gwamnati ta bayyana wa 'yan Najeriya yadda take tafiyar da kuɗaɗen man fetur. A gefe guda jami'an tsaro sun kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a dajin gunki na jihar Kebbi. Daga sassan duniya koyin tawayen hutu sun sake kai hare-hare kan cibiyoyin soja a Saudiya. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafiye ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkamu da wannan safiya ta Talata. Sanin mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rama Farin Ciki Al'umma. Wanda yau muke uku ga watan Rabiu Sani na shekara ta 1448 ba hijirar fiyan halittar manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai da 15 ga watan Satumba na shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fari, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su dake tare da ni Fatima Kabir Labar. Najeriya da ƙasar India sun amince da ƙara ƙarfafa dangantakar tattalin arzikin su, inda ƙasashen biyu ke ƙoƙarin farfaɗo da cinikayyar su zuwa babban matakin da ta taɓa kaiwa, wato na kusan dala biliyan 15. An cimma wannan matsaya ne a wani taron Ghana tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kashish Sharma da Prime Minister India Narendra Modi a yayin taron shugabannin ƙasashen BRICS da aka kammala a birnin New Delhi, inda wato India da ta kuma nuna sha'awar sake fara sayen ɗanyen man fetur daga Najeriya. Bayanin da mai magana da yawun mataimakin shugaban ƙasa Stanley Kocha fitar ya ce cinikayyar tsakanin Najeriya da India ta kai kusan dala biliyan 14.95 a shekarar kasafin kuɗi ta 2021 zuwa shekarar 2022 kafin daga bisani ta ragu, musamman saboda raguwar adadin ɗanyen man Najeriya da India ke saya. Prime Minister Modi ya buƙaci a sake ƙarfafa sayen ɗanyen man Najeriya, yana mai cewa ƙaruwar cinikayya makamashi tsakanin ƙasashen biyu na iya taimakawa wajen daɗa cinikayya zuwa matakin da ta kasance a baya. Ana sa jawabin mataimakin shugaban ƙasa Kashish Sharma ya ce Najeriya za ta duba wannan buƙata a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jawo masu zuba jari da kuma samar da dabarun haɗin gwiwa da za su ƙara bunƙasa masana'antu da sauran harkokin samar da kayayyaki a ƙasar nan. Sharma ya ce Najeriya na da sha'awa ta musamman wajen haɗin gwiwa fannonin magunguna, tsaro, fasahar zamani da masana'antun ƙirƙire-ƙirƙire. Ya jaddada cewa haɗin gwiwar ya kamata ya taimaka wajen samar da ayyukan yi, musaya ƙwarewa da kuma buɗe damarmaki ga ɗanbin matasan Najeriya. Shugabannin biyu sun kuma tattauna hanyoyin faɗaɗa haɗin gwiwa fannonin makamashi, wutar lantarki, kiwon lafiya, horar da ma'aikata da haɓaka ƙwarewar fasahar hada-hadar kuɗi da sauran sababbin fannoni. A nan kuma gwamnatin tarayya ta fara shirin samar da wata sabuwar dabara a faɗin ƙasar nan ta tsawon shekaru 10 domin magance ƙarancin ƙwararren ma'aikata a masana'antu da kuma inganta ma'aikata da ba su kulawa domin ci gaban sababbin masana'antun da ke tasowa. Babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan horar da ma'aikatan masana'antu da ci gaban su, Adam Sanayi ya bayyana haka a Abuja yayin sanar da taron ƙasa karo na biyu kan ma'aikatan masana'antu wanda za a gudanar a ranar 15-16 ga watan Oktoba mai zuwa. Ya ce sabon shirin zai ƙunshi tsare-tsaren samar da ma'aikata ga fannoni daban-daban, ƙarfafa ilimin fasaha da sana'o'i da koyon aiki da kuma inganta haɗin gwiwa tsakanin masana'antu da manyan makarantu. Ya ƙara da cewa za a ƙara ba da muhimmanci ga sababbin fannoni kamar basirar na'ura mai ƙwaƙwalwa, mutum-mutumin zamani, sarrafa na'urori, makamashi mai sabuntawa da ingantattun hanyoyin sarrafa kayayyaki. Ayin da ya ce Najeriya ba za ta iya samun ci gaban masana'antu ba tare da samar da ƙwararrun ma'aikata ba, domin su ne za su sarrafa injina, gina kamfanoni, ƙirƙirar fasahohi da kuma tafiyar da masana'antun ƙasar nan. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Tuka Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta yi bayani kan yadda take tafiyar da kuɗaɗen da Najeriya ke samu daga man fetur da kuma kuɗaɗen da aka ce ana ajewa tun bayan cire telefon man fetur wannan da yana zuwa ne da farashin man fetur ya ci gaba da tashi inda a wasu gidajen mai ya kai naira 1,450 kan kowace lita an danganta sabon tashin farashin da ƙara tsamin da ake samu a yankin gabas ta tsakiya wanda ya farga tashin farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya bincike ya nuna cewa wasu gidajen mai a Abuja sun ƙara farashin man fetur zuwa tsakanin naira 1,395 zuwa naira 1,450 kan kowace lita a Lagos kuwa wasu gidajen mai sun kai farashin zuwa naira 1,400 yayin da wasu gidajen mai a Ibadan ya sayar da litar kan naira 1,370 a cikin wata sanarwa da babban mataimakin sakan hulɗa da jama'a Prem Shaibe ya fitar a ranar Litinin Atiku ya zargi gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da gaza yin cikakken bayani kan kudaden da kasar nan ke samu cire da wato cire-cire daga asusun tarayya da sauran harkokin kudaden da suka shafi man fetur Atiku ya ce an sha sanar da yan Najeriya cewa cire tallafin man fetur zai ba gwamnati damar samun ƙarin kudade da za a zuba ilimi kiwon lafiya ababen more rayuwa da sauran muhimman ayyuka ya ce ci gaba da tashin farashin man fetur duk da kudaden da ake samu daga bangaren mai ya sa ya zama dole gwamnati ta yi wa jama'a bayani kan yadda take amfani da kudaden da ta samu da kuma kudaden da ta ce an samu ceto tsakanin cire tallafin Ani labarin da yabon ko amince yin labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ya ce yayin da Najeriya ke tunkarar babban zaben shekarar 2027 'yan kasa za su duba tasirin sauye-sauyen da gwamnatin tarayya ta aiwatar a shekarun baya musamman da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum ministan ya bayyana haka ne a Abuja yayin taron masu ruwa da tsaki kan cigaban yankin arewa ta tsakiya inda ya ce gwamnatin tarayya na mai da hankali wajen daidaita tattalin arziki inganta ababen more rayuwa ƙara samar da wutar lantarki haɓaka samar da abinci da kuma jawo masu zuba jari ya ce gwamnati na kuma ƙoƙarin faɗaɗa masana'antu ƙara da rage albarkatun ƙasa da ke samarwa a Najeriya ta yi da bunƙasa ƙwarewar 'yan ƙasa domin kamfanoni masu zaman kansu su samu damar haɓaka Muhammad Idris ya ce cire tallafin man fetur da sauran sauye-sauyen da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar sun zama wajibi domin fitar da ƙasar nan daga tsarin tattalin arzikin da ke cinye ɗanben kuɗaɗen gwamnati ba tare da samu da isasshen cigaban tattalin arziki ba ya ce cire tallafin man fetur ya baiwa gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ƙarin damar kuɗi da za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan cigaban ga al'umma haske yana da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro da sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da ababen hawa a lokacin dare fitilun da ake sakawa a tituna na taimakawa wajen rage duhu da samar da yanayi mai kyau ga masu amfani da hanyoyi sai da yawan lalatawa ko ɓarna da ake waɗannan fitilu na rage ingancinsu da amfaninsu a wannan rahoto wakilinmu Idris Kasim Hamsawa ya duba yadda ya kamata jama'a su kula da fitilun tituna tare da bayyana muhimmancin kare su domin ci gaba da amfaninsu ga al'umma
1: Gwamnati na kirkirar ababen more rayuwa don kyautata wa talakawan da ake mulka wasu alkawarin da aka yi musu ne tun lokacin da ake neman ƙuri'arsu wasu kuma zuwa suke su nema wani zubin gwamnati tana yin wasu abubuwa don ƙayata gari ko kuma ganin dacewar hakan mafi akasarin shugabannin da suke jagorantar talakawa birni da karkara na ƙoƙarin samar musu da hanya domin hanya tana ɗaya daga cikin jigajigan da talakawa ke buƙata a kodayaushe domin ita hanya amfaninta ba zai ƙidaye ba don haka kowace gwamnati idan ta zo takan yi ƙoƙari ta yi tituna gyara su da kuma yin sababbi idan kuma ta yi waɗannan titunan tana ƙoƙarin ƙawata su uwa uba takan sanya fitilu domin haskaka titunan domin duk titin da yake da fitilu ya fi wanda ba su da shi kyan gani sannan su kansu al'umma sun fi ganin titin da aka sa wa fitila kuma sun fi bin sa domin amfanin fitila a titi yana da yawa a ciki har da ƙarfafa wa tsaro duk titin da yake da fitila ba a shakkar bin sa duk tsananin dare amma ba cinya ba kafar baya gwamnatoci da dama sukan bi titunan da suka yi suna sa musu fitilu domin haskaka su da ƙara wa tsaro ƙarfi abin takaicin shi ne za ka ga an jera fitilu a titi abin sha'awa amma a lokacin da ake ganin wani tasgado ko cikas ga fitilun sai jama'a su halin ko in kula da su don suna ganin ba dukiyarsu ba ce ko ba su suka siya suka sama hakan takan sa wasu fitilun su kakkare wasu kuma a ringa ture su da ƙarfin tsiya shin kayan gwamnati ba na al'umma bane sannan kuma al'umar ba ita ce gwamnatin ba wani hanyoyi ya kamata a bi dan kare waɗannan fitinu da kuma sa su inganta ga al'umma dan a dade ana mura al'umma a birnin Kano da kewaye sun tofa albarkacin bakin su akan batun
2: sunana Abbas Yusuf wanda ya kamata mutane su kula da duk wani

0: kokari suke su fara rubugun ɗiban kayan a matsayin ganima da kuma a zahiri ba ake dace ba saboda duk abin da ka gani gwamnati ta saka ne don amfanar al'umma kai ma kana cikin al'umma kuma kana cikin wanda za ka amfana kuma kana cikin wanda ya kamata ka ba wannan abin kariya
1: kan hanya na cikin unguwanni dukansu kowanne suna da amfani wanda mutane inda ana kula da shi za a fi ganin amfaninsu kowa ya san suna da amfani sosai don haska gari ko lokacin da babu wuta da su muke dogara kan ya kamata a ce kuma mutane su ƙara dagewa ta fannin kula da su ta harkar tsaro kuma gabaki ɗaya.
2: To dai wanda ya gyara ya sani haka wanda ya ɓata ya sani ƙarshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
3: Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci sarautar gwamnatin tarayya ta Jakume da ya tabbatar da sakin dukkanin kuɗaɗen da aka ware wa hukumar rayuwar kuna a ƙasar nan. Tinubu ya bayar da umarnin ne a taron hukumar yankin arewa da tsakiyar CDC da aka gudanar a ranar Litinin inda aka tattauna shirin shirye-shiryen na bunƙasa tattalin arzikin ababen more rayuwa da jin daɗin al'ummar yankin. Shugaban ƙasa ya ce gwamnatin tarayya za ta ci gaba da baiwa NCDC da sauran hukumomin rayuwar kuna goyon bayan kuɗi da na siyasa domin gudanar da muhimman ayyukan rayuwar ƙasa. Ya kuma buƙaci hukumomi da kada su dogara kawai da kuɗaɗen gwamnati inda ya ba su shawarar neman haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyin bayar da tallafi da kuma cibiyoyin samar da kuɗaɗen rayuwar ƙasa. Tinubu ya ce ya kamata hukumomi su mai da hankali kan manyan ayyuka da suka shafi layin dogo sufurin jiragen sama masana'antu tsaro zuba jari ilimi kiwon lafiya da bunƙasa ƙwarewar matasa. Shugaban ƙasa ya kuma gargaɗi shugabanni da ma'aikatan hukumomi kan cin hanci da rashawa wariya siyasantar da ayyukan hukumomi da kuma almundana da dukiyar gwamnati. Ya jaddada cewa ba a kafa hukumomin rayuwar yankuna ne domin maye gurbin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ba ko kuma su yi aiki da sauran hukumomin gwamnatin tarayya ke yi. A can jihar Kebbi kuwa rundunar yan sandan jihar tare da haɗin gwiwar sojoji ta ce ta kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a dajin gumki da ke yankin Kangiwa ƙaramar hukumar arewa ta jihar. Jami'in hulɗa da jama'a na Nigeria SP Bashir Usman ya ce an kashe 'yan bindiga ne yayin wani sumamu na share dajin daga miyagun laifuka. Ya ce dajin gumki na daga cikin hanyoyin da 'yan bindiga da 'yan ƙungiyar lakurawa ke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. Rundunar ta ce ta ƙwato bindiga FKT guda ɗaya da harsasai 174 da kuma bindiga AK-47 guda ɗaya mai ɗauke da harsasai 14. An kuma ƙwato kayan sojoji, takalma, wayan salula guda biyu da kuma babura 4. Rundunar ta ce yanzu an samu kwanciyar hankali a yankin yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa domin kawar da sauran masu aikata laifuka. Kwamishinan 'yan sandan jihar Sefi Umar M. Hadejia ya jaddada aniyar rundunar na ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro bisa amfani da sayan bayanan sirri domin yaƙi da 'yan bindiga ta danci da sauran laifuka. Rundunar ta kuma buƙaci jama'a da su ci gaba da baiwa hukumomin tsaro sayan bayanai cikin gaggawa. Labarai da rahotanni suna son muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amarin yau da kullum na gidan rediyon Yamma Frontier Umar mai yaɗa shirin nata a kan mita 97.3 a kan sabon FM da ke da matsaloli a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano da Dabin Najeriya. Sakamako iyakar lambar da sauraron mu kan tsaye ta gurbin adireshin mu da ke a www.dramatv.com da shafukan mu sada zumunta da suka ɗaɗa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rahama Radio da kuma TV. A daga cin mu nan gaba kaɗan.

0: tumadala barkan mu da dawa yanzu kuma labarin zai dora gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta fadada rangwamen da aka bayar wa malaman jami'a jihar Kaduna kasu kan batutuwa albashi zuwa sarrafa makarantun gwamnati mallakin jihar kwamishinan ilimi na jihar Farfesa Sani Sambo wanda ya kalci gwamna Obasani ya ce nan bari jama'a ba gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyin ma'aikatan sauran makarantu domin magance matsalolin da inganta yanayin aiki ya ce gwamnan ya kafa kwamiti mai mutuntuna domin tattaunawa da ƙungiyoyin ma'aikatan manyan makarantun jihar da nufin cimma matsaya cikin lumana kwamishinan ya bayyana cewa an fara tattaunawa ne da kasu saboda yajin aikin da malaman jami'ar suka shiga yayin da za a ci gaba da tattaunawa da sauran manyan makarantun jihar daga bisani ya ce ana sa ran fara aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma da kasu tare da albashin watan Oktoba yayin da tattaunawar da kwalejin ilimi da sauran manyan makarantu za ta tabbatar da irin tsarin da zai dace da su baki daya shugaban hukumar tattara kudaden shiga da rarraba su Dr. Muhammad Bello Shehu ya ce cin hanci na shawa bai tsaya ga karɓar cin hanci ko karkatar da kudaden gwamnati ba ya ce cin hanci da shawa na iya bayyana ta hanyar amfani da ofishi ba bisa ka'ida ba fifita wasu saboda son rai amfani da hanyoyin gwamnati ba daidai ba rikicin moriyar kai da kuma yin watsi da dokoki da ka'idojin aiki da gangan shugaban ya bayyana haka ne a Kaduna yayin buɗe wani taron wayar da kan sababbin ma'aikatan hukumar da kuma ƙara musu ƙwarewa wanda sashen yaƙi da cin hanci da rashawa na hukumar ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ICPC taron da tsawon kwanaki biyu zai gudana daga 14 zuwa 15 ga watan Satumba wato 18 ga watan Satumba kuma ya shafi sababbin ma'aikatan hukumar da ke babban ofishinta da kuma ofishinta na jihohin yankin arewa maso yamma shugaban hukumar ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa na yau da gobe ya wuyar kowane ma'aikacin gwamnati musamman ganin cewa ayyukan hukumar na da muhimmiyar rawa wajen tafiyar da harkokin kuɗaɗen ƙasar nan ya jaddada cewa dole ne ma'aikatan wato gwamnati su gudanar da aikinsu cikin gaskiya rikon amana da nuna gaskiya domin samun amincewar jama'a da tabbatar da cewa ana amfani dukiyar ƙasa wajen amfanin al'umma su kuma bari matsala kai zuwa ga sassan duniya inda yan tawayen wata ne men suka sake kai halhali kan cibiyar soja a Saudiya ta amfani da makamai masu linzami na jiragen marasa matuƙa a ranar Litinin wadda sun ce sun haiba jiragen marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami na dama zuwa cikin ƙasar ta Saudiya bayan hararren hukumomin kare fararen hula na Saudiya sun fitar da gajeren gargaɗi ga masana biranen Khamis Mushaid da Aba waɗanda ke kusa da iyakar Yemen a baya-baya na nuhuti suka kwace iko da gabar tekun maliya da kuma mashigar ruwan bab al-mandab muhimmancin wannan hanyar ruwa ya karu sakamakon matsalolin da suka dabe zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar ruwan musu a lokacin yakin amurka da iran wannan masaurin birnin Khamis Mushaid a saudiya ya shaida a kafanin yancin labarai na afp cewa ya ji muni karar fashe-fashe waɗanda suka haddasa gobara da ta ci gaba da ƙonewa na dogon lokaci a nan kuma shugaban amurka donald trump ya kara tsananta sukar da yake kan kiraye-kirayen da wasu manyan shugabannin kamfanonin fasaha suka yi na ayyuka katsantsan game da saurin cigaban fasahar kirkirar basira ta ai a wani sakwari wallafa a shafin sanatar social shugaba trump ya bayyana kirarin cewa kirkirar basira ta ai za ta iya mamaye duniya ko kuma ta hallaka bil'adama a matsayin yaudara trump ya ce ba za a dakatar da fasahar ba tare da gargaɗin cewa dokokin da za a sanya mata na iya jefa kamfanonin basahar cikin kuncin matsin tattalin arziki ya kara da cewa kirkirar basira da cibiyoyin adana bayanai na iya zama manyan hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin amurka a tarihi ya kuma ce amurka na buƙatar ci gaba da kasancewa kan gaba a fannin domin kada china ta yi mata fintin kau hakan na zuwa ne bayan da jerin gargaɗin da wasu ma'aikatan masana'antar fasahar suka yi kan illolin da kirkirarriyar basira mai ƙarfi za ta iya haifarwa jack clark na kamfanin atrophic ya shaida bbc cewa ya kamata kamfanin ai su samar da wata hanyar rage tasirinsa da kuma bangaren da zai tabbatar da ingancinsa ya kuma yi godiya ga shugaba trump kan yadda yake mai da hankali kan wannan batu amma ya yi gargaɗin cewa amurka na iya rasa matsayinta na kan gaba a fannin ai idan jama'a suka daina amincewa da fasahar sakamakon wani mummunan haɗari ko kuma bala'i jami'ai a birnin Gaza sun yi gargaɗin kwamarin lafiya na yankin na gab da rushewa sakamakon dakatar da sufuri da jami'an lafiya ke amfani da su. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce ƙarancin man fetur da man juye da kayayyakin gyaran mota na daga cikin dalilan da suke hana yawancin likitoci da malaman jinya kakar zuwa aikin asibiti. Ma'aikatan asibiti sun ce yawancin gidajen su na da nisa daga asibitocin da suke aiki, wanda gidajen su ke kusa kuma ya iya daidaita su dole su ka zauna a wurare mai nisa. Tambayan fara aiki wato yaƙi tsakanin Hamas da Isra'ila a shekarar 2023, fannin lafiya a zirin Gaza ke cikin mawuyacin hali sakamakon yawan waɗanda harare ke jikkatawa da rasa rayuka. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa a nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
1: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana da yadda Allah zai fara ne da arewa maso yammacin ƙasar nan, inda ƙaramar hukumar Rogo da ke nan jihar Kano da Ɓaɓura da ke jihar Jigawa yanayin lullumi tare da hasken rana ke sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 23. Sakkwato birnin Shehu da gusar babban birnin jihar Zamfara makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 23. Alƙalai da ke jihar Bauchi arewa maso gabashin ƙasar nan rana ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 23. Daga arewa ta tsakiya Kwakwalada da ke babban birnin tarayya Abuja da Mina babban birnin jihar Neja mamakon ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 23. Fatakwal babban birnin jihar Rivers a kudancin ƙasar nan da Ibadan da ke jihar Oyo yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 24. Garin Aba da ke jihar Abia ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 23. Idan muka bar Najeriya zuwa Dakar babban birnin ƙasar Senegal ruwan sama a ɗaya tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 26. Za mu kammala rahoton namu da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato Dubai inda ake sa ran samun hasken rana haɗe da gajimare jifa-jifa a bisa ma'auni yanayi na 36. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya canzawa a wasu sassan ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Ɗalibi mai neman sanin makama aiki Umar Ma'aruf ɗauke da harsashen.
0: Sashen masana yanayi wanda da kuma shi ne muka kammala labarin namu sai kafin mu salama ga tashi mai mankanin su. Tun da fari kun ji cewa Najeriya da Indiya za su ƙara ƙarfafa hulɗar cinikayya domin inganta dangantakar tattalin arzikin ƙasashen su. Yayin da kuka ji cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnati ta bayyana wa Najeriya yadda take tafiyar da kuɗaɗen man fetur. A gefe guda jami'an tsaro sun kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a dajin gunki na jihar Kebbi. Daga sassan duniya mun labarta muka cewa 'yan tawayen hoti sun sake kai hare-hare kan cibiyoyin sojoji a Saudiya. Saƙonni kamar mu a wannan rana yana cewa ka kiyaye idonka daga kallon abin da bai dace ba, ka kiyaye kunnuwanka daga sauraron sharri, ka kuma kiyaye harshenka daga furucin da zai cutar da mutane, domin waɗannan su ne madubin ɗabi'arka. Da fatan Allah ya samu dace, amin. Labarin kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma Farinciki a nan da ma waɗanda suka tallafa da mun ganin labarin ya iso gare ku, musamman editan da ya tattara labarin kuma ya tace mu baraka musu Adam. Suna na Fatima Kabiru, labarin ya kan sai ne ke ce ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio.

0: wace makabuta
1: ina ta fama da matar maharaji daga can nake yanzu
0: habba alhaji abdullah har yanzu lokacin dan amanar gwamnati ne alhaji abba kabir yusuf ba a wasa da biyan haraji domin kowa komai ka san ba gara ba zago
1: wannan haka yake to amma wai ni yau bazan tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
0: to an zo gurin kaga din kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa da yiwa al'umma ayyukan ra'ayi kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a tituna da kuma loko da sabon unguwanni samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da tituna
1: dakata Ali Kabiru ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ayyuka na daina jinkiri
0: yayi kyau ayyukan nan mun mallaka gidaje a gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
1: don taimaka gwamnatin Abuwan Kanawa
0: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kuɗaɗen haraji ta jihar

0: Injiniya Abba Kabir Yusuf ya tsira sanin wane ne Ganduje. Ina nan akan bakana ba gudu ba za da baya. Ganduje ba shi da kowa a jihar Kano. Zaben sanadin sai da aka yi kunkurusu. Zaben 2023 da Ganduje ya da gauna sai da muka kada shi. Da Ganduje ita fa shugaban jami'a na kasa sai da Tinubu ita tabbatar cewar Ganduje ba shi da kowa sai da aka dawo da shi. Kuma maganar alƙawari da muke da Ganduje ai ba kare muke masa ba. Ina nan a raye ko Ganduje ya zo ya kareta ko wani ya zo ya kareta. Ni kuma duke ba fanya labarin nan sai na sa muryar Ganduje lokacin da yake mana alƙawarin nan shi kuma wannan yaron Najasi da aka turo shi izo ya kare Ganduje ni na san wanda ya turo shi lokacin da nake kare Yahaya Isa Bunkure a kafafen yaɗa labarai Najasi ko Bunkure fa bai isa yau ba ni dan siyasa ne ka je ka bi tarihi na ban taba faduwa a kotuna ba ban taba faduwa a mazabata ba zaben 2023 dan Allah Yahaya Isa ka ci akwatinka ko ka ci mazabarka ina kira ga mai girma Kabiru Alasarin ina kira ga mai girma Sanata Honorable Abdulrahman Kausumela wannan kujerar da kuka tsaya tsayi wajenka aka bayi Yahaya Isa ku sani 2023 ya karmi bakin rai bakin fama tunda kun bashi dama dole ne Yahaya Isa ka fito ka taimaki ɗan jami'a
1: amma a daidai lokacin da Honorable Sani Yalo Gurjiya Bunkure ke yin kida a cikin ruwa mai tada hankalin dodo sai ga malamin kidayar nan dake aji alƙalman kwanakin da suka rage wa mazauna kan kujerin iko da aka zaba a kakar da ta gabata ta 2023 Comrade Alhaji Ishaq Gandin Albasa zai dora batun sa mai suna tsumagiyar kan hanya ko da dai amma
2: yau saura kwana 257 wanda ya didi da sati 36 da kwana 5 alhamdun uba ko azirci masu madafin ikon da aka rinza ranar 29 ga watan mai shekara ta 2023 wannan shi ne abin da ya rage musu a kan karamin yake ko dai su yi handin uba da gwamnatin da talakawa suka zaba da hannunsu ko kuma su zarce idan su talakawa suka kara sa hannuwa amma har yanzu a halin da ake ciki talaka yana kuka da yanayin da yake ciki har yanzu talaka bai iya samun cikakken

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnun ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wani dattijo mai shekaru 78 da 18 ya zo yana cigiyar bazawara da budurwar da zai aura tare da genda ya musu wasu sharadai. Shin ko ya abin yake?
1: Wallahi daga yar shekara 30 abin da yake sama zuwa 50 haka.
2: Baka san ai kasa da haka?
1: Mun mata kofa ba ina so.
0: Al'umma mazauna unguwar Medila da Shagaru Kwatas da gurin gawa sun roki gwamnan Kano da sauran mahukuntansu. Shin ko me yayi zafi?
3: Muna da daman da zamu iya canja gwamnati saboda muna da ƙuri'a sama da miliyan 3 a cikin gurin nan.
0: Rundunar tsaron yaki da kwacen waya da dakile sace-sace ta kama wasu matasa guda biyu da aka zarga da satar wani sabon babur UD.
4: Ya ce mu babur dan akwai yake ta UD ta ga mukallin dan ya waya mu.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu fadakarwa da sanya nishadi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kwarra ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara. Sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basiru to a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basiru to ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-4600-85 ko 0808-7200.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir

0: ayyaman
1: maha

0: sannan daruku din ya rawato ma da isnadi sayyi daga Aisha radiyallahu anha qalat tace nazalat fa'iddatun min ayyamin ukhar mutatabi'atin tace da ayar haka take sai azumta a wasu kwanakin sai aka ce mutatabi'atin ajire fasuqidat sai aka shafe sai aka cire mutatabi'atin sai aka bar shi mutun zai iya yin ainihin abin da yake ba a jira ba to idan azumi ya zo mutum bai rama ba lalle ya lazumce shi a bisa ra'ayin jamhur wasu malamai suka ce idan azumin wata rama ana bin sa azumin sai ya zo bai rama ba saboda tsabar sakaci to sai suka ce sai yayi kafara shine ya ciyar da kowace rana miskini amma imam ba muwa ne fa ya ce la kafarata lai babu kafara gare shi saboda zahirin ayar ya nuna cewa babu zancen kafara su kuma jamhuru suna da dalilin su akwai hadisin dalil qudini shi ma da isnadi sahihi daga Abu Huraira radiyallahu anhu cewa fi man farada fi qada'i ramadan a cikin wanda ya sakaci wajen rama azumin watan ramadan hatta adaraka hu ramadanun akhar har wani azumin yazo bai rama ba qala sai yace yasumu hadha ma annasi sai ya azumin da yazo riske shi tare da mutane wa yasumu alladhi farata fihi sannan kuma sai ya azumci sai yazo ya azumci wannan wanda yayi takatin wa yut'imu likulli yawmin miskinan sai ya ciyar da miskini akan kowace rana saboda wannan sakacin wallahu alam ko mutum ya bi ra'ayin Abu Hanifa ko kuma wannan gaba ta biyar duk mutumin da ya sha azumi da gangan ko ya sadu da matarsa da gangan lalle a wajen Hanafiya da Malikiya ya wajaba yi kafara sai yayi kafara nan shine mutum ya yanta wuyayya mumina a wajen jamhur shine bawa musulmi mumini ya siye shi ya fansar da shi ko kuma a wajen Hanafiya suna ganin ba lalle sai bawa mumini ba ko kuma in ya gaza haka sai ya azumin wata biyu a jere sai ya yi wata biyu yana azumi a jere in ya gaje ya sai ya ciyar da miskine 60 amma wala kafarata bil iftar aw al jumaa fi qada'i ramadana amma mutum sai yayin da yake ramu wata ramadan din kuma sai ya ci sai kare azumin na ramuwar ko kuma ya sadu da matarsa to shi wannan babu kafara ya dai ne an gane yawa sannan malamai sun taba kan cewa duk mutumin da wani dalili ya sa ya sha azumin watan ramadana ko bai sami dama ba wata cuta ta same shi kuma sai ya mutu ko kuma yana tafiya sai ya mutu a cikin tafiya fanashe alaihi babu wani abu a kansa sannan wanda ya mutu azumi yana kansa to babu wanda zai rama masa imam malik yana cewa da shafi'i da abu hanifa la yasumu ahadun an ahadi wani ba zai wani azumi ba domin Allah ubangiji yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai bata daukan nauyin wata ran wa an laysa lil insani illa ma sa'a shi mutum ko ba a saka masa sai abin da ya aikata wata aya tana cewa wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha ba wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha ko wata rai ba a saka mata sai abin da ta aikata kuma saboda hadisin da Imam An-Nasa'i ya rawaito daga Abdullahi dan Abu daga manzala sallallahu alaihi wasallama yace la yusalli ahadun an ahadin wani ba zai wani sallah ba wala yasumu ahadun an ahadin wani ba zai wani azumi ba walakin yut'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hinta sai dai mai wannan an ce sai ya dinga ciyar masa da miskini ko mudu daya na daga alkama wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da wannan gaba ta shida nan dai ya tabbata da isnadai sahihai daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yace anna aya Allah ubangiji da yake cewa wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskinin wadanda azumin zai dinga musu wahala su yi musu tsananin wahala to su dinga ciyar da miskini sai yace wannan ayar laysat bi mansukhatin ba shafe ta ba hukuncin ta yana nan wa annaha muhkama hukuncin ta yana nan fi haqqi man la yaqdiru ala siyami a cikin haƙin wanda ba zai iya azumi ba wafihi dararun in yi zai cuto ka sheikhi alfani kamar tsoho wanda ya tsofa tukutuku wa sheikhatu alfaniya kamar tsohuwa wacce ta tsofa tukutuku wa alaihimul fidya sai ibn abbas ya tuni za su dinga ciyarwa shine za su dinga ciyar da miskini ko su bara danyen abincin mudu guda ko kuma za su hada lafiyayyen plate mai lafiyayye su dinga siyar da miskini. Don haka sai mu ga cewa mutane kala uku ne, ashe akwai al-asihaul muqimun, akwai masu lafiya waɗanda suke mazauna gari, wannan azumin wata ramani ya zama dole a kansu. Akwai marasa lafiya da kuma masu tafiya. Marasa lafiya da matafiya su suna da choice, suna da two alternative, zabi guda biyu. In sun ga dama su yi azumi, in sun ga dama su sha yanda za su rama a wasu kwanakin, an gane. Sai kuma kaso na uku su ne mai qawmun la yaqdiruna ala sawm, mutanen da kwata-kwata ma ba su yin azumin ba, wanda in sun yi akwai cuta a tare da su. To waɗannan su ne sai su dinga ciyarwa, wanda wasu malaman suna ganin cewa wannan ayar lallai ta hada da mace ma mai ciki da mai shayarwa, domin an tambayi Imamu Hassan al-Basri a bisa mai ciki da mai shayarwa in suna jin tsoro dangane da ɗansu, ko mai ciki tana ganin ba za ta iya yi ba ko ɗan zai iya halaka su ko za ta shiga wani yanayi, ko ita mai shayarwar saboda ɗan yana zukatta ba za ta iya yi ba, sai aka tambaye su dangane da irin waɗannan in sun ji tsoron matsala akan su ko gayansu. Fa qala, sai yace ayyu mardin ashaddu min al-haml, kaje abin da ya fara, wani cuta ne yafi tsanani daga ciki, ciki yana ɗaya daga cikin cuta mai tsanani. Sai yace tafsir wa taqbi, sai ta sha amma sai ta rama, wanda malamai dukkanin su sun yi ijma'i akan cewa shi tsoho lallai da shi da wanda shi cutarsa ba a tunanin za ta warke. Likita ya tabbatar cutarsa ba ta warkewa ba ce, kuma in ya zumi ba zai taba iya ba zai wahala. To su da tsoho hukuncin su shine su dinga wannan ciyar da miskinan, duk da wasu malaman suna ganin cewa su ma waɗannan ainihin matan da mai cikin su ma su iya ainihin ciyarwar. Wannan akwai ra'ayi na shi ma samu ruwaya daga wajen Abdullahi bin Abbas, wanda ya faɗa haka cewa mai ciki da mai shayarwa su ma za su iya ciyarwa maimakon salama. Sai dai wancan maganar kamar ta salama ɗin ta fi ƙarfi, wallahu a'lam. An gane? Sannan a gaba ta bakwai, Allah Ubangiji yake cewa wa anta sumu khairul lakum, wannan ya nuna cewa lallai azumi a cikin tafiya da rashin lafiya wacce take ba mai wahala ba yafi alkhairi, kamar yadda muka faɗa a gaba. Gaba ta takwas, watan Ramadan lallai shine watan da aka keɓantar da yin azumi a cikinsa tsakanin watanni, domin shine watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa, a cikinsa aka fara saukar da alkur'ani, wanda ya saukar daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa muka ji a rana mai kama irin ta, muka ce an ci mai qur'ani an saukar da shi a cikin watan Ramadan. Haka nan dukkanin ragowar da tattafai. Gaba ta tara, Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, lallai wannan tana nufin cewa lallai duk wanda ya kasance cewa halin yana halatta, ba wai tana nufin cewa mutum sai ya ga wata karara ba, yana ɗaya daga cikin kurakurai da mutane suke. Wani lokacin ni ina lissafa mutane kala biyu ne, akwai mutanen da suke da jahilci, rashin ilimi ne, da bai kosar da su ba na addinin musulunci, ba su da ilimi, sun taso akan inna alama wajadna alaihi aba'ana kawai. Su ne za ka same cewa su sai sun ga wata, su ko da za a ga watan karara su sai sun ga wata. Wasu kuma garkinsu afuwan mutanen karkara ya mun afuwa, ba kowa ne yake da wannan ba, amma akwai wanda za ka sana da wannan takalidin, su a saba wa birni, in dai birni yana azumi yau to su kuma ba su yi azumi yau ba, ko da kuma suna cikin birnin su ba za su yi azumi da mutane. To zaka duk irin wannan akwai jahilci a ciki, in ka ce ya kama wata hujja ba shi da ita. Akwai kuma mutanen da son zuciya ne kawai, su son zuwa za su faga ba, mu mun saba haka miki kaza kaza da sauran mun kaza haka muka ga ana yi, sun san kuma gaskiya. To wannan son zuciya sai ya karkatar da su, ba inda aka ce sai ka ga wata kwara, in ba yi makaho da zanda zai zangoro shi kenan, shi da ba ya gani. Isa wannan ayar ba haka take nufi ba, an gane. Wanda yake halin shi sa aka ce shi mafa'ul, wannan ayar akwai maganganu guda biyu. Na farko mafa'ulin na shahida, mafa'ulin bihidin an cire shi, wal ma'ana abinda ake nufi man shahidal balada fi shahari, wanda ya halarci gari ba halin matafi ba, yana garin ai lamin kun musafir ba matafi ba. Wa yakunu shahru mansuban ala zarfiya, shi shahr ya zama mansubi ne ala zarf, wannan an koma kaura ta nahu. Wasani ne bi kuma mafa'ulin na shahida din huwa shahar, shi ne wannan wata. Wata kadir fa man shahida shahara wa shahadahu bi aqalihi, shi ne kai ka halice shi ko watan ka tabbatar da hankalinka da saninka to sai kai azumin ba fa ba da rashin hujja ba ba da rashin abin nan ba an gane shi yasa wannan shine abin da ainihin malamai suka gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa lallai shi ash-shahru yace hakaza wa hakaza aka yi nagu yace hakaza cikin Bukhari wani ruwa yace wata 29 dai haka sai yace hakaza kaga 10 wa hakaza ana ga sai yace wa hakaza sai danne daya hannun sa shine 29 shi yasa ba hujja bace za a dinga cewa ai wata go kullun ayi ta yin 29 ai manzo Allah ne fada wata 29 ne dama da ka rigima ne kace ai dole wai sai 30 da sauransu duk da alhamdulillah yanzu mu a Najeriyanci mun sami yanayi wanda yake an ƙara samun ci gaba an rage wannan tafarraka amma duk da yau har yanzu akwai waɗanda ga masu gardin su saba din manufar su target din a saba ko da za a ga wata yayi 31 wallahi ba za su yi ba sai sun saba su dai a saba da mutane da sauransu to amma yanzu an samu ci gaba yana yin 30 din da duk bauna imani duk irin mu yan 40 da din nan ba wanda ya taba ganin 30 sai yan shekarun da suka wuce duk ba mu san azumi 30 ba sai zamanin sarkin musulmi ne yanzu wanda ya ƙara zamanantar da abin dama haka ake so kullun a ci gaba da zamanantar da abin shi yasa in ka je kasashen da suka je su Saudiya sun yadda za a yi amfani da na'urori na hango wuta wasu malaman sun faɗa haka wasu kuma suna ganin ba zai haka ba amma wancan dole shi lamari na zamani dole ka tabbata shi Isra'iliya tunda watan makarewa na zuwa duniyar wata mutum ya je ya taka duniyar watan makarewa to dole sai an yi amfani lokaci ne na technology sai an yi amfani da irin waɗannan abubuwa an gane yawwa don haka jamhur suna ganin cewa shaidu yanki ne daga yankin watar ma'ana a samu shaidu waɗanda suka tabbatar da ainihin ganin wannan watan yanda shaidun za su kasance sun bayyana cewa sun ga wannan watan sun tabbatar watan ya tabbata cewa wannan watan sun gan shi yanda za a tabbatar a wannan shi saka ce ba lalle kai sai ka gani ba a mutumin da ya ce ya gani to zai ba da dalili da abubuwan da ya gani cewa ya gani an gane yawa sannan kuma malamai suka ƙara cewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asharu tis'un wa ishirun wala tasumu hatta tarawhu wala tubtiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum faqduru lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata 29 ne kada ku yi azumi sai kun ganshi kada ku sha sai kun ganshi idan aka yi muku limshi to shine sai ku kaddara shi wata 30 an gane shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta ayi amfani da na'urori na zamani waɗanda abubuwan da ilimi ya zo da su da ilman falakai domin a gano a tabbatar da wannan watan an gane wasu kuma suna ganin cewa bai halatta ayi hakan ba sannan yana daga cikin abin da kamar yadda na faɗa malaman Saudiya daga baya-baya a shekara ta 1409 su sun ba da fatawa cewa lallai za a iya amfani da irin abubuwan hangen nesan nan waɗanda suke zuƙo ganin wata a wajen ganin wata su malaman sun ba da wannan fatawar wanda na yi imani mu ma da mana da irin wannan na'urorin za a dinga amfani da shi wajen wannan sai dai abin da muke so mu ce wannan shi watan azumi ba fa cewa aka sai ka gani ba wannan babu wani wanda zai baka cikakken hujja dangane da wannan gaba ta goma shin watan Ramadan yana tabbatuwa ne da shaidan mutum ɗaya ko da shaidan mutum biyu malamai suna da ra'ayi guda biyu Maliku yake cewa ba za a karɓi shaidan mutum ɗaya kawai ya ce ya ga wata ba domin shaida ce ta ganin wata da haka ba za a karɓa ba sai sun kai biyu kamar shaidar cewa an ga wata na Shawwal a sauke azumi wannan dama dole sai da mutum biyu wasu malamai kuma jamhur ɗin malamai suka ce za a karɓi maganin mutum ɗaya adali saboda an rawaito Abu Dawud ya rawaito daga Abdullahi ɗan Ubar yake cewa mutane sun ga tara'an nasul hilal mutane sun ga jinjirin wata fa ukbirat bihi rasulullah sallallahu alaihi fa akbartu bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu sai na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ganshi inji Abdullah dan Umar fa sama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai azumi bai ce shi ma ba sai ya gani ba Abdullah dan Umar ne yaje ya ga ya mashi kada yace ya gani fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi sai umarci mutane a yi shi za ta mutu cewa ko da mutum ɗaya ne ya gani za a iya yi an gane sannan za a iya karɓar ganin watan mace a wajen hanafiya da hanabila amma malikiya da shafiya suna ganin ganin watan mace ba lallai a karɓe shi ba an gane sannan bambanci na matsala shine wurare da suka danganci kowa da irin ganin garuruwa jamhur suka ce idan aka ga wata a wani gari aka gan shi a Karachi a Pakistan ko a Riyadh a Saudi Arabia ko aka gan shi a Amman da ke Jordan ko aka je aka gan shi a Doha da ke Qatar ko aka je aka gan shi a Delhi da ke India ko aka gan shi a Abuja da ke Nigeria ko Niamey da ke Niger ko aka gan shi a Marwa da ke Kamaru to dukkanin waɗannan garuruwan musulmi duk yawo da ba su amfani da ganin watan ɗaya daga cikin waɗannan garuruwa haka malami suka fada sawa'un qarabatul bilad aw ba'da shin garuruwan suna kusa ko sun yi nisa tauhidan lis-sawmi bainal muslimin kaji gayar ana so a hada kan musulmi ya zama azumin sa ya zama iri daya wala ibrata bi ikhtilafil matali babu ibra cewa wannan ai garin su daban ko waɗannan ranar su zama faruwa daidai lokaci ga za ku tsakanin wannan akwai a haka malami suka fada amma Shafi'iyya sai suka ce a in garin yana kusa kamar mu da Niger Nigeria da Niger ko da Kamaru to wannan za a yi amfani da ganin kusa da kusa amma sai ka cewa muna akwai lokacin da muka saba da Niger ina je ko za ka ga ana sabawa to sai ka rasa yake yake samu irin wannan abubuwa suka ce idan su kansu ra'ayin Shafi'iyyar cewa suka in garin suna kusa da kusa kamar kasashen Larabanci amma dan China sun gani mu ba to kaga muna nesa da su ko India sun gani ko Pakistan amma suka ce in yayi nisa fali ahli kulli baladin ru'yatihim ko ne in gari ya ko ganin watan su an gane suka ce kuma bambancin nisan tsakanin su shine ya zama cewa a samu kilomita kamar 89 kurkusa kenan dan haka wannan ra'ayin ina ganin kamar ba za a ce za a karbe shi ba akwai kallori a cikin sa wallahi alam sannan ba a la'akari da kallon watan Shawwal in Ramadan ya cika 30 ba ruwanka da ganin wata yana cika 30 dama to automatically kawai dama kashe gari ɗaya ga watan ainihin Shawwal an gane sannan wannan Allah da yake cewa wal tukabbirullah wannan yana kwadaitar da mu a bisa yawai takabbara a ƙarshen watan Ramadan a bisa maganganu na ra'ayin jamhur wanda suka ce wannan aya ta dalili ce a bisa shari'an takabbara a Idil Fitri in an je Idi wanda shi lafazin kabbara wajen Imam Malik da jama'a daga cikin malamai shine mutum yace Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sau uku shine dinga faɗar wannan wa min al-ulama wasu malaman kuma akwai wanda yake kabbara yake halala yake kuma tasbihi daga cikin su akwai wanda yake cewa Allahu Akbar الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا الله أكبر الله أكبر وندا لوكتن كبر الدس أونسا أبو حنيفة دمالي سكتي مندوبي نيمتين يكبر عيد الفطر تند قبطو وسدق قدان سا إزوى مسلح سن إيدي هر إزوى عيد الدسلر إمام الشافعي دعامل سكتي أكون لوكتي باين سلا زي إيهم وانا سيقب أتشاهي بيرتقر شيشيني abubuwan da suke karya azumi da abubuwan da ba sa karya azumi wanda abubuwan da suke karya azumi shine mutum ya ci abu ko ya sha ko ya sadu da gangan wannan ya tabbata bisa nassi da ijma'in malamai sannan azumi yana karyewa idan mutum ya sha magani kana shan wani magani azumi ya karye haka nan mutum ya amai da gangan ko mutum ya fitar da mani ba ta hanyar jima'i ba da gangan ko mutum ya saukar da wani ruwa zuwa cikinsa yadda ya tukuskura bakinsa sai ruwan ya kurba sai wannan ko kuma mutum ya suki taba sigari ko mutum ya ainihin sa wani abu da zai shiga ta makogaransu duk wannan abubuwa ne da suke karya azumi sai dai azumi baya karyewa don an yi wa mutum kamar ƙaho ko an yi masa allura wasu na ganin in ta kara abinci ce to ita ma akwai maganganu a kanta an gane amma azumi baya fatuwa da ƙaho ko allura ko sa kwalli a bisa ra'ayin Hanafiya da Shafi'iyya amma wasu suna ganin cewa wai azumi yana karewa idan mutum ya sa kwalli in ya zo mu kogaransa a bisa ra'ayi na Hanabila da Malikiya haka nan ma ƙafan sannan azumi baya bacewa da yin asuwaki ko kuskuren baki inda mutum bai mubalaga sosai ba ko mutum ya shiga soyayyen fulkoyin kaya a cikin ruwa duk wannan baya ainihin karya azumi sannan idan mutum ya amai shi ma idan bai hadiya ba kamar yadda muka amsa tambaya shi kan je to shi ma azumin sa baya karyewa an gane ko kuma a cire masa hakori ko kuma wani jini ya zuba daga cikin sa ko kuma a yi masa allura kamar yadda muka fada wannan dukkanin su azumi haka nan mazi idan ya fito mutum shi ma baya karya azumi a wajen Hanafiya da Shafi'iyya amma Malikiya da Nafila suka ce mutum in shi ya jawo kansa mazi ya zuba wannan yana karya azumi wallahu alam wannan shine kadan daga cikin hukunce-hukunce na waɗannan ayoyi na'am
1: masha Allah jazakumullahu khaira khair jazaihi alhamdulillah Allah saka ma Dr. Muhammad Nasiru Tijani Kankarufi malami a ainihin makarantar horar da malamai da take a Kumbotso a nan garin Kano mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yake cewa malam me hukuncin magidanci mai aure amma yana aikata zina
0: ma yana daga cikin manyan laifi gaskiya babban laifi ne magidanci ai ko ba magidanci ba ita zina tana daga cikin manyan laifuka shi yasa Allah ubangiji ya siffanta ta yake cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zuwa zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila lalle alfasha ce duk abin da gaza Allah ya kira shi da fashi ne abin da ya kai matuƙa wajen muni dan haka shi yasa ma a can Allah ubangiji da ya lissafa masu dawoma cikin wuta yana fadar ibadar rahman shine sai ke cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ibadar rahman ina sune wanda ba sa shirka ba sa kiran wani ubangiji ba Allah ba wala yaqtuluna nafsan lati harrama Allah illa bil haqq sai ce ba sa kisan kai wanda Allah ya haramta ba sa zuwa su kisan kai sai ke cewa me wala yazunu bi jihu ko wani laifi a cikin sai damfaro zina a ciki sai ce wannan laifukan guda uku suna jawo mutum ya tafi ma cikin wutar jahannama shine cewa man ya fa'al zalika yalqa asama yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyamah sai ce me wa yakhlid fihi muhana zai tafi ma cikin sa lallai shi wanda yake ba ma magidanci ba zina abu ce wacce kuma gashi abubuwa sun bayyanu tana yada cututtuka fataka wanda suke lalata mutum da sauransu wanda ya tabbato a cikin wani asar manzo Allah ya cewa mazinaci yana da ukuba guda shida uku Allah zai musu a duniya uku sai kuma a lahira yace amma wani ukun da zai masa a duniya shine zulmatul wajhi Allah zai dauke hasken imani haske na fuska hasken musulunci hasken albarka hasken mutunci daga fuskar sa na biyu wa qusrul umri Allah ubangiji zai sa shi ya zama shekarunsa ba zai za su dinga mutuwa da wuri wannan manzo Allah ya faɗo a tun shekara 1400 da wani abu tun kafin bayyanar sida AIDS amma sai gashi da haka shi mazinaci zaka same shi cewa shekarunsa ba sa kaiwa baya tsawon rai sannan yake cewa me wa kusur wa dulul fakari zai zama yana tsawon talauci saboda abin da ya samu zai kasance harkar zinan zai ga tana inda ka samu ta ga dake sannan sai uku kuma da zai masa addu'a lahira shine sakhatur rabb Allah wani zai fushi da shi sannan me wa dulul azaba zai masa tsawon azaba sai ce wal kuludu finna da kuma da wuma cikin wata jana Allah ya shi mu da haka ba ce wacce take shi kuma shi yasa musulunci yace shi ma mutumin da yake yana da aure da shari'a musulunci yake to rajin mu za mu jefe shi zai saboda illar ama wanda ba shi da aure ne ake masa buwa da Allah ka shirya muka Allah ka sanya mu a cikin rahamaka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin
2: alhamdulillah mun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Dr. Nasir Tijjani Kankarofi babban limamin masallacin juma'a na Renue wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin zardin manar jawuji ke cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
4: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
5: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa
6: gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
7: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
6: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke buraji, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, kuyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
8: Don haka muka ce ku koma gida, abinci na can na jiran mu.

Jama'a masu sauraron mu ga takaitattun labaran duniya tare da ni Anas Sulaiman Maliki. Gwamnatin tarayya ta fara shirin samar da wata sabuwar dabara a fadin kasa ta tsawon shekara goma domin magance ƙarancin ƙwararrun ma'aikata wato a masana'antu da kuma inganta ma'aikata da ba sa kula domin wato ci gaban sabon masana'antu da ke tasowa. Babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan horarwa da ma'aikata masana'antu da ci gaban kasa Adams Ayinde shi ne bayan haka Abuja yayin sanar da taron ƙasa karo na biyu kan ma'aikata masana'antu wanda za a gudanar a ranar 15 da 16 ga watan Oktoba mai zuwa. Ya ce sabon shirin zai kunshi tsare-tsaren samar da ma'aikata ga fannoni daban-daban, ƙarfafa ilimin fasaha da kuma sana'o'i koyon aiki, sai kuma inganta haɗin gwiwa tsakankanin masana'antu da manyan makarantu. Ya ƙara da cewa za a ƙara ba da muhimmanci ga sabbin fannoni kamar basira na na'ura mai ƙwaƙwalwa, mutum-mutumin zamani, sarrafa na'urori makamashi mai sabuntawa da kuma ingantattun hanyoyin sarrafa kayayyaki. Najeriya da ƙasar India sun amince da ƙara ƙarfafa dangantakar tattalin arziki yayin da ƙasashen biyun ke ƙoƙarin wato farfaɗo da cinikayya zuwa babban mataki da wato da ta taɓa kaiwa wato na kusa da dala biliyan 15. An cimma wannan matsaya ne a wani taron Ghana tsakankanin mataimakin shugaban ƙasa Kashi Shettima da wato Prime Minister India Narendra Modi a yayin taron shugabannin ƙasashen BRICS da aka kammala birnin New Delhi. India ta kuma nuna sha'awar sake fara sayan ɗanyen man fetur daga Najeriya. Bayanin da mai magana da yawun mataimakin shugaban ƙasa Stanley ya fitar ya ce cinikayya tsakankanin Najeriya da India ta kai kusan dala biliyan 14.95 a shekara wato kasafin kuɗi na shekara ta 2021 zuwa 2022, kafin kuma daga bisani ta ragu musamman saboda raguwar adadin ɗanyen man Najeriya da inda ke saya. Rundunar 'yan sandan jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar sojoji ta ce ta kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a dajin gunki da ke yankin kan giwa ƙaramar hukumar arewa ta jihar. Jami'an da jama'a na rundunar SP Bashir Usman ya ce an kashe 'yan bindigan ne yayin wani samami na share dajin daga miyagun laifuka. Ya ce dajin gunki yana daga cikin hanyoyin da 'yan bindiga da 'yan ƙungiyar Lakurawa ke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. Rundunar ta ce ta kwato bindigar PKT guda ɗaya da hasashe 174 da kuma bindigar yake fata sabon guda ɗaya mai ɗauke da hasasai 14. An kuma kwato kayan soji, takalma, wayoyin salula guda biyu da kuma babura 4. Rundunar ta ce wato yanzu an samu kwanciyar hankali a yankin yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa domin kawar da sauran masu aikata laifuka. Shugaban hukumar tattara kuɗaɗen shiga da rarraba su Dr. Muhammad Bello Shehu ya ce cin hanci da rashawa bai tsaya ga karɓar cin hanci ko karkatar da kuɗaɗen gwamnati ba. Ya ce cin hanci da rashawa na iya bayyana ta hanyar amfani da ofishi ba bisa ka'ida ba, bibita wasu saboda sa rai amfani da hanyoyin gwamnati ba daidai ba, rikicin moriyar kai da kuma yin watsi da dokoki da ƙa'idojin aiki da gangan. Shugaban ya bayyana haka ne a Kaduna yayin buɗe wani taron wayar da kan sabbin ma'aikatan hukumar da kuma ƙara musu ƙwarewa, wanda sashen yaƙi da cin hanci da rashawa na hukumar ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ICPC. Iyakacin takaitattun labaran na bikin wannan lokaci, ya kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin mu ɗauke da cikakkun su.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan zaure na zaman yan murna yau shirin namu na musamman ne nan gaba kadan za ku ji bakon da muke tare da shi sunana Husaini Ambe Indabawa ni zan jagoranci wannan shirin a yau masu sauraro jihar Kano abaya ta yi shura sosai wajen ta'ammali da miyagun kwayoyi da masaffararsu kamar yadda alƙalima suka ringa nunawa cikin alƙalima haddana ƙasashen duniya ma za a iya cewa wannan lamari ya jima yana damun al'ummar jihar Kano abinda ake wa Kano kallon ko da mai kazo an fika aka sa Kano a sahun ma ka zo da kowane abu ne har kwayar ma an fika ana tafiya akan haka dama muna da rikici na daba wanda ya addabi kowa shi kuma ya dade da samun gurbin zama a jihar nan wanda tudu wani gangare abin da ya kai intaha gwamnatin Kano karkashin jagorancin Abba Kabir Yusuf ta ga dacewar ta yi wa abin wato ɗiban karamin haukaciya da ake cewa domin a samu mafita a samu gyara kanan ta amsa sunanta na Tinfil Azal batu ake ma kwamiti wanda ke yaƙi da shaye-shaye ta'ammali da miyagun kwayoyi da fadace-fadacen daba da gwamnatin Kano ta samar kwamiti ne na musamman aka bincika aka kewaya aka ga wa za a iya ba jagoranci wannan kwamiti sai aka ɗauko ɗan asalin jihar Kano wanda aka tabbata yana da kishin jihar Kano kuma zai iya tunkarar duk wani kalubale da wannan aikin ya tanada aka ga shi ya dace ya karɓi wannan ragama domin a samu mafita a Kano to alhamdulillahi masu sauraro muna tare da barista Muhimmi Magaji Murdimin Gado baya buƙatar a bayanin ko waye shi al'ummar Kano da wajen Kano sun san shi sun san abin da zai iya yi sun san abin da ba zai iya yi ba barista barka da zuwa
1: wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta baraka
0: barista kai tsaye za mu tafi
1: na'am
0: ga nan inda aka dora maka
1: na'am
0: baka mamaki ba da aka ga da kaga cewa miliyoyin mutanen Kano kai aka dauko aka ce ka jawo goranci wannan yaki da wannan abubuwan da addinin ta maji haji ne
1: tuwa ba akwai ita rayuwa da mintakewar ta akwai kifaya misali wasu suna dauke wasu nauyi kuma haka tsara rayuwa yake haka sa aikin na rayuwa yake so lokacin da gwamna ya ce yanzu in yi wannan aikin ba mamaki ne ban yi ba amma sai na ga ai ban dade da gama wani aikin ba da magana kake ta shekara ɗaya da gama wani aikin kuma na dan fara jin daɗin hutun saboda haka in ka gara na ƙara ƙiba na huta irin nauyi ya sauka ta wannan da ya ce yi nasa ƙoƙarin zille-zille so amma shi yana da nasa hangen ga hasashen ko wallahi kasan shi sa aka ce inda mutum ya girme maka akwai abubuwan da zai hango kai ba za ka hango ba akwai abubuwan da ya gaya min sai na fara aikin sannan na gani ban hasashen su ba kwata-kwata amma to ba ta da wai ban yi mamaki ba amma ƙalubale ne wanda ni kaina ban ɗauka haka nauyin sai yake ba sai da Allah ya sa na shiga ciki sannan na gani ana ganin kamar an yi aiki mai yawa a anti-corruption lokacin da nake anti-corruption but amma wannan aikin sai ya zama na ya fi wancan ƙalubale ya fi wancan nauyi because wancan kawo ga za a ga bigire ne na al'umma dama kake faɗa da su masu ƙarfi LS wanda kowane lokaci dama magana kake ta kawai kana kullum kana karɓar lauyoyi a ofis ɗinka amma wannan wani aiki ne wanda kake fama da kowane irin bigire na al'umma misali su masu sayarwa wanda suke da kowane irin kuɗi ne za su iya rigimar nan za su iya biyowa ta hannun institution ma misali ina nufin institution ma'aikatar gwamnati ce ga tana sabotejin ɗinka sai watan nan ya kai 22 sannan muka cika wata biyu ma da kafawa
0: ita wannan a shirin
1: sannan muka cika wata biyu da kafawa to amma alhamdulillahi mun iya mun gano abubuwa da dama wanda yanzu ne nake gaya maka intelligence din da muke da shi abin da ke fi intelligence shi ne bayanan sirri da aka ba mu al'umma suke ba mu idan za mu wata ɗaya muna fita kullum kuma kullun din nan a ce around the clock 24/7 to ba za mu iya karkar wannan wuraren da aka ba mu labarin da kansu ba. So amma dai alhamdulillah mun mama jiwa mun karba abun a matsayin kalubale da nauyi da aka dora mana, kuma alhamdulillah da ni da ragowar yan committee muna iya abin da za mu iya yi, musamman su komandojin da suke wannan aikin na wanda suke mai wakil da kaka manta multi agency tax force committee. To shi ko multi agency tax force committee yana da committee na zartarwa sa committee da yake wanda din sanar ga kuma committee na aiwatarwa zartarwa a yanda ban san da zan fassara shi ba, kaman committee da ya kunshi jami'an tsaro shine committee na biyu. To shi wannan shi yake tabbatar da yana aiwatar da abubuwan da manufofin gwamnatin Kano yake a cikin harkar yaƙi da ƙwari da kuma faɗan daba. Sai kuma kwamitin wanda yake na manyan mutane da aka ɗauko daga kowane gurare na al'umma, bigiran al'umma, to shi ma kuma wannan kwamiti shi yake kallon abin da kwamiti ya kamata yi formulating ɗin sai waye, kuma insha Allah muna samun nasarori sosai kuma muna ɗaukar ƙalubalen.
2: Duk da ka amince ka karɓa, kuma ka karɓa ne da kyakkyawar zuciya, kuma kawo yanzu ƙasa da wata biyun nan al'umma suna yabawa kuma suna ganin irin rawar da ake takawa, a ƙarshe ne kake so ka cimma?
1: To abin da muke so mu cimma shi ne ka fara cimmawa, mu tabbatar da mun daƙile faɗan daba shi ne na farko. Ba za kuma ka daƙile faɗan daba ba sai ka daƙile supply ɗin ƙwaya. Wai mai ƙwaya ne? Duk wani nau'in abin da ake iya ɗauka wanda zai iya gusar da hankali ko ya iya sa mutum ya ji shi ya shiga wani yanayi wanda zai iya yin abin da ba shi ya kamata yi ba, reasonable man test. Tunan shi ne muke shi sa ma aka tashi daga drugs aka koma illicit substance. Illicit substance yana nufin kawai kayan maye ko wani iri ne, aka iya cewa suk an daye ɗin da ake cewa suku daye, za ka ce solution rubber solution, za ka iya cewa to an gani gamsa da faɗi ko gura da mutane da yawa. So shi sa aikin ya zama so complex, da amma dai babban hadafin abin da muke so mu cimma shi ne lokacin wancan faɗin daban da zai magana by product ne na wannan abubuwan da suke faruwa. Idan mutum ya sha abu to kuma akwai yiwuwar ya je aikata wani abin da ba daidai ba, kuma duk wannan abubuwan su ne muke kokari mu ga mun daƙile da target din supply. In ka dauko target din muke supply disruption, mu goma su sayarwar mu disrupting din su, sai kuma demand reduction shi ne muna dauke yara muna kai su rehabilitation. To idan babu wanda zai saya
2: ka ba ba
1: yawa, sannan kafin ka fara recruitment kai ma neman ka muke ka fara tunanin wanda zaka sayarwa sabo. So wannan kenan. Sannan idan ka dauko su ga su masu sayarwa suna da segment, misali akwai yara da suke ɗaukar talla, za ka ga da kaje ka ta za ka gan su da yan jikunkuna da wani ɗan tsumma da wani duka wani za ka yi ka buɗa sai zo da wani, akwai kuma masu manyan kantuna wanda suke shigowa zai don ka ɗauka matsalar ma a Kano, za ka ga wani ne tramadol ne, tramadol magani ne, me ya firibagalin magani zai je nan gwamnatin tarayya ta ce shi ma zama control drugs shi firibagalin. Pentel sai injection ita alluwa ne da ake ka zuba alluwa ne ko wani da alluwa ne da baci, amma yara ne da kansu suke wa kansu da kansu allura ka gani. To tace ka ɗauka duk wasu ƙwayoyi ne ko kuma wasu magunguna ne wanda ya kamata su taimake mu, to amma ga su nan sun basu hanyoyin mu, akwai wata suke ce mata diaza, ita bacci take taimakawa mutum ya yi. Sannan akwai abin da suke cewa exon 5 ita ce suke ce mata fara sha ka ga aljan
2: kagan hanyar sha aljan za a gani
1: to ai muna encounter da zuwa gungun gaske wani saboda lokacin da gwamnati ya ce zo aikin na abin da ya fara tunanin jami'a ce to tuni gwamnati na yi masa da zai zo ce lalle sai na ya ga da sai na rike encounter da wannan. To amma idan za ka zama ka ba bisa je zuwa wani za ka kasance a cikin abu ka kasance a cikin ka shiga cikin shi. to shi sa ga cewa na adapting na na ilmantar da kaina kuma kullum na neman ilimi abu ne kashi ne shi ne mun duhu kira commander NDNA tunda shi ma muna tare da shi ana wannan aikin kirawo NABDAC in kirawo duk wanda ya kamata ka kirawo saboda ka nemi abun nan to abin da nake so in dai kara a nan gurin shine ko kuma in fito da shi fili a nan shine akwai matsala ta waɗanda ya kamata a ce sun datsa waɗannan ƙwayoyin tunda shi sa ake cewa control drugs to matsalar su shine me yasa waɗanda ake da controlling ɗin su ba waɗanda ya kamata su controlling ɗin drugs ɗin nan ba sa yi suke zuwa hannun yaran nan to ansa shine kuɗi corruption kawai tunda yanzu kwalin tramadol katan ɗin shi in an gaya maka yanda yake sai ka ɗora hannunka a kan katan ɗinsa kwalin nan katan kawai na tramadol ba zai miliyan 50 to amma yanzu ko shi birbigalan ɗin katan ɗinsa mai kyan yana kai 700,000 katan ɗaya amma katan baya nawa ake zo shi daga India ko daga Pakistan da nawa ake kawo shi nan to dole ko wasu mutane su ko tunda su dama ba tunda kaga da wasu ake ba wa lasisi su shigo da shi a madadin al'umma so shi yasa yanzu nake gudun shi gwamna ya sa bai kamata kuma faɗi wannan magana ba a nan but amma dai dan al'umma Kano sai irin aikin da muke yi ba laifi bane in ka rinka fito da wasu maganganu wanda dai ba a su fit da sun da wani tubata amma dai abinda muke gaya wa gwamnati abinda muke gaya wa gwamnati yanzu shine gaskiya su gwamnati ba da drug management agencies to zama da gwamnatoci ne suke shigo da ƙwayoyin nan a hana yawwa maimakon saboda masu lasisi ne ni akwai wanda yake da lasisi yake shigo wani kano pribagalin katan 116 a gurinsa katan 116 nan kawai ka ɗauka katan 116 kwana nawa yaran nan zasu yi suna shan shi to tunda ba asibitoci zuwa kai shi ba clandestine ne ake sai da shi so sai ka dole wasu abubuwan sai mun ɗauka mun kalli su me ma hadafin ne ne ake so a cimma because in ka ɗauka sai ka ga to mu me yasa muka zama kamar dumping kan kada ku so gaman su kamar Lagos ne mu magana da NDN ne suka faɗa cewa to su Lagos sun fi yawan maganar shaye-shayen nan amma nasu cannabis kaga wannan dama magana ce akwai masu noma ta akwai masu waye kuma ta hannu ta bayan fage ake abin to kaga wannan zaka amma yaya magungunan da ake controlling din su wanda doka take controlling wanda akwai jami'ai da suke kula mu suke slip har yanzu shine ansar da muke kuma zan baka guarantee cewa Bilalu zai gwamnatin Kano karkashin jagorancin injiniya Abubakar Yusuf da kuma wannan kwamitin din da nake shugabanci za mu dauki tsauraran mataki akan mutum kowaye shi nace kowa shi na nufin kowa yin shi muna nan muna ganin abubuwa bari mu baka misali akwai kanti da muka rufe ba ma kanti ba wani waya hawa da muka rufe a wajen bamfai da muka rufe shi sai muka nemi a bamu lasin saboda ita tsarin dokar ƙasa ta tanaji wato su harkar yin doka a ɓangaren da ya shafi magunguna da guba yana wajen gwamnatin tarayya ne to amma mu yi misali gwamnatin Kano misali shi kenan saboda gwamnatin tarayya ta take mana doka shi kenan sai mu rinka ba hannu kawai mu kyale dan saboda kawai mu ba za mu doka akan wannan abu amma muna ganin abin da zai cutar da mu sai mu shiru
2: shi yasa abin ya yi kamari tun a baki
1: yawwa to abin da yanzu aka kasa ganewa shi ne akwai abin da ake cewa act of general application act of general application din shi ne doka wadda take ta yi covering field abin da ake nufi da covering field shi ne ta ma mai komai amma akwai dokoki wanda ba su mamaye komai ba sai aka bar su gwamnatin tarayya za ta yi gwamnatin jiha za ta yi amma kuma dokar da ana yin ta ne for the federation ta gasa ce gaba daya to ma an yi ta for the federation to wata jiha ba ta iya yin ta ba shine exclusive din da ake magana to duk inda aka samu doka for the federation to abin da ake nufi shine dokar nan ta wuce gaba daya to shi yanzu wani mutum ya kan da shi ya zama shugaba wannan duk ina magana hannunka mai sanda ne kuma wannan nake hannunka mai sanda za su gane inda zai sa yau sai ga mana cewa kai mutumin da aka saka kana aiki a madadin al'umman Kano kuma daga ina ka dauko ka mu dauka an dauko ka daga Chibok an kawo ka Kano kana aiki hata ya kawo Kano akai kuma mutanen Kano kaje aiki for the video kuma da dokokin mu kuma na Kano tunda ka zo kasar Kano
2: kuma sai ka bisu
1: ne ka bisu doka dai daga cikin dokar da muke da shi akan shine duk wata doka da saka kai aiki yanzu a cin nan rahama video ka zo ne doka ce tace ka zo kai aiki doka ba kamfani bane doka ce tace kai aiki kai public officer akwai kuma public servant ne to kana aiki a madadin doka sai ka kibin wannan dokar ko dokan gwamnatin tarayya ce ko dokan jiha ce to mu a jihar Kano muna da sashi na 123 kundin dokokin jihar Kano da dokokin jihar Kano penal code za mu kafa kotu za mu kira wannan dokan mu ce baka binta ba kuma za mu ce da kotu mu nemi kotu mu ce a to wannan tunda baka bi wannan dokan ba kana aiki a Kano kuma kana a madadin mutanen Kano kuma ka kibin wannan dokar rana kaza ga watan kaza a guri kaza wanda yake karkashin hurumin wannan kotun muna roƙon wannan kotun ta daure ka

0: abin da bamu aikin nan bai kamata mu rusa society din mu ba
1: gaskiya ne
0: kuma su matan da kake gani iyayen society ne a yanzu ne madajin da muka dauka waɗanda suke zuwa gurin mu muna handling din su maganan gidaje duk muna su masaniya kuma wato in ba abin da zai baka mamaki da garin da ka dauko mace to sai ga wannan raunin nata ya fito amma idan suna yin abin da ga suna yin shi kuma with impunity misali akwai wani gida da muka je awa kudancin birnin Kano sai muka samu wata wuri da ake ce mata Colorado
1: muguwa ce
0: Colorado eh ina ga muka muguwa ce ko ne suke ce mata kuma da kike hakuta da yara zaka shawo mai ko shi yaran ko lokaci ya ce kai ina ni ne ha ba da ruwa wallahi da da yara sun kai biyar kana jin su gore zo gani ji kai ina ni ka zaka zaka to muka same ta zana ko da yan roba ya karama da suke zuba ta yan roban nan muka same ta a hannun matar amma ita Colorado din a can wani guri muka same ta an dan boye ta ba a gurin ba amma ita abun nan din a gurin matar aka same ta to abin da ba ku mamaki ne sai farko tambayar da aka yi mata sai ta ce ai wata ce ta kawo mata ajiya ita to ta kawo miki ajiya ne kuke tunda lokacin mu gano ta babba daga miki ajiya ne ke sai ce ai humra take zubawa a ciki to humra da ake zubawa ina humra ba wai humra ita kuma wacin da suka je suka same ta tunda makwashiya ta ce sai ta faɗi bashin daban sai ta faɗi wani bashin daban sai ta faɗi ita kuma wani abin da take da robar daban to shi kuma masu bincike wannan abin fis ne domin contradiction shi ke ƙara har ƙara zargi sai aka ƙara matsa ƙaimi a gidan aka koma cikin gidan ha to ba sai aka ɗauka kula ba su da ka da robobin da kula ya bibin ita kanta yan ta babba ta da yawa amma balo ɗinta su balo ɗinta aka fi 800 a yan leda take saboda yan kaɗan suke zuba ta haka su da suka zo sai muka ce suka ce ba ta zuba ja to shi kenan ba ta kuwa ce ta waye waye shigo a gidan ake ake waye shigo to yanzu suna nan ka gano na ba su first chance second chance da third chance yanzu wanda suka dawo abin da yake shi ne a ɗauko tabar nan da wannan takardun mai yi da wannan abin da mai yi wata wata ta sai na ga akwai mai da a cikin su kuma na waye ga ana ganin makoma ɗan nan da sauransu a yi akwai tuma da muka ɗauko ita zari mun yi cikin wajen mai sarawan nan to wajen rena wasu muka sun da muka same ta da wuka tana ta cika baki sai ta farɗa yaron uban yaron ta sai ta farɗa wato abin sai baka mamaki da muka zo to a lokacin ba mu same ta da waya ba so da muka zo sai aka yanke shawara saboda da yaro da waya su faɗi inda gidajen su yake kawai a kai su suka faɗi inda gidajen su yake aka je aka sassauke su muka ba da dama aka je aka sassauke su ka san bayan kwana biyu sai ga ta an kawo ta da vuvu da shudushu da waye da waye tana sayarwa to haka muka haƙura muka yanzu ido da ita dan muka yi muka kai su aka yanke mata hukunci sai da ya zafi to shi ne waɗannan abubuwan su ne na zuwa maka nuna mata tattaunawa da malamai mu ga wace hanyoyi za a yi dole ka ɗauki matakai na kare ita zamantakewar domin dai in muka hana maka kan kamar wanda ma muke gaya maka na supply reduction din nan disruption muna kokari mun intensify akan shaka yanzu za ga in kana fitowa da dawo lokacin da motocin suna yawo da dare hakan nan kawai sun gudu da abin da wani dama in kira ga masu kantina ko masu gurin kasuwanci da suke aje yara suke ba su wuri da kayan maye wai suna masu gadi muna nan mun rubuta memo muna gizo mai girma gwamna ya bamu izini wani abu ne wanda zai dan generating abu amma dole mu dauki mataki akai to shi gina zaka je ka tarda yara ka gani su suna shaye shaye suna shayan kwai wai ka ga mutum ko bai ji kunya ba wai ya biyo ka wai ya zai ce a ai mai gadi na ne to mai gadin ka to shi gina kake so a masa mai gadin ka ka bashi wasu zaka same su da dan bidan da wai duk abubuwan duk wannan nau'in makaman na mugunta zaka same su da shi amma mutum bai da kunya wai shi mai kudi kawai zai biyo ka sai ka ce to sai ne ka wai ce wai ai masu banki ne
1: kamar wata mata da su zo wajen ka kace danta ga abin da aka kama shi da shi
0: ina to a to ana ta kade wace yanzu kamar ko shekarun jiya wannan kusan kullun ne wanda da yanzu misali a kowace ta zo shekarun jiya ba jiya bane shekarun jiya ne yau kwana biyu ita wani da bidonta kuma yau da yawa da kwansa ne da duk abin da zai da ke zama rekodin saboda maganin in ba dokar jiha kamar

0: 有些时候我觉得就是念那块的是其实爱的夸张。
1: 嗯，
0: 我都是那不过那个叫我还是给俺们去看个哩，你阿能打，俺那都一年来啥子？俺那都一年来还得跑人打把他看弄五块的五
1: 块。嗯，
0: 哪个考试就是阿块小心啥啦的收拢住，省得伊拉下一下伊。
1: 嗯嗯，
0: 省得俺在那去的五块，没人省的。
1: 嗯，
0: 这就是这，那不是那件代币原来谁给交啊？wen da mai wannan sabon layi lokacin da aka yi wannan fadan baya gida amma an zarge shi da aka zarge shi da su tunisa aka zarge ka sai ce ai saboda yana yawo da kowanne bangare yace wajo kai munafiki ne kenan kana zuwa nan ka je nan kana ci inda kin shiga labari dai a takaice da maman sa ta zo ta yadda yana yi amma abin da ke cewa ba ta lafiya shi yake jinyanta
1: mm
0: to hajiya idan za mu dauki wannan consideration din ai kowa ma mazi abin nan ba na ce to ki je ya mu dauki matakin doka akan shi tana tashi ta gaba kin kofa daga office na kawai ta fadi tana faduwa a to akwai matan da suke aiki a gurin mu akwai ta lawyer sai ta zo gurin sai ta zo ta rike ta tsorata to amma su da za su rage sai tsorata domin sun san kai tana yi ne domin ta fitar da yaron ta ta wani kakkafa idan ta tawaye ne kira asibiti na sarrafa kuma su tuwo mana ambulance sai kuma kace ba sauka aje shi yaran dama kotu tana akwai mobile court da muke so kotu na suna zama sai ya ce to aje kawai aje kotu abin da ya kamata ayi to jiga da gaske dai ba za ta karbi yaran ba muna kasa kafin muna jiran ambulance zo kafin ambulance zo sai ka zaka ce mun tafi tashi ina zuwa yanzu da ana fada da yaro ne za ka je bidiyo ga ragan so kaga dai da abubuwa ne wanda kamar ma mun fara sabawa da su su ba sa son laifin yayan su sannan kamar akwai abin da su a wannan tsarin na shaye-shaye ke cewa enablers su ne wanda suke ba taimakawa tsarin suke ba kamar bata tsarin suke maimakon taimakawa wajen kawo solution to su problem din suke kawo saboda in yaro yana sai ta ga tausayin shi yana kaza kaza kaza in kudi yake nema yan uwansa sun hana shi kudi sai ta zo daga baya ta singe kudi su dauka ta bashi to ki bore wannan yake a sai kuma an fi san su to wannan dole sai an musu uzuri kuma sai an ci gaba da kawai yanzu zo da mu ce naki shine bai yanzu
1: to barista akwai wani abu ko wata matsala da fatan dai ku mutum ku ya kalle ta kaso 45 kuma zuwa 50 na fadan daba da ake a kwallon birnin kan matasa kilisar doki ita take hada shi kuma yawanci masu kilisan nan suna tafiya da makamai a ƙarshe babu inda za a yi kilisan nan dai baka ji an yi tashin hankali wani lokacin a rasa rai ba kun san wannan in kun sani wani mataki ku dauka a kai
0: mun sani kuma wanda suke ma'amala da filin su kuwa san cewa mun je ma filin su kuwa mun sa control sannan mai girma gwamna an kaduwa executive order da ya sanin ya faɗa cewa kilisa ma an hana ta a Kano sannan yanzu in mun san mutane zanen ba kilisa kaɗai ba akwai gangi gangi shi ma mutum zai ya tafi daji ya je ya ganginsa
1: tunda mafarauta
0: ne amma ka shigo cikin gari ka yi wallahi za mu kama mutum sannan kilisa ma muna nan muna duba compliance kuma wannan ne inda masarauta ta shigo harkar dokin nan dai in ka zo ka dauke shi gaba ɗaya sai ka danganta shi kuma sai ka linkin ɗin shi da masarauta so duk kuma wani abu wanda zai zo ya zama ya addaba al'umma to wannan institution ɗin shi ya kamata ya ji tsoron wannan abu yanzu injina abu kabiru ya siyo gwamnan Kano ɗan sarauta ne yana da jinin suna da jibinsu za a iya samun dan gurguzu wata rana ya zo to shi ne zai kalli abin daban da yadda kila wannan zai kalle shi so shi za nake ganin cewa yana da kyau a ce kowa wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harkar nan duk da ana ba mu haɗin kai to kowa ma ya tashi tsaye ya tsawatar saboda matsalar nan ta damu al'umma ne gaba ɗaya wani da waye mutane shi zama na an holding din mutane hostage saboda wasu suna so su satisfy ɗin watch ɗin su ko hobby ɗin su
1: saboda
0: to shine to saboda haka wannan abubuwan an kai gaba kamar yanzu society ɗin mu ta cika da yawa Kano kana magana miliyan 20 da yawa so an cika da yawa in ka zo ka danna ka duba dawakin da muke da su ma gaba ɗaya ina ma muke da su so akwai hanyoyi da dama shi kansa mai girma gwamna a executive order ɗin ya ce bai hana a filin su kuwa ba bai hana a arrest course ba race course da kuma polo club to kaga wannan amma kinisa hakan nan ta ba gaira ba dalili
1: ba gaira
0: wani yaran
1: gwanci
0: hada su
1: abu a gaske a tashi
0: to wannan kam in dai mun sani shi yasa muke wannan rapid response abin da ma za mu shine muka zo muka sani sai mu kwace doki muka kwace doki
1: mun ba na haya ne ka karar da wanda ka dauko
0: haya muka kwace doki ma za mu je mu kai shi can wata lokacin gama za mu je mu samu guri mu je mu samu ranci mu aje mu kwace ko su filin su ko mu rubuta a sport council akwai kuma taron ma da suka zo suka hada kilisa hakan nan kawai za su zo su yi su kuwa muka hana su ko muka je da yan sanda da jirago jami'an tsaro na tax force aka kori kowa a gurin nan muka hana su kuma muka ce su zo kuma yaran sun zo sun same ni ko mun zauna da su mun ce mu ba hana ku koyi abin nan ɗinku ba amma ku tabbatar mana da cewa dole sai an yi security arrangement sannan masu zuwa su ba doki kwaya na kuma rantse musu na ce wallahi za mu caje su da cruelty to animal ɗin nan saboda in kai ba bet doctor bane ba ma dalilin da yasa ka je ka ɗauko kwaya kawai ka ba doki don saboda yanzu muka ganganci kawai don kai kai ganganci ba za mu yi da wannan ba dole ba sai an zo an yi abin da yake daidai na hankali yawwa to wannan abubuwan su ne muka faɗa sannan duk abin da suke so su yi na ƙa'ida za mu kyale su mu muna son gari ya ci gaba mu muna son duk duniya ana yi ai ba da gidan su kuwa don su kuwa aka yi shi za a zo a yi su kuwa amma a zo a yi su kuwa da ba za ta zo ta haɗa faɗa tsakanin unguwa kaza da unguwa kaza abin ma da baka sani ba akwai wasu unguwanni da suke gabashin garin wannan rigimar ta wannan hawa dokin na filin sukuwa shi muka danganta shi da wannan rigimar da ake yi kun da akwai yara da yawa da aka kama su mun kama su an kai su kotu an convicted din su yanzu suna sarrafa kuma gari ya dan fara zama lafiya kun lura ga atmosphere din tana zama calm a hankali kuma abin da muke so za mu maintain tempo din gwaz muna so mu expand din ga fashi ba irin yanda ake fita haka a ce mun fita yau sai gobe ko jibi ai mu tsallake yau ko mu tsallake kwana biyu ko uku sannan mu kara fita a mu abin da muke so zama 247 muna da rapid response in an kira daga fadin Kano in ka kira daga rijiyar Lemo za a zo daga inda muke za a je aminci 30
1: kana bacci ko na ga idan ka
0: yau karfe 1 da rabi na tashi daga office jiya kuma yanzu kun sa na taso kuma hazin dole mutum da ya tashi ya sanya so amma dole wannan aiki ne wasu su yi dole wani yayi idan baka yi aiki ba kuma na fatan cewa daga nan zuwa wata biyu sanda abubuwan sun kan kama gurin ya zauna da kansa to zan dan huta amma yanzu hutu ba nawa bane kuma dole ne in sauke nauyi da amana da aka bayar kuma dole ne in yi abin da na tabbatar da cewa zai zama wa al'umman Kano mafita kuma zan fita kunya shi wanda ya yarda ni ya ce zan wannan aiki
1: barista kafafen yaɗa labarai akan suna da yawa suna da rawar da za su iya takawa wani irin kira kake da shi a kansu don su taimaka maka ka sauke wannan nauyin da yake
0: to ganin ido baya hana cin kai inji ba haushi ni korafi gare ni wato wannan harka gaba ɗaya ta dame mu ta dame kowa kuma ya faɗa ma idan magana ce ta ni zan iya wagawa wallahi ni yara na suna da license na bindiga ba na kalli environment din kuma alhamdulillah zan iya yi na saya kuma ina da shi ba kuma alfahari nake ba so ka ga in dai kana da shi ni a gani na dama mai amfani ta dan ka kare kanka ko to zan iya kare kaina to mu kuma zan jira ba su iya kare kansu ba dole da su ne amma cikin environment din ni kaina sun ne nake dadin na iya sai wani zai rasa da ka kai wani level wai man da ba akwai lokacin da ina rimin ga dan na mataimakin chairman aka zo dan sanda aka biyo ko aka samu kamar incident zai dan sanda ya harbi kwana ne a zaune kwana da na buga waya DPO YY amma yanzu babu wannan babu wannan saboda me saboda zan iya countering to amma a cikin al'umma iri na mutun nawa ne
1: ba ku da yawa
0: tabbiya to tuna mu da yawa ko dole al'umma ta zauna lafiya in ta zauna lafiya ni ma na bukatar ta
1: gaskiya ne
0: me yasa nake faɗa haka saboda masu zuwa suke yin abin da bai dace ba da sunan su yan jarida ne na kara faɗin wannan kalmar wallahi in ba ba wannan abin na fito all out ko ya cinye ni ko mu kai shi ƙasa
1: za mu kai shi ƙasa
0: yau to kuma ni abin da nake ƙara faɗin shi ne ko ta wace siga ba wanda ka san ta inda za a yake ka ba mutanen da muke yaki da su suna da kuɗi ta ko'ina sannan unfortunately ba wai ɓangaren gwamnati kaɗai ba ana maganar rashin albashi ko rashin kulawa da ma'aikata har private sector shi sa muke da kamar da ka faɗa muna da kafafen yaɗa labarai da yawa wanda wasu labarukan da muke ji ba daɗi wasu idan kai ka duba albashin su ka dauko aka ci a ba mutum gara wanda kake ba wanda take wanke wanke a gidan mai ko take dafa mara abinci yafi wannan amma ka ba ji ba ce yi kuma zai iya doya dauko labarai kuma yana da wannan yana wannan feeling din yana da wannan power din yana da broadcast coverage zai ga yayi magana za a ji dole zama shi ma kansa yayi haƙi dole tunani sannan kuma akwai mutane wanda su kuma suke syndicating in ba ya abu sai su rinka kirawo mutane ka kirawo dan jarida a ce masa zo a kirawo dan jarida a ce masa zo a kirawo dan jarida a ce zo in za a yi ƙarya sai a ce daga abin da muke so a ji sai a pushin wannan narrative din duk duniya na yi wannan gaba ka dago ko to za ka kalli ya kalli sai yana ce ya fake news ya what ya kaga abin da gani to wannan abubuwan su ne to me yasa mu a Kano me matsalar mu muna da matsala mu kuwa ta daba daban nan da dan daba ya tashi kashe mana mutane medical doctors sai fara kashe mana
1: gaskiya ne
0: medical doctors kuma labari da yake da nake sai wani akwai doctors Allah ba ya kwarin da ma an kara samu irin wannan incident ni ana dan rufawa ne to shikenan amma muna magana muna fada da daba muna komai in za mu tafi muna tafiya da yan jarida muna recording muna komai wani mutum sai zo ya ce a ai koma gefe guda ya ce kirawo wannan ba kawai ba yau ka bata sunan committee din aikin da ake da kyau kar a ji shi ni ba ji aikin da yake da ake da kyau abinda ake so a ji aiki mara kyau cikin da wannan dan to me yin shi da finza me yake so cin nan
1: manufarsa ba
0: eh me yake so cin nan tunda mai kaina nace to shikenan ba dauka ma na je mun je tunda fita muke muna aiki dole zaka samu incidence haka ne za a samu incidence za a yi wani abu tunda misali akwai sanda aka je a filin sukwara nake zuwa maka aka je yaro je ya je ya zazzagi jami'an tsaro sun tafi da hayakin su suka zane suka zane shi dan suka zane shi suka yi suka rubuto na ba da kuɗi nace a je a kai shi asibiti bayan an kai shi asibiti na gaba committee inda agency committee nace mu bincika mechanism ne mun saura kuma na ba da hakuri na kira kuma kakan yaro babban ne a nan garin na ba shi hakuri inje ba haka ba haka ya kamata ba kaga wannan admission ne responsibility dole a samu to amma wani mutum ya zo so suke yi ina ga maka in ka faɗa mu a nan gurin na fara kiran suna ko ba ka ji daɗin sunan ba wata amma dai a takaice a takaice a takaice rashin adalci ne dan kawai kai kana so ka samu 100,000 ko 150,000 da zaka saka a gidanka ka tafi kauyen ku je ka ci abinci shikenan kawai sai ka zo ka riga tattara kan yan jarida zuwa fada gari akan committee ba ka kalli abin da muke yi ba kalli yanda muke kokari mu kawo garin sanity ba wannan ba aikin jarida bane dan uwa aikin kai ne aikin sa kai ne kuma wallahi duk mutumin da yake wannan abin ka jira shi yana ji yana ganin sai aikin jarida ya gagare shi sai na ji na gani kafin tsufin sai ya ga ana yi kuma sai ya dinga kuka da idansa mun muna da mutane aminai waɗanda suka yi shuhura akan harkar nan ni na sani yanzu ofis na Abuja dan jarida na bawa da ma na ta shigo ta dirbe da yini na kasa kuma dawowa ta daga bayan na ta dawo daga exam ban masa ya ce je ka problem business ɗinka eh a to sun da aka ce ba exam da ba Abuja na koma ba to amma ina gaya maka sai ka zama tukar na shekara ya rubi na to exam da ce to amma ta kace ina so gaya maka na ga waɗanda suka yi shuhura sannan akwai masu taimaka mai yanzu kwan na karbi veteran journalist elders league of veteran journalists na ji daɗi su Muhammad Sani Zoro da yawan su lamara yana tare da mu su Nasiru Zango suna tare da mu muna tare da yan jarida
1: muna tare
0: da ni mai na ba abin da sai ke gaya maka wasu tsirari ne to amma ka bari yawanci shedanu sun fi assasa abin da yake na ba daidai ba misali an fi kunga wutarsa abincinki ba a fiye yadda da shi ba ka gane shi yasa aka ce abinda mutum ya laba daidai ba shi ake rubutawa a kan dutse abinda ya na kyau sai a rubuta shi a ruwa
1: don
0: yi tafi to zai aka shi yasa aka ce to ni abinda sai nake kara korafi a nan kuma nake faɗan korafi shi ne musamman ga gidaje institution su zo mai aikin nan tare Kano abinda nake gani wallahi tallahi jiya kaga karfe 1:30 muka je wani guri a girgire masu gadin da ke yi a maka kawai yara biyu suna zaune mun je wani guri ne inda ake sai da alluran pentazosan fanta fa suke sayarwa yaron da ya yi nake mai tambaya nake ce masa kawo shi su kai kuma mun gode wa 'yan kwamiti din gadi-gadi muna gode duk ya goya 'yan kwamiti da suke haɗa kai da mu ba dama ba za mu iya aikin nan ba kuma kai da dinnan namu ne gaba daya su ci gaba da ba mu haɗin kai yan kwamiti suka je suka yi abin da ake cewa prepaces akwai wanda ake cewa prepaces ne mu ba da kuɗi a je a siyo mana wannan abin da ake saiwa na laifi in an saya muna da hujja mun fi son ma mu aika da shi da account idan muka aika account to mun san mai account muna da shi mun tura maka account ɗinka ba ma za ka deny ba mun san account ɗin su kafin sannan kuma mai account ma mun da statement ɗin shi to haka suka je suka yi mana wannan prepaces da kuɗin su dan ko ba cin saka wata wannan penta ce ban sani ba hoton yaron da muka abin nan wanda muke case din su wanda aka bata masa hannu da dai wannan penta din
1: amma rasa jijiya
0: bayan jijiya ba hannun sa ya kusa ribe
1: innan
0: ya ma ribe ana tun manager din sai muna manager din sa gido to a takaice da muka je karfe 1 da rabi yaron nan suna zaune kasa ana charge su sai ba wannan tramadol din da fi bagalan a hannun su to irin yanda aka bata society din yanda ko ina ka shiga kusan kamar is almost certain idan mutum ba ya jira zai ga kanshi wani iri ayi aski in ka tambaye sai ce maka balaki to society din mutanen wani abu daban saboda haka dole sai an taho an hada kai ba maganar gumucin Kano bace ba maganar muhimmin magaji bace kamar yanda malaman mu suka fada magana ce mayarwa magana ce ta hada kai don wannan abin domin jahannam ta zo ta dawo ta zama prosper kaga ko kasashe ba na san kira sunaye amma kasashen da aka same su aka asasa musu wannan na shaye-shayen sai da suka yi maganin shaye-shayen sannan suka fito daga cikin matsalar su
1: assalamu alaikum
0: na ruka ce ba za ka dawo
2: ba
1: Jawara muje tare da shawara take da ita a gurguje.
2: To, sunana Alon Garba, na magana ga fage.
1: To, na'am.
2: Na farko muna yaba mishi muna mai addu'a. Allah ya bashi kariya, Allah ya bashi nasara.
1: Amin.
2: Wannan yaki kamar yadda ya samu kowa, amma tambayar da kamai ni ita ta dan bi birge ni. Ah, za ka haɗa kai da ɗan jarida. Ma'ana muna da gidan rediyo wajen 30 da wani abu. Wanda gidan TV. Ka gane su gaskiyar magana na yadda korafin da ya yi ba a mai adalci ba ko ba daidai ba ne ba saboda kai ne za ka samu ka ringa bata gaskiya wannan abin da aka yi ya yi tanishin ko kuma ya yi illa ga tafiyar su amma dai gaskiya korafin shi ya shiga amma tambayar ka tana da muhimmanci kai ka ci talizin a kan media tun da ni ci take sanar da mutane progress
1: to mun gode kwarai da gaske ba mu da lokaci
2: kuma ka hada kai da influencers media influencers da muke da su kuna da su wanda ni ta ina following din duk abin da ake kuma ina sharing
0: idan dai
2: na mu kungiyoyi manya da muke da su kamar irin SCF da DJ Skills shi ya kamata a yi spreading tentacles
0: Mun gode da yaba da dama ai hadafin shine ai tunishin yene dama hadafin shine
2: kudin da za a iya kashewa burin is too much yan da kan nakon mu din ka dinga cin tumu da mutanen ka ce settling din su so kai kanka tausayi kake ba mu saboda girman ka drugs America fa tana cikin bala'i akan harkar drugs to ne kuma ka dan kuma muna buƙatar kan tattalin arziki
1: to mun gode kwarai da gaske yana da lokaci
2: Allah ya shigo harkar nan in dai ba su fice goyawa harkar baya ba hajira kun ma wani ton za a ma kamar yanda ake chatbot ni a jami'a nake aiki nake taimakon jami'a sama da chatbot idan gwamnati da gaske ta ce ta yi raisin wani ton an account a tara billions of naira dole a zo a shiga kan nan gadan-gadan domin wa yanzu yaran da kace za ka siya mai waya wanda kai shi gurin presentation
0: shine babu dadi mutane na yin abin arziki da zai kai zai same ka zai taimake ka ka zo kana bata shi akwai dan jarida ka san shi na san shi shi aka saka ya rinka zuwa yana coordinate din su kuma bayan ya coordinate din su ni yayi magana da ni nayi masa bayani na ce masa kaza kaza kaza kaza amma kawai shi muka ji so ake ai promote to nace in tambayar ma da ni nace to mu dauka ma abin da duk suka fada akwai abin da muke cewa allo azumu za al consume mu dauka abin da suka fada haka ne to sai a dina committee din sai a rubuta ko sai a kama wuya yanka shi duk wanda sai ka dauka menene suke so saboda haka masu harkar kwayan nan za su biyo ta hannun su su ba su kudi su bata mutum da mudo na sani zan cika baki wallahi lazimi wallahi lazimi wallahi lazimi su uku ba wanda sai fitre

0: shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, ni da ke ɗauke da miyar nama mai taushi, kuyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
2: Don haka muka ce kun koma gida abinci na can na jiran muka ci gaba da buwai gida tare da ƙonga mai ɗanɗanon naman sanya.
3: Rikici ya kaka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama
4: a duniyar namun daji. Rayuwa cike take da ƙalubale,
5: unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
6: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar makina an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
4: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
7: A duniyar kwallon kafa akwai tarihi daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, kin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
8: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bello TV. Wannan tasha tana kan satellite AMOS 17 ko kuma Intelsat akan frequency 10,252.

0: wani zo mu asabara kan barshi jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shiri ne wanda har kullun yakan tattauna al'amuran masu bukata ta musamman ta hanyar gayyato wanda suke da ruwa da tsaki kai tsaye ko kuma lokaci a jimu da su domin mu tattauna al'amuran da suka shafi lafiyar su ilimi da ma kuma da za su dogara da kawunan su a cikin wannan shiri lokaci zuwa lokaci kukan jimu mukan bada shawarwari ga wanda suke tilitiri da dawainiya wajen tallafin al'amuran su kazalika da ma wanda suke bada gudunmawa da kuma bada shawarwari ga gwamnatoci ungiyoyi masu zaman kansu yadda za su yi tallafefeniya da al'amuran da ya shafe su baki daya a cikin wannan shiri namu kuma wannan lokaci muna tare da bangarori guda biyu wa'anda suke tallafawa masu bukata ta musamman kai tsaye a hannun dama na akwai
1: Abdulfatah Nasir Adam
0: sannan kuma daga hannun damansa akwai
2: Hajji Hanifisa Ahmed Awwal
0: Abdulfatah Nasir ɗaya ne daga cikin wa'anda suke tallafa musu wajen fassara yaren masu larurar ji wanda kuma yakan zagaya cikin al'amuran da ya shafe su kai tsaye idan wa'insu za su gudanar da wasu abubuwa na ilimi ilmantarwa abin da ya shafi harkokin kasuwanci da ma dai tattaunawa cikin abin da ya shafi yaren wato masu larurar ji da su akan yi wannan gwagwarmaya kuma wannan wata ne wanda yake kai tsaye ana gabatar da wato wayar da kai dangane da abin da ya shafi yadda mutane ya kamata su fahimce su kuma su fahimci irin gudunmawar da ya kamata su ba su da ma abubuwan da ya kamata su koya Hajji Hanifisa kuwa ɗaya ce daga cikin iyaye waɗanda suke zaune a kwariyar cikin jihar Kano wanda kuma suke tallafa ba ma kaɗai masu bukata ta musamman ba takan ba da gudunmawa akan abin da ya shafi rayuwar waɗanda suke da wato kamar ba su bukata ta musamman a matakin farko da kuma waɗanda suke da wata gazawa ko kasawa kan wa'insu al'amura da ya shafi ilimi lafiya da ma abin da ya shafi tallafefeniya domin ganin cewa al'umma ta zauna da gindinta a cikin wannan shiri namu bari mu fara da uwa wacce ita ce bakuwa a cikin wannan shiri namu kai tsaye Hajji Hanifisa tunda ke bakuwa ce mutane ba su san ya za su kalle ki ko su ce sun iya fahimtar ki ba ya za ki bayyana mana kai
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sarkakin sarki ne kamar ni mai albarka mai dama mai karɓaɓɓen marayu da gajiyu da marasa ƙarfi ina godiya ga Allah Allah ɗauka kuma na gari duk ifaka wallahi ina ƙungiya ne ina tallafa wa marayu
0: misali da suna kai tsaye daga inda aka fito misali sunanki unguwa ke gane da zanen wato opishinki
2: ina gaskiya ni a fifiyar min kira ce sunana Nafisa Ahmed Babana a ne min kira yake bakanik ne kuma an da nake aure yanzu ina masallacin Muttala a nan nake kuma inda ofis ina yake ofis da gidan makama ni zan a nan ofishina yake na Ashnaf
0: to Hajji Hanifisa idan muka kalli tallafefeniya muna magana ne akan abin da ya shafi yadda za a tallafa wa dukkan wa'insu nau'i na masu bukatu wanda sun hada da masu bukata ta musamman sun hada da masu karamin karfi da wa'inda suke da rauni kuma taimakekeniyan nan ya hada da dukkan abubuwan da ya shafi rayuwa baki daya
2: haka ne
0: mun ce rayuwa muna magana ne akan lafiyar su muna magana ne akan ilimin su muna magana ne akan yadda za su ci abinci da kuma wurin da za su zauna
2: haka
0: wannan akwai wani ɗaya daga cikin masana ƙwararru akan harkar da ta shafi al'umma da rayuwa
2: haka
0: Ibrahim Maslow
2: haka
0: ne cewa idan al'umma za ta samu abinci ta samu wato ilimi ta kuma samu wurin zama za a iya samun cikakken security
2: wato
0: yadda mutane za su zauna lafiya
2: haka ne gaskiya
0: mene ne wato kuke gudanarwa dangane da yadda kuke ba da gudunmawar ku
2: gaskiya yin usudin din wannan gudunmawa da muke bawa kai da haka gaskiya saboda ni ungwaje nake ana samu da irin kaman almajiran nan to ka san su almajirai Allah ya sirwa ra'ayin musu to akwai wani yaro ina jima shi kan yaron nan tare sai ni mamaki yanda aka ce wannan yaron karmi har ya fito wai bara gaskiya sai ni idan yara sun ga makanta haka zai ce zai wanke musu uniform in sun ci sai ya sai ci sai abu yake ban to sai sai tantu ya za a yi su yaran nan sa su amkanta ko su biye daga ciki su wanke tunan musu
0: yadda kike yadda sauran yaran gidanki suke tafiya makaranta su ma su ji ya kamata su tafi
2: ba su tafi a gaban su su dawo
0: a gaban su kuma su zo su zama su bayi
2: su wanke musu uniform sun ci abinci sun rige sun ba shi amkanta su ba su ci yaran nan su kuma su za su shi haka ko mutsamin da sai abin ya tsaya mu a rai in ce to su an yi yaran ya san sai ba sai sai ni karanta cewar halin rayuwar da ake ciki ne to ba za su iya dauka ba sai ce ai shi a Abuja ma yake baban sa ne irin su baba su ba ta rike ba shi ta kasu almajiranci sai ce to muku insha Allah zan yi muku ko ku uku ne in sa ku a makaranta dan da littafin ma so wa nake daga baya sai ni shawara sai nake buga hoto na sai nake ba su littafin in sun da makaranta suna ba su umarci ku je ku wanke kayanku su ba su wanke ku sai ce ai wannan ba makaranta a gaba ce wannan makarantar da ban ne wannan wanke ku ku za a yi
0: wato ba za su yi wanke ku ba saboda wata al'ada ta saba da ita sai bayan sati ku
2: sai
0: a sati sati
2: sai ma na nemo su a ƙarshe ce ku wanke ku su ce wanke ku zo ne ne wanke to kun sani gode Allah mu gane sai gobe da bayana sai ce za mu su ma ki dinga musu abinci kina ba su to idan ka ba mutum ɗaya sha'anin almajiri sai ka gina
0: to ba sai ga wato sai ce je ka zauna mana jadawa
2: daga sai ni ban Allah ya gani sai ce to shi ya dauki dijima da ga musu burasa
0: to
2: shi dijima nake tun mutum 50 tun mutum 30 amma kafin jumma an buga zuwa ana buke
0: wanda za su karba a wani satin karshen kace sun zo
2: sun dinka zuwa ka ga duk gidan ya cika rasa mahimmi zai da burasa nan sai ikon Allah Allah ya kai mu dauki to ɗaya daga cikin abin da ibn tosani da rani da bude bunya kenan to daga nan sai bude na foundation din ina bude foundation sai masu bukata irin wannan in ya zo biyan kuɗin haya ko makamancin an tashe su ko ba gurin zama ko makamancin ba lafiya da sai a zo to a wani dan kamfani da kasu dan taimaka haka da yan kasuwa abin da ke hannuna sai in gaya mai gidana sai shi ba damuwa ki musu alƙawarin mu samu albashi zan ƙara su haka muke tiritiri ni in samu shi samu sai mu haɗa sai mu wato a kwanaki na mako sati biyu ai ba wata bai wa Allah ta wutsa lokaci ba shi ne ka ita wallahi mu ɗauka abin da ya sirya su ba a shi haƙwaran ta ne
0: sai ga gargaɗi
2: wallahi da sun fata
0: ya da ke ta sosai
2: wallahi kuma ya gudu
0: sawa
2: sai da abu take sharar ruwa haka ta zo ta fada kungiya ta sai ta fa insha Allah za a tallafa alfama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masoya manzon Allah Allah zai ba da rayi haka kai ta asibiti dai ana tattare tuni har yanzu dai a zare tana da gida ta ka umma gani amma ba ta yi cin abinci duk karkashin wannan kungiyar
0: tafiya
2: da ake yi ne
0: akwai Abdul wanda ɗaya ne daga cikin masu bukatu na musamman kuma wanda yake ɗawainiya ƙwarai da gaske injiniya Abdul wanda yana cikin ƙungiyar masu larurar laka wanda shi ne ya gano irin gudunmuwar da kike bayarwa musamman ga waɗanda suke da bukata ta musamman kuma ya ga cewa lallai ya kamata a kalli tafiyarki kuma a kalli yadda al'amura suke gudana a kan abin da ya shafi yadda kike wato tiri-tiri da masu bukatu na musamman da masu sauran al'umma baki
2: daya
0: wannan ya sa kenan akwai wata alaka ta tafiya sosai kwarai da gaske tsakanin ku da kungiyoyin masu bukata ta musamman
2: ne gaskiya akwai saboda ana da bukatar saboda bukatar suna da yawa har yi su fi karfin kungiyar
0: to ai dama tun da aka ce da gaske idan aka ce yau ga wanda yake bayarwa dole zai zama akwai kalubale to watakila kafin ki sha ruwa bari mu yi shi Abdul Fatah kamar yadda muka ce Abdul Fatah ɗaya ne daga cikin waɗanda suke tallafa masu bukatu na musamman ɓangaren larurar ji wanda kuma dukkan waɗansu abubuwa da suka shafi tallafefeniya na bayanai da ake yi a zahiri wanda su ne suke kokarin isar da wannan sako zuwa ga waɗanda ba sa ji Abdul Fatah za mu so mu ji a wannan wata gaba ɗaya da aka tanada domin wayar da kan masu sauran al'umma gwamnatoci iyaye da ma sauran waɗanda suke tallafefeniya da al'amuran masu bukata ta musamman ɓangaren larurar jiji ya kuka ɗauki wannan wata a zahirance
1: jama'a assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
1: Wannan wata wato watan Satumba wata ne da majalisar dinkin duniya haɗin gwiwa da ƙungiyar kurame ta duniya ta ware watan gabaki
0: daya
1: wayar da al'umma da gwamnatoci da ƙungiyoyi ilmantar da su akan matsaloli da masu lalurar ji suke
0: fuskanta
1: nasarori da masu bukatar ta musamman bangaren lalurar ji suke samu da kuma irin abilities ma'ana
0: wato irin abin da za su iya yi su da kansu
1: masu lalurar ji za su iya yi da kuma ilimi da masu lalurar ji suke da shi saboda wayarwa da al'umma kai da kuma gwamnatoci da wayannan matsaloli da nasarori da kuma kalubale da kuma al'adu na masu lalurar ji saboda al'umma ce da suke da al'adu nasu mai zaman kansa da kuma yare nasu mai zaman kansa.
0: Shekara da shekaru a jihar Kano ana ta faman gudanar da tarurruka domin ganin an fitar da wayanda suke da bukata ta musamman bangaren lalurar ji daga cikin kangin da suke ciki. Misali idan muka dauki abu kwaya ɗaya da yake cinyewa a jihar Kano shine rutin da ya shafi mata waɗanda suke da lalurar ji idan suka je asibiti har yau ɗin nan ba a ganin ko ba a ga gwamnati ta ba da himma ƙwarai da gaske wajen ɗaukar masu fassarar nan a asibitoci ba. Ya kuke ganin za ku tunkari wannan matsala a wannan wata?
1: Akwai ranar da muka ware ma'ana 23 ga wannan watan za mu yi tattaki mu je a gidan gwamnati da kuma gidan masarauta da kuma asibitoci domin mu yi wannan tattaki na wayar da kai. Ba zan manta ba shekara uku kenan muna wannan tattaki zuwa gwamnatin house da kuma
0: wuraren da suka kamata kuma har yanzu babu wani abu da za a ce gwamnati ta yi ko su bangaren masarauta la'alla za a ce wani hoɓɓasa suka yi kasancewar wannan al'umma suna rayuwa ne a garinsu kuma suna da wannan bukata ba mu sani ba kuma su a asibitocin su manyan jami'an da suke gudanarwa da asibitoci har yanzu ba mu ga wani hoɓɓasa da suka yi ba watakila ban sani ba ko irin saƙon da kuke isarwa ne nau'in da kuke isar da saƙon ne ba su fahimta ba ko kawai kuna zuwa ne a mazaunin kun zo su gan ku tafi ba da wani yadda ya kamata ce an ɗauki wani mataki.
1: Ana isar da saƙon yadda ya kamata to amma dai gaskiya har yanzu babu wani mataki da gwamnati ta ɗauka kuma gaskiya akwai kalubale sosai musamman ma bangaren wannan asibiti da ke magana. Ba zan manta ba watan da ya wuce an kira mu akan wani kes a asibiti a cikin wani firamare asibiti nan da ke koguna a cikin mahoda mace ce take da juna biyu akwai wani magani da suke sha ba sani ba na manta
0: ko magani suke sha
1: bayan sati da suke sha
0: kullum domin yadda zai taimaki tallafi cikin nasu da yadda kuma jinin su zai inganta wanda ya kamata na rike cikin.
1: Yawa akwai wannan maganin akwai wata mai lalurar ji da take da juna biyu ta ji wannan firamare har suke yaɗa to an ba ta sun ba ta magungunan to yanayin yadda suke mata bayanin
0: yadda za ta sha
1: to da yake ka san
0: akwai batun communication
1: shi ne lalurar ji musamman ma wanda bai makaranta ba
0: tunda ana samu ya fi tsauri ƙwarai da gaske a ɓangarensa su da su iya yarensa na ƙauyanci na asali ba wato da rijiya kuma sannan ba su iya fusaha ba ba su iya yaren zamani ba na nasu su likita ba su iya ba ita ba ta iya na zamani ba su ba su iya nata ba ka ga an samu akasi
1: wannan bayanin da ta sha maganin nan ni ba zan iya tuna ba ko can suke mata su ɗaya za ta dinga sha ne guda ɗaya za ta dinga sha ne ko a sati sai ta dinga zuwa tana shan biyu abin sai ya zo da complication sosai
0: ya dame cikin kuma ya dame ta ita kankanta
1: abin jikinta ya lalace ta rame sosai da gaske to sai daga baya da aka kira mu muka je da haɗin gwiwa da ƙungiyar su ta kurame ta
0: wannan local government
1: suna iya fahimtar ta mu kuma muna iya fahimtar su aka zauna dai aka yi aka
0: warware yadda matsalar take.
1: To wannan shine ɗaya daga cikin misalan da wanda ya faru recently, wanda ma ke magana
0: abu wanda abin da ya faru a baya ma ya faru don ata yi mata
1: rasa ma
0: wanda ta rasa sakamakon zuba mata ƙwayoyi da aka dinga yi. Kuma akwai matar da wanda ita ba daga baya ta zo da tun bayan ta haihu ana buƙatar a bata yadda za ta yi spacing. Ito kuma aka zo maimakon ƙwayar nan ɗaya ake sha a ƙarshe sai da tana shan biyu da safe biyu da rana biyu da yamma. Ita kaɗanta mata shida ne a jikinta kenan ita kaɗai. Ita kaɗan ta ɗauki capacity mata shida. Duk wannan sakamakon rashin iya fayyace magana ne tsakanin malaman asibiti da kuma waɗanda suke zuwa asibiti waɗanda suke da larurar jiki. Ban sani ba jiya Nafisa ko daga cikin tattaunawar da muka yi yanzu kin fahimci cewa akwai wani haɗin gwiwa da ya kamata a yi domin ganin an cicciɓa wannan manufa ta yadda za a samar da wato
2: tattalin
0: gwamnati da kuma wayar da kai akan abin da ya shafi mata musamman tunda gudunmuwar da kuke bayarwa akan abin da ya shafi tallafi fiye ne da waɗanda suke da rauni ƙwarai da gaske. To idan watakila wannan da yanzu da aka tattaunan nan zai ba da cikakkiyar dama mu ji yadda ya kamata a fahimci wato yadda abin yake, to wannan zai sa a samar da mafita ƙwarai da gaske. Wannan zai taimaka domin a sama ma mata musamman waɗanda suke da larurar ji na jihar Kano a sama musu mafita a cikin rayuwarsu. Inda haka ba haka za a ci gaba da tafiya suna mutuwa, ƴaƴan nasu suna shiga cikin garuri, su malaman asibitin ba su koya ba, kuma daga sama ba a tabbatar da an sa waɗanda ya kamata su dinga tafiya tare da su suna jin abubuwan da suke
2: yi. Ba kaman uwa ta taso a cikin wahala an haifi ɗan mata su
0: kuma sannan ma an haifi shi ita uwar ta shiga ba rashin jin ba matsala, sannan ga rashin lafiya matsala, sannan ta ƙara komawa asibiti kuma ba a san wanda abu za a sake bata ba.
2: Asibiti babu cikakken kula a
0: babu
2: kula a kan yadda abin yake
0: babu kuma akwai dokoki na ƙasashe da yawa da ƙasa da Najeriya da Kano wadda ta tabbatar da samar da wannan masu wannan fassaran asibitoci
2: masu wannan matsala.
0: Amma asibiti ɗaya wanda yake asibitin Murtala ko asibitin da wannan Muhammadu Sunusi ko nan asibitin da asibitin Nasarawa har yau an kasa samar da ƙwaya ɗaya mutum ɗaya da zai yi wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne gaskiya a jihar
2: Kano. Ana
0: cikin ƙalubale wanda yake ba mu san ranar da za a fitar da mai kunya a cikin rayuwa tana cikin hatsari ƙwarai da aniya. Da Abu Fata ban sani ba wani shiri kuke da shi dangane da ba maganan tattaki ba kaɗai abubuwan da suka shafi tattaunawa da kuma tattaunawa da su iyayen yara waɗanda su ma suna da hannu ƙwarai da gaske inda za su fito su zo a tattauna tare da su zai ba da dama a samu wasu ƙila yin sa cikin su sun yi aikace-aikacen gwamnati sun san menene ne ya kamata su
2: tuntuɓa
0: da kai tsaye da sai a ga inda za a tattauna. Wani shiri kuke dangane da wannan?
1: To kamar dai yadda ka tambaya wani shiri muke kowane shekara akwai shirin da muke ba wai iya tattakin kaɗai muke yi ba, akwai mataki da muke ɗauka tunda ba a samar da masu fassara a wannan asibitin ba sai muka kawo shiri mai zai hana su ma'aikatan lafiyan mu koya musu basic na yaran wannan alama kenan
0: na yarukan da za su iya
2: fahimtar
0: rashin lafiya. Yaya rashin lafiya sainin rashin lafiya yake, yaya magani yake, yaya kwanaki yake a kwanakin sati, irin wannan ƙananan abubuwan ciwon kai, ciwon ciki, haihuwa, duk irin wannan ya kamata su koya. Amma
2: babban abu
0: ne yake wannan abu ne ƙwarai da gaske wanda zai ba da mafita ƙwarai da gaske a
2: sa sauƙin lura.
0: To amma wato dole sai an haɗa da ma'aikatu hukumomin da suke aiki.
2: Haka ne.
0: Idan ba a ɗauko hukumomin lafiya ba ta jihar Kano wanda su ne akwai ƙa'idoji na koyarwa da aiki a makarantun da suke koyarwa ko makarantun da suke koyo aikin likita, misali mu ɗauki School of Nursing, mu ɗauki kamar School of Technology, mu dauki kamar nan bayan nan neman wannan makarantar school of environment school of hygiene ya kamata ya zama da cewa su daga ministry sun yadda su duba curriculum din su manhajin koyarwar su sai su saka basic science yanda tun daga makaranta zai zama darasi yanda za a koye shi domin koya kawai a cikin sati ɗaya ko sati biyu bai baka
2: koyo ba
0: akalla duk abin da kake so baka koya in baka koye shi a cikin sati uku ba to ba za ka iya koyon sa ba
2: gaskiya haka ne
0: duk abin da baka koye shi a cikin
2: sati uku
0: ba za ka koye shi ba so dan haka idan daga makaranta aka saka ko da a shekara ɗaya ne a term guda biyu ko a shekarar ƙarshe a ce yana cikin first semester yana cikin second semester kaga wannan kadai zai iya ba su wannan basic din za su iya zuwa in suka fito duk wanda suka yi kauri da shi za su iya mu'amala da shi domin an yi malamin asibiti ne ba iya na wanda suke ji ba duk al'umma tana wuyansa kuma zai iya zuwa kowane community ya aiki kuma a wannan dalilin zai iya zuwa ya je tarar da waɗanda suke da wannan larura suna yin aure a tsakanin su suna zama a tsakanin su kuma suna yin rashin lafiya ba za a ce don su suna laruran kunne shikenan ba za su yi rashin lafiya ba ko ba za a ce ba za su yi aure ba so irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa ƙwarai da gaske ina ganin a sake faɗaɗa tafiyar zuwa su waɗanda suke da
1: alhakin
0: kula da su makarantun da su likitocin gaba ɗayan su wani lokaci ka san akwai abin da in baka ɗauko shi daga tushe ba za a iya samun matsala za ku zuwa wata makarantar ya ga cewa me yana muhimmancin sa
2: haka ne
0: shi ba zai gama wani abu a cikin sa ba saboda
2: kamar daga sama ne
0: kamar daga sama saboda su a kundin tunanin su babu mai bukata ta musamman kuma tama ba sa tuna wanda yake da larurar ji in suna tuna wanda yake da larurar ji to za a ga sun ɗauki wani mataki ai ba yanzu ake koyar da likitoci ba
2: haka ne
0: ba yanzu ake koyar da lauyoyi ba
2: haka ne
0: ba yanzu ake ɗaukar 'yan sanda ba da haka har yanzu wa'annan matsalolin suna nan akwai kesa-kesaya a wajen 'yan sanda akwai a kotuna akwai a asibitoci akwai a unguwanni da haka wa'annan abubuwa ne da yawa wa'anda suka shafi masu buƙatu na musamman don haka ana buƙatar ƙwarai da gaske a ga hanyar da za a bi domin a tabbatar da cewa an samar musu da mafita da kuma yanayi mai kyau da Hajiya Nafisa ban sani ba a cikin wayanda kuke tare da su wayanda kuke tattaunawa dangane da yadda ake tallafa musu masu al'umman da kuke tallafawa na ga so da dama kuna ba da gudunmawa da yawa sosai ƙwarai da gaske marasa lafiya abubuwan da suka shafi abinci gashi ma kin faɗa da kanki idan mutane suka ji yanzu za su ce wataƙila kar kije ki tarar da kofar gidanki a ciki ni ba da ruwana eh ai shine babu ruwana ni cewa ba gayyata aka yi ba gayya ake da ana faɗan aikin mutanen kirki ne da kuma yanda yake da alaƙa da masu buƙata ta musamman kuma da yadda ya kamata a yi domin a ceto su daga cikin al'amuran rayuwarsu da suke ciki ban sani ba wani shiri kuke da shi na koyar da su kuma sanarwa saboda wani lokaci idan kika ci gaba da ba mutum abinci kadai in ya lari da wannan to in yi gada ma fa ko ya je ya samu wani ma to ya san wannan garanti
2: ne asu ba ba sabar mun nan ba ko ne da kuke kuka ci zaba ka kofa na zo dauka abinci na yaro ko ya kuli sa zuwa dauka
0: shine mutum
2: haka ya wata shi
0: to idan haka ban sani ba wani shiri kuke da shi kuma saboda a sake fadada tunani wajen koyar da wa'ansu sana'o'i da suka shafi rayuwar al'umma saboda wata rana ana buƙatar shi wanda ake ba shi shima ya bayar
2: eh gaskiya tunda taso aiki gaskiya muna koya musu hunna haka irin ta harkar wutan nan muna koya musu tarin wuta muna koya musu kuma idan an ji a kamfani ana buƙata mai aiki wallahi muna kaiwa ana ɗauka su
0: to alhamdulillah ce ma abin naku ya faɗa da
2: ƙwararru alhamdulillah muna da
0: to Hajiya Nafisa abin naki ke kamfani ce guda shi da yanzu masu bukata ta musamman su ma suna da kamfani ga Hajiya Nafisa nan ko ita ba kamfani ce idan to da yawan su zaki ga wani lokaci da kin san halin rayuwar dan adam in ya san yana da wani abu na dindindin a waje to fa ko yana samun wani abu a can fa ba zai iya yiwa ya hakura ya saki wannan ya ce wani ya samu ba shine ban san yadda suke yi ana yi ne a yayi waɗansu ko kuma da kawai sai dai wanda ya gaji ya tafi
2: ana yayiwa
0: idan fa
2: idan muka ga ka kai wani manzilifi to waɗanda suke tuna kullun karuwa
0: daga ake
2: wanda ban ga ya fara
0: da gane
2: to kuma sai ya fuskanci shi
0: da gane
2: har Allah sa shi ma a wuri
0: shi ma

0: misali yanzu akwai wata kungiya da ake cewa Rolex.
1: Rolex
0: tana daukar nauyin masu fassara idan aka samu case
1: ako. Na gane in aka samu abu a kotu
0: wanda ya hada da mai rarrunar ji to su kan tabbatar cewa an tura mai fassara saboda a tabbatar cewa
1: a ji bangaren masu larurar ji
0: a tabbatar cewa an samu access to justice. Sannan banda wannan kuma a kungiyar cewa kungiyar mu ta masu fassara da kungiyar
1: su masu larurar ji
0: idan aka samu irin wannan wata matsala haka muna tabbatar cewa an yi involvement din ma'aikata a ciki da saboda a warware matsalar cikin sauki ba tare da wani tashin hankali
1: wanda kuma za a iya zama a tsakanin su wanda abin ya shafa kawai a warware ta wanda ba sai ta kai ga hukuma ba akali domin akwai nau'i na cin zarafi wani lokaci an yi korafin cewa waɗansu sun samu wata yarinya ɗaya daga cikin unguwannin jihar Kano suka yi mata fyaɗe kuma suka gudu bayan an kama su an kai su hukuma mafi aksari iyaye so da dama zaki samu ba sa karɓan laifin ƴaƴansu
2: ba sa karɓa
1: wallahi suka tafi suka san yadda suka yi wannan zance aka bar shi gaba daya saboda an san ya ta magana ba za ta iya ce kaza ba akan hanyar ta zuwa makaranta suka tare ta suka yi mata wannan ganganci to kin ga irin wannan abubuwan suna nan idan aka bari in aka bar ta da ita da iyayenta ya za su yi domin su dauki
2: matasu
1: babu ita ba za ta iya yin wani bayani da zai iya
2: kai ga
1: samu na gamsarwa ba so kin ga dole kenan sai dai ya zama akwai wani wanda yake mai bukata wanda zai iya yin fassara tsakanin ta da abin da ya faru da kuma idan wajen yan sanda ko kotu aka je za ta iya yin cikakken bayani
2: da kwazatar
1: wanda in su ba da gaskiya a aikin zai zama an tafi asibitoci domin a sake tabbatar da yakinin abubuwan da suke faruwa to wani lokaci akan samu gaba da su iyayen yaro sukan yi taurin kai su ce su yarinya kawai sharrtaiwa yar su saboda an san ba za ta iya yin magana ba
2: musamman sa da wata ɗan dama
1: to musamman sana da wata ɗan dama wannan dalilin yasa su kuma suke shiga cikin kunci dalilin da yasa wani lokaci a hausance zaki ji an ce faɗin kurma baya ƙarewa
2: dai gaskiya haka ne
1: a hausance to wannan dalilan mutane ai sun kasa gano dalilan me yasa ba za a gyara dalilin ba dalilin shine mafi aksari suna jin haushi da bakin cikin an musu laifi ba za su iya yin magana su faɗa abin da ya faru ba
2: gaskiya faɗin kuma ba ƙari
1: ya zai iya ƙari
2: saboda ba san ce
1: rashin fahimtar su
2: Allah ya gani da abin yake
1: a ba kuwa
2: gaskiya
1: sa bar su sun faɗi dan an san ba sa ji kawai sai daga kowa ya zo saboda yana da wancan matsalar da shi da su haka kurin su kai na ku da ma musu fafu ne shike da kai ka ma hanya ka tafi koda an zalunce shi ne
2: shine mara gaskiya
1: shine mai gaskiya sai a danne danne a kore kowa ya tafi ya za a iya ganka a ko ina ne da jiya cikin ka ba
2: dole to da abin yana ransa
1: abin yana ransa an kiya masa adalci to wannan shine muke magana akan adalcin da ya kamata suna iyaye su yi
2: tunda
1: shi yasa kika ji na shigo da maganar iyaye cewa ya kamata su ma kankansu ba su fahimci da su suke zama ba
2: haka ne
1: mafi aksari iyayen su kankansu suna walagigi da damar da suke da ita akan wayannan yara wani lokaci suna mai da su zama bayi su zama su ne masu bautar gida
2: haka ne
1: ne masu ɗauko itace su ne masu sharan kwatanni su ne duk waɗannan abubuwan da kika gani
2: mun yaki su a jibgawa
1: aiki su za a jibgawa saboda an san ba sa ji
0: ta wannan sai yasa na tuna da wani al'amari wato akwai masu larurar ji da yawa wanda za ka ga sun fi son abokan su masu larurar ji
1: fiye da iyayensu gaskiya ne
0: saboda yadda yanayin yadda su iyayen suke treated ɗinsu a gida za a samu aiki mai wahala a bashi rubuwar yaran da suke ji kuma sai a tura su makaranta shi kuma a tura shi makaranta
1: gaskiya ne
0: za a yi wa rubuwar yaran da suke ji za a yi musu abubuwa da dama shi kuma ba za a yi masa ba wannan yakan sa shi yaron ya girma da fushin
1: iyayen
0: so wani lokacin ko da sun yi wani abu kai tsaye zai dinga karyata su yana cewa
1: aiki eh dama
2: saboda sunan abin da ake masa abin da ya faru abin da ya
1: faru kun guje shi kun tsane shi kun hana shi ya yi mu'amala da ku kun ki ku shigo da shi cikin al'amuran ku in za a yi suna ko biki
2: za a
1: gidan ku ba za a kira su a gaya musu ne kuma har yau din nan ina kalubalantar kowanne gida da suke da lalurar ji dukkan wannan

0: kalubalantar su wallahi tallahi in an raba Kano kashi 10 to da kirin zaki sabu kashi 1 waɗanda suka tura yaya ko kani ko ita uwar da kanta ko idan yaje ko wannan yaran da zai dinga mu'amala da shi a
1: cikin ba sa ni da abokanansu ba sa ni da abokanansu
0: dan haka yasa suke mai da su bayi
1: sai su ne suka yin bayi dan haka dalilin da yasa sun yi sun sa gida
0: nan su tafi su je su zaba abokai a waje to wayancan abokan kuma suna zama ne da rayuwa kawai ba zama da ka'ida ba nace zama da rayuwa shine iya abin da suka gani kawai shi za su
1: tattauna akai ba su samu sauki a
0: yanzu samu sauki yaran su don haka yanzu daga nan daga hotoro wallahi tallahi zai iya tafiya rijiyar nemo wajen abokinsa
1: ba a ba abin da hira kawai zai
2: tafi
1: a gida an ware shi ba a tattaunawa da shi ba a mu'amala da shi
0: wannan kalubale ne wanda wannan watan gaba ɗaya ce so ya yi addressing kan samar da mafita a kansa
1: kansu
2: dokta ina so amfani da wannan damar kirawo hankalin malamanmu na addini musamman malaman mun addini ba sa ware wata rana guda ɗaya ko kuma wa'azi na musamman a ce wannan wa'azi ne da ake wa za a yi wa masu bukata ta musamman
0: bangaren lalurar ji
2: bangaren addini akwai kalubale sosai sosai sosai da gaske musamman a bangaren addini akwai waɗanda za a gansu a basan addini ba kwata-kwata sakamakon wannan lalura ta shi ta rashin ji muna jan hankalin malamun ko kuma ce muna roƙonsu a kan su samu rana ranaku ko rana ɗaya a ce an ware wannan wa'azi ne musamman na masu lura ji musamman ma a kan ɓangaren awaratayya nasu akwai ƙalubale sosai na ma sosai akwai ƙalubale sosai
0: wato ba katse kazan yi ba wannan wani ɓangare ne wanda yake da matuƙar muhimmancin da su kansu malaman addini

0: wanda suke da bukata ta musamman. Wallahi tallahi wannan kalubale ne, ya kamata malaman addini da suke jihar Kano su san wannan abu ne wanda ya kamata su fahimce shi, kuma lallai ne su samu mafita. In ba haka ba, mu Allah ya sani mun sauke namu, mun faɗa musu wannan bangaren yana da matsala, da haka su tare su san yadda za su yi. Yanda ake ta buɗe makarantun islamiyya kawai suna zuwa suna buɗe makarantun islamiyyoyi ratata, amma babu wanda yake kallon sashin masu bukata ta musamman. Ai ko dan saboda ma ka samu lada gwaggwaban lada fiye da dobil ma,
1: fiye da wannan,
0: fiye da dobil ma, biye dobil, wannan yana da larura, yana da bukata ta musamman. Ka ɗauko shi ka fahimtar da shi addini, ka wallahi tallahi bari in gaya miki wani abu da yake faruwa da yawa waɗannan yaran, wallahi tallahi an maida su wani addinin daban da mu sani ba. A nan jihar Kano fa aka sami yaro barabaran nan ko bana bana lance ne a lokacin azumin Arfa, yace to hani ne ma azumin Arfa ma me amfanin sa da mutane suke yi, addini ne za a yi
2: da larurar sa
0: na ji mun dan bashi uzuri dan kadan saboda bai sani ba
2: garaji
0: ya aike shi, to amma kuma mun zargi wata kila akwai waɗanda suka ciki koya masa wani abu na abu daban
2: ban wanda wannan sun suka shaba ba su ba shaba,
0: saboda ai suna fita su je su rayu da waɗansu mutane ne
2: ba san da suke
0: tsiyawa ba. Iyayen nan suna da kalubale a kansu, wallahi tallahi suna da kalubale a kansu.
3: Sa daktar nan tana da yawancin akwai ma'aurata a cikin su da yawa, za ka ga a cikin wasa sai ce na sake ki na da da ke aiwasa nake don ban san irin wannan abu
0: ka jiba dan Allah da nan ji
3: auren gaske ne to ke sake sai da yawa dai akwai su abin da yi ba a magana
2: hajifa
3: muna kira ka malami yana da kyau
0: ai malamai gaskiya malamai za su yi wa'azi wallahi suwar wallahi
3: ai ban kula ne saboda misali yanzu su masu ji yanzu a tafsiri da ake masu ji za su ji a radio
0: suna ji mana suna ji a radio
2: suna ji
3: a TV
0: to kuma ta tibin ma yanzu gashi tibin ma yawanci a wajen ma'anar da aka ce a dauka har tun lokacin da mai girma marigayi Buhari shugaban kasa ya ce lalle lalle kowanne talabijin su dauki masu fassara wanda za su dinga yi idan ana dan saboda waɗannan mutanen ne
2: haka ne ba a dauka ba
0: ballantana idan malaman nan suna wa'azi ana ta amsa fatoyi a gidajen rediyo da gidajen talabijin ba mu ga malaman nan suna saka masu bukata masu fassara dan su dinga fassara musu abin da ake dan saboda waɗanda suke da lalura su dinga ci ba
2: suna sami da
0: ciki da yawa saboda daga tambayoyin akwai tambayan da ake basic tambaya ta kasa wanda ya shafi sallah ya shafi azumi ya shafi mu'amalan yau da kullum ya shafi rayuwa ya kamata a yi musu wannan kuma lalle ya kamata lalle a fahimci wannan abun yana da muhimmanci kwarai da gaske. Akwai zagayen da muka yi a jihar Kano wallahi tallahi ina tsawon da kuma karantu guda biyu ko uku ne muka iya tantancewa waɗanda suke koyar da yara islamiyya makarantar Tudun Maliki ne take ta farko a duk jihar Kano da zamu ce ta kunshi masu bukata ta musamman wanda ita kuma an samar da ita ne ina tsawon 2021 a lokacin aka fara ta islamiyya da tunanin cewa duk yaron da ya fito daga ko ina daga jihar Kano tunda nan ne matattarar su gaba daya a makaranta ta boko to a nan za su zauna su yi karatu na islamiyya to in suka koma gidajen su kuma duk watannin da za a yi da hutun da za a yi babu wanda ke koyar da su sai abin da suka gani iyaye suna yi dan haka yasa akwai wata rana da aka zo an tara mata
2: a makarantar da ya zauna gida
0: an tara mata ana koyar da su addini billahi alazim akwai matar da ta haita tana da yarinya yar ita ta aurar da ita ita kanta yar ta aurar da ya amma billahi alazim bata san wankan janaba sai a lokacin ake koya mata ita ai duk zaman da ta yi da fama san ana ma wani zance maganin wankan janaba wannan ya hakuri watakila ina fitowa da shi ne don saboda lokaci watansu ne wata ne na wayar da kai wata ne da kalubale don saboda mu ga hanyar da zamu yi mu wayantar da su kuma mu warware wannan tsakaninmu da iyaye da malamai da hukumomin da abin ya shafa
3: da
0: al'umman da suke rayuwa a cikin su duk cikin mu da muke rayuwa a ungwanninmu ai mun san akwai su
2: wallahi akwai
0: ku gaya min duk 'ya'yanku da suka taso suka tafi saukar

0: Qur'ani ku ga mun ranan da aka ce yau ga wani mai larura da ji ya tafi ya saukan Qur'ani
1: gaskiya ba wahala
0: a ga mun ji
1: gaskiya ma ban taba gani ba
0: ai a Kano ba zai ki samu ga babu shi
2: kuma Kano gari ne
0: Kano fa garin addini ne
1: addini
0: Kano an ce ko da mai kazo addini ka wallahi a nan dai kan
1: kuma kwanfan haka ne kanin take
0: ki ya ne ni dai a nan dai kan ina da kalubale in dai an ce Kano ko da mai kazo an fika komai Kano aka ce komai Kano zo to yanzu ma komai Kano eh to gashi yanzu an kasa samun malamai su yi tunanin yadda ya kamata ilmantar da masu bukata ta musamman masu larurar ji ya kamata wannan ya zama gidan kowa akwai
1: gaskiya
0: duk makarantun nan da ake bude su a jikin masallatan nan a bude su a sama musu aji da za a dinga koyar da su su ma kuma aka rasa wani malami da zai je koyo abin da zai je koya musu ba muna maganar ilimin addini wajen kace ka tara su kawai rana a tsaka kayi wa'azi na rana ɗaya ka tashi minti 30 minti ɗaya ba a'a wannan labarai ne labari ne na abubuwan da suka shafi addini da muhimmancin zaman addinin da yadda ya kamata su kalle shi go amma kuma koyan addini daga ƙasa da me ake farawa na ce littattafan akhbari ne su ishimayi su abubuwan basic salloli azumi su duk waɗannan abubuwan ko su risala suka za su
1: kalla
0: to idan malami ma ba zai iya yaran ba ya nemo wanda zai dinga fassara shi in ana yin karatu shi yana zaune yana ji
1: ana fassara masa
0: ana fassarawa yana ji ana zaune yana ji da haka kin ga duk bayanan da za a yi a cikin akhbari zai fahimta
1: ya fahimta
0: ya sallah yake ya wallahi irin wayannan to yara ma ran nan fa ina ji fa an taro wani yaro ana ce masa farillan alwala guda nawa ne yace guda biyar ne aka ce ka faɗa biyar ɗin daidai yace ka tuna biyar ne yace eh shi Allah ki furi biyar ne sai aka ce masa to gaya mana da wanne yace sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i sai ya sake maimaita la'asar ya ma kasa faɗa masa ba to dan Allah idan wannan mai ji ne da hankalinsa da uwarsa da ubansa suna kallo suna daukan yara su kai su islamiyya aka samu wannan gagarumin matsalar to yaya kuma wanda yake da larurar ji
1: har yanzu ma ga shi da tsara
0: sosai shi ma kankansa har yanzu ma akwai unguwanni waɗanda lalle suna fama da wannan matsalar an kasa hanyoyin da za a samu matsalolin su da haka Hajiya Nafisa wannan kalubalen fa duka fa ya shafe ku da haka ban sani ba ko akwai wani abin da zaki ce dangane da wannan abin ya za ku yi domin ganin kun hada gwiwa wajen ganin an samar da
1: fitar wannan
0: fita eh
1: to wannan abu dai gaskiya ya kusa zama wanda ne duk ko wata unguwa da kowane bangare ba a yi sakura ne
0: aikuwa
1: gaskiya
0: masu larurar ji
1: masu larurar ji to yanzu mafita kamar ya kake ganin yanzu an ɗuwa
0: da mafita shi ne ina ganin a haɗu a haɗa kai da wayanda suke da ruwa da tsaki domin a ga ko da wayar da kai ne ma iyaye a samo iyayensa a fara wayar musu da kai domin wanda su ɗauki abin da muhimmanci ba
1: su ɗauki abin serious
0: su ɗauki don sun manta da su a cikin ƴaƴansu wallahi manta da su suke a cikin ƴaƴansu suna kallon kamar
1: sun jefa su a cikin
0: sabon rayuwar wanda suke suka rabu sun fito a cikin garuri suna rayuwa a cikin garuri kuma za su ƙare rayuwarsu a cikin garuri don haka alhaki yana kan iyaye na farko
1: haka ne
0: sannan idan sun tara unguwanni suka tara su sai a zo kuma a yi maganar su malamai
1: haka ne
0: yaya ya kamata a unguwa kaza da kaza wanda suke nan tsallaken da can tsallaken za su iya haɗuwa a waje kaza wani malami ne zai yi balantiya sai a samu kuma waɗanda suke fassara
1: haka ne
0: sai su koya musu wannan yaren da ya kamata su yi musu amfani
1: da za su fahimci abin da za su yi
0: to shi kenan sai a dawo da su islamiyya
1: haka ne
0: sai malami ya zo ya zauna ya karanta musu hadisai 40 hadisi ya karanta musu duk wannan 50 hadisi ya karanta musu 100 hadisi duk wannan a karanta musu sai su ma su gane Allah su gane annabin
1: su ma samu a cikin
0: mutane shi ga cikin mutane su ma su gane wani abin da suke yi shi yasa wani lokaci suke jin fushi da zafi
1: rin zuciya su a cikin zafi
0: rin zuciya su a cikin dumi wannan shine kaida ga wanda riske mu yanzu muna tattaunawa ne dangane da abin da ya shafi yadda ake tallafawa masu bukata ta musamman ta gidauniyar Hajiya Nafisa da kuma abin da ya shafi watan wayar da kai dangane da abin da ya shafi masu larurar ji wanda kuma a cikin wannan wata ne ake wayar da kan al'umma da kuma neman musu mafita da irin kalubalen da suke fuskanta muna tare da Abdul Fattah Nasiru da ɗaya daga cikin da suke tattaunawa wanda suke taimaka musu wajen an fassara musu dukkan irin al'amuran da ake fassara musu a cikin wannan hali da muke ciki wanda zai shigo domin bada gudunmawa zai tuntuba mu ta 0777792939 kazalika akwai 0178577777 a ji nufi sa ban sani ba idan misali ga wanda yake so zai zo domin tuntuba
1: haka ne
0: a daidai ina zai same ku
1: eh wanda sai mu dai ina opposite gidan makama mizi
0: na gani
1: ina opposite din yake
0: kan hanyar dan agundi
1: eh kan hanyar ina palace road
0: okay emius palace
1: ina kallon gidan makama mizi
0: assalamu alaikum warahmatullah ga wani nan akan layi bari mu je wani ne yake kan layi na'am da wa muke magana
3: kula da magana da bazan layi kana gobe
0: ba to malam bazan layi ka ji tattaunawa da muke yi ne sune cikin guda ukun da muke magana gaba ɗaya da muke zagayen ka a jihar Kano to idan ka sauka muna da amsa ne
3: ido ne yake kuma matsalar ta ido ne da Allah ya za a yi a taimaka mata saboda kiyaye ta ba ta karbi wallahi to kuma sun sai yi alƙar to na kullum a gida suke bata ki mama ba ta zuwa ko ina yana ke tarin su ya za a yi dan Allah
0: ta je asibiti ka ga dai nan ito yanzu malam gwammaji ayawa kake malam bazan layi ka yi hakuri abinda yake faruwa shine a jihar Kano akwai shiri guda biyu da ake kyauta domin masu bukata ta musamman a shiri na farko shine akwai shirin ko ilimi idan a wajen kofar ruwa kake akwai makaranta a kofar ruwa na tsaron beraye sunanta kuma bulukiya tana cikin beraye idan aka kaita aka yi magana a gaya mata cewa Dr. Nasir daga BUK shi ne ya ce a kawo ta kuma yi enrolling dinta
2: karatunsu
0: kyauta ne makarantar kyauta ce babu wanda zai karbi ko sisinka kuma iyayen su ma su sani sannan har ila yau akwai shirin da gwamnatin jihar Kano ta samar da shi domin lafiya kyauta ga wayanda suke da wannan wayanda suke da larura ana ba su lafiya kyauta amma sai an yi enrolling din su cikin tsarin su dan haka idan ka san inda hukumar lafiyar take Rahila da Dr. Rahila ita ce take yin wannan dan haka kenan idan an tashi a neme ta za a yi enrolling din yarinyan domin a dinga duba ta asibitin da yake kusa da ita wannan zai taimaka kwarai da gaske kuma akwai sauran shirye-shirye wanda gwamnati suke da kuma yadda ake tallafawa masu bukata ta musamman ina ganin wannan zai isa kwarai da gaske Dr. Hajiya Nafisa saboda yanayi na lokaci dole ina ganin sai fa mutu ga aya anan
1: to alhamdulillah
0: domin wannan ita kadai za mu yi amsawa guda daya sai a yi sallama da masu saurare kuma wanda kira kike da shi watakila a cikin sakan ɗaya ko biyu
1: to ni dai kiran yake da shi Allah ya sa wanda muka yi bayani domin su ya je kwanansu
0: alhamdulillah
1: Allah ya sa kuma su samu mun yi mafita don mu samu kwanciyar hankali mu gaba ɗaya domin kwanciyar hankali su namu ne
0: amin amin
1: ina mana fatan alkhairi Allah ya kuma ki dan
0: yi mata
1: Allah ya sa ku lafiya
2: assalamu alaikum kiran da sakona na karshe shine ina kira ga gwamnati akan ta dubi masu bukata ta musamman ma bangaren kurami da a samar da masu fassara
0: a asibitoci
2: da kuma kotuna ko da ba a samu a kotuna ba a samar dai a asibitoci saboda idan zai iya tunawa wannan yana ɗaya daga cikin alƙawura da
4: gwamnati suka yi
2: a lokacin campaign ɗinsa. Ni da hannuna ne fassarar wannan
4: bayanin da ya yi
2: ka yi so wannan ɗan tunasarwa da akan a samar da masu
4: a madadin wanda muka tattauna tare da su Hajiya Nafisa da kuma shi Abdulfatah Nasir da kuma hukumar radio da talabijin ta Rahama wadda ta bada dama domin tattaunawa sai kuma shi Sadan da ko Fatima Labran ya kasa sai kuma ni da ni shirya na gabatar Nasir Yakubu shi nake cewa assalamu alaikum.

0: ya sabai wannan takunan kuma fa
1: tunanin mafarki sai da ambata nake a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankali ku uwar gida wannan naisira ne wannan kuwa na ambata ne
1: bita modern school nake gani fa
0: kwarre kuwa uwar gida ai abin da modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bada bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a dan haka iyaye masu son samun ƴaƴan su ingantaccen ilimi binta modern school ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin pre-nursery nursery primary da kuma ƙaramar secondary ta JS
1: mai gida sanarwa al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun ƴaƴan su gurbin karatu a binta modern school
0: za ku iya samun binta modern school a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musibahu Lecturer da ke ƙaramar hukumar Kundosu
1: ko da kan lambar waya kamar haka 0708888 ko kuma 0800 603 325

Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce sauyin tattalin arziki za su sa Najeriya ta ƙara gogayya da sauran kasashen duniya. Mataimakin shugaban kasa ya buƙaci shugabannin Najeriya su rungumi hidimar jama'a ba tare da san kai ba. Hukumar NDC wato NEDC ta ɗauki ragamar ƙarfafa riƙon amana da inganta aiki a arewacin Najeriya. Da kasashen ƙetare tsarin lafiya a Gaza na fuskantar barazanar rushewa sakamakon ƙarancin

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Sannun mu na kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. A yau ne Talata 3/5/1448 bayan hijira, wanda ya daidai da 14/15/2026 2026. Kana labarin kuka saurara yanzu ga ci gaban su. Sunana Anas Lauda Maliki. Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce gwamnatinsa ta aiwatar da sauye-sauyen tattalin arziki ne saboda buƙatar gina tattalin arziki da zai fi samar da kayayyaki da kuma ayyukan yi gogayya da sauran kasashe. Shugaban kasa ya kuma tabbatar wa masu zuba jari na cikin gida da na kasashen waje cewa kofofin Najeriya na ci gaba da kasancewa buɗe ga harkokin kasuwanci da zuba jari. Ya ce gwamnatinsa na aiki wajen samar da yanayin kasuwanci mai sauƙi, fahimta, gasa mai kyau da kuma yanayin da zai ƙarfafa masu zuba jari su ci gaba da harkokinsu a ƙasar. Shugaban ya bayyana haka ne a ranar Litinin a Abuja yayin bikin cika shekara 75 da kafuwar kamfanin Nigerian Bottling Company Limited, wato NBC, wanda aka gudanar a cibiyar taron ƙasa ta Bola Ahmed Tinubu. Shugaban ƙasar, wanda sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akun ya wakilta, ya ce gwamnatin tarayya ta fahimci ƙalubalen da kamfanin ke fuskanta kuma yana ɗaukar matakan magance su ta hanyar sauye-sauyen da ke aiwatarwa da a ƙarƙashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya kira ga shugabannin Najeriya da su rungumi yi wa jama'a hidima ba tare da son kai ba, ba kuma tare da gina cibiyoyin da za su ci gaba da amfani ga al'umma ko bayan sun bar mulki da kuma bayan zaɓuka. Shettima ya wannan kiran ne a ranar Litinin a Abuja yayin gabatar da wani littafi mai sunan Service and Impact, wanda ya kunshi tarihin rayuwa da irin gudunmawar da Brigadier Musa Usman Mirtaya, tsohon gwamnan soja na jihar Arewa maso gabas a wancan lokaci, wanda ya riƙe muƙamin daga 27/1966 zuwa 25/Yulin 1975. Mataimakin shugaban ƙasar, wanda hadiminsa Ali Madiba Umar ya wakilta wajen taron, ya ce ya kamata a wani gadon da shugabanni suka bari da irin cibiyoyin da suka gina da kuma rayuwar jama'a da suka inganta ba kawai tsawon lokacin da suka yi a kan mulki ba. Ya buƙaci shugabanni su rungumi tsarin mulki mai dogon zango, yana mai cewa ya kamata a gina abubuwa da za su amfani ƙasa fiye da wa'adin zaɓe ko kuma bambancin siyasa. Mataimakin shugaban ƙasar ya kuma yaba da littafin saboda rawar da ya taka wajen adana tarihin Najeriya, yana mai cewa cigaban yankin Arewa maso gabas bai samu ba ne, wato bai samu ne daga masu gudanar da mulkin kaɗai ba, har da ma'aikatan gwamnati, sarakunan gargajiya, 'yan kasuwa, manoma, malamai da sauran talakawa. A wannan labarin kuma, hukumar cigaban Arewa maso gabashin Najeriya NEDC na ƙoƙarin tabbatar da cewa ƙa'idojin gudanar da aiki da ta samu amincewa ƙasashen duniya sun haifar da ingantaccen haɗin gwiwa, ƙarin riƙon amana da kuma ingantaccen aiki ga al'ummomin yankin. Manajan daraktan hukumar Muhammad Gwani Alƙali shi ne bayyana hakan yayin ƙaddamar da taron ƙwarewa na shekara ta 2026 a Maiduguri, inda ya ce nasarar takardun shaidar ISO da hukumar ta samuwar za a auna ta ne da yadda suke taimakawa wajen inganta ayyukan ma'aikata na yau da kullum. Taron ya haɗa da ma'aikatan hukumar masu matakan albashi na shaida zuwa na 13 daga babban ofishin hukumar da kuma ofishinta da ke jihohin yankin. Alƙali ya ce an shirya taron ne domin rage tazarar da ke tsakankanin ƙa'idojin gudanar da aiki na hukumar da kuma yadda ake amfani da su a zahiri a wuraren aiki. Ya buƙaci ma'aikata taron da su danganta abubuwan da za su koya, wato da kuma tattauna da za a yi da ayyukansu na yau da kullum da kuma babban burin hukumar na inganta ayyukan da take yi wa al'umma. Manajan darakta ya kuma bai wa ma'aikatan damar bayyana damuwarsu da koke-kokensu cikin 'yanci, yana mai cewa sahihin ra'ayi daga ma'aikata zai taimaka wa hukumar wajen gano matsaloli da kuma inganta ayyukanta. Najeriya da ƙasar India sun amince da ƙara ƙarfafa dangantakar tattalin arziki yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin farfaɗo da cinikai da su zuwa babban matakin da ta wato taɓa kaiwa wato na kusan $15 billion. An cimma wannan matsayi ne a wani taron ganawa tsakankanin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da kuma Prime Minister India Narendra Modi a yayin taron shugabannin ƙasashen BRICS da aka kammala a birnin New Delhi. India ta kuma nuna sha'awar sake fara sayan ɗanyen man fetur daga Najeriya. Bayanin da mai magana da yawa mataimakin shugaban ƙasa Stanley ya fitar ya ce cinikayya tsakankanin Najeriya da India ta kai kusan $14 billion da wato sama da $14 billion a shekarar kasafin kuɗi ta shekara ta 2021 zuwa ta 2022, kafin da bisani ta ragu musamman ma saboda raguwar adadin ɗanyen man da Najeriya da India ke saya. Prime Minister Modi ya bukaci a sake karfafa sayan danyen Najeriya, yana mai cewa kare yawan cinikayyar makamashi tsakankanin kasashe biyu na iya taimakawa wajen dawo da cinikayya zuwa matakin da ta kasance a baya. Anasa jawabin mataimakin shugaban kasa Kashi Shettima ya ce Najeriya za ta duba wannan bukata a matsayin wani bangare na kokarin gwamnatin shugaba Bola Tinubu na jawo masu zuba jari da kuma samar da dabarun haɗin gwiwa da za su ƙara bunƙasa masana'antu da sauran harkokin samar da kayayyaki a ƙasar. Shettima ya ce Najeriya mai sha'awa ta musamman wajen haɗin gwiwa a fannonin magunguna, tsaro, fasahar zamani da kuma masana'antu ƙirƙire-ƙirƙire, inda ya jaddada cewa haɗin gwiwa ya kamata ya taimaka wajen samar da ayyukan yi, musayar kwarewa da kuma buɗe damarmaki ga dimbin matasan Najeriya. Shugabannin biyu sun kuma tattauna hanyoyin faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin makamashi, wutar lantarki, kiwon lafiya, horar da ma'aikata haɓaka kwarewa, sai kuma fasahar hada-hadar kuɗi da sauran sabbin fannoni. Anan kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta yi bayani kan yadda take tafiyar da kuɗaɗen da Najeriya ke samu daga man fetur da kuma kuɗaɗen da aka ce ana ajiyewa tun bayan cire talafin man fetur. Wannan na zuwa ne yayin da farashin man fetur ya ci gaba da tashi, inda a wasu gidajen mai ya kai naira 1,450 kan kowace lita. An danganta sabon tashin farashin da ƙara tsamin da ake samu a yankin gabas ta tsakiya, wanda ya faɗa tashin farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya. Binciken ya nuna cewa wasu gidajen mai Abuja sun ƙara farashin man fetur zuwa tsakankanin naira 1,395 zuwa naira 1,450 kan kowace lita. A Lagos kuwa wasu gidajen mai sun kai farashin zuwa naira 1,400, da yayin da wani gidan mai a Ibadan ya sayar da litar kan naira 1,370. A cikin wata sanarwa da babban mataimakinsa kan hulɗa da jama'a Frank Shaibu ya fitar a ranar Litinin, Atiku ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da gaza yin cikakken bayani kan kuɗaɗen da ƙasar ke samu, cire-cire daga asusun tarayya da sauran harkokin kuɗaɗe da suka shafi man fetur. Atiku ya ce an sha sanar da 'yan Najeriya cewa cire talafin man fetur zai ba wa gwamnati dama akan samun ƙarin kuɗaɗen da za a zuba a ilimi, kiwon lafiya, babban more rayuwa da sauran muhimman ayyuka. Ya ce ci gaba da tashin farashin man fetur duk da kuɗaɗen da ake samu daga ɓangaren mai ya sa ya zama dole gwamnati ta yi wa jama'a bayani kan yadda take amfani da kuɗaɗen da ta samu da kuma kuɗaɗen da ta ce an samu, wato ceto su sakamakon cire talafin man fetur. Matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na ci gaba da zama babban ƙalubale ga al'umma, musamman ma matasa a jihar Kano. Wato kwamitin yaƙi da shaye-shaye na gudanar da ayyuka daban-daban domin daƙile wannan matsala da wayar da kan al'umma kan illolinta. A cikin wata tattaunawa da Rahama Rediyo, shugaban kwamitin barista Muhirimu, wato magajirimin Gado, ya bayyana irin ayyukan da kwamitin ke gudanarwa da yadda suke tunkarar matsalar. Ga yadda ya bayyana mana.
1: Shine supply disruption, demand reduction, na hana yawon kwayar. In ka lura ga wani mai iskilanci da ake a Kano, tallan kwaya yake kama a tallan goro, amma yanzu daga sanda aka continue zuwa yanzu wannan abin ya ragu sosai, kuma na sani daga nan zuwa wata shida an ba mutum kuɗi an ce wannan abin ba zai ba. Zuwa yanzu da nake gaya maka mun gurfanar da mutane sama da mutum 100, an same da aka ba wanda aka kiru ko ba sa saya. Target Kano shine mutum 10,000. Daga nan da ka zo ka ce ka cire mutum 10,000 daga wannan, ka rage demand reduction. Supply disruption din kuma za mu dinga muna samun intelligence da kasan yawanci ana ɓoyewa. Abu ne kamar organized crime ne, to za mu dinga bi duk inda muka same ta komai ƙanƙantar kwaya. Ina tura mota ta je daga nan har kwanar ɗangora saboda rap ɗin wiwi 10 ko 15 ita man ka karɓe.

0: ka taimaki al'umma ba mu kallon wannan
1: bayan bayyana irin ayyukan da gwamnatin ke gudanarwa barista mai magajiri mun gado ya kuma bayyana irin burin da suke wato da shi da kuma fafata wato fatan da suke yi na ganin an samu nasara wajen yaki da shashayen nagun kwari a jihar Kano
0: saman malaman mun a bandar da mun musu godiya sun fito an yi hudu gobe sun fito sun yi abubuwa ne kira da fara gani kawai ban san me zan ce ba kuma wannan kwarin gwiwa ne wanda za mu ci gaba da yin abin da ya kamata ne kawai wani abu ne da ake cewa to ku yi wannan abin duk da yana da kalubale kuma kamar yadda na faɗa mu ba masu ne bane za mu iya samun kuskure mun yi abin da ba daidai ba a gaya mana za mu saurara kuma yanzu mun kirkiri complaint unit rapid response unit sannan kuma mun dauki matakai zai ba mu dama ma in an zo da korafi muna da hujja da za mu duba mu gani mun ma mu faɗi namu ba shi Allah
2: yana shi ne fatan ka ga shi aikin gwamnati
0: mu samu nasara nan da wata shida insha Allah shi ne benchmark ɗin da ba gwamnatin Kano
1: haske ne da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro da sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da ababen hawa a lokacin dare fitilu da ake sakawa tituna na taimakawa wajen rage duhu da samun yanayi mai kyau ga masu amfani da hanyoyi sai da yawan lalatawa ko ɓarnatarwar da ake yi wa waɗannan fitilu na rage inganci da amfaninsu a wannan rahoton wakilin Idris Kasim Hausawa ya duba yadda ya kamata jama'a su kula da fitilun tituna tare kuma da bayyana mana muhimmancin kare su domin ci gaba da amfanin al'umma
3: gwamnati na ƙirƙirar ababen more rayuwa don kyautatawa talakawan da ake mulka wasu alƙawarin da aka yi musu ne tun lokacin da ake neman ƙuri'ar su wasu kuma zuwa suke su nema wani zubin gwamnati tana yin wasu abubuwa don ƙayata gari ko kuma ganin dacewar hakan mafi akasarin shugabannin da suke jagorantar talakawa birni da karkara na ƙoƙarin samar musu da hanya domin hanya tana ɗaya daga cikin jigajigan da talakawa ke buƙata a kodayaushe domin ita hanya amfaninta ba zai kinaye ba don haka kowace gwamnati idan ta zo takan yi ƙoƙari ta yi tituna gyara su da kuma yin sababbi idan kuma ta yi waɗannan titunan tana ƙoƙarin ƙawata su uwa uba takan sanya fitilu domin haskaka titunan domin duk titin da yake da fitilu ya fi wanda ba su da shi kyan gani sannan su kansu al'umma sun fi ganin titin da aka sawa fitila kuma sun fi binsa domin amfanin fitila a titi yana da yawa a ciki har da ƙarfafawa tsaro duk titin da yake da fitila ba a shakkar binsa duk tsananin dare amma ba cinya ba kafar baya gwamnatoci da dama sukan bi titunan da suka yi suna sa musu fitilu domin haskaka su da ƙara wa tsaro ƙarfi abin takaici shine zaka ga an jera fitilu a titi abin sha'awa amma a lokacin da ake ganin wani tasgado ko cikas ga fitilun sai jama'a su halin ko in kula da su dan suna ganin ba dukiyarsu bace ko ba su suka siya suka sama hakan takan sa wasu fitilun su kakkare wasu kuma a ringa ture su da karfin tsiya shin kayan gwamnati ba na al'umma bane sannan kuma al'umar ba ita ce gwamnatin ba wani hanyoyi ya kamata a bi dan kare waɗannan fitilu da kuma sa su inganta ga al'umma dan a dade ana mura al'umma a birnin Kano da kewaye sun tofa albarkacin bakinsu a kan batun
4: sunana Abbas Ibn Yusuf yadda ya kamata mutane su kula da duk wani abu da ya shafi gwamnati abu ne da ya shafi ka mutane suna ɗaukan cewa duk kayan gwamnati kayan banza ne yadda za ka kula da kayanka a gida haka ya kamata ka kula da kayan gwamnati wani especially abubuwan da yake faruwa a yanzu za ka ga mutane idan ko pole ya faɗi kokari suke su fara rubugun ɗiban kayan a matsayin ganima da kuma a zahiri ba ka yi dace ba saboda duk abin da ka gani gwamnati ta saka ne don amfanar al'umma kai ma kana cikin al'umma kuma kana cikin wanda za ka amfana kuma kana cikin wanda ya kamata ka ba wannan abin kariya
5: Umar Yusuf fitilun kan hanya na cikin unguwanni dukansu kowanne suna da amfani wanda mutane inda ana kula da shi za a fi ganin amfaninsu kowa ya san suna da amfani sosai don haska gari ko lokacin da babu wuta da su muke dogara kan ya kamata a ce kuma mutane su ƙara dagewa ta fannin kula da su ta harkar tsaro kuma gabaki ɗaya
3: to dai wanda ya gyara ya sani haka wanda ya ɓata ya sani ƙarshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama
1: shugaban hukumar tattara kuɗaɗen shiga da rarraba su Dr. Muhammad Bello Shehu ya ce cin hanci da rashawa bai tsaya ga karɓar cin hanci ko karkatar da kuɗaɗen gwamnati ba ya ce cin hanci da rashawa na iya bayyana wato yana iya bayyana ta hanyar amfani da ofishi ba bisa ka'ida ba bibita wasu saboda sai amfani da hanyar gwamnati ba daidai ba ko kuma rikicin moriyar kai da kuma yin watsi da dokoki da ka'idojin aiki da gangan shugaban ya bayyana hakan ya Kaduna ya bude wani taron wayar da kan sabbin ma'aikatan hukuma da kuma ƙara musu ƙwarewa wanda sashen yaki da cin hanci da rashawa na hukumar ya shirya tare da haɗin gwiwa da hukumar yaki da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ICPC taron na tsawon kwanaki biyar zai gudana daga 14 zuwa 18 ga watan Satumba kuma ya shafi sabbin ma'aikatan hukumar da ke babban ofishinta da kuma ofishinta na jihohin yankin arewa maso yamma shugaban hukumar ya ce yaki da cin hanci da rashawa nauyi ne da ya rataya a wuyan kowane ma'aikacin gwamnati musamman ma ganin cewa ayyukan hukumar na da muhimmiyar rawa wajen tafiyar da harkokin kudaden kasar ya jaddada cewa dole ne ma'aikatan gwamnati su gudanar da aikinsu cikin gaskiya harkon amana da nuna gaskiya domin samun amincewar jama'a da tabbatar da cewa na amfani da dukiyar kasa wajen amfanin al'umma kungiyar masu ruwa da tsaki kan tattalin arzikin Najeriya ta nuna damuwa kan raguwar ci gaban masana'antun kasar nan kungiyar ta danganta matsalar da tsadar makamashi wato daga gasa da kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje karancin samun kuɗin gudanar da masana'antu da kuma rawar manufofin masana'antun mu kungiyar ta ce masana'antu na da muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya amma bangaren ya ci gaba da rasa matsayinsa a tattalin arzikin kasar nan domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arziki ga wannan rahoton
6: masu zuba jari sun saka sama da dala miliyan 7 a kasuwa cikin sa'a guda bayan buɗe damar sayan hannayen jarin matatar man Dangote a ranar Litinin yawancin cinikayyar ya nuna cewa akwai matakar sha'awar hannayen jari daga masu zuba jari daban-daban damar sayan hannayen jarin ta kunshi hannayen jarin biliyan 4.1 Aliko Dangote ya ce IP wadin zai bayar mutane da dama a fadin Afirka damar zuba jari a kamfanin tare da cin gajiyar ci gaban sa wani bincike da babban bankin Najeriya ya gudanar ya nuna cewa kashi 60.9 cikin 100 na waɗanda aka tambaya na son a rage kuɗin ruwa waɗanda aka tambaya sun hada da 'yan kasuwa da gidaje kuma sun ce rage kuɗin zai iya taimakawa wajen rage kuɗin gudanar da kasuwanci an gudanar da binciken ne a watan Agustan 2026 gabanin taron kwamitin kula da manufofin kuɗi da aka tsara gudanarwa a ranakun 21 da 22 ga watan Satumba Babban bankin Najeriya ya rage kuɗin ruwa na manufofin kuɗi daga kashi 27.5 zuwa kashi 26.5 cikin 100. Binciken ya kuma nuna cewa kashi 64.3 cikin 100 na waɗanda aka tambaya na ganin har yanzu hauhawar farashi na da yawa. Bankunan Najeriya sun rufe rassan cibiyoyin karɓar kuɗi guda 476 tsakanin shekarar 2022 zuwa 2025 a cewar babban bankin Najeriya. Hakan na nufin an samu raguwar wuraren banki na zahiri da kashi 8.8 cikin 100. Adadin rassan bankuna da cibiyoyin karɓar kuɗi ya ragu daga 5,410 a shekarar 2022 zuwa 4,934 a shekarar 2025. Jihar Legas ce ta fuskantar raguwar inda aka rufe wuraren banki guda 158 cikin shekaru uku. Babban bankin Najeriya ya danganta hakan da ƙara amfani da harkokin banki ta hanyar intanet da sauran na'urorin zamani. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da ni ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Abdullahi Abubakar Abdullahi a labaran Rahma.
1: To kuna sauraron labarin ne kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Ciki Al'umma kuna da damar bibiyar mu a kafofin mu na sada zumunta da suke a Facebook, YouTube, TikTok da kuma X ko ku ziyarci mu adireshin www.rahamatv.com labaran zai ɗora ku da kace mu.

0: Jama'a barkanku da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Rundunar 'yan sandan jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar sojoji ta ce ta kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a dajin gumki da ke yankin Kangiwa ƙaramar hukumar arewa ta jihar. Jami'an da jama'a na rundunar SP Bashir Usman ya ce an kashe 'yan bindiga ne yayin wani sumame na share dajin daga miyagun laifuka. Ya ce dajin gumki na daga cikin hanyoyin da 'yan bindiga da 'yan ƙungiyar lakura ke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. Rundunar ta ce ta kwato bindigar wato ƙirar PKT guda ɗaya da harsashe 174 da kuma bindigar AK-47 guda ɗaya mai ɗauke da harsasai 14. An kuma kwato kayan soji, takalma, wayoyin salula guda biyu da kuma babura hudu. Rundunar ta ce yanzu an samu kwanciyar hankali a yankin yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa domin kawar da hasuran masu aikata laifuka. Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Umar Yam Hadeji ya jaddada niyyar rundunar na ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da kuma sauran hukumomin tsaro bisa amfani da sahihan bayanan sirri domin yaƙi da 'yan bindiga, ta'addanci da hasuran laifuka. Rundunar ta kuma buƙaci jama'a da su ci gaba da baiwa hukumomin tsaro sahihin bayanai a cikin gaggawa. Shin ko taimakon kayayyakin aikin soji daga Amurka za su magance matsalar tsaro a Najeriya? Gwamnatin Amurka ta sanar da shirin tura wasu kayayyakin aikin soji zuwa Najeriya, yayin da kasashe biyu ke ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro domin tunkarar ƙungiyoyin masu kirarin jihadi da sauran matsalolin tsaro da ke addaba ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ƙara neman hanyoyin inganta kayan aiki da ƙarfin jami'an tsaro a wajen yaƙi da ta'addanci da sauran barazanar tsaro a sassan ƙasar nan. A ganin ku, shin wannan taimako zai taimaka wajen rage matsalar tsaro a Najeriya, ko kuwa akwai wasu matakai da ya kamata gwamnati ta fi mayar da hankali a kansu? Wannan shi ne wato tambayar da muka wallafa shafinmu na Facebook. Ga kaɗan daga cikin saƙonnin ra'ayinku.
1: Saƙon namu na wannan lokaci zai fara saƙon Abdulmajid Lawal Aisami, inda yake cewa hakikanin gaskiya wannan kayan tallafin da Amurka ta bawa ƙasar Najeriya ba zai wani tasiri ba, duba da a baya ƙasar Amurka ta taɓa taimakawa tsohon gwamnati ta Margari Muhammadu Buhari da kayan aiki na soja irin su jirgi mai saukar umarni, amma babu wata nasara da aka samu sai ma akasin haka. Ina kira ga shugabannin arewacin Najeriya da malamai don girman Allah su kalli makumar al'umma arewacin Najeriya a dage da addu'a. Kan ingana in Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro saboda al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita ma na tara ai Fidosi Ibrahim na ibawa cewa ta yi kayan aikin soja na iya taimakawa wajen ƙarfafa tsaro, amma ba su kaɗai za su magance matsalar ba. Gwamnati ta ƙara mayar da hankali kan ingantaccen bayanan sirri, kyautata rayuwar jami'an tsaro da magance tushen matsalar rashin tsaro. Saƙonmu na ƙarshe a jerin saƙonninku shi ne saƙon Abba JC Indabo, inda yake cewa taimakon Amurka zai iya taimakawa wajen ƙarfafa kayan aikin jami'an tsaro, amma ba zai isa shi kaɗai ba. Ya kamata gwamnati ta mayar da hankali kan inganta bayanan sirri, horar da jami'an tsaro da kuma magance matsalolin tattalin arzikin da ke taimaka wa rashin tsaro. Haɗin gwiwa da tsari mai kyau ne ya kawo sakamako mai ɗorewa. Kaɗan kenan daga cikin saƙon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna rarraba tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma.
0: Yanzu kuma sai rahoton wasanni tare da wakilin Bashir Alhali.
2: A yau za a ci gaba da fafata wasannin zagaye na uku na gasar kalubale ta Karabawo. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana, Peterborough za ta kara da Bali, West Ham United da Fulham, yayin da Arsenal za ta ziyarci Ipswich. Sauran wasannin sun haɗa da wasa tsakanin Reading da Brentford, yayin da Tottenham za ta ziyarci filin wasa na Anfield domin fafatawa da Liverpool. Zuwa yanzu dai ƙungiyoyi shida ne suka yi nasarar kaiwa ga zagaye na gaba a gasar, waɗanda suka haɗa da Chelsea da Newcastle da kuma Sunderland. Sauran sun haɗa da Crystal Palace da Bournemouth da kuma Brentford City. A nan kuma a yau za a ci gaba da wasannin mako na shida na gasar La Liga. Biyo bayan wasan farko na mako da aka gabatar a ranar uku ga wannan watan tsakanin Real Sociedad da Celta Vigo, a wasan da aka tashi babu ci tsakanin ƙungiyoyin A wasannin da za a fafata yau da misalin karfe 6 na yamma Rayo Vallecano za ta kara da Espanyol. Yayin da Deportivo Alaves za ta karbi bakwancin Valencia da misalin karfe 8 na dare. Sai kuma wasa tsakanin Elche da Real Madrid wanda za a fara da misalin karfe 8 da rabi na dare. Bashir Alali a labaran rahama.
0: To daga kasashen ketare jami'ar birnin Gaza sun yi gargadin fannin lafiyar yankin na gab da rushewa sakamakon dakatar da sufa wato sufurin da jami'an lafiya ke amfani da su. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce karancin man fetur da kuma man wato juye da kayayyakin gyaran mota na daga cikin dalilan da suka hana yawancin likitoci da malaman jinya gagara zuwa aiki asibiti. Ma'aikatan asibitin sun ce yawancin gidajen suna da nisa daga asibitocin da suke aiki, waɗanda gidajen wato gidajen suke kusa kuma yaƙi wato yaƙi ya daidaita su dole suka wato suka zauna a wurare mai nisa tun bayan fara yaƙi tsakankanin Hamas da Isra'ila shekara ta 2023. Fannin lafiya a zirin Gaza ke cikin mawuyacin hali sakamakon yawan waɗanda wato hare-hare ke jikatawa da rasa rayukansu. Yan tawayen mutane na Yemen sun sake kai hare-haren kan cibiyar soja Saudiya ta amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki a ranar Litinin. Houthi sun ce sun harbe jirage marasa matuki da kuma makamai masu linzami da dama zuwa cikin kasar Saudiya. Bayan hare-haren kuma mun kare fararen hula na Saudiya sun fitar da gajiyar gargaɗi ga mazauna birnin Khamis Mushaid da Abaha wanda ke kusa da wato iyakar Yemen. A baya-bayan nan Houthi suka kwace iko da gabar tekun Maliya da kuma mashigar ruwan Bab al-Mandab. Muhimmancin wannan hanyar ruwa ya ƙaru sakamakon matsayin da suka dafi zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz a lokacin yakin Amurka da kuma Iran. To da wannan labaran namu ya kammala maka fa mai salama ga mamicin kan labaran. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce soyayyen tattalin arziki za su sa Najeriya ta ƙara dogara wato gogayya da sauran ƙasashen duniya. Mataimakin shugaban ƙasa ya buƙaci shugaban Najeriya wato shugabannin Najeriya su rungumi hidimar jama'a ba tare da sarai ba. Hukumar NEDC ta ɗauki ragamar kafafa rukun amara da inganta aiki a arewacin Najeriya. Daga kasashen ƙetare tsarin lafiya Gaza na fuskantar barazanar rushewa sakamakon ƙarancin man fetur. Sabon hikimar manana rana kasance kamar haka, ka kiyaye danka daga kallon abin da bai dace ba, ka kiyaye hannuwanka daga wato kunnuwanka daga sauraron sharri, ka kuma kiyaye harshenka daga furucin da zai cutar da mutane, domin waɗannan su ne maduban ɗabiyarka. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin. A madadin editan da ya tashi labaran Mubarak Hamza Adam da kuma wacce ta sadar da ku Fatima Kabir labaran ya kasai, sunana Nasiru da Maliki nake cewa mu ne lafiya.
3: Al'ummar da kamar hukumar Duwakin Kudu masu yakana da shirin ya kamata ga dama a gare ku. Ya kamata ku taka tsantsan wajen zaben wakilin da zai mai gurbin mai wakiltar ku a majalisar dokokin jihar Kano a zaben mai gurbin da za a gabatar ranar 19 ga watan 9 na shekarar 2026. A don haka jam'iyyar PIP mai mabuɗin nasara ta rukufa ta fito muku da jari mai kishin al'umma domin samo muku kitse daga wuta wato Honorable Hamisu Habibu Gurjiya a matsayin ɗan takarar majalisar dokokin jihar Kano da wakiltar ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. A don haka al'ummar ƙaramar hukumar Dawakin Kudu ku yi taka tsantsan, ku yi karatun tamusu, ku guji zaɓar 'yanci katsiri. Inda ka kori sai gwiwa, ku sani zaɓar Honorable Hamisu Habibu Gurjiya a zaɓen mai gurbi na jam'iyyar PRP alama ce da za ta canza tsarin taswirar mulkin ɗan kama karya a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. PRP da dindin nasarar Dawakin Kudu, Kano da ƙasa baki ɗaya. Wannan saƙo ne daga dandazon ƙungiyoyin mata da matasa na ƙaramar hukumar Dawakin Kudu.
4: Na gaba na gida kai na kai PRP su ce kan da ba su yi

Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da ku a bangare na biyu na labaranmu da muke kawo muku sharhin bayan labarai daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma mai yaɗa shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da wannan sharhi wanda kamar yadda aka ji tun da farko abokin aiki Anas Lawan Dan Maliki ya gabatar da labarai na wannan rana, wanda kuma bisa al'ada wannan bangare ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka ta ware su kutum domin tattauna tare da bada dama ga masu sauraro domin a yi sharhi tare da tsokaci akan batutuwa ko labaran da kuka ji daga cikin labaran nan. Haka zalika mukan ɗauki wani batu na daban wanda yake da jibi da rayuwar al'umma domin tattaunawa da nufin samun mafita da kuma samawa al'ummar mu makoma. A cikin sharhin namu na wannan lokaci za mu tattauna ne akan wani rahoto da muka kawo wanda muka sanya shi a cikin labaranmu saboda muhimmancinsa da ma yadda rahoton yake da alfanu ga rayuwar al'umma baki ɗaya. Muka ga buƙatar mu sake dawo da shi a cikin sharhi mu domin tattaunawa tare da sauraro ko karɓar shawarwarinku na yadda kuke ganin za a kawo daidaito da ci gaba da ɗauki ga ire-iren waɗannan abubuwa. Batu ne na haske wanda yake da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro da sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da ababen hawa da masu sana'o'i a lunguna da manya-manyan tituna.

0: kamar yadda gwamnatoci suke yin irin waɗannan domin kyautatawa al'umma da maganin cewa an samu wato tabbataccen tsaro kuma ingantaccen tsaro a tsakanin al'ummar mu. Hakan yasa akwai buƙatar al'umma da ake yin ire-iren waɗannan al'amura domin su rungumi wannan tsari, su gane cewar dan su ake yi. Kayan gwamnati ba na gwamnati bane, ta samar ne saboda al'umma su amfana. Dan haka idan ka killace, ka gyara, ka inganta, ba ko shakka ba kai ba, bayan ka gushe ma ƴaƴa da jikoki za su amfani wannan abu. Akan batun da ya shafi tulu da ake sakawa a titina da lunguna, gwamnatoci da 'yan siyasa da sauran masu rike da makaba wato madafin iko su da ta iya bakin kokari domin haskakawa tare da kawo wa al'umma fitilu a cikin lunguna da sako da ma manyan titina da ake da su. Waɗannan fitilu ana taimakawa ne kamar yadda na faɗa don ganin cewa sun rage duhu da samar da yanayi mai kyau ga masu amfani da hanyoyi. Sai dai yawan lalata su da rashin kula da ɓarnatar da su da ake yi ire-iren wannan fitilu yana rage ingancinsu da amfanin da suke da shi ga al'umma baki ɗaya. A ganin ku masu sauraro, me ya kamata mu yi domin sanya ido? Aƙalla a unguwa za ka tarar da yaro ya riƙe wannan tazami masa abin lilo ko kuma yana wasa da ita, kuma akwai waɗanda ya kamata ce sun tsawatar amma sai a zuba ido. Har yanzu daga cikin al'ummar mu akwai waɗanda suna kallon dukiya da gwamnati ya ta gwamnati ce in ta lalace su da suka kawo su za su ƙara kawo wata. Don haka ana ji ana gani a zuba ido a duka ɓarnatar da ire-iren wannan, ba abu ne da zai haifar mana da ɗami ido ba. Hakan yasa muka ga dacewar mu kawo wannan batu mu tattauna tare da ku masu sauraro tare da yin kira, domin akwai guraren da har yanzu ire-iren wa'annan abubuwan ba su je ba. Akwai buƙatar a ce an haskakawa al'umma a makabartu ne, daga wacce unguwa ka kira, wacce makabarta kake so ka kira a kawo, saboda ta kauce daga ɓata gari. Ina ne yake da haɗari wanda kake ganin a yi kira domin a kai ɗauki, aƙalla a saka fitila a wannan gurin domin al'umma su tsira da dukiyoyinsu da rayukansu? Wannan batu ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata, ba mamaki an kai fitilar, amma yanda ake kula da su, ma'aikatan da suke zuwa kula da su, ko titin da aka sanya wannan fitilu sun rasa samun gatan da za a kula da su. Kuma masu madafin iko suna taya tabbatar da cewa sun yi dukkan mai yiwuwa wajen kula da ire-iren wannan fitilu, sun ba su muhimmancin da ya kamata, kuma sun sanya masa ma'aikata na musamman da za su rula da wannan abubuwa. Amma akan samu kwana ɗaya, kwana biyu, ko kuma awanni fitilu a titi kaza ya ɗauke, amma mutane suna cikin yanayin da suke buƙatar a kawo musu ɗauki. Wani tituna ne kuke ganin an samu daidaito kuma an samu ci gaba ire-iren wannan abubuwa? A wanne kuma kuke so a yi kira domin ganin cewar gwamnatoci da sauran masu riƙe da muƙaman siyasa sun kawo ɗauki domin ganin al'umma sun samu ci gaba, an haska gari, an haska lungu da saƙo, wurare na mafakar ɓata gari, ta zama an samu daidaito domin a kawo wa'innan fitilu a dasa domin ganin an samu daidaito? Za ku iya shigowa kan 0707779539 ko 0818475777. Waɗannan su ne lambobin da za a shigo domin taɓa alli da mu tare da bada gudunmawa, musamman yin tsokaci tare da yin kira ga waɗanda suka rabauta da ire-iren waɗannan fitilu domin su alkinta su, su kula da su, sannan su tsawatar ga duk wanda ya zo domin ya kawo wato rashin inganci ko kuma ya lalata ire-iren waɗannan fitilu. haka zalika dama ce gare ku masu sauraro kamar yadda muka bude layukan mu idan kun shigo za ku yin kira ga wani guri da yake da bukatar a ka masa dauki na ire-iren wannan fitulu wanda muke da yakini tare da fatan cewa mahukunta da waɗanda alhakin hakan yake yin su insha Allah za su kawo muku dauki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To barka da wannan lokaci da muke tare. To malam Umar Abdul Muttalib muna tare da kai ka ji batun da muka dauko mai ce buce gudun mu. Na'am.
1: Gaskiya kira na ga al'umma ya kamata mu ba mu naka don kawo wannan ci gaba a ci gaba da inganta gidan da aka samu saboda kuma mun lakar karaha.
0: Na'am.
1: To idan ba ba da hadin kai an ce mu kawo gwamnati wajen wannan wajen mata ne
0: mun. Na'am.
1: To ya ne za a ta sako da don mu kamar mun ta kana ke fara ya ce mun a so garin. To an yi lalata gwamnati ta kawo da gyara gurin da ya lalace kaga a abin ba zai fada da ko ina da yanayi zama yawa da suke sai gwamnati kula da wannan aiki da take yi domin gaba daya a samu dai ci gaba a garin Kano.
0: To muna godiya kwarai da gaske Malam Umar Abdul Muttalib daga karamar hukumar Bebeji da wannan gudunmuwa taka. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum assalam. Anan bar barka nan lokaci.
0: Barka da shigowa da muke tare.
2: Alhamdulillah kai dai Alkasim Isa da ku daga nan wata ran.
0: To Malam Alkasim muna tare da kai.
2: Ah, duk ka musamman wannan bulla da ku na da lankan ki. Wanda nake cewa har ma da akwai musamman makabarta za ka ga saka su wannan idan muka duba da yanzu musamman kamar makabarta suna taron da ke muku daga da fansanta kenan ya babu laifi za mu iya cewa muna jinjinawa musamman masu tsaron wannan musamman da
0: ma'aikatan wannan makabarta alhamdulillah
2: da za ka gajewa har yanzu a cikin sannan akwai wacce ta samu matsala ko aka ce musamman ko da kuma ta lalace
0: suna samun kulawa sosai a nan magabatar alhamdulillah
2: gaskiya ana samun tsaro kwarai daga saboda kodan lokacin musamman da ranar nan kaje zaka ga jami'an kula da magabatar nan suna nan a kodan lokacin wanda zai wahala ga za in kaje zaka ga magabatar gwanin sha'awa ko ina a haske
0: alhamdulillah
2: gaskiya akwai sulkuki haji yawa amma alhamdulillah ko ina kuma kuda ta lallashi din ana kokarin da wannan abin abu ne wanda ya kamata a yaba wa bangaren musamman masu kula da wannan.
0: To alhamdulillah
2: ko har nakan haka ana bakin kokari da gaskiya kuma idan kake da irin wannan matsalolin masu kula da bangaren kuma ta masu wannan matsalolin sacewa yana da kisa kan sai hada kwamiti a unguwa ba wai kuma sai ta kula mu da ku ya kamata ku rika ku kula da wannan abubuwan da suke faruwa musamman in ku sa ku kwata da unguwa yana da ku kula a kowane lokaci saboda ai hasken ma saboda shi muna fike ba ta haske na gode
0: to muna godiya kwarai da gaske Malam Alkasim Ishaq duku da wannan gudunmuwa taka muna matukar godiya. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ana mai barka da aiki barka da sake Abubakar Salihu ka alai.
0: To Malam Abubakar barka da shigowa.
3: To gaskiya dai na ji wannan babban batu da ka dauko wanda kuma sai godiya kawai.
0: Na'am.
3: Yanzu ka dauki makabarta ta biyu misali ko da zan bada misali da su akwai makabarta ta nan gode take gidan lai kuma tana bakin da.
0: Na'am.
3: An sa wannan fitilin shekaru da mata sun so tsohon gwamnati ta gaba ta amma yanzu ba na yi tunanin akwai guda ɗaya ko guda biyu a cikin wannan fitilin guda ɗaya.
0: Aiki ne ba sa yi gaba ɗaya ko an cire su.
3: Gaba ce wai kira kun ba ka ce kan fitilin ba kira kun ma babu. Kira kun ma babu.
0: Subhanallah.
3: Suna ina kaga na farko su dama an fara sa ta su. Da gaskiya yawanci makabatin da muke da su a cikin mara nake yi kenan yawanci gaskiya ba mu fada ma'aikatan makabata daidai yan kwamiti. Dukkan kaji yan kwamiti ne suke kula da makabatan nan su suke waye don ko a cikin damuwar nan mun ta yi rubuce-rubuce da kuma neman wucewar a kamar sauki maganin feshi da kata. Wajen duk wannan abu duk wanda ita wannan makabata tana fama da wannan wanda babu fitila ko ɗaya yanzu a wannan makabatan. Amma iya fitilin na kan na tsaye ba kira kuma ma babu duk wanda yake gefen gurin da kuma wanda ya san ta ya sani. To ka kuma dawo makabarta ta ta riga kuka ita na fasawa ba ko ina kai babu a wannan makabarta. Kuma makabarta ce ba kaɗan ba gara bambanci su ta nan gidan leda. A da tun da ka ga ita ce ta da shekara gaba ɗaya inda ita shekara ta gaba ita shekara ta hudu. Ka ga duk da ita babu jini inda ita yanzu misali duk wanda yake yankin nan na sheka ya san yana alfahari da makabarta ta riga kuka tun da ka ga makabarta ce babba ba karamar makabarta ba ce ha babu jini. Kaga duba da cewa duk da Allah ya ba mu jajirce shi a gaban shi kansa daga ci abin da ya samu kawai sai da muka je kai masa kuka baya ke kauda kai. Kaga ya kamata a ce gwamnati ta kamar kauki a ce an sa fitilan nan an gina makamantan nan tun tuni muna ta kira amma dai har yanzu dai bamu ba mu ta mu gaji ba
0: to na gode ku dai.
3: Kuma kallon da faɗa na kashi shine a malam Barik kan cikin titin nan na Zaria Road wanda yake tafiye tafiye yanzu sa musa yanzu misali a da kallon ka ba kwana da waki zuwa kura daga kura idan ka tafi domawa daga ciro ba idan ka tafi zuwa daga kalle daga kalle idan ka tafi zuwa kwana dangura
0: kin mutu Mala Abakar
3: kuma da aka ce motar sa ta lalace a wannan yankin
0: kin
3: fargaba amma yanzu sakamakon sa fitilin nan da aka yi wallahi Allah ba wata fargaba komai gare ku ko lalace wa dai sai ba za ka ba za ka iya fitowa ka tsaya a tsaye ba ma wata fita kuma ba ta muko ne wanda yake da iya tafiya zai iya tsaya ya kawo maka da
0: to alhamdulillah
3: ni zai sa waɗannan abubuwan su dawo ma sai wannan waɗannan suke da wani a guraren da ne sun ba su kulawa kamar da ina da kuma ni misali muka ci kayan gwamnati ne muka lalata to a duk kullum za kuma iba zuwa gyara kayan gwamnati ɗin mu ne mu gyara ba to gaskiya kamar muka tsaya da ba dan ma da
0: to muna godiya kwarai da gaske malam Abubakar Salih Shika da wannan gudunmuwa da mayan da yake kasancewa da Rahama Ridwa ko wani lokaci kuma ba ko shakka kiran da kai kira ne mai matukar muhimmanci musamman kira ga su gwamnati domin ta daukawa al'ummar Shika dauki waɗannan makabartu waɗanda suka zama gidan karshe gida na gaskiya ga dukkan musulmi muna kira madadin wannan teburi domin kira ga shugabancin karamar hukuma da dan majalisar jiha da dan majalisa na tarayya da ma gwamnatin jiha domin a kai dauki ga waɗannan makabartu da suke unguwar Shika kamar yadda wannan dan uwa ya ambata muna fatan mahukunta da waɗanda suke da ruwa da tsaki kan waɗannan al'amura za su kai wa dauki domin samar da ire-iren wannan fitulu amfanin yin kiran kenan ya kuma amfani da ba da irin wannan dama kenan da wannan gida ke bayarwa domin ganin an samu daidaito. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am.
4: Barka da yake.
0: Barka da shugowa da muke tare. Eh
4: Muhammad Umar Gombe.
0: To Malam Muhammad Umar mecece gudunmuwarka wannan batu?
4: Yawa gurgurje ku wata ita ce yana kira ga masu kula da sufuki nan kan titin nan.
0: Na'am.
4: Kamar da lokaci-lokaci suna dan dudduwa idan wata aka ga ta dan siya gyara.
0: Kamar wani titi.
4: Yawa kamar da gidan malam zuwa kokon.
0: Daga gidan malam na Gwammaja? Daga Mambayya nan gidan malam na Gwammaja?
4: Eh, zuwa kokon zuwa.
0: Na'am.
4: Wata zuwa ga sun dauke tsawon lokaci ya ga ba gyara ba. Kuma ka ga karshe haka.
0: Na'am.
4: Ko titin kurna ma abin da ya can rigyar da wani lokaci za a ci suna mutuwa amma ta zara ta lokaci ba zuwa gyara.
0: To muna godiya Muhammad Umar da fatan kuma waɗanda aka yi kiran domin su za su ji kuma za su kai ɗauki ga ire-iren wannan gurare da muka ba da dama domin al'umma su ambata da bakin su domin ganin cewa mahukunta sun ƙara ƙaimi musamman ma'aikatun da suke lura da waɗannan fitulu na kan tituna domin ganin cewar sun ci gaba da aiki yadda ya kamata kuma yaban da al'umma suke yi na tabbatar da samar da tsaro da waɗannan haske na fitulu ya samar da kuma masu kasuwanci muna fatan za su ji kuma su kai ɗauki ga ire-iren waɗannan gurare. Har yanzu za ku iya kiran mu kan lambobin wayar mu na 0707-775-2939 ko 0781-745-7777 da alama layukan namu su ne mana tutsu ne amma muna fata insha Allah za mu samu masu kiraye-kiraye. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa
0: barakatuhu. Masha Allah da muke tare. Suna da muna ina matukar godiya da fata Allah ya saka alkhairi.
5: To amin ya rabba a gurguje akwai titi na bypass.
0: Na'am.
5: Wanda ya fara daga nan fa fly over ba. Zuwa kuma hotoro. To kwani baya mun ga ainihin da suke bawa babban fitilan titin. An zo da an hake su. suna yin aiki da rana da dare ko hanya da musu masu aikin. To mun yi tunanin an gama za a zo daga baya ne ko da ba a sa su har yanzu dai shiru. Kuma bayan wannan akwai wani abin da yake faruwa. Za ka ga direba ya taho da mota ya ɗauko kaya daga Port Harcourt ga Lagos. Ya kwana da kwanaki yana tafiya. Ya zo misali tun da ƙarfi zuwa nan waje zan Kotoro. Dai direba zai faka da kaya da daddare baya cikin kwanciyar hankali inda ya san wuraren. Sakamakon babu wuta. Da asuba akwai ɓarayi yawa a wuraren a mota. Wallahi za su buɗe mota su kwasan ma direba kaya da samun direba ya ga an farke an gaban masa kaya.
0: Subhanallah.
5: Kaga ina da wutan nan. Ko direba bai gani ba wani na nesa zai iya an karar da shi ce tashi gashi nan za a yi mabar.
0: Haka
5: ba ne.
0: Haka.
5: To muna kira da gwamnatin jiha musamman Abuja da Yusuf don Allah da titin da yana da matuƙar amfani. A zo a sa koda sola ce. Domin ko kan ku ji darajar nan za ku iya zuwa ku duba in dare dindin yake ba wuta ko kas. Wallahi.
0: To muna godiya kwarai da gaske Aminu yana da wannan gudunma da fatan Allah ya kawo dauki. Assalamu alaikum warahmatullah.
6: Assalamu alaikum warahmatullah. Mun barka Musa shi mutalla mun yi da lakin.
0: To malam Musa mun ce shi gudunmar ka.
6: Na mun ji gudunma da aka babba musamman daga gudunma da al'umma suka dar. Ta ko kuma wani kamar ran ta take cikin kira da kamar su kansu mahukunta. Wadanda kamar ita kanta gwamnatin take dora masa ala. In kula da kuraren da ya kamata a saka sololin nan ko kuma wani abu makamantan na zaman bar. Inda na gano lam'a a tattare da abin ban bar za ka ga a gurare wasu guraren da ake saka sololin za ka ta ana la'akari da kamar wani girman taka da kuma kamar yan taka da ake amfani da ita. Abin da nake nufi a nan shi ne za ka ga kamar misali unguwa idan cewa kamar ta yan masu kamar rufin asiri zai gwargwado ce haka. Kamar waɗanda suke da kamar wani madafin iko a cikin ta ma'ana ko shugabanni sai kaga cewa a tiya kai waɗannan sololi ko kuma na cikin ka ba sai ga an fi kai unguwannin da ke da wasu manya daga cikin gwamnati ko na mai kama da haka sai ga cewa in layi ma an yi la'akari da cewa gidan layin nan akwai gidan wani honorable a gidan sai ga layi bar an saka kamar sololi aƙalla da yawa barkatai misali a saka kamar guda biyar to amma daban kuma da aka san cewa kamar babu wani wanda yake da madafin iko ma bar sai ga cewa wani layin bar an saka ko ɗaya ba wani layin kuma sai ga an saka guda ɗaya alhalin kowanne al'umma shi wannan shugaban shi yake jagorantaka to kaga ana siyasantar da tsarin shi ma a wajen kafa wannan sole shi sai zaka cewa wani layin da akwai wani layin babu wata unguwar da zaka akwai ko ma babu sai da rike ga sai kiran da zan yi a nan a dinga cire kamar bangaranci a dinga yin koji kamar dede to ana samun da balancing a ko da shi a wata unguwa wajen kafa wannan abubuwa wani zai kauda haushi da wani talakan na shugaba talaka na kamar haushin shugaba jikin da idan yana ganin cewa ana ware an sa layin honorable shi kuma ba sa layin sa ba to kaga haushin wani haushin shi wannan honorable din zai ko da ko ba don wannan abun akai ba alhalin ma kuma mafi aka shiri shi a akai to wannan abu shi ne na zan yi la'akari da shi
0: muna godiya kwarai da gaske
6: kulawa da shi ka dinga cewa ai cewa idan aka kai kayan gwamnati kayan banzani ko na mai kama da haka
0: to muna godiya kwarai da gaske malam Musa ba ko shakka batun da ka tabo batu ne mai matukar muhimmanci musamman wajen rabon da ake ya kamata al'umma su ji tsoron Allah a daina amfani da wata saniya ko makamancin wannan a yi rabon daidai yadda al'umma za su samu kuma su fita daga cikin halin tsoro ko fargaba ta rashin tsaro musamman a samar da guraren da za a saka wa'innan fitilun kar a yi amfani da saniya don a cikin lungun ku kai ne ka san wani rabuwa ne kai ne ka san wani rabuwa ne kai amfani da fitilun da sun kai guda biyar waɗanda aƙalla mutane uku ko biyar din za su amfana ka saka sa iyalan ku gaba ɗaya domin a ci gaba da amfani da su mu ji tsoron Allah mu daina aiki wajen musamman waɗanda aka bawa su ire-iren wannan kayayyakin mujarrabo sai su yi la'akari da guraren da yake tsoro ko akwai fargaba ga al'umma a kai waɗannan fitilun domin ya haska kuma sannan ya zama ya kori waɗannan ɓata gari da fatan wannan kira naka zai je ga kunnen da ya dace muna matuƙar godiya malam Musa Hashim Kallamu malam Hassan na Hussein yayin Gambo na ga saƙonka na fatan alkhairi da fatan Allah ba zumunci kuma duka nan muka kawo ƙarshen wannan sharhi na bayan labarai daga nan Rama Radio farin cikin al'umma a madadin dukkanin waɗanda suka kira waya suka bada gudunmuwar su da wadaddan da suke ta kirayi kirayi domin ganin sun shigo da fatan za a yi mana afuwa. Fatima Kabir labarin ya kasa ce jami'ar da ta sadani da ku, sunana Mubarak Hamza Adam, nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.

0: tuma dana ayyana mun ko karatun Ashiku bani adaka wanda yake akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 40
1: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد تو كبر ما تسني يوم قوامس ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل إنسان فارك راتو سيناتي منا غودي والله سبحانه وتعالى سبودني سبودي من الشوتا يمن بيوا Allah ya girmama wannan al'umma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da kuma zan Allah ya bamu mu shine annabi mu ne al'umma sa ka san ba abin da yafi wannan dadi to iyalan kawai sai ka gode wa Allah
2: alhamdulillah
1: kisa Allah subhanahu wa ta'ala ana yawan fada yace da annabi Muhammad wa amma bi ni'mati rabbika sadi ya annabi Muhammad kazantar da ni'imar da ubangijinka ya maka kamar inda aka sani shi annabi alaihi salatu wassalam duk abin da Allah ya masa na girmamawa na baiwa na wane ne shiru ke da bakin sa sai Allah ya ce fadi ni ma da na baka girman fada nake shi kuma annabi kin nauyi yake an gane to mu kuma ba wata kyauta da Allah ya mana ba wata baiwa da Allah ya mana fiye da ya bamu manzon Allah domin ne annabi shi ne komai a taskar la ilaha illallah shi aka ce mu ne al'umma saboda shi ma Allah ya ce mana kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar haka qur'ani ya gaya mana kaga saboda wa gaya mana saboda abin zuwa mutane bane amma sai aka ce kuntum khairu ummati ku fiyayen al'ummai ne ukhrijat linnas da muka fitar da ku da ban kuke a mutanen ma ku da ban kuke ka san dalili annabi ma namu da ban kuke sai kaga ma sai aka rara ba mu annabawan baya al'umman su sun riga mu yin aiki sun riga mu yin sallah sun riga mu yin azumi amma sai mun riga su ga aljanna alfarma wa alfarma kaga dole mu godewa Allah ya mana kyauta kuma Qur'ani annabi ya ce an tuhaddisu bi ni'matillahi shukran zantar da ni'imar da Allah ya maka godewa Allah ne wa tarkuha kufrun kin zantar da wannan ni'imar kamar ka bujiru ni'imar da Allah ya maka ne to Allah mana ni'ima ya bamu annabi ai dole mu tuba godiya wannan abin da ya sa muke yin fada ban mu godewa Allah ne ba wani wanne ya sai fada annabi yanda ya kamata fada annabi sai dai ka kwaikwaya an gane to ai ba wanne isan annabi sai Allah shi yayi shi bawan sa ne ki ba shi girman da igagar mala'iku ya gagar manzannin mala'iku na kusa da Allah su gano daraja annabi ya gagar annabawan Allah dubu dari da dubu ishirin da dubu su gano ya annabi ya sun gajiya manzanni 312 bar da shi manzan Allah annabi ya fi karfin su gano tsantsagoran yaya muku garihi wani gari da azimi yake a wajen Allah ya ce ba ne san annabi sai Allah ya kyale karatu ya Allah an gane to wannan ce ta sa duk sunan fara karatu sai mu gode wa Allah to Allah mu gode maka yanzu inda muka kwana shine kamar inda aka sani an tawo daga Banu Zuburata da sai bi Abdullahi ya je zance da mutum 5000 zance fa kai mutum 5000 aka duba ka san ko yaya wannan ango mai girma ne wannan ango mai daraja ne wannan ango mai albarka ne an gane a ɗan uwansa gaba ɗaya aka dawo wahabi ya ba da dama cewar Abdulmutallib ya dauki ragamar daurin auren ya sa ranar da watan da za a yi da lokacin da za a yi da inda ma za a yi yadda ce amma ce ai kun bi mu daraja kun bi mu albarka domin ne hasken gashi a gidan wani an gane to wannan ta sa ƙarshen mu'amala Abdulmutallib itara 'ya'yansa yace to Abdullahi zo mana izo me dauke da sirrin manzon Allah yace Abdullahi to ya za yi sai yace baba aidiyan da kaka za yi sai yace kai ina Hamza yace ga ni zo ina Mugiratu ga ni zo ina Hujunu
2: na
1: zo ina Haris zo ina Abbas zo ina Abu Dalibi zo an gane ina Abu Lahab da cikin tabbar yadan nan shi ma baban Annabi shi sa dole ka zauna da Annabi
2: lafiya
1: alaƙarka da Allah in ka saki Annabi ko sai Allah ya kore ka karshe ma shi ne ma Allah zai dan shi wancan me yasa Allah ya tsine masa taba Annabi da yi Annabi karimi ne ya dauki ɗan sabiba ya bi ɗan Abu Lahab kaji wannan karatun da utuba da utaiba yace amina ga yara sai an hada gida aka hada karshe rinka taka Annabi shi Abu Lahab ka san Allah ne kale shi Allah ka tattaka kai iko da ya tsine masa albarka wai sai zai ce to tunda Allah ka ya tsine mu dukkan masu ma abunin shi bai gani ba sai ni to kai an shi Annabi da alaƙar ka da shi kar ka sace ka soki takarmin sa wallahi Allah ba zai kyale ka ba a zamanin Annabi ba wani kafiri da Qur'ani ya kama sunan sa karara sai shi Abu Lahab tabbad yada Abu Lahab wa tabba ma agama anhu maluhu sai salana ran wa mura'atuhu bijidha haka fa Allah ya ce isubata ta isubata Abu Lahab isubata matar tasa wai wa'ancan yaran Allah ya taka bin ya tsine musu yace da dukiyar su ma da ayan ba abin da za su yi shi sa da dukiyar ka da ayan ka in dai baka rike Allah ba to abun Allah su zama shara an gane Allah ya samu dace za mu zo yaƙin Badar za ka ji da akai da Abu Lahab din shi sa kake ganin ka ga dai abubuwa da bajinta amma sai zama na shirme ai dan kaso Annabi shekara biyu rana daya in ka taba Annabi to Allah wancan abin bajin shi shekaran shekara 30 yana to kusa gaban Allah ne masu jira wanda Allah ce kaya ce sai Allah ce kike gani kore ka dama ibadar ba mai amfani da ita ba kanka kaiwa Allah ya kore irin shi ibada shekara 30 ba tun ba Adam zai a gaban Allah goshin sa yana sujada amma ran da ya taka Allah sai Allah ya ce mun tsine ma albarka amma na kore ka ba kai ba ni ba ni ba kai ko bala in jefa wannan to insha Allah alhamdulillah da ibada da zaka ba ya ce shi ba ka mu yake ba ko ka bi shi kanka kakewa haka yace wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna la la ghaniyun anil alamin haka qur'ani ya ga mana yace in kai kokari kanka kaiwa Allah yace inna la la ghaniyun Allah yace ni mai wadaci ne anil alamin gabarin mala'iku gabarin annabawa gabarin kowa da kowa sune alamin duk wannan ma aba alamin ne ci abin da kaje an fade shi alamin ne sunan sa wannan ba alamin ne ba dai ne ta shine alquran shi qur'ani ba bawan Allah bane ka san na taba gani ka san wani abu ne yake fada sa qur'ani shi ba bawan Allah bane shi ko ba Allah bane shi qur'ani an gane amma ya fito daga sarki Allah shi sa tun da ya fito daga Allah ne zama yana Allah ka yi jinjirin gwada ai ka bari karatu ala gaba ta mala Allah ya samu dace za mu zo babun alquran za ka ji yanda alquran ne
2: Allah iya
1: rishi mun kan neman wani gane gane da hukarin gobe ba sun baka san Allah da alquran shine Allah zan zo zan yi bayanin za ka ji yawa Allah ya samu dace ya tare wa'annan ƴaƴana sa gaba daya ya ce da su to wahab ya girmama ni ya sace girmama mu karshe ya ce mara na daura auren musa watan muware inda za a daura auren ma musa lokacin ma mu za mu sashi amma da ni ina ganin ko mu je mu dada ba shawara Abu Dalib ce baba tunda ya baka dama kuma na ga damar da gaske baka ita ya ce ka bi su gidan ku ya fi nasu barkar ku ta fi tasu albarkar ku ta fi tasu gidan ku ya fi nasu saboda mai da mai girman a gidan wani gida ne ko wannan gidan bawon shi sai dai Abdullahi Al-Ghafar Tamana to kaji ba to karshen mu'amala Abdul Muttalib ya tara mutanen maka gabas da yamma kudu da arewa jama'a ta cika aka gayyaci Yahudawa da Nasara Laraba birni da na ƙauye Makka ta cika ta a watan Rajab kuma ranar Litinin da safe kuma a Ka'aba ai gagar daɗin ba kaɗai zan to iya manzon Allah sau da haka akwai mala'iku da na faɗa 70,000 wanda Allah ce sako su zo maka su tsaya kan kuma su je ko'ina ciran da aka ɗaura auren Abdullahi da Sayyida Amina ka san ko yaya mala'ika 70,000 Al-Ghafar Tamana ka san ko ba kaɗan ba jama'a da ta cika a ɗaurin auren Sayyidi Abdullahi Sayyida Amina su waɗannan mala'iku sai ga Jibril ya zo ya ce ko za ku zama hatifai ku kira gabas yamma kudu arewa Allah ce za a ɗaura wani aure da ba taɓa irinsa ba a duniya auren iyayen annabi an taɓa ɗaurin auren yi gol da gol dinariya da dinariya diamond da diamond jauhari da jauhari lu'ulu'i da lu'ulu'i iyayen manzon Allah ke iyayen da ba taɓa ganin iyaye a cikin duniya ba wata mace ba ta taɓa tsuguna a duniya tun daga Adam har zuwa wannan lokacin ta tsuguna ta faɗa irin annabi ko akwai ai na sha faɗa na ce inda ita a gaya ta uwar a ce da ni ta wance ce ba wani uba da zai nuna ɗansa ya ce gashi ice manzon Allah ne tsana an gane kai kuma a cewa idan ka kai wa za ka ce to wa'annan iyayen guda biyu an zama kuma na gaya muku wallahi wa'annan iyayen guda biyu dole a girmama su Allah da kansa ya girmama su dole a girmama su mala'iku sun girmama su dole a girmama su annaba sun girmama su dole a girmama su dabbobi sun girmama su dole a girmama su bishiyoyi sun girmama su dole ka girmama su duwatsu da ke girmama su a girmama su dabbobin gida da gidaje sun girmama su ruwan da za ta taho hanya dutse ya tsage ikalle ta yi mata salati in ba mahaifiya a gaban wani namiji da ya haifi ɗa da zai taho dutse ya tsage ko bishiya da za ta kallata ba salati an ba mahaifin Annabi Muhammad waɗannan gwalagwalan iyayen ba dole a rike su ba dole a rike su ba dole ɗan mallaki sun ba sun yi abin da sai an faɗi su sun yi ɗan da kowa sai ya dafa shi duk wanda bai dafa manzon Allah ba ya shiga uku a duniya ya shiga uku a lahira ya yi asara a duniya ya yi asara a lahira ya lalace a duniya ya lalace a lahira an gane kuma makoma sauta ka san na sha faɗa duk abin da za ka yi Allah zai ma afuwa amma ka taɓa annabi in za ka taɓa annabi ko na rantsi da Allah ɓata da za ku ga Allah ba ta da gyara amma duk saɓan da za ka yi Allah duk taka doka Allah da za ka yi ƙofa haka take abu da zai ma afuwa amma kan ka taɓa ba annabi yana ji da wannan annabi shi kansa Allah yana taƙama da annabi shi kansa Allah yana alfahari da annabi to wanda Allah yake taƙama da shi yake ji shi da shi yake alfahari da shi to kai wannan annabi Al-Ghafar Tamana in ba ka rike shi ba za ka rike an gane to wa'annan iyaye kamar inda na gaya muku a watan Rajab kuma a ranar Litinin sai da aka ɗaura rumfa mai sunan rumfa 41 aka kewaye garin da ita sharhanatu babar binta babar Abdullahi kafin Annabi Muhammad ta ce dama akwai kayan cikin da aka siyo akwai kayan dabino akwai kayan inibi tace kuma akwai raƙumai kamata ai walima ina binta binta baba abdullahi tace ga ni tace aka mata ai walima me za mu ci da kayan ga ranar murna ta zo tace an gane ai tace da amuri baban bintar kenan ci ai abin da kamata ai karaguna ai anka shabu ai anka raƙumai a ci da kowa tace ba ma mutanen maka da wajen maka ba dabbobin da suke maka masu san ajiyon daura da rantsi da Allah da akai abun kan duwatsun daji aka je aka rinka ajiyar cinyoyin raƙumai dabbobin daji suna ci da ba kuma aziki ba na ake aziki ba ana ake aziki mana to kaji aka cika jibrilu yace da wayancan mala'iku Allah yace ku canza kama ku yi tashakkili ku yi tasarrufi ala nafsikum ku canza kaya ku fita daga cikin fitafuka ku yi shigan larabawa wasu Allah yace su koma yahudawa wasu koma nasara ai yare ne Allah Musa ba yahudi bane annabi Isa ba wani sare bane ai yare ne kai ba bahaushe bane ai ai yare ne Allah yace duniya da kaura Jibril kai shela abu da sama ta daya ka bude ta mala'iku suna kallo sama ta biyu Allah yace ku kallata sama ta uku ku kallata sama ta hudu mala'iku ku kallata sama ta biyar ku kallata sama ta shida ku kallata sama ta bakwai ku kallata ina wanda yake al-kursi ku kallata sidratul muntaha mala'iku ku kallata Allah ya ce ku buɗe aljanna aka rinka yayyafo turaren ambar da almiskini duk wanda ya je daurin auren iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kwana 40 ne wanke rigar da ya fito sai a ce yanzu ka shafa turaren da Allah ji kuma mala'iku suka kallato sarki ya tabbata ga Allah girma na gare ka muwara na gare ka isa na gare ka tashin alkiyama ne Allah ce ba alkiyama bace wannan ne fa alkiyama ne sai sauka a duniya shi ne annabi Muhammad sai Allah ya ce kowa isa na gidan wannan auren sabba ta sani duniya ta sani ba za a dora aure Allah kula an badda wannan an badda wannan wa ka taba ji na ga an kuma alfahari nake ba na karanta annabawa din na ga kai wallahi azim ban taba ganin daurin auren da aka yi irin nasibi abdullahi na gan su daya bayan daya annabawa na qur'ani 25 na gan su ma'ana na gan su a rubuce na san su a rubuce kuma na karanta tarihin su a rubuce kuma na san kowane annabi na san babansa na san babansa na san littafin da aka bashi na san garin da aka haife shi na san gun da aka aiko shi na san da kafirin da suka fafata na san ayansa na san matansa amma ban taɓa ganin wani wanda Allah yake mata goma shi yake bibiyarsa ba kamar sirrin gidansa annabi Muhammad wannan kai bai ishe mu ba a ce muniyar umma annabi wannan ya ishe mu sai kullum abin da muke cewa kullum abin da muke cewa Allah ka bar mu da annabi Allah ka ra tusa mana kaunar annabi to maka ta dai haran baruzu murata sai ga su da rundunar su kuma sun taho gidan su Amina kenan mahaifiyar dauko jama'a sun ma can fa suka yi dango ba ma an ka karanta tarihi ma suna da nasaba da annabi aka dauko tawagan nan aka taho da ita suka zo aƙalla sun zo sun kai su 10,000 amma billahi sai zai maka bawaki a cikin shinkafa suka saje ko an sun zo sun tarda mala'iku 70,000 ma sani da ma duka suka fito din ya kake jin zai sauran auren zai ta dadi Allah ya ce wasu su shiga yahuda su zo wajen wasu shiga nasara wasu larabawan birni wasu larabawan ƙauye su zo su cika gun aka zo aka yanka raƙumai aka yanka shanu aka yanka raguna algaba ta mala aka zo aka yi walima dama mutanen maka sun yi walima sai a je can sai a ɗauko irin abin da gasa balangu ba to sai a ban karira kuli a gasa shi gomo yana da sa ga gishiri ga yaji sai dai fa ka zo ka batsa ka batsa ka koma gobe ka ci ga dabino ka sha ga zamzam ka sha ga ilibi busasshe ka ci ba gidan arziki a ci arziki ka ba arziki a yanzu wannan wannan da suka yi ba murna ba ce to me ne fi mu dan mun yi murna da Allah Allah ne fa yake wannan hidimar kuma ba wanda yake sarar mala'iku ba Allah ba to maka ta dau harbi cika ta kai cika to sannan fa aka zo aka ce a ba da walima aka yi tai aka rasa ma su waye ba zai raba ko kawai yake da wanda aka gayyato da su masu auren kowa rabo yake mala'iku ko fesa tunanin suke da ambar da almiski suna babbe sashi ko ba dan tsarta ba dan feshi tunara suna fesa ko ina din suka fesa na in yanan su ya tunkare da karshe ka sai su fesa da suke ba zuwa su ma ka wasu fesa ba a in suka fesa shi daga nan ai ina ji sai cewa kanu ai mala'iku ne akwai mala'ikan da in zai sauka a duniya wallahi babu da zai sauka to ko jibrilu ko fito 600 Allah ya masa ko da danin ka duniya bakwai wallahi ko ba ku fito 600 ko da danin ka duniya 70 amma gashi a maka sai shigo ta nan kofar shaka tsarin mala'iku suke sai Allah ya ga dama ya ce su zuburi a sura su ta hakika sannan su ba mala'ika sai zo ma a sifar karami ko sai da shi ta biya sa haka Allah ya tsara su ne shi sa ka tana cewa kullum inda ka san tauhidi ya tsari ba to ka wahala shi sa sai kai ta kabur ta mutane kana ta tsire mutane to shi kuma tsarin Allah ba haka yake ba na taba gaya muku Allah ne ce da Annabi Muhammadu gaskiya gana yake cewa da Annabi ya habibi menene amfani in kirkiro bawa na kuma kona shi ce ba ni zalunci ko Allah ya ce kai saka ka a wuta ka ji ba in ka ji kashi gonta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu sabani da Allah ne na ga mu amma wallahi ba duk abin da zaka yi Allah zai ba afwa amma ka ba taba amini yayin annabi yayin annabi jikoki annabi matan annabi saban annabi manyan bayan Allah ba ruwanka da su ni kana so gama duniya lafiya ka bi harshen ka me wani abu za a baka zaka taba wai wanda zaka ji ya taba su akan duniya ne na'am shi ne shi ke nan karkar da dabari ne akan duniya ne ka zo ka gama abubuwan da zaka yi ka ji Allah ce khuzuhu bi gumuhu summa jahimu sadu Allah ce ku damkar ba Qur'ani ne faɗa ba Qur'ani ya kira mana khuzuhu ku kama shi ku gumuhu ku daure shi summa jahimu sadu ku samu shi ba zai ce Allah ya haka ba ku kai ma ta kanka kai an gane ai to me muka a ce ka shiga farfaji ka rahama kuma a ce ka shiga farfaji azaba ai ta to aka zo a ga walima Abdul Muttalib kaka banzan Allah ya ku zan abaka baisin ya ku mutanen maka na gabas mutanen maka da yamma mutanen maka na kudu mutanen maka na arewa manya-manyan baki da muke daga nasara manyan baki na yahudawa da manya-manyan bakin da ba sai na faɗa su ban ji Abdul Muttalib kun zo taya mu murna muna godiya ubangijin ka'aba ya mana baiwa ya ɗaukaka mu ya haskaka mu ya faranta mana ya ba mu ɗan da kowa da bugun sarki wani yaro da ce bi Abdullahi dan Abdul Muttalib kowa da bugun sa yake wannan farkon hudu ba Abdul Muttalib kenan shi sa ka ji na ce masu biya gidan su manzo Allah sahihai ne ba a samu kafiri a cikin su wannan idan na kafiri sai da igirma Abu Lahabi shi ba kuma akan abin duniya mai ifan da ya fita daga cikin gida dai fita ko Allah ya kyale shi Allah ba zai kyale shi ba ka saba annabi Allah kyalika zai kai
2: zai
1: anyo malaika ka shebi in ka saba wannan yau shafe ka daga malaiku bare kai faragu na
2: sai
1: ku shi malaika annabi ne ai manzo ne shi ma an maka shi an ce akan wannan in ka saba ma Allah ce shafe ka daga cikin malaiku dan ci wani in ba shi aikin da na baka ka kiyaye ne shi duk malaiku Allah ka saka san annabi Jesus ke taka tsantsan da annabi kan gane ai to bare kai ba kon kuwa ba dai mu ka ga mu kuma a ce jinka dama gidan annabi ka dan shigo to kuma kanta ba za ka ne ka ba ai wa zan da kai arabu da kai Abdulmutallab yace ya ku mutanen baro zuhurata muna neman wahabi an gane ai sai ga wahabi ya fito shi bidin jinsa suka zo zai fadi Abdulmutallab ya miƙe sai
2: Allahu
1: Akbar ai ka girma mu takka fa ka dauka aminatu kowa ina son ta kana kace ka ba mu ci ake mana mu mun sama da me zamu saka maka
2: Allahu
1: Akbar wadi ga Ka'aba ga Abdullahi ga dangi ga ka ga danginka muna so ka tashi kai hudu ba mu kuma mu karba
2: na'am
1: ya ku mutanen makka inji wahabi kenan ya ku mutanen makka da gabas ya ku mutanen makka na kudu na arewa da baki da kuka zo ku sani mun zo gidan masu Ka'aba mun zo gidan masu Zamzam mun zo gidan masu makama Ibrahim mun zo gidan masu Safa da Marwa mun zo gidan masu dutsen Aba Kabaisi mun zo gidan masu dutsen Sabir mun zo gidan masu dutsen Safa ba da suransa sauri dutsen sauri mun zo gidan wanda duk duniya ta tara akan tana son dan su saboda albarkar da aka bashi amma gashi albarka ta ba kaina ni kuma ta ba kan data ita ce Amina
2: Allahu
1: Abdulmutallab ai ba zan yi nema ba ba zan yi gudu ba ba ko da jagororin mu ai masu wanda suka tara wannan matsayin duk duniya ba ne asalin gidan ku
2: ba gaskiya
1: ni ma yin saboda ku asalin ku ya same mu kaji ba Abdulmutallab ai gudu ba ya miƙe ya ku mutanen zuhurata manyan ku da yaran ku kun karrama mu kun girmama mu kuna da saukar baki mai kyau ba ku da dabile kuna da kanwa mun gode da wannan abu da kuka yi mana su da aka za su fata su kuwa ba da za su ake sifata ba su ma abin da suke da shi kenan da shi za su fata su ai haka bane saboda haka dukku mun ji mun yarda dan yana bukatar aure ta me kuke so mu bayar da sadaki kar ku ji nauyi duk abin da kuka ce ba ta yi zamu biya wannan kudi
2: ai ai
1: san hich ku koma gode fa tsaya sai di Abdullahi yana rumfa wacce rumfa a zauna an kiwaye shi ga mala'iku gaba da baya ba mala ya manzon Allah karamin girma ne da su karamar daraja ce da su kana zo ne mala'ika yi noma fadin ci ba ka sani ba ma alga ba ta mala to in mai ya ina zan ci sa da ce ko ba ku san iyayen annabi ba mu da muka san su
2: kana
1: mu mu fada mu ga annabi sadan marar da Allah mala'iku ne a kusa da Abdullahi gaba da baya dan wa aka bashi mala'iku ba dan manzon Allah bane duk abin da aka ce Allah ya maka dan annabi an gama
2: sai kana ta dare
1: ka ji wa wahabi ya tashi

ta ku akwai banbanci gaskiya ne to in har ba za ku faɗa ba wannan tsata mu amina mun ba ku kyauta sai ji Abdullahi yana rufa sai nake tsaye kace baba kace Abdullahi ya akai kace baba ai ina ganin kawai ka faɗa ka faɗa abinda kake za ka faɗa kawai ka faɗa kace to Abdullahi da Abbas kace ai da mutun da kana nan ban da magana tun da kan ai gidan su manzo Allah ta karimai ne suna girman manya ne ƴaƴan manya masu biyayya ƴaƴan masu biyayya su biyayya suka sani ne ita suka gada ai wanda kaga ba biyayya a gidansu ai yawan dare ne ko ba haka bane ƙarshen ba'amala sai ce to Abbas yace zo ina Hamza yake ce ka zo ni da Abbas wanda ce to Abbas a haɗa da ragumi ko biyar ne sai ce a koma cin kai kai ba sai ce to baba Abbas ko dirhami ɗari ne haka kai ma koma cin kai sharhanatu wajen kakar tasa sai ta ce Abbas ragumi ɗari ga ragumai nan yanzu zo da su a kamo ɗari a ba su ta fami ai ta ce kuma ga shanuna a ɗauki manya marasa ƙamancin guda 50 a ba su ka san sunan bakwaloji a ba su ta ce a ɗauki dinariya ko da 250 ce a ba su a lokacin dinariya uku sai ka auri mace ta ce a ba su 250 abin mutum da bice to ya ku mutanen Baluji wurata mun tattauna mun yanke hukunci za a ɗauki ragumi ɗari a ba ku sai a abu da muke ce ya yi yawa ana gaba kuma ragumi ɗari ba sai ce ya yi yawa Abdulmutallab ya yi yawa amma mu biyar ma ya isa biyar ya isa za a iya auren yarinya biyar da ragumi biyar sai Abdulmutallab ce baki mu wace dan za mu kallata wanda zai auri yau to wanda sirrin manzo Allah yake jikinsa a dole a kaura sadakinsa an gane to kuma za mu ba ku dinari ya ɗari biyu sai fashe da kuka shi wa haɗin ya fashe da kuka ya zo kama kafa ya kama kafa Abdulmutallab ice Abdulmutallab ai mu da ku ba wannan ai kima ce da kima ta damu daraja da daraja arziki da arziki mutunci da mutunci alfarma da alfarma shi haɗa mu da ku ai wannan kuɗin sun yawa dinari ya ɗari ragumi ɗari ce ba na muka tsaba ko shanu ma ce to kai ne ya ce ice kai mun abuwa ice in dai ka mutawa to tun da kun matsa a ɗauki ragumi guda goma dinari ya ce a ɗauki guda 50 sai ce a mun yanke wanda ga mun faɗa mutum da aka faɗa magana ta ƙare wannan shi ne dalilin arzikin giyan wahabi aka tarkata waɗannan ba ina can ma ina cewa a rage an kora raguman ai tuntuni shi ice da su hujjulu su ce kora raguman shi waro ɗari kafka kafka ala gaba ta mana ko yanzu kai ka auriya aka biya sadaki raƙumi ɗari ai sai an cika Najeriya da madaras Allah za ta faɗa haka to tun a lokacin dan a nuna iyayen Annabi ta karimai ne masu girma ne masu daraja ne masu albarka ne an gane ai saboda ne saboda ga albarka mun gani an gane to wa'annan iyayen aka zo aka bada wannan kaya Abdulmutallab ina Wahabi ice ga ni ce zo yi kamin suka je ka aba ga Wahabi ba shi za a yi hudu ba dan Allah ka tsaya ka ji shi sa ka ji na ce ma iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba da shirka sai aka yi hudu ba Abdulmutallab na'am ice Wahabi ba ma hannu ake gaisa an gama sai a haka ice Wahabi ce na kamin ka sai suka gaisa sai ce mu zo muna neman yar a wajen ku ka ce ka ba mu mai huduba da kanmu ya ubangijin ka ba ubangijin mabudan rana ubangijin mafadar rana ubangijin kudu da arewa sarkin da ka shimfi da ƙasa ba ta tangal-tangal ka tsaye da sau ba ba tokarai

0: ala gabar ta malam yanzu me yana kace maka kafiri wace da kasa
1: Allah
0: ya wa kirkiyo gabas yamman fa kudun fa arewan fa saman da tsaya fa kuma yaji ta babu kici ya ubangijin wannan daki wannan kafa ba ta hankiwa ga barinsa sun ba mu yansu mun karba mun biya sadaki sun karba babu haka aka ice na ba ku ice mun karba babu haka aka ice na ba ku ice mun karba babu haka ice ya na ba ku ice mun karba an gane ai suka gaisa hannu da hannu ubangijin Ka'aba an daura auren amina da abdullahi kike da magana ta kare arga ka ji da daurin auren yanda ake yanzu ba haka ake yi ba ko yanzu ba haka ake yi ba
1: har yanzu
0: har yanzu ba haka ake yi
1: auren ba da lafiya ake yi
0: eh
1: so
0: haka ake yi kai ba ma wannan daurin auren ba yanzu a ce da kafiri da kafira sai su aure sai su musulunta a addinin mu na musulunci abinda za a ce kawai sanda ka aure ta ka ba da sadaki auren ku nan wallahi ba wata magana ba ba tun cewa a canja aure ko wurin kun musulunta a wancan auren tun da kun musulunta tare auren ku ina nan in baka ba ta komai sai a ce to ba ta sadaki amma ka ce a sadda ya auren na ba da wani abu sai a ce to sadaki ne auren ku yana nan wani suna kuke so a samu ku sai aka ji sunan ka ma ya yi daidai da addini sai a ce sunan ka yayi ba sai an canza ba to an ce sunan ka Umar ko sunan ka Aliyu misali ko sunan ka Abubakar ko Uthman da a canza ba suna yayi an gane to bare sunan da Allah mai isa shi sai an gaya muku na gaya muku in daga jaddadawa iyayen nan na annabi Muhammad da Allah ya kaddara aka daura aura aka yi mata gidanta daban sai da amina farfajiyar ta daban aka dauko banwa guda daya aka ce ke kin ga wannan shi mata biyayya wanke wanke take wankin take share take an gane dafa abinci ki mata an gane Abdul Muttalib yace ni zan dauki raga mabiya an gane ai yace duk abin da ya kamata ai waccan sarhamatu sarkar kasa ita take juya gidan ita ce Milonia ita ta yi binta binta kuma ta yi Abdullahi an gane ai tace duk abin da ba ku da shi ku zo kar ku ji nauyin tambaya da me ba ni da shi to isa kace ganin arziki daban kuɗi daban an gane arziki daban kuɗi kuma da
1: fa'ida
0: to su gidan su annabi ga kuɗi ga arziki ni ya hada ka zo gidan ka kwana da ruwa wallahi ba gidan su bane ka zo gidan ana bin ka bashi ka kwana da bashi wallahi ba gidan su annabi bane
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ka zo gidan kana furgici ba a sauke tsoron ba gidan su annabi bane in dai ka zo nan gidan ko dole ka ake to kasha wallahi kasha kasha da su annabi ce to da Allah masu irin wannan gwalagwalan gida yaya aka zo yanke magana aka zo aka tsara gidan sai bi Abdullahi an gane daga can banu zuhurata mata dai dai dai dubu uku kallu mace dubu uku baki da ɗan gari Allah ai abun da akwai sauki mala sai da Amina aka sa mata kaya ta jibbala gwalai da daham aka doro ta akan doki mata suka biyo ta ana tafiya ana ranga da waka da sunan ta a wakar da sunan Abdullahi a wakar da sunan Wahab a wakar da sunan Barkatu babar ta a wakar da sunan Aidhun Abdul Muttalib a wakar da sunan matar Abdul Muttalib binta babar Abdullahi a wakar ana rera waka ana rangaji aka to nan kuma matan maka suka tare su daga baki an yanka irin ragunan nan an banban kare su aka zo aka tare su maza zalla abokan Abdullahi wanda za su rika cikin gidan kasan su ne su 2100 sai da Abdul Muttalib ku ai kunyawa
1: Allahu Akbar
0: kunyawa a bar shi shiga tun aka kawo ta misalin karfe 10 da dare bai samu shiga ba sai da asuba dan adam ne wannan against da shi wannan against da shi wannan shafeji sai ji Abdullahi
1: sigirma
0: aka zo da asuba ya shiga Abdulmutallib izo ga dansa Wahabi ga Isa Amina suna zaune to kaga wannan iyayen kaga wannan iyayen da wannan kakannin Wahabi Abdulmutallib Amina Abdullahi suka ce to Abdullahi ban mu taba gani kai laifi ba da Abdulmutallib yace baka laifi abin da ke jikinka ya hana kai laifi an gane Wahabi yace Amina baka laifi gaskiya ba mana ba wa jama'a ita ba tafiya fituwa ba saboda kariya ga manzo Allah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam sai baka ubangijin Ka'aba ya hada auren ku kowa ya neme ka inji Abdulmutallib kace baka so matan Yahudawa matan Nasara matan Laraba duk gaba daya
1: duk su
0: ita Amina ita ma haka to ubangijin Ka'aba ya hada auren
1: Allahu
0: akbar kudaisa akai hannu da hannu haka tsakanin Amina da Sidi Abdullahi to Abdulmutallib dama ana gaisa sai a ja kofa sai aka ja suka fita to waɗannan iyayen tun daga Annabi Adam ina faɗa ake aure ake haihuwa ƴaƴa kala kala a haifi annabawa a haifi manzanni a haifi manyan bayin Allah an gane to ba a taɓa samun aure wannan auren aka ɗaura shi ba mala'iku suka halarta a fili da boye jama'a ta kai jama'a an gane a wannan ɗaurin aure an gane ai aka biya sadaki a wannan ɗaurin aure aka zo aka shigo da angon da amaryar cikin wannan ɗaki iyaye suka gaisa shi mijin da matarsa suka gaisa shi iyayen Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma an ci waiwayo a don tafiya na taba gaya muku ba amma mai ta waɗannan iyayen wanda bai san su ba isani wanda duk bai rike su ba ina ganin ba su kai ba to ba da su ike ba da manzon Allah yake
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ka gane duk wanda izo zai taba iyayen ka ai da kai yake ai mutum ma ya ce su wai an ce kaza ba haka ba an gane to wannan iyayen a al'arshin Allah Allah ya rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ya rubuta da Allah girman mimun ha'un mimun dalin din mimun din da Allah ya zana ta farko kiya ta kai kano ba ba irin wannan yanka rubutun da ake ba farko kiya Allah ya zana ta da daham gold ha'un din ya kai girman kano mimun din tsakiya ya kai kano dalin din dai haka wannan ya kai kano wannan ya kai kano Allah ba ta mana a gabanta an gare sai Allah ya zayyana ta da wani sunan sa kasan sunan ar-ra'ufu ar-rahim an gane duk mala'ikan da ito da ya hango sunan sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam duk mala'ikan da doka ce mata Allah kaga wannan sunan ka karanta shi a zuciya ko akan harshe baka mai salati ba ko a bata da Allah ai ba zai yi ba shi sa da an faɗa annabi sori kai salati yin ka rike shi an gane to ce ne da jibrilu da izo gun ifadi kin ya sujada ga Allah sai miki sai ce ya rabbi ban taba ganin wannan sunan kai mai wannan zanan ba sai ce jibrilu mai wannan sunan ni al'arshi na da shi ne mata kawa kamar a ce gidan da baka da kamar sa amma adansa annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to al'arshin Allah haka take ice nayi mata ado ne da mai wannan sunan saboda mai wannan sunan jibrilu shi nake so shi nake kauna shi nake kallo ta halitta ta ba wanda nake kallon ba mai wannan sunan da jibrilu ya gaba sai gansa Abdullahi Abu Abdullahi ibn Abdullahi bai san wannan sunan ba shi jibrilu na taba ga muku sai ce sarki ya tabbata da Allah wani suna na gani to shi din sani bai tambaya yake sai Allah ya ce Jibril me ka ga an sa sarki ya tabbata ga Allah ilimin ka ya riga ni sani suna ne na ga an sa Abdullahi sai ya ce to sunan annabi ilani kuma sunan mahaifin wannan annabi ilani yace to naga an sa Abu Abdullahi shi kuma wannan shi zai kuma haifa Abdullahi shi Abdullahi mahaifin sa Abdullahi kuma dan sa Abdullahi sai yace to ya rabbi a ina ke yace ayyan da shi annabin bai fito ba na ban shi a ƙarshe shi sa sai na tanadi baban sa shi ma sai a ƙarshe wannan mai sunan Allah yace tanada sanai ban yi wani mutum irin sa wanda zan bashi amana wannan annabin na ba sai shi yana da gima ko da gima a sama fa aka rubuta sunan sa Allah ga kaje wannan karatu to zuwa wannan sunan kai ka ci da albarka ka ji ba sunan sa Allah mai isa sunan Abdullahi Abu Abdullahi ibn Abdullahi to wannan sunan Allah ga ta mallan kalli sunan ma kalli sunan kawai kaji ba Jibril ya gaba sai gansa Aminatu bint Wahab sai ga sunan mace ita kuma ba a cikin aljanna take ba sai ce sarki ya tabbata da Allah wata na gani sai Allah ce Jibril ce yace wannan mai sunan Abdullahi shi zan bai amana annabin da na fuso ita kuma wannan ita zan hada ta aure da wannan Abdullahi su fitar min da wannan mai sunan Abdullahi yace Jibril wannan na ba ita zan bai amana amma ta kaf ban kirkiri matar da zan ba ta amana tsarkin mahaifa ba kamar Amina za ta fi tsarkakakke mai daraja mai albarka za ta yi alfahari da dan a ce kamfanita ba kamar danki la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka ji ba an gafa shi mana to waɗannan iyayen ina jin hankalinmu shi yasa kuka ji wancan bawan Allah nake dan fadar sa Alhaji Kabiru Sani Kwangile SKY na fado da na abinda isa idan mutum yayi aiki na alkhairi musamman ni inda iburge ni da yirin kun wannan gabaras shi ne garkuwa iyayen Annabi Muhammad wadi bo emme iyaya yanzu ta sha alkiyama Annabi ce waye ce garkuwa iyayena ne a ce Allah Kabiru Sani Kwangile SKY akwai rahama da tafi wannan akwai albarka tafi wannan akwai gurin tafi wannan Annabi irike yake ce in duka ne rahama iyayena yanda ka tsaya musu ni ba Annabi Muhammad na tsana akwai abin da yake wannan ni ne amfani ma kana da gida kuma gidan manzon Allah ba sai fito ce shine garkuwar su aje alkiyamas annabi ikalleka yace yanda ka gama garkuwar su ni ma yau garkuwar ka an gama ko ba gama ba to kakka tunanin ma shi kadai ne fa sai annabi ya ce to kai kuma za ka zama garkuwar su yau la ilaha illallah kai ma a baka garkuwar su an gare kuma shi ne garkuwar sabon annabi ma'ana bai da ka taba sabon annabi ba ma'ana zai sa a zo a faɗi darajojin su ko kana so
1: ko ba ka so
0: a faɗi mata ya manzan Allah a faɗi ƴaƴa da jikoki na manzan Allah shi annabin a zo a faɗe shi ba albarka ya samu ba bai samu daraja ba mahaifin su yanzu ya rasu ana haska ma abin da ɗansa yake annabi ya gaya mana iza matal insan in mutum ya mutu in ida amalu illa min talafin annabi ya ce in ka mutu komai naka na duniya fa ya kare kaf
1: gaske
0: sai abu uku yace sadaqatu jariya sadaqa jariya shine wannan ladan ta yake gudana ce ne da ko kuma ka mutu ka bada wanda yake maka addu'a to shi bayan yau iyayen addu'a ya sa a musu addu'ar kowa jama'a kuma musu ya annabi sun yi musu addu'a akwai abin da ko wannan ba ko wannan kana sama da wannan
2: Allah saka mada
0: kai dan Allah dan annabi wannan ba za a faɗe shi ba to yaya abin a faɗe shi ne shi yasa ka ji na ce akwai wani mutum ɗaya a duniya
2: gaskiya ne
0: nace a duniya ba a Afirka a Afirka ba a Najeriya. A Najeriya ma nace dan Kano ne. Dan Kano ma dan Kano ne sifir. Kuma dan Yaka sai. Nace Alhaji Kabiru Sani Kwangu ne SKY. Wallahi al'azim ya ci rubuta.
1: Allah ya sanar
0: mu
1: sa.
0: Mu duniyar ne rike mana annabi. Wallahi sai mu rike shi. Amma sai mun fade shi.
1: Kowai
0: kowai. Shi ko Alhaji Kabiru sai Allah da buwa. Ka san ba yadda aka mara shi. Duk waɗannan abubuwan na faɗa yana yi. Kuma wallahi baya so maka faɗa. Kai idan Abubakar Siddiq aka yi. Za mu zo tarihi za ka ji.
2: Allahu akbar.
0: Idan ya baya so a faɗa.
2: Allah sarki.
0: Jibrilu yace Allah ce ai shi kai wa dole a faɗe ka. Kai wa annabin sa dole a faɗe ka. Kai wa mazauna da annabi dole a faɗe ka. Sai aka ce mari yake Abubakar. Ya Allah ce baya riya dan mu yake. Ya rike mana annabin mu. Mu ma mun rike shi. To za ka da shi. Za mu zo tarihi za ka ji na rantsa da Allah an nema tarihi wayannan sahaban daya ko wanda sai ka ce annabi ne. Sai ina ina cewa ba annabi ba manzo Allah. Ba gani ai. Ne shi dan Allah wannan yake wannan. Duk sai shi aka tarkada duk abin da suke yana yi shi Allah ya kabiru. Sai kun gida amma sai Allah ce ware shi. Ka san kyautar da aka ban sai aka bashi annabi to dai a ce ma kawai kai kaza kai kaza sai a janye ma kaumar annabi sai a tura ma wani aiki daban a ce ai kai ko sani da aikin ka ko ban taba ganin aiki mai karbo to sani kamar annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam wani aiki ne ne za ka yi wa Allah wani aiki ne ka je ma ka yi cakume cakume ita ko ƙaunar annabi Muhammad ba ta buya ga meyinta shi ba gashi ana faɗa ba inda ba haka yabo wallahi ba zan faɗa ba ya hada malamai ya ce a zo a faɗa annabi kuma malaman shi bai da gefe ya ce kai ko ɗan ɗariƙa ko ɗan kowa in dai kana da annabi sai ba ka ake bukata ba haka ake so dama shi ne tafiya rai kana da gidan annabi zo ka gaya mana matan annabi iyayen annabi jikoki sabai annabi ta zo ka gaya mana su bayan Allah manya waliyan Allah wanda suka bi hanyar la ilaha illallah zo ka gaya mana su an gane su ma gishirin tafiya ne to da Allah bai dace ba shi kadai ne a Kano Allah mai wannan kyautar
1: saka masa
0: yace dilli tun a zuwa faɗa annabi
1: saka masa da kai
0: kuma a zo ai hidima ga masu faɗar annabi ko yana nan ko baya nan sai ai kuma duk abincin da na gaya maka tsakanin ba da gida gina makaranta gina masallaci ka gane taimaka masu karatun alqur'ani ciyar da abinci danyi ko da fafe ka gane ba da kuɗi a baka hakuri sai Allah ya kabiri sa da kun gida ka gane ya taimaka masu yabon manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: maka kuwa da umara kana ji ko maka shiga nan gidan ka fito ne a rantsi da Allah ka ji mutanen da ya biya sai kai mamaki
1: saka wannan da kai
0: to duk a ce masu kuɗi duk sun wannan to sai aka dauki quality abin mafi girma mafi daraja mafi albarka kawai sai aka danka man manzon Allah yana nina san yana son annabi
2: gaskiya
0: ne wallahi yana ƙaunar annabi yana shokin annabi wannan shi da ba kawai ta shi shi
2: wallahi wallahi
0: yana son gidan annabi yana son ahli baiti ya zauna da waliyar Allah lafiya ce ga wani an ba sai a zare masa annabi
2: wallahi billahi
0: to am kore aka baka aka rawa ka da annabi abin banza da zaka bani a ce kai multimillionaire ne baka da annabi na rantsi da Allah miskini yafi ka daraja in zo na da annabi
1: sa
0: ga duk wannan su annabi dole a faɗe shi Allah ya mabaiwa kuma Allah ya mabartaba ya madaraja kuma da ma shi ya hakuri dan yau suna nan wannan abin da yake fitin da ya riga su ba ma san sa to Allah yana san sa annabi yana san sa ka gani gidan sa annabi suna san sa to ba ya gama ba shi to me za ka yi masa ka ga magana ta kare Allah sa mu dace Allah kara mana kaunar annabi duk abin da zai sa mu tuntuɓe Allah ka cire mu Allah ka bar mu akan hanya annabi dun rintsi dun rintsi dun lalacewa abu Allah ban mu da annabi Muhammad
1: sai
0: ka bar mu da shi to mu ba wani rintsi ba wani lalacewa to mun samu dacewa ai Allah ka sa mu dace inna Allah ka bar mu da manzon Allah dan Allah ka ji karatun nan mata sun yi fa annabawa iri iri amma Allah ce ita dan da zamu ba ta bara a samu uwa irin ta ba uwa irin ta in ka hada ta da Musa mafiya annabi Ibrahim ka hada ta da Yohanisu mafiya annabi Musa ce ka hada su ka hada su da Maryam mafiya annabi Isa ce ga bagan ga suratul Maryam aka sa amma da za ka aje ta ga Aminatu gata a ce ke Maryam ba kika ba ka ce annabi Isa Amina kika ba ta ce annabi Isa
3: amma da din malaka kabiru sana kun kila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yin sa bana rasuwa ba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin ci gaba

0: ci ayyukan
1: wannan keke mi ce 97.3 kakan sangon FM Rahma Radio inda aka saurare shirin farin jakada wanda kuma tani agogon ya da shirye-shiryen namu yake nuni da cewa karfe 2 saura mintuna 2 da misalan karfe 2 ne da zamu je ga sashen namu na shirye-shirye inda zamu kama ku shirin barka da rana
0: ta sharfa akan kama
1: shirin da kan tattauna kan batutuwan da suke da jibi da kuwa loma domin yin taza da sifa da kuma kanon bakin tsarin dukkanin maduwan da muka dauko
0: suka sa a sama radio Rahma gaishe ku mun tsara
1: wannan kuma bayan sai da musarrin karfe ku dare za mu je ga sashen namu na dini da za mu kawo muku shirin fitowar Rahma
0: radio ta kano da gaisuwa muke ta yi muku kunyira
1: shirin da kan amsa tambayoyinku masu sauraro da kuka turo tare da Farfesa Sani Umar Rijal Lemo fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin ciki al'umma mita 97.3 kakan sangon FM Rahma Radio domin jin irin tanajin daɗaɗɗen shirye-shiryen da muka yi muku duka dai ta cikin sango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka tare da ni Fatima Kabir Lubrin ya kasance

0: 97.3 Rahma Radio.
1: Rahma Radio.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa cikin shirin barka da rana. Shirin da kan yi ta zada tsifa kan al'amura musamman waɗanda ke da jibi da rayuwar al'umma walau dai a matakin ƙasa, jiha ko kuma ƙananan hukumomi. Cikin shirin yau idan Allah ya amince muna tare da Dr. Sunusi Umar wanda kuma da shi ne za mu kasance cikin sa'a guda domin tattauna muhimman batutuwa. Dakta, a madadin masu sauraronmu, mu ne maka barka da zuwa.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: To masu sauraro, kamar yadda na ayyana tun da fari tsawon sa'a guda ne, kamar yadda aka sani, shi wannan shiri na barka da rana kuma shiri ne da ke taɓo batutuwa musamman waɗanda suke da jibi kai tsaye da al'umma. Dakta, abubuwa dai sai dai a ce alhamdulillah, masha Allah, kowa ya san abin da ake ciki, musamman gabace da an buɗe ce an janye takunkumi ko ba da dama
3: haka yake.
2: Dukkan ma'aikatan takara tun daga kan shugaban ƙasa, majalisar dattawa, wakilai, gwamna, majalisar jiha, dukkan ce
3: wasu ba ƙarasa ba kamar da nake gani a jarida.
2: To,
3: amma ne an ba da dama hakan.
2: To, a fada yada an gizo, a nemi sa halewar al'ummar da aka mulka.
3: Shi ne zama
2: talakawa.
3: Na ce mulka ne da
2: Allah ya kan kaka su fito su yi zaɓe. Da kuma abubuwan da dake cewa mutane tuwa ƙwarya duk baya wuce batun nan na tattalin arziki, wanda ake ganin a dalilinsa al'amura sun zama abin da suka zama, an shiga tsadar rayuwa, ga batun mun fetar ɗin nan. To, amma mu kalli sha'anin tattalin arzikin nan, dakta, watakila masu sauraronmu za su tsinci waɗansu abubuwa da za su iya yin wani abin da ya dace, watakila don ko da a daidai ku ne a ce tattalin arzikin namu ko nasu ya gumbara, tunda dai ga yanayin da ake ciki, waɗanne abubuwa ne suka jawo taɓarɓarewar tattalin arzikin nan da kuma ƙoƙarin da su gwamnatoci suke cewa suna yi daga matakin ƙasa zuwa jiha, cewa ana so dai a ga tattalin arzikin ya farfaɗo kuma don al'ummar ƙasa su yi walwala. In ka gama kintsa zan ce to damar taka ce kai tsaye, masu sauraro suna tare.
3: To, ba ni kintsi, kowa ma a wannan lokaci namu a Najeriya zai iya faɗa albarkacin bakinsa a kan abin da yake faruwa na game da tattalin arziki da tsadar rayuwar da ake ciki. Ita ce ta'addaba al'umma, kuma akwai dalilin da ya sa sai ya faru. Dalilai ba sa wuce tun farko, muna dogaro da waje da abubuwan waje wanda shi ne arzikinmu da tattalinmu yake tafiya a wajensu. Kuma ya ga wanda muke bukata da aka tabbatar ana bukatarsa, wanda da shi za a rayu a ji daɗin sarrafa abubuwa, to sai ga ba mu muke yin sa ba. Saboda haka wannan ya jawo mana ji daɗi sosai, shi ne ya sa ƙasashe suke ƙoƙarin su zo su ba mu bashi mu karɓa, ko da dai bai dace a lokacin da ya kamata mu karɓa. To, wannan shi ne. To, me ya faru a ƴan kwanakin nan ko ƴan shekarun nan, ba za su ji wata mai kayata dubuwa misali mai ya fara a wannan lokacin ko kwana dubu kai mai ya fara a waɗannan lokacin tun lokacin da wannan shugabancin
2: na shugabancin
3: ya fara, kaga abubuwan da za a yi masa adalci, abubuwan na tattalin arziki na tabarbara ba lokacin sai ya fara ba, amma shi ne ya kawo abin da dake al'umma ya tattalin arziki ya girgiza bishiyar har wato sanyinta suka lafi aka jige su. To shi kuma yana jin da ya san haka kasar za ta zama da wani wahala da biyu wannan abu ba, ni dai a tunanina a matsayinsa na ɗan adam wani zan ga haka. To me faru sai kuma ya zo bayan an cire wannan nisan tallafin, sai kuma aka ce to ita ke nera takamammu ki je ki kokawa
2: da dala kasashen kudin waje musamman dala.
3: To kaga an sake koma wajen kenan. To wannan sai ya zo ana ta cewa ayi kaza a kara mutane albashi, wanda su wanda suke karɓa albashin ma a ƙasa ba su fice a kashi 100 ba su fice 19 ba,
2: to kashi 100
3: a kashi 100 ba su karɓa albashi
2: ba
3: ƙwarai-ƙwarai a miliyan 200 da wani abu har ba su fice miliyan 9 ba, haka su ne suke karɓa albashi. To sai aka ce to makarman albashi a bashi 70,000, to kuma can naira ga ta mata illa, me kake ganin zai faru?
2: To amma dakta, watakila masu sauraron musu ce me yasa ka ce an yi mata illa bayan an ba ta dama ne an sake ta ta kwatawa kanta yanci?
3: To ai misali tsare-tsaren da aka yi a kan dala ko wani kuɗi wanda ake ganin yana daraja fiye da ita shi ne, misali alamar ƙarfi tana da mai ƙiba, ko aka ce ita dala an mata wani dogaro an kakkare ta a wani tsari da ba zai sa a yi mata illa ba, haka pound sterling, haka yen, haka irin waɗannan kuɗaɗe wanda aka san suna da daraja da ƙasashen su, ma'ana suna yin abin da yake kawo ƙasarsu kuɗi, misali ƙere-ƙere, rashin cin bashi a kan ba ƙa'ida, ko in ci bashin akwai ƙa'ida za a biya shi da ya kamata. To wato ita dala da kuma waɗannan kuɗaɗe suna da gatan masu mulkin ƙasar. To mu kuma ba a san meye matsayin naira ba ma a duniya ga baki ɗaya, maimakon sai aka ce to ki tafi, in kin tafi fagen yaƙi ko kokowa ce a iya kawo da ke a 1,500, ke kuma ke ci sa ake kayar 2 ko 3
2: akwai rigima.
3: To wannan kaga ita ka ɗauka naira a ƙanjama take, shi kuma dai dala ta ci ta ƙoshe ta motsa jikin ta ya komo, to wannan lokaci kaga ba za ka haɗa da ƙanjaman mutum ba mara lafiya
2: da
3: ƙosashe. To wannan abubuwa ne, sannan abubuwa da suka ɗan jawo wannan rashin tsaron, maganar rashin tsaro ya jawo abubuwa na tattalin arziki sun ja ba, misali harkar noma, nan ba zan magana a kan tsaro ba saboda kowa ya yi ma yi zai.
2: To amma ba za ka ce
3: ba zan yi ba, abin da ya sa tun da na ga an kama soja ga yadda aka yi masa, an kama fulun ga yadda aka yi masa, an kama sarkin gari ga yadda aka yi masa, an kama yaro jinjiri an ɗauke shi an banka masa wuta, an kama uwarsa, an kama mata aure an yi fasadi da ita, duk abubuwa ne da ka sani wanda za a ce bai kamata ba, tana ka ya zamanto ya shafe shi an yi masa. To sai ya zamanto ka ga duk waɗannan abubuwan sai dai ka yi magana a kai ka wuce, kuma duk wanda zai zo ya baka bayani a kan wannan 'yan ta'adda da rigimar da ake na tsaro, in ba shi a kansa ba ne ta faru, wala ba zai iya faɗar abin da yake faruwa ba, sai wanda ta kama shi kuma Allah ya kiyaye shi, Allah ya kiyaye mu faɗa wajen wasu waɗanda muke gani ba za su kyautata rayuwar mu ba, in sa ka ji ba zan yi magana wannan abubuwa ba.
2: To amma dakta ai watakila idan an fito da wani batu zai iya taimakon al'umma musamman kamar yadda kai addu'a Allah ya tsare gaba daya musamman wanda basu shiga irin wannan yanayin ba a ya daukan matakai na kaucewa gamuwa da irin wannan
3: to matakai shine inganta tattalin arzikin nan kuma gwamnati ta yi abin da za ta yi tunda an san inda mutanen nan suke ana da karfin da za a yi ana da wato gudunmuwa da za a iya bawa in dai ba wani abu ne wanda ba sa so su gaya wa mutane kowa ya san gwamnati wani abu bai fi karfinta ba in kuma an ce a fi karfinta to daman da sanin sa ake yi to kuma al'umma da suke ake ba su tsaro din da sanin su suna ko gudunmuwa da za su yi kamar wani tsari aka yi in dai aka ci gaba da yin mutane haka to mutane su to su kare kansu to mutane tattalin arziki ya lalace makarantu na haka ilimin su babu tsaro na babu to kaga ina gwamnati kenan sai ta karɓi haraji sai ta abin da take so wanda take ganin shi ne mafi kyau gare ta ba mafi kyau ba ga al'umma da take mulka yanzu misali duk inda aka ce gwamnati na son tattalin arziki ya wanzu to dole sai an koma harkar noma tunda amurka rasha china duk waɗanda aka sani hatta nan wuraren sun wanda su sa afirka abinci ba tsada ba ne yake da su ba tsada ba ne yake da shi to an ce nan kullum misali abinci tsada yake mutum da ake nema za a nisa ya zai tsada nomin da kyau ba ba ingantan shi ba ba a ba manoma gudunmuwa da ya kamata a ba su yan shekaru uku nan ko zuwa hudu nan sai aka wato taki ya kara tsada da bai taɓa yi ba kamar yadda na ji suna faɗa kuma kamar da muka nuna zuwa mai awo'ai
2: ko jama'a na tattauna da wani manomi kukan da yake yi cewa akwai buƙatar ya gama nazari kawai tunda ya kai shekara kamar 60 da dan motsi
3: to
2: yace kamata yayi hakura da harkar noman nan
3: to
2: tunda irin kudaden da suke kashewa a yi noman idan ka zo ka girbe abinda ka
3: noma ba sa dawa
2: kudin baya dawa
3: to
2: sannan shi kansa amfanin ba ma maganar a samu wani
3: abu cicit ake in ka kashe 50,000 in ka ci sa'a kai yadda ka ci riba to ka kashe 50,000 haka za ka samu 50,000 to idan ka samu 50,000 in za ka fito da shi daga gida ko daga gona ka kai kasuwa kai gida sai an samu wato sufuri yana
2: kudi
3: sai sun
2: karu da sufuri yadda
3: za a bi ruwa mai ya tsada daga ranar da aka ce mai yana lokacin da shugaba ya karba a nan mai 850 ko a lokacin da ya yi kwana 3-4 yanzu dai an ce 1,450 ake siyan sa lita guda to ka gani to kai ne manomi za ka fito da kayayyakin nomanka a wannan lokacin to kayi baka faɗi baka ci riba ba to sai aka ce sai ka ɗauko mashin ko mota tunda ba ko gani ke da jaki ko ba ko hanki da shanu ko irin wannan ko kura ga wani abu wani kayan ya wuce haka to kaga sai ka biya wannan kuɗin da za a fito ma da shi ƙarin kuma wani abu hanyar da za ka fito da shi ba ta da kyau gwamnati ba ta yi komai ba akan hanyar to saboda haka shi wanda zai zo ya ɗauko mana kanka sai ya caje ka kuɗin rashin kyau hanya saboda wani abu nasu zai iya lalace an ɗauko kaya a gurin
2: banda mai da zai
3: sha mai tsada ko ga abu duka biyu kenan ko kuma duka na uku kenan na farko tsada taki ba a ci riba ba na biyu sai ka sai mai kan tsada abin da ake sani na biyu kuma sai ka ba da kuɗin mota wato ƙari akan abin da ka saba sannan za ka iya
2: tunda shi ma da zai sha an samu ƙari kaga akwai shi ma lallai sai ya yi ƙari akan kuɗin
3: to sufuri kaga abin da ake ciki kenan to ina wannan zai kasance a rayuwar mutane a samu sauki kaga ba bashi ba ba sauki ko kana to kaga me wannan zai kawo me tasirin wannan halin da ake ci kaga mutane ko da ka koshi baka koshi ba
2: wasu ma ku ana koshi
3: ba ba koshi to ka gani ka gani ba mun ba mutum su kan su abubuwan da za su kara mutum wato lafiya sanawa ne su kwanye su irin waɗannan kayan rafi da sauransu
2: ko kawar da ake yi
3: a samu shi
2: sani a samu abin da za a samu
3: shi ko wani abu sinadari a hasa wanda shi ne to saboda haka cikakken lafiya ma ka ba saboda haka sai ka kalli meye ƙudurin gwamnati da ke jan mutane za a fitar da wannan ƙangin kuma an sa mutane a wani ƙangi daban meye aka yi duk abu ko mene ne za a fara shi aka shekara ɗaya biyu uku an ji sauƙi a kansa
2: haka da ya kamata
3: yawwa to amma an shekara ɗaya ɗaya da rabi biyu da rabi ba wani sauƙi sai ka haɗu aiki
2: an
3: haura uku ma misali to kaga wannan to ne magani in har akwai ma magani shi ne na farko su yadda yan siyasa cewar wannan abu sun tabbata cewar ba su yi wa waɗanda suke mulka ba adalci kamar yadda ya kamata a yi
2: to kan ya sa ka ce
3: abin da ya sa saboda misali kowa ɓata ya sani kowa gyara ya sani ba ka ake cewa ba mawaƙi ne faɗi wannan ko to shi ne cewar ka ce zan zo in mulke ka domin in inganta ma rayuwa
2: ban da ma wannan wasu alƙawarurruka ma
3: to misali to
2: alƙawarin da ake yaƙin neman
3: to ko ba a yi ba kowa a duniyar mu ta Najeriya nan ya sani cewar sun yi alƙawari in ka zaɓe ne zan ma kaza in ka zaɓe ne zan ma kaza to ba a yi ba to a matsayin ka kai na shugaba ai akwai wani ɗan tunani na hankali da ilimin da Allah ya ɗora ma sai ka ga cewa meye za ka yi mutane domin ba sun zaɓe ka shi ne za ka alkinta su kai wasu abu ne wannan to ba kai ba to waɗannan mutane sun dace su karɓi gashin aya a hannu a wurin ka ko kuma ka yi musu shimfiɗa ta jin daɗi kuma me kai kake yi wanda kake kai ma shan wahala yadda suke sha mun ji ba za ka ga irin wannan wahalar ta su amma abubuwan da duk in ana zaman lafiya ma shi za ka yi kuma shi kai yanzu ka sai kaza ka sai kaza ka sai kaza ka sai kaza domin alkinta shugabancinka amma wannan ka bakai kaza ba wannan bakai kaza ba wannan bakai kaza ba na al'umma shin ba daidai ba a yi mutane haka tunani na ɗan adam da ya daidai a al'umma irin wannan wato cin kashi ba to kaga gari yawaya shi ne abinda za a gani shi ne harzuka mutane yara su yi abubuwan da ba a gani ya dace faɗa faɗin da ba shaye-shaye sace-sace ka samu ma kan wani wanda bai saba ƙarya ba kan zai cire ƴaƴansa sai ya zo ya ƙarya bai saba roƙo ba sai ya je ya roƙa
2: saboda
3: aikin nagarancin ma siminti ya tsada ba kowa ba ne yake gini in ka ga an gini to sai gwamnati sai ko kuma wani irinsu ko kuma wanda aka yi masa abin da ya nuto babu ba na ma an ce ya kwano na rufe ruwa ya ɗan sauko misali to ba sai an yi ginin ba za a rufe kwano ya yi
2: gaskiya ne
3: a gani
2: to abin da tsanin kana ganin kenan shi yanayi da shi kansa tattalin arzikin kasar ya samu kansa a ciki na maganar taɓarɓarewa da ake ci ya yi irin waɗannan matsaloli ne suka haifar sannan kuma kana ganin taɓarɓarewa tattalin arzikin yana taimakawa wajen samun rashin tsaro ko rashin zaman lafiya
3: sosai kuwa ai bayan da za a yi mutum ya ce yana da matsalar yunwa a ce zauna nan har ta kashi ka babu ba taɓa wani mutum ba
2: wato sai
3: ya nema da wani nema sh tsare-tsaren da ake yi su domin al'umma zamanto sanar abu babu tsari kusan da ka ake tafiya
2: amma
3: saboda zaka ga cewa lokacin da aka ce tattalin arziki ana sayayya sai aka mana yadda komai daki-daki na abin shi to a lokacin nan da aka yi shi aka tsara shi kaga kenan masana masu ilimi masu hankali wanda suka san tarihin kasar da yadda abubuwa suke sun faɗi yadda za a yi shi ana tafiya ga abin da ya wasu a canja to babu wannan ma tsarin haka ana yi ne kawai kamar cibiyar ka ta yi
2: to amma daktan sun ba sauraro za su ce anya mutum ya fito ya yi yaƙin neman zaɓe ya karaɗe ƙasa kuma yana yi wa al'umma alƙawura cewa idan har an zaɓe shi ya samu wannan kujera zai magance matsalar tsaro zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza da abubuwan da mutum yake faɗa ɗin nan a ce kafin ma ya samu damar bai da wani tsari ko wasu manufofi a ƙasa waɗanda idan an yi an samu gwamnati za a ɗora a kai in ka duba za ga akwai masana tattalin arzikin akwai masana kala-kala waɗanda za su tsara ko suka tsara yadda za a yi al'amuran
3: to ai ka gane ko muhimmin abu da za ka lura a nan shi ne ita mai gwamnati ta zo da shi a matsayinta na gwamnati da za ta ba al'umma in aka tambata babu sai dai a ce ta kai na ɗaya eh akwai buri wanda ake ce hope kuma akwai abin da za mu yi domin talaka ko kuma wani abu haka ko kuma domin yan Najeriya to misali in ka ce ni abin da zan dawo muku da shi misali shi ne ina gori zan kawo muku kaza da kaza to me ya haifar ka faɗi hakan ka ga ya matsala ce ta kawo ka faɗi hakan ko? Eh?
2: Haka ne
3: to ba ka tsara

0: amana da shi
1: sannan
0: ba mun ce ba wai a baka
1: yana so ya ce idan an kara samun
0: hayayya yanzu ma haifa ana yi tunda mutum wani huta sai wurin iyalinsa kuma Allah yana iya halitta da yawa a yaƙi yaƙi ma yana samun haihuwa ba da tana wannan yaƙin zuci da yaƙin nuna da muke yi ko da yake gani suna ganin kamar ba ga mutane suna faɗuwa ba a ƙasa da yunwa ko da rashin lafiya to na tabbata zan je ya je tasha ya je asibitoci ya je hannun su doktoci ma suna iya faɗa dalilin da ya sa mutane yanzu suke zuwa asibiti ina kuma da ya ga wace mafi yawa akwai yunwa a ciki ƙwarar da gaske mafi yawa akwai babu misali abinda suke cewa wato kayan wanda zai riƙe jiki diet kenan ko masu gina jiki to ka gani babu su wanda kuma ana buƙata kuma wannan alamu ne na cewa gurin ta kasa ta gaza alamu ne tunda ba wata al'umma da za ta bar al'ummata na shan wuya a siddin da zalunci yana ta wakana a yadda to mutane ya su gani zama haka ne su kyale a cikin tun haka ka ga an kace iya to baka san halin dan adam ba
1: to
0: shi ne wani abin da wanda na ce ba wani wanda zai tsaya ga shi ana yawan su za a zuwa ce kai zo ma zo zauna ki kashe ni ba zai yiwu ba duk wanda za a yi sai ya je ne ba saboda haka wannan shi ne abu
1: to ba dakta kuma idan ka kalli abubuwan da su gwamnatocin ke faɗa suna ƙoƙari domin da ya shi talakan ya samu sauƙi duk da an shekara uku da ɗan ɗoriya amma gashi ma za a fara yakin neman zaɓe kana ganin ba za a iya jurewa ba tunda wata matsala ko kuma wata damuwa ta shekara uku da wani abu ƴan watannin da suka rage a kalla ko a sa ɗin aka ba da dama wasu tsare-tsaren nasu ba su iya fitowa ba ne yanzu sai nan gaba talaka zai gani a ƙasa
0: to ai gaba ne tarihi kowa da halinsa shi ne tarihi yake nuna misali wanda ranar farko aka rantsa da kai ka sa mutane a wani jidali ko wani abu ya zo faru mutane suna ganin bai dace a yi masa haka ba wannan abu ya same ka to kaga ga ko mara hankalin ka lokaci za ka sake zaɓarka ai yanzu ba jaki ma da ake dukan sai ya tsaya don ana kansa ko don a ɗaure yake akwai lokacin da za ka yi ta dukan jaki ka yi ta dukan sa to ma zai harbi kuwa kai ko kyanwa ce ko ɓera ne ko ƙadangare ne in ya zo ya rasa yadda zai fita to sai ya nemi mafitarsa in ko kaka shi shi ke nan ba da to ba ta nan ra'a da ya fi ƙarfin waɗannan abubuwa shi ne zai tunani yadda zai yi ya nemi sauƙi a rayuwarsa ko ba magana juriya ba ce su in za su jure a talakawa to su kuma su jure su sauka su ba su yi ma a gwada
1: tashi ne ce baka sani ba ko wasu muhimman manufofin kyawawan da za su sa talaka ya dara to sai gaba
0: a to ai gaba ne shi ciki gaba gobe ma gaba ce jiya ma ai gaba ta shekarun yi ce amma ba a yi komai ba to abinda ne zai nuna shi ne in suna gani sun kwarfi sun tara hanya ne daɗin yin zuwa gaba zuwa ɗan lokaci kada wani kuma yanzu shi ya samu ɓagar sun gyara an sha hana a samu a ce ba su suka yi ba to duk wasu alamu ya nuna abin ba ba kyau zai ba fiye da yadda ake yanzu me yasa shi ne tsarin da aka zo yau inda ake babu shi da ka aka taho to wanda ya taho shekara uku da ka yi shi kake ganin wata shekara hudu a gaba ko shekara hudu da wani abu amma ya ce maganin wannan
1: amma ni ina so ni kiran shi dakta ya gina an yi a shigo cikin tsari na mulki na gwamnati a ce ba manufa da ka aka zo
0: to misali kai baka zo ko a ma jita-jitar masa'in social media ina ana cewa ai ba budget tun

0: za a duk ba a aiwatar da su ba kuma ba wannan da ainihin tsari yake baje ba ce an aiwatar da na lokacin da aka shigo ba wannan kuma ba shi ma ba ai ba wannan ba ai ba amma mun san dai akwai bangare da aka yi na kara albashi 70,000 kuma naira ta kone ta cinye shi a gani sannan an sani kuma malaman makarantu jami'i ana yi musu amma malaman makarantu na secondary da primary wanda suka fi yawa su kuma ba a kone ba abin baya zagayawa an sani hanya a lalace take kuma kara lalacewa take misali na ƙauyuka inda za a fito da kayan noman da asara ba a yi asara aka yi a kan yinsu sannan mun sani a wajen harkar lafiya da sauransu magani ba sakuwa yake ba tsada yake ko da yake yanzu an ce akwai magani na talaka akwai na mai arziki wanda a duniyar rayuwa ba a yin haka tun da bai malaria ciwon da ya samu sauran da ya cije ka shi ne zai cije ni ko yawa kuma ruwan ka kilogram 60 ne nuna kilogram 60 ne to ni talaka ne saboda haka magani na 200 in sha wanda sai na yi sati uku ina sha kamar zai naka na kwana ɗaya in ka sha ka yi kasa shi 600 misali sannan kuma damar da sauran da zai iya sake cije ka ka dawo ka nemi maganin kai baka da shi ni ina da shi saboda haka ka ga a Jidda a wata uku hudu biyar malaria zan ta yi in kuma wani ciwo ne da ya fi ƙarfin wannan ɗin to daman sai dai Allah ta kasance ta Allah ta kasance yadda duk ta yiwu shi kenan
1: to dakta ita wannan nerar mu kalle ta duk da dai ka yi bayani a kanta kana so ka ce sakinta da aka yi na ta sama wa kanta daraja da yanci ba a yi nasarar samun hakan ba koko
0: to ai nasara shi ne a gani a ƙasa gwamnati ta cika arzikinta da kuɗi wanda suke da dala dama suka haƙƙi sai da haƙƙin suka same ta ko suka same ta ta hanyar kaga ai zuwa ka daɗa rayawa abu yana naira 800 ya koma 5,000 saboda faɗinta ta dala ba ta da ƙarfi ba ta da gas ba ta da wani halin da za ta iya motsi ita lalan nan sai aka kai ta fagen fama
1: ita naira
0: sai ta durƙushe dafa misali kamar da na gani yana dan fostin in za ka zo daga nan zuwa amurka naira 390 za ka yi ta zai ce yanzu ko kwallo ko hakula ba za ka iya siya ba kwallo lemu firamin za a dama ma ita ba da ta 390 ko ta 400 sai ka sa 500 600 kai in kana son gamsuwa sai ka sa 1,500 firamin kawai da ma wani ba ka fara 300 yanzu in ka samu to fara ce fara faro misali
1: tana so ka ce duk wannan tashin gwamnati za a inda kaya suka yi sakamakon misali a ita naira dama ta nemo
0: misali an cire an da kimera ta girgiza ta suma a hannun da ke ba ta tsaya kan da kafarta ba misali sannan kuma can an zo an cire wato tallafi sifiri ya tashi to in ka ɗauko wannan naira taka za ka yi amfani da ita shi waɗannan wuraren abubuwan za su tare ka wanda za ka siya an ƙara masa kuɗi saboda sifiri an ƙara masa kuɗi saboda tashin mai to na kaga a nan ma dukan da aka yi mata wazara ma ta fita wajen saboda kai da ita ne kuke wannan da za ka iya take ta kamar jeka sauransu amma yanzu ita ce za ta take ka saboda ta lokaci ba ta da lafiya ba ta da nutsuwa abubuwa da yawa ga shi wanda zai yi matsalar ita ce muddin sufuri zai tsada muddin wato zai tsada to lallai abin da yake amfani da mai zai tsada shi ma to muddin waɗannan abin zuka yi wato abinci sai ya tashi sai ya tashi school fees na yara sai ya tashi riga da za ka sa sai ya tashi dama ba a ta riga yanzu wani ke ma da guga an rage yi sai ka sa kayan ka yau gobe jibi ka sa ba kuwa da kan sa da sai karate sai a dubu ne a je a kai wanki to amma da kanka za ka wanki sabulin wanki ya kara tsada amma shusha za ka ba takalminka da naira 50 yake yanzu 150 wanki hula da 150 yanzu 500 saboda me abubuwan da za su siya da sanarwa duk ya ta'allaka kan waɗannan abubuwan rayuwar al'umma tana kyau lokacin da aka ce sufuri yana da sauƙi za zirga-zirga al'umma za ta sauƙaƙe komai a je shi a yi kan hankali misali da kana biyan 8,000 ka je Abuja ka je Lagos a dubu goma yanzu sai ka ga 25,000 naira ce ba ta ƙarfi kuma tsadan mai ga hanya ba kyau ba ta yaya misali da ake faɗa ai ba za ta wuce 9,000 yanzu misali 50,000 ce da wani abu kwaya ɗaya
1: wata ma 60
0: to duk waɗannan abubuwan su ne suke nunawa cewa ba fa a jin daɗi kuma wannan tsarin da aka ɗauko ba daidai ba ne.
1: Dokta, kan mu je ga masu sauraron mu, menene mafita ne akan wannan abubuwa da suke ciwo al'umma to a kwariya musamman sha'anin tattalin arzikin nan da ita tsadar sufurin nan da shi wannan tashi farashi na mai dai ta ina za a samar wa talakawa mafita?
0: To abinda yake faruwa shi ne wato kada mai din nan a yi tunani yadda za a daina dogaro da shi shi kawai ta wannan abubuwa a yi tunani kuma a yi wato tsari da wato nan ba zai zama dole ba yanzu shekarun baya da an yi mere din da hanyoyin ana amfani da su to da zai rage tafiya a motoci to kuma motocin ma da ake kawowa wanda sun jigata ne a ƙara ƙasashen da aka so su za ga sun kyan sun da su ba desert ba ne ba guri ne na hamada ba guri ne na ƙwararra ba wani guri ne na su ba su sanyi tana zuba a guri lalacin su zai daɗe ana yi amma sai inji ya fita daga hayyacinsa mota ta tsatsa za a kama ka siya yadda in a can kake domin kuɗin da ka siya a Najeriya in a can kake sabuwa za ka siya an turo ma ita kowane inji ma komai sakan ban kai da gari ba har zobe ma har ɗan kuma yanzu sakan ake nema har takalma to a gadon masana'antu suna taimakawa su dawo da abubuwa su sauƙaƙa a samu sauƙi inda da masana'antu ba sai ka je a Kano ba sai ka je Lagos ba za ka sai wasu abubuwa masana'antun da suke da a ɗari bana yi 20 yanzu suna nan a raye a Kano babu su sun gushe sannan a yi tituna hanya masu kyau ka a zaɓa a ce a yi wannan ba garinmu ba ne wannan ne garinmu a wannan yana nan guri a samu a gyara tituna ba cikin birni ba kawai har ƙauyuka wannan zai taimaka a yi tun da dai misali a shi janyo man fetur ɗin da aka yi an ce wani shi ne yake ba da gwamnati dama ta lura da haƙƙin al'umma wajen ba su wato kaso nasu al'umma na gwamnatoci na jihohi da kuma local government to shi wannan wace ana biki a wannan a gani a ƙasa ko wani abu ke a gidan waye
1: a gidan su
0: kuwa daga ce a gani a ƙasa to kaga wannan ba to mutane sun gani ya za su iya ba da ansa da kansu sannan wato dogaran nan da muka yi da man fetur ya yi mana illoli da yawa amma kuma don mun dogara da shi ba nufi muka yi ba saboda wadata ce ta Allah ya ba mu mun gamu da arziki na fetur amma mun fi kowa talauci wannan ne irin rayuwa ne duk inda ake yi da man fetur rayuwar su tana da sauki. Amma gwamnan Najeriya ka duba duk duniya ba ta mawukaci zama ba ko ta ɗan kore, duk inda ka zai a duniya da yake da man fetur to ɗan ƙaramin suna jin daɗinsa. Amma wanda na ɗan Najeriya ba zan dai shekaru 30 baya ne ko zuwa 40 shi ne man fetur ya ɗan taimaka wa mutane aka ɗan ji daɗinsa. To da an taɓa wa haka da ya sauki, amma yanzu man fetur ya zama to waɗanda yake amfani nawa ba su wuce kashi biyu ba a ƴan Najeriya.
1: To amma dakta me ya jawo haka?
0: To shi ne rashin wato tsari da shugabanci na gari, masu kishin da za a ba su sai mulkin su talaka ma ba su yadda su je gurin ba, su kuma waɗanda suke kai kuma su ba su yadda su kuma a kawo na kirki.
1: Kaga talaka ma a dalifi
0: wani da gaske
1: sun fi son su je su zaɓo wanda zai ba da taliya ko atamba
0: kuɗi. Yanzu wannan da wannan ainihin inda ake magana ta da waye da waye, in al'umma za su zo su ce su gaba da suke so lallai ga wanda zai so, ba kamar dalilin su kuma garin a miliyan goma sama miliyan tara sun ce abin da suke dole a yi, kuma dole a yi ba wanda za a yi. Amma kowa ya ja da baya ya ce a zaɓi jam'iyya kaza kada a zaɓi jam'iyya kaza, a zaɓi wani kada a zaɓi wani. To duk wanda ka ji haka to daman akwai wata manufa tasa, in ma so yake shi ya mora ko al'ummarsa ko kuma yana yin wannan ko don jahilci ko kuma don mugunta. To amma babu wani dalili da gwamnati tana yin abu na gari yau a tura ta, amma akwai dalilin in ba ki na gari ba a canja ki a tura.
1: Dakta tana min makaki da kai magana durƙushewar masana'antu musamman a nan jihar Kano. To irin waɗannan masana'antun namu ba irin kafafen yaɗa labaran nan da sauransu, in ka ji fa da yadda ake murginawa.
0: To ai duk wanda nasibu mara ce da nasibu mara nan da kuma wani ne ƙwarai da gaske, kuma gidan rediyo zai yi kyau babu lantarki. Ina gidan rediyo zai ba za a samu masana'anta ba za ta yi batir gungunin wanda zai riƙe wuri. Ina masana'a gidan rediyo zai ta inda ba za a yi irin wannan abin magana ba da sauran da menene, inda ba a gani da ƙarfe amma ban iya sarrafa shi da a ɗiba a je a siyar a sarrafa a damun da shi, kuma duk abin da za a sarrafa mana a yi shi ba muna da mutanen da suke da ilimin da za su yi abin, wasu ma daga can suke yi a turo mana.
1: Inda na fahimci dakta mafitar nan shine su mutane a talakawa a yi abin da ya dace wajen zaɓar shugabanni a gari,
0: su kwaci kansu su tsaya sai ta wani hanya
1: su kyale taliyar
0: da
1: tamfa da
0: kuɗi. Ai in mutum ma ya ƙi zaɓa taliyar mana
1: to ya
0: karɓi taliyar
1: ya zaɓi taliyar
0: ya karɓa zai ga yadda za ta ƙara masa. Wanda dai yana reka ranar da ka raba kunci gidanka yana reka a ranar da ka bashi dama ya zo na reka ka san ka sake bai dama kuma ku taɓa ka zai.
1: Dakta bari mu je ga masu sauraro, na ga sun fara biyo mu don mu ji su waye. Walaikum salam wa rahmatullah, da wa muke tare?
2: Mala ba ta take mu ban ba ko fa ta ke ga gari.
1: To muna godiya, wa muke tare da shi?
2: Muna tare da Abdullahi Ali Jazafi na kira.
1: Mala Abdullahi a gurguje yadda mun su kwane lokacin menene tambaya?
2: Mun ji karɓar tambayar, mun ji karɓar makarona, mun ji karɓar kuɗin, mun zaɓi abin da muke so din. To amma akwai wata iri kai amma ya ce mana in conclusion. To kaga mun ci kowar da ta amma kuma da abin da ake mana an mana son ƙarfi. To saboda haka to wata mafita kuma babban bako zai fito mana da ita nan gaba da za a za mu ce shi kanmu domin kayan yana ba mu ba karkara ba ma karɓar da sosai gaskiya lawari amma kuma ga yi abin da ake mana.
1: To mala
2: 2015 kaga mun ki karɓar taliyar mun yi aiki da kuɗin mu mun yi aiki da lokacin mu mun zaɓa to kuma amma kuma
1: to ba da ma to muna godiya mala Abdullahi. To dakta kaji fa yace su musamman a karkara ba sa karbar taliyar na amma abin da suke yi din ba shi suke gani ba
0: to ban ce ba haka bane amma karbar taliya ko ina ana yin ta mu ji a yayin da na sani kenan misali shine in ba baka taliya ba ba baka sabulu ko ba baka kudi ko wani duk a nan ne ba sa yi kuma misali munin kwanan Kano da sauran su nan wanda duk zai ci zamiya daga cikin kwanan Kano ake samu wato kuri'a mafi rinjaye to kuma kudi na kewa kayan abinci na kewa wannan tabbas ne
1: kuma
0: iyayen ana karɓa
1: a tamfan na
0: to kuma
1: wato a tamfa ce ta leda
0: wato ka gane ko kusan wato shi a ilimantar da mai zaɓe kuma ilimantar da shi da za a yi da wahalar da yake ciki shi ne a ilimantar da shi ya ce na ƙi ga wanda ya kamata kowa ya san waye na gari mai kirki a cikinsu ya al'umma ko a 'yan takara ɗari aka samu sai an samu wani wanda ya kuwa ne
1: kuma mutane in suka
0: bibiya za su samu to a tsaya a haka mana tun da dai magana Najeriya ake magana
1: to ga salamu alaikum salamu alaikum dawamin ya tare malam garba muna jin ka lokacin me ya tambayar ka
2: maganar wannan kane ba ita za a yi magana ba maganar digital ne a shi ne important
1: to
2: wannan maganar duk da ya faɗa a kan kiri ne kan digital da ba ta shi ne mafita
1: to
2: me ya sa lu shekara 50 da shi ya fi da dauki a dawo kaba wannan lokacin mara mutane ya yace za ka kaba wannan lokacin a ajiye motoci a gaba gura har kyawa kasa me kudi ya ce ke ke hau a tafiya haka
1: to wanda yake da kuɗi kace sai keke to muna godiya da wannan gudunmawar daga
0: kuma wannan magana da gaskiya ne to gaskiya ne ya tabbata gaskiya ya fahimce da rawar take
1: to wata rawar ta
0: na iri
1: wa alaikum salam wa rahmatullah da wani gidare to mala abubakar
0: saboda haka za ka rayu babu fetur kuma in ka dinga tafiya a ƙasar ma kana haƙe ki kafi lafiya
1: to dokta mu je ga tambayar su shi wannan na ƙarshe cewa waɗanda dai suke neman takara waɗanda suka yi jiya ne suke son su yi yau
0: ai na yi wannan batun misali a baya na ce a ajiye waɗanda aka san sun kasa a ɗauki wasu waɗanda aka san za su iya na gari shi ne kuma wanda ba sani ba misali waɗanda kullum za su yi nagari su ake tushiya daga wacce jam'iyyar ta ta kaza sai a tsalle ko wata a ce kai ku yadda ku tsayen mana da wannan mu ku tsayen mana da soko a cikin ku saboda in an ka hada da mu zamu fi sauran kare shi waɗannan kuma sai su yi a ba su kuɗi sai su yi haka amma mutane ai sun sani idan wani aka tsire da shi an san mutunci ne saboda haka su dage su ki zaɓan wanda gwamnati take so da kuma wanda mutuntan suke so su zaɓi waɗanda suka sani cewa zai alkinta rayuwarsu.
1: Dokta Amadu godiya da wannan gudunmawa a yi sallama ga masu sauraro mun samu damar mako mai zuwa ba dora.
0: To Allah ya kai mu lafiya bi salam.
1: To masu sauraron mu yadda ta kaya cikin shirin barka da rana kenan inda muka kasance tare da Dokta Muhammad Sanusi Umar wanda kuma ya taza da tsifa kan sha'anin tattalin arziki da ma yanayin da ake ciki na tsadar man fetur saboda yanayin na lokaci anan ya kamata mu gintse shirin masu kiraye-kiraye mu da fatan za a yi mana afuwa a madadin Fatima labarin da ta sada mu da ku Abdullahi Muhammad Wali nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Yanzu zan yi farin cikinmu.
1: Rama rediyonmu farin ciki ga al'umma, mu muna yabawa.
0: Yanwa ku duba zancan.
1: Rama rediyonmu.
0: Kowa yana buƙatar.
1: Rama rediyonmu.
0: Allah ka haskaka su mu da su gaba ɗayanmu.
1: Rama rediyonmu farin ciki ga al'umma, mu muna yabawa.
0: Mu buta riga mun zo.
1: Rama rediyonmu.
0: Har imamu masu kwazo.
1: Rama rediyonmu.
0: Har ɗari kusu masu zo.
1: Rama rediyonmu.
2: Wannan gaiki mai cewa 97.3 kan zangon FM Rama Radio, inda aka saurare shirin barka da rana tare da Abdullahi Muhammad Wale. Shirin da kan tattauna kan batutuwan da suke da jibi da ku al'umma, domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin zaren dukkanin mu duk wanda muka ɗauko. Abubuwan yaɗa shirye-shiryen namu dai yana nuni da cewa ƙarfe 3 saura 'yan daƙiƙu, da misalin ƙarfe 3 daidai za mu je ga sashen namu na addini, inda za mu kawo muku maimaicin shirin fatoyin Rama, shirin da ka musa tambayoyin da kuka turo ku masu sauraro, domin tare da Farfesa tare da Dr. Sani Umar Rijali. Mun fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu.
3: Ita ce 97.3.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سنكلم دا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسن شواتر دكو چكين شرن بطو الرحمة شرن دا ايكي باكو داما ومن ايكو دا ساقا من تنبو ينكو دا اندسك شافي الديني ترايوا زوا غمالن دمين سامن مفتا kuma kuna iya aiko da sakonnin tambayoyi naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 60 14 155 ko kuma ta kan addressing email na fatorrahma@yahoo.com da kuma shafin fatorrahma dake kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar ya ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akarbakallahu, bismillah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allah masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A duba da matsayin lokacin campaign da neman yaƙin ko yaƙin neman zaɓe da za a shiga a wannan ƙasa tamu, ana dai jan hankali da tunatarwa da faɗakarwa da nasiha ga waɗanda al'amarin ya shafa da ba al'umma baki ɗaya akan cewa a ci gaba da kiyaye abin da ya wajaba a kiyaye a haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala, a ci gaba da kiyaye abin da ya wajaba a kiyaye na haƙoƙin al'umma. Shugabanci mun san cewa wani abu ne wanda dole ne a same shi a cikin al'umma, ba wata al'umma da za ta zama al'umma sai da shugabanci, ba wani ci gaba da zai samu sai da shugabanci, ba wata ɗaukaka da zaman lafiya da zai tabbata sai da shugabanci. Saboda shugabanci a rayuwar ɗan adam wani abu ne da yake tilas, kai ga rayuwar ɗan adam ma sauran halittu duka Ubangiji ya musu wannan tsarin na samun shugaba wanda zai jagorance su, hatta a duniyar dabbobi da ƙwari duk akwai shugabanci. Muna ganin ƙissar Annabi Sulaiman lokacin da ya yi wucewa da rundunarsa a tururuwa tana waje sun watsu a kan hanya jin motsin cewa ga shi ne na tafi malat nan da tuniya iya hannun bin hulun sakina kun ba ya hatsi manda kun Sulaiman wa junudu ruhun ba ya shuru, sai ruwa ta ce wa ɗan uwanta turuwai wani ku shige wajejen zaman ku, wato ku shige gidajen ku, kada Sulaiman da rundunar su tattake ku ranar ba su sani ba. Malamai masana suka ce a nan shugaban turuwa ce ya yi wa sauran ɗan uwanta kashedi da jan hankali da kira cewa lallai su koma su fake a gidajensu su bar hanya kada Sulaiman ya tattake su. Kaga wanda yana nuna shugabanci, kuma da wanda suka san suka karanci rayuwar turuwa sun san akwai wannan shugabanci, akwai shugaba, akwai mataimakiya, akwai ko wato adar kakkasa kowane aiki akwai mai yinsa akwai mai jagorantarsa. Haka nan za ka samu a kowace irin kowane irin jinsi na dabbobi za ka samu cewa akwai guda ɗaya wanda shi ne yake jagoranci wannan dabbobi, to kuma ballantana a duniyar mutane wanda Allah ya ba su hankali. Saboda haka shugabanci wannan wani abu ne wanda yake dole a same shi, hanyar za a samar da shi hanya ce iri-iri, dole ya zanto ta hanyar naɗi sauki ɗora kamar sarauta ita naɗawa ake yi, ko ta hanyar zaɓe kamar yadda muka sani yana gudana a ƙasashe da yawa wata hanyar fin karfi wani ya fi karfi ya kwace mulkin da zama shine shugaba ya nada wanda ya ga dama duka waɗannan hanyoyi ne da idan shugabanci ya riga ya tabbata ta wannan hanyar to sunansa shugabanci dole a masa da'a dole a masa biyayya dole a tafi da shi a haka ma haka ba za a ce idan wani ya zo wata hanya shi kenan ba shugaba ba ne a'a sai musulunci bai zo da wani tsari guda ɗaya ce sai shi dole za a bi ba duk da dai ya zo da batun shura a yi shawara sannan a tantance wanda ya dace a zaɓa ku kasancewar ƙasashe irin waɗannan namu waɗanda ba ruwansu da addini suka rubuta tsarin dimokuraɗiyya ku ce shi za a yi turawa suka ƙaƙaba mana kamar suka ƙaƙaba wa wasu ƙasashe na musulmi cewa tsarin dimokuraɗiyya za a bi a fito a yi rubutun ƙarya ta a yi yaƙin neman zaɓe sannan kuma a ba wa duk wani wanda ya kai shekarun da zai iya jefa ƙuri'a a ba shi dama ya je ya jefa ƙuri'a da wanda yake na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da salihi da zalimi kowa yana da wannan ƙuri'a ƙwaya ɗaya tak babu bambanci to haka suka zo da shi kuma haka ake ta damawa kuma haka kowa yake haƙura yana sha amma duk da haka mu masu hankali ne akwai abin da ko da mun karɓa to ba za mu yadda mu sauka daga tsarinmu na musulmi ba daga tsarinmu na mutane masu hankali da suka san abin da suke yi ba za mu karɓi abin ko mun karɓi abin ko mu ce an ƙaƙaba mana abin to amma wannan ba zai ta hana mu mu kuma mu bi tsarin da ya dace ba wajen aiwatar da wannan abu a lokaci ya yi an buɗe ƙofa ta fito yaƙin neman zaɓe kowa ya zo ya tallata kansa a zaɓe shi yana ganin ya dace a zaɓe shi kuma yana ganin cewa shi ya fi kowa to a irin wannan a ƙasashen da suka rubu irin wannan tsarin musamman ƙasashen yamma da ƙasar Amerika sun tafi a kan wato suna gudanar da shi wannan tsarin cikin lumana cikin kwanciyar hankali ba tare da faɗace-faɗace da tarzoma ba filgalif ko ba wasu lokuta za a iya samu a wasu wurare amma dai mafi yawanci ba hakan aka fiye samu ba amma mu a ƙasashe masu tasowa akan yi abin cikin wani yanayi mara kyau bayan shi abin ba wai tsaftace da shi ɗari bisa ɗari ba yana gwamnin zo mu ƙara gurɓata shi a karan kanmu mu da kanmu mu shigo da harkar daba mu shigo da harkar shaye-shaye mu shigo da harkar ƙwaya wanda wannan ƙara rusa mu suke yi ƙara rusa al'umma suke yi kuma alama ce da cewa shugabancin da za a dasa ba a girka shi a kan abin da ba daidai ba abin da bai dace ba za a girka shi a kan ɓarna tun farko wanda wannan shi ne ake ta kiraye-kiraye masu hankali masu sani ya kamata masu kishin ƙasa ke ta kiraye-kiraye ga waɗannan 'yan siyasa wanda suka fito lokaci ya su baje hajarsu kuma kirawo masu saya kowa ya kaɗa wa tashi ƙwararrawa ya ce kuma tashin isa tafi dacewa a saya to muna sake jaddada wannan kiraye-kirayen da ake yi na cewa a guji amfani da 'yan daba guji amfani da hanyar tashin da hankali a guji amfani da ya ba yaran mutane ƙwaya domin su fito su yi abin da bai dace ba mun sani cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ne ci gaba na al'umma siyasar amfani da ƙarfi amfani da dabanci siyasa ce ta fir'auna ba siyasa ce ta mutane kirki ba fir'auna shi amfani da wannan siyasar a masar dole da hankalin kowa domin da kansa shi ne Allah sai abin da ya faɗa shi za a bi sai abin da ya gani shi ne daidai ma urikum illa ma ara wa ma atikum illa sabilar rashad ba ba abin da nake nuna muku sai abin da yake ra'ayina sai abin da nake ga shi ne daidai kuma ina nuna muku hanyar ce mai ta daidai ya zanto ya hana kowa cewa komai abin da yake faɗa shi ne kowa zai maimaita sannan kuma zai amfani da ƙarfin tuwo zai amfani da makami zai kisa ure cin buƙatarsa ala sanu qatiru abna'ahum min as-sahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahiru yace za mu kashe ƴaƴan su maza mu kare ƴaƴan su mata da rai don su zama suna mana hidima kuma wa da inna fawqahum qahirun sama suke da su mun fi karfin su alif ya sace ta mun karfi ya sace ta nuna shine aka ba kuma yafi kowa sannan kuma zai abin da yake so kuma sai ya sace ta Fir'auna wanda babu wanda bai taba yin na'am da wannan siyasa kuma siyasa ce da karshe Allah subhanahu wataala ya masa karshen sa ya mutu mutuwa ta mulakanci ta tuzarta wanda ya guji wannan siyasa ta Fir'auna a guji siyasa ta Yahudanci ta cewa idan baka rarraba kan al'umma ba ka sanya fada da tsangarigima a tsakanin su ba kai nasara ba Yahudawa su suke da wannan a siyasar su ta duniya a siyasar su zamantakewa suna ganin ba za su zama sun kowa ƙarfi ba sai sun raba kan al'umma sai sun haɗa al'umma fada sun haɗa rigingimu sun tayar da hankali kamar yadda Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'aluna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbu mufsidin ci kullama auqadu naran lil harbi duk sanda suka hura wata wuta ta yaƙi Allah ya ce atfa'aha Allah sai Allah ya kashe ta wa yas'aluna fil ardi fasadan kuma su ne suke yawo suna barna a bayan ƙasa suna barna a bayan ƙasa Allah kuma ba ya san mabarnata wani ita ce siyasar da suka yi tun a baya haka nan su suka ci gaba da yi duk inda suka zauna mun gani lokacin da suka zauna a ƙasashen Larabawa a Madina Yahudawa ƙungiyoyi abin nan ƙabilu guda uku ƙabilar Banu Qaynuqa da ƙabilar Banu Nadir da ƙabilar Banu Qurayza ya zama da sun yi domin isu wato sun mamaye dukkan harkar tattalin arziki na garin Madina sannan kuma suke ci gaba da suzuta wutar fitina tsakanin ƙabilu da suke zaune a Madina ƙabilar Aus da ƙabilar Khazraj wanda su ne manyan ƙabilu na Larabawa wanda za ka taɓa shi ko yana wannan ƙabilar ko yana wannan ƙabilar shiga ya da fitina da rarraba kai tsakanin su bayan kuma saboda su ci gaba da mamaye tattalin arziki su kuma ci gaba da shimfiɗa mulkin su yadda suke so sai da Allah ya kawo musulunci ya kawar musu da wannan ijuna da yake tsakanin su ya kuma dawo da su suka zama tsintsiya na ɗaurin ki ɗaya suka zama ƴan uwan juna Allah ya kira wannan abin da ya musu a matsayin ni'ima uskuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tuna musu wannan ni'imar da ya musu ki ku tuna ni'imar Allah da ya muku lokacin da kuke makiya a junanku kuke adawa da junanku kuke fadace fadace yaƙe yaƙe kuke kashe junanku kuke zubar da junanku saboda haka Yahudawa suke so in kuna fada to ya bi tunanin ya za ku wato tattala arzikinku ya za ku sabar da kanku ci gaba ana yaƙi da waɗannan abubuwa za su samu ba to su kuma a lokacin sai ya zanto sun samu fage babu mai sukuwa a ciki sai su saboda haka suka mamaye komai Allah ya ce ku tuna lokacin da kuke haka kuke adawa da juna ba ga miciji kuna zurare wa junan ku kan sakali Allah ya haɗa tsakan kanin zukatan ku fa Allah fa bina ku ya haɗa tsakanin ku asratu bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari a dalilin ni'imar da Allah ya muku kuka zama ƴan uwan juna Allah ya ce kuntum ala shafa hufratin min an-nar kuna kan gabar fadawa ramin wuta fa anqadhakum minha Allah ya kutar da ku saboda haka zama ana rigima ana cin dunduniya ana fada ana kashe-kashe zama ne akan gaɓar ramin wuta saboda haka babu inda wawo wanda ba halaka zai ba saboda haka wajibi ne ɗan siyasar mu da masu neman mulki su riƙa tuna wannan kar su yarda su zama Yahudawa a cikin ƴan'uwansu su riƙa haɗa rigima su riƙa haɗa fitina su riƙa amfani da ƴan daba su riƙa ba su makami su riƙa ba su ƙwaya ba don kuma da a yi ta kashe-kashe ita fadace-fadace su kuma bukatunsu na siyasa suna tabbata abu shakka wannan mummunan wasa ne wannan kuma aiki ne na Fir'auna aiki ne na Yahudawa kamar da Alkur'ani ya gaya mana ya kamata a matsayin mu na musulmi waɗanda suka yarda a koran na hisabi a koran na tsayuwa gaban Allah mu riƙa tuna waɗannan abubuwa duwa kanmu hisabi tun daga nan abin nan da kake nema mulki ne kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka samu za ka rasa tilmulka man tasha tanzi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhayru innaka ala kulli shay'in qadir mana sifa ce ta ubangiji ya bada mulki ga wanda ya ga dama kuma ya kwace zai baka sanda ya gada ne baka san in ya so kwaciya kuma zai kwaci sun haka abin ba wani abu ne da zai tabbata ba zai tabbata kai ma ba zai dogare ka ba saboda ka zai baya zai hana zai daukaka ka in ya so daukaka ka zai kaskanta ka in ya so kaskanta ka to ka nemi daukaka ta har abada daukaka ta har abada shine rike Allah da manzansa da tsayawa akan turbar Allah subhanahu wataala lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin akalla ce izza ta Allah ce da manzansa da mu'mini to ka nemi wannan izza ka nemi wannan izza ayyuka mun inda mun izza fa inna al-izzata lillahi jami'a Allah ke cewa yanzu da suke bin munafikai wai da munafikai suke bin kafirai suna neman wato hadin kansu Allah ce wai wata izza suke nema wajen su to izza duk tana gurin Allah saboda haka mu riƙa tuna wannan mu sani cewa shi shugabanci hidima ce shugabanci ba wani ba wani ta daukaka bace da sharafi a hidima ce hidima ce wani nauyi da Ubangiji subhanahu wataala ya dora maka kuma zai tambaye ka akan sa zai tambaye ka akan wannan nauyin da ya dora maka a ga wanda suke da hankali shi shugabanci ma wani abu ne da ya kamata ana bankari shi kana gudu saboda nauyi ne ake so a jibga maka amma saboda yanzu mun fahimci shugabancin a matsayin wani abu ne na tamure wani abu ne na tara dukiya wani abu ne na azurta kai shi kenan sai muke bin sa a guje muna neman sai laje mu wato shi ba dan komai saboda mu dauke shi a matsayin hidima ba mu dauke shi a matsayin hidimtawa mutane ba a'a mu kanmu za mu hidimtawa da wannan mulki in mun samu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsarin sa na musulunci cewa duk wanda ya nemi a hana shi duk wanda ya nemi a hana shi din ya nuna cewa bai ma fahimci menene shugabanci ba in ya fahimci menene shugabanci to shugabanci nauyi ne za a dora masa hidima ce za a dora masa dawainiya ce za ta ƙara a kansa to in ka ga yana nema to bai fahimci haka ba yana ganin wani abu ne da zai hidimta wa kansa ya ɗauka kansa ya azurta kansa ya azurta ‘yan uwansa ya yi rayuwa ta tamure irin yadda Fir'auna ya yi alisa liburku misir wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru ce mutanen masar yanzu ba kwa gani kin yake da mulkin masar duba yadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidaje na to yayi gidaje na alfarma na a gani a faɗa har ma ƙoramu da suke gudu a ƙarƙashin su ce a falatun su ne ba kwa gani to kaga wanda yake da irin wannan babu shakka zai iya yin komai don ya samu mulki don su wani ga mulki hidimta masa yake ba hidimta al'umma ba amma wanda yake jin cewa mulki hidima ce ga al'umma dawainiya ce nauyi ne to wani za ka gaida kafa kafa sai ana bin shi ana ta taroro shi ana ta masa ana la'amar ana ba lalama ana ba masa abin nan lalama ana ana kokarin tattaushe shi sannan zai karba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abu Bakar da Umar da suka je Saqifa lokacin an fara tattaunawa akan wani za a shugabantar a lokacin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya tafi da niyyar cewa shi Umar zai barwa zai nada shi kuma sai da Umar ya tafi akan cewa Abu Bakar zai sa ko wannan su baya san shi ya zama shi zai fara wannan zai dauki wannan dawaniyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauka lokacin da yake cikin su haka suka yi kafin abin ya zo ga Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu tun da yazo kan sai da Abu Bakar bai huta ba tun da ya karbi shugabanci bai huta ba har zuwa koma ga Allah haka nan sai da Umar tun da ya karbi shugabanci sai ya lakwas wanda da an san shi mutum ne wanda yake mai zafi mai karsashi mai abin da amma da ya samu shugabanci sai ya lushe saboda wani nauyi ne aka dora a wuyansa amma mu da yake shugabancin ba a fahimce shi a da wannan fahimta ba an masa fahimtar wani abu ne na a tara dukiya wani abu ne na a azurta kai wani abu ne na a shiga a yi tamure a kwawashin dukiya al'umma sai ake rigima a kan kowa ya ce sai shi kowa ya ce sai shi saboda haka dole mu tashi mu farka mu sani cewa Allah subhanahu wataala sai ya tambaye mu akan waɗannan abubuwa mu kokarin gujewa lalata al'umma saboda mu samu mulki sha'anin shaye-shaye da aikin daba ya addabe mu musamman mu nan a jihar Kano abin kullum yana ƙara muni har ma na so mu zama wani abu a cikin jihohin Najeriya abinda ba ake jin sa a wasu jihohi ana mamaki yanzu ya zuwa an wayi gari jihar Kano tana da mata ɗauki kan mun wannan abubuwa marasa daɗi musan da kaga an ce an kashe wata matar aure ko an kashe wasu yara ko an kashe wani mutum a gidansa ta ce jihar Kano, jihar Kano, jihar Kano. Abin ya fara muni ko ba kuma komai yake haddasa wannan ba sai wannan shan ayar da harkar daba ita ce duk umur a bai san wannan abu wanda ya kamata inda gwamnati za ta aje komai ta tunkari wannan aikin na cewa sai ta tsabtace garin Kano daga yan daba ta tsabtace shi daga yan shaye-shaye da masu safar miyagun ƙwayoyi ko iya wannan ta yi to ta gama yi mutanen Kano gata domin duk kuma abin da ake so a gani na cigaba a Kano za a gan shi inda za a ce yau Kano an tsabtace ta babu yan shaye-shaye babu yan ganye babu yan daba babu yan shuru-shu babu masu yawo da wuka suna ɓaci wayoyi a hannun mutane babu yan ɓata gari a rage samuwar waɗannan abubuwa a Kano Kano ta dawo gari ne yadda aka san shi a ba na zaman lafiya na kwanciyar hankali na san Allah da manzonsa ban shakka wannan aikin ya fi kowane irin aiki da wani gwamna zai zo yi to amma abin takaici a ce waɗanda ake sa ran za su yi wannan kuma su ake tsoron su yi amfani da wannan damar su ƙara tunzura su waɗannan yan dabar ta hanyar ƙara musu damammaki su samu kuɗi a hannunsu su kawo musu ƙwaya a ba su makami ana yawo da su loko-loko wai ana amfani da su saboda wane ya ci zaɓe. Habu shakka wannan abin kunya ne kuma abin da yake nuna cewa mustaqbal wato gobe in dai haka za a gina abin to gobe ba take kyau ba wanda kun ba haka ne fatan mu ba saboda haka kullun kirayen mu da al'umma a tashi tsaye a yaƙi wannan abu kuma a duba ga dukkan wani ɗan siyasa da zai zaki wajen tara yan daba da ba su makami da ba su ƙwaya da ba su kuɗi don su yi masa yawon jagaliya to yanzu to irin wannan ɗan siyasar a yi ƙoƙari a karya shi a kai shi ƙasa a kai shi ƙasa a kashe shi a siyasa siyasar sa gaba ɗaya a kashe ta saboda ya zama izina ga wasu waɗanda watakila za su yi tunanin bin irin hanyarsa ba a zaɓe shi ba kuma a matsayin wani shugaba tare da cewa ga mutanen da yake mu'amala da su ga ɓarnar da yake wa al'umma ya kamata al'umma ta samu wannan wayewa kuma ta sa ido akan dukkan wannan da ya fito yana neman takara a duba a ga irin yadda waɗannan yan daba marasa aiki ne waɗanda suke tada zaune tsaye a duba a ga duk wanda suke tare da shi kuma yake sa su a gaban zai fita neman yaƙin zaɓe wannan a hana masa samun kujerar da yake nema sai ya zama izina sai su kansu waɗanda za su fito cikin wannan harka su fahimci cewa jihar Kano ta canza ba za ta yi da wannan ba haka sauran jihohin mu na arewa duka garurin na Najeriya gaba ɗaya ya kamata mu ɗauki wannan salo al'umma ta ɗauki wannan salo don ta kawo ƙarshen wannan abu yau aka ce ƴan shaye-shayen nan ba masu ba su kuɗi ba masu ɗore musu gindi ba masu karɓo su daga wajen ƴan sanda in an kama su su kansu za su yi wa kansu karatun tanadi al'amuransu za su yi sauƙi amma in dai suna samun goyon baya suna samun kuɗaɗe suna samun kayan shaye-shaye in an kama su ƴan sanda sun kama su wani ma kafin a kama shi sai ya yi ta'adi an kama su ba za su samu wanda za su je su fito da su ba ba za a kai su gaban alƙali ya sake su ba za a kai su gaban alƙali ya musu hukunci a je a ɗaure su ne fito da su in suka san cewa babu wannan damar to wani wanda bai shiga ba zai shiga ba wanda yake cikin zai sake tunanin me ya kamata idan ya kwato kansa ya samu kansa kyakkyawan makoma wannan kuma duka sai al'umma ta haɗa kai mutanen gari duka kowa da kowa ba ana cewa ƙura'a ka makamin ka mutu sai ne a bani wannan makamin wajen mu nuna wa ƴan siyasar jadaliya siyasar daba siyasar sare-sare siyasar gori mun nuna musu cewa ba su isa ba mun nuna musu cewa yanzu lokaci ya yi da za mu kawo ƙarshen wannan al'amari kano ta yi tsafta gari ya yi tsafta kano in ta yi tsafta sai ta yi tasiri a sauran jihohin arewa saboda girmanta da irin abinda Allah subhanahu wataala ya yi mata na imkanat Allah ya ba mu abubuwa da yawa waɗanda al'umma da yawa suke nema ba samu kuma da mu muke taimaka al'umma da su ya kamata ya zanto mun tashi mun yi irin wannan domin mu kawo jihar mu ci gaba mu kawo arewa ci gaba mu kawo ƙasar mu gaba ɗaya ci gaba mai ɗorewa Allah ya sa mu dace
0: amin akawakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallo da sauraron mu wannan shirin da malam ya gabatar da jan hankali kai tsaye yanzu za mu shiga domin fara karanta tambayoyinku a cikin shirin namu na fatuwar rama. Tambaya ta farko a cikin shirin malam na cewa yake, idan mutum ya tashi daga bacci da asuba, shin dole ne ya wanka kafin ya yi sallar asuba?
1: Wanka shar'i ne idan mutum bai tsalla sai ya yi shi, da ba abin da Allah ya ce in kuntum junuban fatahharu, idan kuna da janaba sai ku wanka. Mutum da bai da janaba a tare da shi ba buƙatar sai ya wanka, abin da zai yi shi ne abin da Allah ya ce a farkon ayar, idan kuntum ila salati fasallu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, har zuwa ƙarshen aya, wato ya yi alwala, wannan shi ne abin da shari'a ta zo da shi. Allah ba ya karɓi sallah sai da tsarki, tsarki shi ne ya kuma salati ahadikum idan ahdasa hatta ya tawadda, wanda ya ce Allah ba zai karɓi sallar ɗayanku ba idan ya yi kari, yana daga cikin kari bacci ya kwanta bacci, to ko da ba alwala san da ya yi bacci a wani sakari, shi ne annabi ya ce hatta ya tawadda, har sai ya alwala, ba wai sai har sai ya yi wanka ba.
0: Sakar makallahu, wannan tambaya kuma cewa take, menene hukuncin walimar haihuwa?
1: Walima dai shi ne abincin da aka asali kalmar walima ta nufin ta'amul urs, wato abincin da ake yi in an yi aure kafin, wannan bayan an tare, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walimarsa bayan ya tare da wannan juwairiya, ya tare da ita da kwana uku, ya yi mata walima, ko safiya ya yi mata walima bayan kwana uku. Wanda haka shi abincin da ake ajiyarci mutane su ci bayan an yi aure shi ake ci walima, amma duk da haka akan kirawo walima na abincin da za a yi don a nuna wani farin ciki na samun wani abu na ci gaba, samun wani abu na alheri, wanda duk shi ma za a yi kiran shi walima mujazan, duk da cewa su larabawa suna da sunayen da suke ba kowane irin abinci da aka yi don nuna wani farin ciki na musamman, akwai sunan da suke ba shi, wannan a harshen Hausa duk wani abu da za a yi na abinci don a nuna farin ciki wani abu da ya samu alkhairi muna kiran sa walima. Wannan yana da asali, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man du'iya ila walimati ursin aw nahwiha ka'inan ma kan falyujib, wanda duk abin da walimati ursin aw ghayraha falyujib, wanda duk aka kirawo shi zuwa ga abinci da aka yi saboda walimar aure sai ya ce ko kwatankwacin walimar aure aw nahwiha, ko kwatankwacin ta, kaga shi akwai walimar aure akwai abin da walimar da take ba ta aure ba, to duk wanda aka gayyace shi to ansa, saboda haka ana iya yin walima da dan nuna farin ciki ga duk wani abu da ya faru ga mutum a rayuwarsa na farin ciki, sai abinci ya kira mutane, mutum ya yi sabon gida ana iya yin abinci ya kira abokansa, wanda da maƙotansa a ci, wanda duk babu komai, mutum ya samu ƙarin matsayi a gurin aikinsa shi ma kira mutane a ci abinci, wanda duk babu komai, abin da dai ake so kawai zanto ba a yi wani abin da zai saɓa wa Allah a gurin ba, ko ma wani iri ne a kowane shi, wacce irin walima ce, ta aure ce, ta farin cikin suna ne, ta farin cikin ƙarin matsayi ne, to kai zanto an bama shi da wani abu na saɓan Allah, wanda wannan zai ƙara dagu da abin ya zama bai samu albarka ba.
0: To malam, me wannan tambaya cewa yake, direba yana tuki sai wani mutum ya zo ta gefensa ya bugi motarsa, sakamakon hatsarin mutumin ya rasu, shin direban zai yi azumin kafara?
1: Wani hatsari da aka samu na mota ne, ko wani mota aka samu mutuwa, wato aka samu kisa na kuskure, to abinda ake dubawa shi ne shi wanda ya yi sanadiyar mutuwar, wanda kuskure ne ya yi ta ɓangaren sa har abin ya faru ya kai ga rasa rai, ba wai ta ina abin ya faru ba, ta gefensa ne, ta gabansa ne, ta bayansa ne, abin da za a duba a ga shi yana da kuskure ko baya da kuskure, duka madireban da shi yake cewa wani ya zo ta gefensa ya dake shi ya mutu, kasancewar ta gefensa ba zai sa a ce baya da kuskure ba, ya danganta da me ya faru har shi ya zo ta gefen nan sai ya dake shi, ya shigo masa ne ba tare da ya bi ka'ida ba, don yana tahowa, kuma kana tahowa ya zama watakila kai ya kamata ka tsaya, kai tsayawa ya shigo maka, shi ya ta za ka tsaya kai, kuma yadda ake yi a gurin abin nan yanka danjoji, ta ga cewa danja ta tsayar amma mutane sai a ki tsayawa wancan kuma shi yana ga an bashi sai ya shigo karshe ya zo ya karo da wannan da shi ya shigo bayan an dakatar da shi kaga wani kuskure ne wanda za a iya sanin wane ne a cikin su yake da shi ba lalle kawai dan wannan ya dake shi yanzu a kasar Saudiya kamar yadda na sani wani zai zo ya dake ka ta ba

0: sallar sa irin ta liman raka'a hudu ya raka'a hudu amma in shi kare ya sallah wannan yana dama ya kasaru kuma ya dama har idan ya hada sallar sa a abin nan sharadin cewa sai in yana tsakar tafiya tafiya ta kankama wannan sharadi ne rauni hatta daga cikin malikin ba ko da suka nuna raunin sa nabi ya hada sallah a Tabuk yana zaune guri ɗaya ba cikin tsaka da tafiya yake ba amma yakan hada sallah a zahar da la'asar yakan hada magarba da isha'i
1: to malami wannan tambaya kuma shi cewa yake idan halin da nake ciki ya sa ni a matsayin matafi shin zan iya yin sunnoni rawatib a duk lokacin da na samu damar yin su a masallaci
0: shi kasar an shar'anta shi ne za a samar wa da matafi sassauci saboda tafiya kamar da annabi yake cewa ke za ta nuna da azab wani yanki ne na azaba baka matafi al'adatan yakan gamu da wahalar tafiya ko da kowa yana tafiya cikin irin abubuwan tafiye-tafiye na zamani yana tafiya a jirgi yana tafiya a business class da wani wannan da yi gajiyar ta tafiya ba za ta rabu da shi ba kuma kasar din an halatta masa shi an kuma damfara hukuncin yin kasar da tafiya yanzu da tafiya ta kama ka to kana iya yin kasar saboda haka ita abin nan a me yake cewa ba tabbir
1: ita ce zai yi su mun rawatu
0: wai wasu kuma su su da rawatu ka ga an dauke maka su saboda an rage ma maka farillan ma ba wai magana sun zo amma rage farillan dan zamanin ba a samu maka da wani abu na nauyi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tafiyansa ba a rawatib ba a wannan rawatib da ya samu a halin gida wanda abdullahi da umar yake cewa abinda kawai yake lazimta ko yake yin sa a halin tafiya na sallar nafila shi ne sallar witiri ya ce sallar dare da kuma raka'atai alfajiri sai kuma sallar walaha ita ma a rawaito cewa ya yi ta a makka ya yi raka'a takwas amma sallolin rawatib wannan ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa a halin tafiya ba kuma kaga in ba a ce wani abu ne da yake ya fi daraja ya fi falala to abin ne da ya fi kasan abin da zai kusanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Aisha afala akuma abin shakura lokacin da ta ga yana ta kiyamun yayi har kawabon suna kumbura sai ya rasulullah an gafarta maka da abin da ya gabata na zunubanka ba za ka wahalar da kai ka haka yake cewa Aisha afala akuma abin shakura ba ki san zama bawa mai gode wa Allah haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake son ya zama wani na musamman a wajen ubangiji sai yana bari ya ga ballantana kuma kai da baka kai shi kwaɗayi na san alheri irin sa ba ko haka kamata yi ka lazimci sunna ya fi a kan ka kai wani abin da yake sabanin sunna
1: to wannan mai tambaya malam cewa yake mutumin da ya yi wa mace ciki ba tare da aure ba daga baya ya amince cewa cikin nasa ne kuma har ya aure ta kafin ta haihu idan ta haifi dan a gidansa shin wannan dan zai kasance dan sa ta fuskar shari'a
0: mun sha fansa wannan fatawar a gurin jumhur wato mafi yawan malamai cewa suke yi ba dan sa bane na halal haka ba zai ci gadan sa ba dole ne masa inkarin cewa in ya yi itirafi dan sa ne halittarsa an halicce shi ne daga tsatsansa wala ka dan sa ne amma dai su suna duba cewa tunda ba ta hanyar aure aka haife shi ba ba zai samu haƙƙoƙi da ɗa da aka haifa ta hanyar aure zai samu ba amma akwai wasu daga cikin malamai da suka saba ma wannan fahimtar suna ganin har idan ya yarda ɗansa ne to babu kuma abin da zai sa a ce ba zai ci gadansa ba da dama abin da ya sa ake cin gado shi ne alwilada ya zama na wannan shi ya haifi wannan saboda haka akwai gado tsakaninsu bola wani abu ne shi hana ba na wannan ya haifi wannan to za su yi gado sun Allah cewa yusi kuma lau fi auladi kuma da zakari misu halal unse sun haka Allah cewa ya aulad wato aulad wanda kuka haifa Allah yana muku wasiya game da su ba kuma abin da ya raba na gado a tsakanin su sun haka babu wanda zai hana wannan tunda babu wata hujja karara da suke cewa kamar yadda abin da ke cewa laysa lil qatil abin nan irsun wanda ya yi kisa ba shi da gado wato wanda ya kashe wanda zai gada ba zai gaje shi ba a gaban karara a ya fito ya yanke cewa babu gado tsakaninsu ko da ya da sulmusu yi abin nan kafirwa da kafir musulmi kafir zai gaji musulmi musulmi zai gaji kaza abin ya fito yayi bayani karara cewa babu gado a tsakaninsu to amma don wanda ya haifi wani ba ta hanyar shari'a ba babu wani nassi sahihi sarihi da ya fito ce babu gado a tsakaninsu ba iyaka dai su daga cikin malamai sun yi ijtihadi suka kore gado wasu kuma daga baya suka zo suka ce babu wani abin da zai hana gado don haka suke ganin cewa in har ya amince ɗansa ne na cikinsa babu kuma wata da'awa da take muƙabilin wannan wani mai fito ya ce a'a shi ɗansa ba ne na akwai bambanci tsakanin wanda ya samu wato ƙalubale na wani ya ce ɗansa ne shi kuma wanda yake mijin matar ya ce a ɗansa ne a ce mace ce mai miji ko baiwa ce da take da ubangida sai ta zo da ɗa sai rikima ta kauye da wani a waje ya ce shi ɗan nan na matar na ɗansa ne shi kuma mai mata ya ce shi ɗansa ne bayan shari'a sai ce alwala da bil firash miji shi ne mai daɗa ko kuma ubangida da take baiwarsa shi ɗan nasa ne ɗansa ne walil ahiri alhajar kaga wannan rikici ne tsakanin miji da yake da matarsa aka samu ɗa a tsakaninsu da wani can wanda ya fito ya ce shi ɗansa ne shi ya lalata da ta haife shi to kaga anan shari'a ta ce a abin da wuce don shi yake shi matarsa ne al'asiru aka ga mutum da mata kuma ga ɗa a tsakaninsu ba wanda zai ce ɗan wani ne ana ba za a basu a matsayin ɗansa ne to kaga wannan ya ni kes ne shi kuma daban amma wannan mutum ne ya yi yarata da wata sun fito da shi da ita sun yi tirafi cewa sun kuma an samu ɗa ya ce ɗa na ne da ne kuma a ce a'a ba ɗan ka bane kuma ce ba zai ci haƙƙin wani abu daga cikin dukiyar ka wani gado wani ana duba yadda shari'a take ba ta ɗora alhakin wani akan wani don shi yaron in ya taso aka haramta masa ubansa aka haramta gado ubansa an cutar da shi kuma shi ne ya laifinsa a cikin abin da iyayensa ne suka yi ba shi ba.
1: To malam wannan tambaya kuma cewa take mace tana da ciki kankani sai mijinta ya rasu bayan kwanaki biyar cikinsa ya zube menene hukuncin iddarta bayan zubar da cikin
0: idan ya kai lokacin halitta idan ya kai lokacin da ya zama mutum a lokacin da aka halicce shi wato wata uku kaga daga wata uku ake fara halittarsa ya zama an fidda misali yatsunsa sun fita hannu kwakwansa sun fita da sauransu ya zama mutum ne in ya tsaye ɗari a cikin irin wannan yanayin daidai yake da haihuwa ta fita daga idda ta fita daga idda idan bai kai lokacin da za a fara halittarsa ba na wata na huɗu ake fara halittarsa bai kai wannan lokacin da za a fara halittarsa ba ya tsaye ɗari yana wata biyu wanda bai kai lokacin halitta ba wannan ba a ɗaukar shi a matsayin haihuwa in ba ta haifi komai ba ba fitar da komai daga jikinta ba illa jini da tsoka abin da gudan jini shi kawai aka fitar daga jikinta wannan ba a ɗaukar shi a matsayin haihuwa saka tana nan a cikin idda tana a cikin iddarta na gura saboda ka yi mijin ta ka ce wa mutu ne ko
1: ya rasu bayan cikin yana kankani
0: yawa inda a ce ya kai ciki sosai na zama mutum aka yi tsaronsa ta fita daga ta kaba ta fita daga ta kaba amma inda haka ba in ta yi ɗari amma lokacin da ta yi halitta ba wata biyu ta ɗaya ƙasa da haka to wannan ba ta ci gaba da yin yadda ta yi wata shirin ashirin sai ta fita da ɗaya kwana goma cir sannan take fita daga idda.
1: To malam wannan tambaya kuma yake cewa yaushe mutum yake fita daga matsayin maraya shin akwai wani adadin shekaru da shari'a ta ƙayyade bayan balaga
0: maraya shi ne yaron da bai balaga ba ya rasa mahaifinsa wani shi ne maraya har zuwa lokacin da zai balaga idan ya balaga to ya fita daga sunan maraya ba a kiran shi yatim ba a ce masa yatim yanzu zai ga mutum tsohai ce shi maraya ne kuma ya rasa iyayensa to ai in haka ne a duk duniya ba wanda ba zai zama raya ba da kowa dai zai zo iyayensa su tafi su bar shi shi yanzu kiran sai ya ci gaba da ciwon su kansa maraya duk haƙoƙin marayu ya riga dangana wa kansa irin albarkar da ake samu an taimaki maraya ya sa kansa a ciki shi ma an taimaka mai a sama da ba haka ba ne shi namiji maraicinsa yana faruwa ne idan ya rasa mahaifansa biyu ko rasa mahaifinsa amma dan ya rasa mahaifiya mahaifinsa yana nan shi ba maraya bane in ya rasa mahaifiyarsa amma mahaifinsa yana da rai ba su ne shi maraya ba baya cikin yatim sai da wata ila ka tausaya masa bai kawo bangare amma ba da sunan ka tausaya maraya ba haka nan bayan ya balaga ita kuma mace tana zama a cikin maraici har sai ta aure ko da ta balaga tana cikin maraici har sai lokacin da ta samu miji sauraka in ta samu miji to ita ma ta tashi daga mutum maraya mallanta na kuma ta haihu ta samu ƴaƴa za su riƙe ɗawainiyarta ko da ba ta da miji to wannan ne ba a cire ta maraiya to haka wannan shi ne haddin maraici a shari'a ba kamar da mutane suka ɗauka ba wannan da ya rasa mahaifinsa ko shekara nawa ya sunan shi maraya wannan a'a ba haka ba ne.
1: To malam mai wannan tambaya yake cewa mutum ya je hajji ya yi ɗawafin nafila yana kammalawa sai aka fara kiran sallan magriba bai yi raka'o'in nafilar ɗawafi ba saboda yana tunanin ba a yi nafila bayan la'asar shin ya yi abin da ya dace?
0: A ƙa'ida ba a cewa ba a yi nafila ta raka'atul alfajr bayan ɗawafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan fafa bil baiti wa salla fi ayyi sa'atin sha'a ya ku ƴaƴan abdi manaf yana nufin ƙuraishawa kada ku hana wani da ya yi ɗawafi ya gama ɗawafi ya yi salla raka'a biyu ta bayan ɗawafi kina a kowane lokaci ya ga dama min lailin aw nahar da daddare ko da rana fi ayyi sa'atin sha'a min lailin aw nahar dare ne ko da rana ne ka kwana shi ya yi salla don haka ita sallar bayan ɗawafi sallar raka'a biyu ta bayan ɗawafi tana da cin zawatul asbab a sallolin da mutum yake saboda wasu sabbin ba saboda wasu dalili ba daidai take da nafila mutlaka ba ya ce akwai wasu lokuta da ba a san mutum kawai ya tsare yin nafila ita wannan tana da sababi to ita wannan ba za ta hannu ba mutum zai yi ta ko da ko a lokacin da aka ce ka a yi nafila ne saboda haka ko da bayan la'asar ne mutum ya gama ɗawafi ya halatta yi wannan raka'o'in guda biyu ya halatta yi waɗannan raka'o'in guda biyu saboda sababinsu shi ne ɗawafi ba haka kawai yana zaune ya tsare nafila ba ba haka wannan maganar cewa ya gama ɗawafi bayan la'asar don haka ya ƙi raka'atai ɗawafi wannan kuskure ne saboda haka duk sanda mutum ya gama ɗawafi yana damar yi wannan raka'atai ɗawafi ko kuma da a ce mutum zai gama ɗawafi yana gamawa sai aka tada sallan magriba misali ya gama bayan la'asar yana gamawa sai aka tashi sallan magriba sai aka yi sallan magriba da shi raka'a uku wasu malamai sun ce wannan ta wadatar da shi daga sallan ɗawafi yana sabin da ake buƙata ya yi raka'a biyu dai bayan ɗawafi to zai sallan farilla bayan ɗawafi raka'a uku saboda aka ta ɗauke masa waccan raka'a biyu da zai yi da a ce ba a yi wannan sallan farilla tare da shi ba.
1: To me wannan tambaya malam yake cewa a garin Kano muna fama da annobar ciwon ido shin ya halatta mu fita daga Kano zuwa wasu wurare kamar Abuja, Lagos, Dubai ko China domin sayan kaya ko kuma mutane su shigo Kano domin sayan kaya shin wannan yana cikin hana fita ko shiga wurin da annoba take?
0: Ya kamata ka fahimci menene annoba ba wai duk wani ciwo da ake ta fama da shi a gari shi ne annoba ba in haka ne kullum za ka samu ciki annoba har ka hada a shigo wani Kano ka hada mutane su fita daga Kano kamar ana yin corona da mai damu kawai a corona muke yana ce ana kwalara ana ta samun cutar kwalara tana yaɗo shi kenan sai ka ce ana annoba abinda da tura suke kira epidemic ka ce ita ake yi saboda haka a sa mana takunkumi a daina shigowa Kano mu daina fita wannan ka ba da mafhumin annoba ita annoban ai tana da level na cuta da sai ta kai ake kiranta annoba ake bata wannan sunan wanda za a yi mata mu'amala irin yadda aka yi mana mu'amala a corona a ce ka a shigo ka a fita ba kowace cuta ba da take yaduwa shikenan ta zama haka shikenan a abin nan akwai wani level na wani stage akwai wani stage na cutar da sai ta kai ana ta mace-mace duk inda mutum ya shiga mai dauke da wannan cutar to za ta fantsama ta mace-mace to wannan ita ce ake kira annoba wanda su masana harkar lafiya ai duk suna sa ido akwai hukumar abin nan bahuba wanda suna sa ido dukkan abin da yake faruwa a duniya na yaduwar cututtuka da faruwar su saboda in har ta kai wannan ba ma sai kai magana a sa maka ba su da kansu za su zo su saka za ka ga cewa kasashen da ake Ebola da sauransu za ka suna saka wannan takunkumin shi ma watakila iya nahiyar da abin yake faruwa ba ko ina ba saboda haka kakka yi mana wani fata da bai kamata ba
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraro duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fitowar rahama na wannan lokaci sai dai za ku yi aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 0700-360-4455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarama@yahoo.com da kuma shafin fatawarama da ke kan dandalinmu na sabis zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamar shirin sunana Mubarak Hamza Adam ne ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: abu da tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata. Ƙwararren likitan namu a fannin kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, wato Dr. Muhammad Kawu Magashi, ya ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a hanyar aiko da saƙo na karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media, wato WhatsApp, rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a takaice, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda yake ba ku amsar abin da ya shige muku duhu dangane da abin da kuke neman ƙarin hasken. Kuma a daidai wannan lokaci ma ne mana farin ciki da lalle marhaban da gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, kwarewa dakta Lale, marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Maskallanmu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To kamar yadda waɗanda suke biye da buɗin kuka ji, dakta na ci gaba da amsa tambayoyinku duba da tarin tambayoyin da kuke da su wanda kuke neman ƙarin haske, wanda kamar yadda na ambata tun da fari, hanya biyu ce ko dai a rubuto saƙo na karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media kenan WhatsApp, rubutacce ko kuma saƙo na murya a kan lambar waya ta 0806622555, wato 0806622555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin aiko da saƙonnin tambayoyin domin ku ji amsa daga bakin Dr. Muhammad Kawu Magashi. Haka bari mu je ga ɗaukar saƙo na gaba, tunda kamar yadda na ambata muku ɗora zami akan abubuwan da kuke aiko mana na tambaya. Wannan cewa take yi, assalamu alaikum. Da Allah likita, ni dai matsala ta wani abu ne ya fito min a ƙasana, sai aka ce wai mahaifa ce, an yi min aiki an mayar kamar sati 6 sai ya sake fitowa, amma yanzu yana fitowa yana komawa.
1: To wannan kamar bayanin da muka yi akan wata tambaya mako kamar uku da suka wuce, lokacin zazzabuwa nan da mahaifa ta kan yi, mahaifa tana iya zazzabuwa kamar da muka faɗa a wancan shirin da muke yi, ni da bamu kamar da muka ce bamu ɗauki shi a matsayin maudu'i na tattauna shi ba, amma akasari yana da alaƙa da abubuwan da muke bayani a baya, ko dai shekaru sun ja sun yi gida an yi haifa-haifa da yawa, ko kuma a ba wani haifa-haifa ke da yawa ba, amma an samu wata haihuwar da aka samu tangarɗa ta wataƙila ko dai mace ta dinga irin nishi tun kafin bakin mahaifar ya gama buɗewa, ko kuma an samu irin marasa tausayin nan masu haihuwa ruwan cikin mace da sunan za su danne mata ɗa, duk irin waɗannan suna da su abubuwan da sukan jawo irin wannan, ko kuma mace ta yi fama da ma'ana tari na lokaci mai tsawo, ko kuma mace tana irin aikin ƙarfi na ɗaukan kaya mai nauyi, duk irin waɗannan suna iya jawo irin wannan. To kuma bayanin ta na cewar in har misali ɗin abin da muke faɗa ɗin shi ne an mata aiki gaskiya bai kamata ba ya aiki ya ce sati 6 ya dawo ba, don haka nan ni shawara da zan bata shi ne ya kamata ta tafi babban asibiti don a duba a gani menene. Irin wannan kawai a ce an yi aiki kuma kwana kaɗan, don ana samun waɗanda su wataƙila ba ma wataƙila likitocin ba ne, amma bisa karamani irin wannan ɗin saukowar in ta yi sai kawai a kama gefe da gefe kawai a ɗan ɗore da zare a ja sama shi kenan, zaren nan da ya narke kuma komai sai ya sake faɗowa, ana samun masu yin irin wannan tabbas. Amma in ta je asibiti ta ga ƙwararru to nan ne inda za a tantance mata, kuma ta nan za su iya fahimta idan ma an yi aikin kuma me aka yi a da da har yanzu ya sake dawowa.
0: Na'am, ita kuma wannan wacce take, don Allah likita al'ada ta ce

0: ba ta zuwa sai yana sha magani idan kuma bai sha ba ta zuwa gaba daya dan Allah likita me kamata ne ya abinda kuma take ai wanda kike zuwa suke baki magani ba ya kamata sai su baki shawarar ki tafi asibiti babba saboda akwai bukatar ki san menene matsalar ma ko da kin je babba asibiti wata kila idan wata kila sai an baki maganin da ke al'ada to amma a san me matakin da ya kamata a dauka ya sha bambam da kawai ki zo a baki maganin ki je ki ga al'ada kin ga kenan ba a tunkari tushen abun ba ya kamata a tunkari tushen abun abun da za a iya magancewa ne gaba daya a magance shi wanda ba za a iya magancewa bane sai dai ki zama kina kan magani to sai a miki bayani kuma ki sani cewa sai kina kan magani sannan kuma mishina ba ko ne aure ce ko ma mara aure ce to kin ga idan misali kina da aure to kin ga kuma yanzu batun samun juna biyu shi ma wani abu ne daban don ko baki da aure kin ga to ya kamata tun yanzu a san me ya kamata a yi mun ganin cewa yanda za a kula da ke din dalilai da dama da kan iya jawo haka amma mun san gama gari wanda ya fi zama gama gari shi ne na biyu da muka yi bayani a baya ta PMOS sun yi ta ce kan gama wajen irin wannan arziki tsayuwar ko kuma rashin daidaiton kiwo a al'ada amma akwai sauran dalilai da dama da suka iya jawo haka to sai an ji kuma babban asibiti an ga ƙwararru ne sannan za a iya tantance haka
1: to ban sani ba ita ma wannan ko amsar da ka ba wannan za ta ɗauka cewa take ita kuma don Allah likita a taimaka min al'ada ta ce ba ta zuwa tsawon shekaru biyu ta zo da ɗauke na je asibiti duk wani gwaji amma shuru don Allah likita a taimaka
0: min to ba za ki ce gaskiya duk wani gwaji an miki ba domin da an miki duk wani gwaji ba da ya kamata yanzu ki san mene ne matsalar ki saboda ba wai gwajin ne kaɗai ba ba kuma kawai in je asibiti a gwada ni ba a'a to kuma ai ya kamata in san mene ne matsalar me ke faruwa saboda haka abinda muka gaya wa mace ke laki ko gwamnati ta buba su saboda ke bin sani ma wata kila ko da can kina al'ada ta ke kano ne za ka ta farko mun san shekarun ki ko ma wata kila al'ada ta dauke ni gaba daya mun ki kike ta tunanin cewa a ke har yanzu ba ta zo ba to kin ga nan ya kamata a san me ake ciki wani da shekarun bin ta ce ta zo ta dauke ni wannan na ta ka ta yi gaba daya ka ga ibi kamata kuma a ce ta sake dawowa ba don haka mafi kyau gare ki shine ya kamata ki tafi asibiti babba ki gogarin ganin likitocin gani don ki san me kike ciki ba kawai a ce miki a je ki wuri kaza ba irin ki tafi babban asibiti inda kika san za ki samu ƙwararrun likitocin da za su ganki don su tantance miki me kike ciki
1: to ita kuma wannan wacce take wai don Allah likita menene fassarar PCOS da Hausa
0: to ita da farko dai ita kalmar PCOS din tana nufin polycystic ovary syndrome to kamar yadda muka faɗa yanzu an canza mata suna zuwa poly endocrine metabolic ovarian syndrome shi ne aka canza mata suna zuwa PMOS idan za mu fassara ta da wasu za mu ce lalura ce wacce ta shafi har gitsewar sinadaran jiki saboda haka shi ne kawai fassara ta da hausa ba wani abu ba mun ko nufin ki a'a ma'ana me ma'anar ita ainihin ko da ruru to kuma wannan mun yi maudu'i wanda ba mu jira da gaba shi ba kusan kamar ina ga kusan wata biyu da suka wuce mun yi maudu'i na kwanaki a kai mun yi bayani ina ga kuma sun yi zama mun koma baya idan muka ce sun yi bayani amma nufin ki kawai a bata ma'ana ita ce lalura ce wacce ta shafi har gitsin sinadaran jiki abin da yasa aka yi canji sunan mun faɗa wancan sunan ya saboda an ce polycystic ya fi nuna alamar cewa a jikin wannan shekakon akwai kamar waɗannan gurin na cyst wanda suka kuma a kira da ke cyst amma kuma akwai masu lalurar ta ita ta fiye na yasin da yawa da ba su da wannan a jikin shekakon su kuma suna da lalurar kuma suna da komai na lalurar sannan kuma tunanin da ake da shi na iya matsalar lalurar kullum daɗa gano wasu matsalolin ake da suke da alaƙa da wannan wanda wasu sun shafi rayuwar mace ne ma a nan gaba kamar yadda sun da muka yi magana a kan ko sun da muka ɗauki maudu'in muka yi magana a kai mun faɗa har da matsaloli na dogon zango da suka shafi waɗanda suke da irin wannan lalura to wannan ne yasa aka canza wata wannan sunan na yanzu da aka maimakon PCOS aka maida ta PMOS
1: wannan kuma wata take wai don Allah likita nayi tazara ta shekaru biyar yanzu na cire na dora da magani daktar babu matsala nuna godiya
0: babu wata matsala dan ba ta fada mana wace ce ta farko ba amma inda ta farkon ce ma kika sake saka babu wata matsala wata kila kinga kina da kinga ji da wancan kuma kina san kiwon bai da cin amfani kaga wata hanyar kai ka kawai ko mutum maka ba ce ko kuma wata hanyar amma wannan ba wata matsala
1: to wannan kuma
0: matsala dai kawai idan kina da larurar da bai cancanta ki amfani da hanyar wannan kuma da na tabbata in dai ba da ka kika yi ba za su gaya miki in dai ba da ka kika yi ba kin ji ciwon lafiyar da ake abin nan za su gaya miki misali kina da matsalar cin hanji ko na to kina za a ce a kike amfani da wannan amma ba wata matsala ce da ke bar da ba ta cancanta ki amfani da hanyar wannan ba wata matsala
1: to wannan kuma cewa take wai ne wa likita fatan alkhairi to ban dai sani ba so take ta ce shekaru ta ta ce dai shekaru 36 haihuwa ta fari a sati na 35 sai jini na ya hau ya kai 195 kasan kuma 0 an yi aiki amma babin ta koma yanzu wata 6 da yin aikin na ana likita a bani shawara
0: to kin ga yanzu dai shekarun ki sun ja na kasan nan na ga ta kina wajen rubuta ba ta rubuta daidai ba
1: shekarun ta take so ta sun
0: a wajen da ta ce na sama 190 ko
1: eh
0: sai ka ga hawan jini ne bai tsananta sosai ina ga na kasan ne ba ta rubuta daidai amma ni ta ga
1: wai tsaye dai haka dai alamar motsin rai
0: eh da ji da ji
1: alamar motsin rai har guda bi sai ta sa 0 a ba
0: ne mutu rubuta ko ta sa shi kasa ko 200 ne ko na wannan cewa za ka saka ko 100 ne take so
1: to ba mu ce
0: wala bu ka san lokacin wajen yin irin wannan sakon sai ko lokacin wani abin ya fito
1: haka ne ina jin ko 1 take so ta rubuta ko kuma ina jin 110 take so tunda alama ko rubutun rai guda biyu ta yi
0: to ka gani
1: ta 0 a gaba
0: to ka ga 110 ga kuma
1: ne ya da 95
0: ya ka ga ya tsananta ba mu shina ba ko da aka gode fitsarinta kuma an ga wannan sinadarin na protein wanda ne yake alamta sharafa jijjiga to kin ga dai ala iya halin dai babban matsalar ki hawan jini ne kuma wannan hawan jini shi ya jawo aiki tace an yi ko
1: eh
0: ko aiki tace an yi ko ba da ne ne ko da ma dai ta yi ko haihuwa kika yi kuma dai yana da alaka da wannan rasa kan da aka yi saboda haka abin da ya kamata gare ki shine na farko yanzu ya kamata a tabbatar da jinin ya sauka da yawa idan da ma yawanci a lokacin ciki ne wasu zaki ga a sati 6 zuwa 8 ya kan sauka wasu kuma aka rufe sa a shi kenan tushen zaman sa kenan ya zama hawan jinin dindindin saboda haka nan da shawara da nake so in baki shi ne kin ga shekaru sun ja da kuma hawan jini to yanzu abin da ya kamata kafin ki samu ciki ne ya kamata ki je asibiti a duba ki a tabbatar da cewa jinin nan yanzu bai hau ba kuma inda wasu nauyoyi ko wasu matsaloli zamanin cewa kin samu an duba ki an yi abin da ya kamata na samun sauƙin wannan lalurorin sannan na biyu ya zamanin cewa a wani lokacin da aka gama komai aka ce yi to yanzu kiya iya samun juna biyu to ki je ki ga likitoci ƙwararru na fannin kula da masu juna biyu wannan zai taimaka za su iya ba ki shawarwari da kuma ɗora ki kan magungunan da ake ganin za su taimaka wajen ko da kin samu hawan jini to ba zai yi tsananin da ake tunani ba ko kuma ko da ya yi tsanani ba zai yi irin wannan illar da ya miki ba saboda haka wannan shi ne kaɗan shawarar da za mu baki kar nan gaba ki zauna kawai ki samu ciki da ka sannan kuma in kin samu cikin kar ki yi wasa da zuwa asibiti da wuri kar ki samu ciki yanzu wata ta ce miki a'a ai ba a zuwa awo sai wata 7 ko ba a zuwa awo sai wata 6 kar ki kuskura ke bi da wannan daga san da kika samu ciki ki mallaki je asibiti ba kuma irin kowane asibiti zaki je domin babban matsalar da ake fuskanta irin wannan kin tafi asibitin kusa da ku ko na shaka tafi kusa da ku su ba su da irin wannan ilimin na sanin cewa a'a matsala kaza tana iya maimaituwa idan an sake samun ciki ne kaza ba wai ne bine da su ba abinda suke yi su suna yi eh dai gurgurdan ilimin su saboda haka akwai larurorin da bai dace da kananan asibitoci ba sai dai manyan asibitoci su kitan babban asibiti kin wannan cikakken bayani ko da misali kin samu ciki ne da wuri ba ya mutu ko da kin samu ciki ne ki je da wuri ki wannan bayani kuma in so samu ne yanzu akalla kamata ya ce kin saba akalla inda kanki kika hani akalla wata ce kamar ki saki samu wani cikin gurin ne ana son wannan hawan jinin ya zama kin rabu da shi kafin ki saki kuma shiga babin samun wani cikin sannan kuma wannan cikin kamar yadda na faɗa miki in so samu ne ya zama an baki an duba ki an yi komai an baki shawara lokacin da baki samu cikin sannan in Allah ya kawo kuma kika samu cikin ya zama ciwo da kin samu cikin kuma kin koma asin cikin ji a duba ki wannan zai taimaka matuƙa ga wajen samun nasara samun ciki na gaba domin me yanzu kin ga shekara 36 kin ga yanzu kafin nan gaba ki sake samun wani ciki a ciki kin ga ya kai lokacin haihuwa kuma kin ga wajen shekara 38 ko da 7 to kin ga idan aka sake samun irin wannan matsala to shekaru turawa suke kuma gashi ana samun matsala to kin ga wannan sai zama irin sai sai ji an ce sau uku sau huɗu an haihu amma babu ɗa ko ɗaya kuma wata kila an samu wata matsala babba ko na kasa ko na abu sakamakon irin wannan hawan jini
1: wannan kuma cewa take wai na Allah likita muna son haihuwa mun je asibiti an yi gwaji aka ce kalau miki yanzu haka shekarar mu huɗu da Allah likita ko da akwai wasu hanyoyi da ya kamata mu bi ko Allah zai taimaka mu samu haihuwar na gode
0: ito ai hanyoyi shine sai ku tafi asibiti na gaba da wannan saboda ban ce ba a samu wai a ce komai kalau bane to amma za a san tukunnar gwajin wanne da wanne aka yi sai an san wannan ne sannan sai a yanke hukunci ya ce to dukkanin ku misali ba matsala to amma ga abin da za ku yi to amma yanzu haka da ka kawai a ce ga wata hanya da za ku yi to wace hanya za ku bayan ba a tabbatar da misali domin misali sannan muke magana a kan zancen na waɗanda da matar da mijin za a gwada su a tarar ba komai mukan ce kamar da muka faɗa muka ce kawai su Allah ne bai ba su ba hukun su ɗin yawanci ai ba wai naɗe hannu sukan yi ba suna ɗin yawanci kamar yadda muka faɗa akan dinga bibiyar su lokaci zuwa lokaci ta hanyar ba da shawarwari wasu lokutan har da wasu abubuwa da ake ganin kamar za su ƙara damar yiwuwar samun ciki ko da ta hanyar magunguna ko ta hanyar wasu abubuwan daban da za su taimaka wajen ƙara samun damar to kafin a kai madarin ciki wanda za a ce watakila asiri ko a yi muku da shi ko wani abu makamancin haka saboda haka amma yanzu daga haka kawai kin ce an muku gwaji an ce kalau ku ke wannan ba zai yi kawai a ce muku a ce sai a ce yi kaza ba a'a misali an muku gwaje-gwaje to sai ku zo duk da gwaje-gwajen sai a gani domin me ne wa ina faɗa wani lokacin ba su rari su fahimta ba wani muna faɗa ne don kawai ana nuna wani si wanda yake ƙwararre ne zai kaza ba a'a akwai abubuwan da ƙwarai da gaske kowane mataki na lafiya akan iya yin sa akwai abubuwan da kuma sai a wani matakin na lafiya ni misali wanda dalilin malaria ta kama shi ko na kaga wannan shaka tafi ne ko kuma dama da haka aka yi shi irin wannan kananan rigori amma na rigori irin wannan suna buƙatar ƙwararrun da suka goge a fannin suka san kuma in an yi gwajin ma menene domin ne ya kan ji kaga wasu su ce mana samaniya ba amma sun yi an musu scanning an shekaru su yi haka kuma scanning yanzu ma ta kirga a gwaje-gwajen da muka yi bayani daga fara bayanin ba ka rashin samun juna biyu zuwa ƙarshe an faɗi gwaji ya fi guda 20 to kala-kala wanda za a yi ko ba fiye da haka to kaga kuma idan an yi guda ɗaya kaga ai ba za a yanke hukunci ba amma idan kuka zo da bayanin da za ku yi da gwaje-gwajen da za ku yi daga nan ne za a fahimci cewa eto daga wannan gwaje-gwajen da aka yi da kuma bayanin da kuka yi ana sa ran ciwar ba ku da wata matsala amma ko shi haka za a ci to ga dabara kaza ga kuma abu kaza ko kuma ga magani iri kaza ko a yi abu kaza don ana ganin wannan zai iya bada ƙara yiwuwar in Allah ya amsa ciwar a samu juna biyu saboda haka abu mafi kyau shine ku tafi babban asibiti
1: wannan kuma cewa take yi don Allah likita ina da ciki kuma ina yin haki cikin wata 6 ne kuma likita wani abu fari mai wari sai ta ce kudin wai ta gode
0: to kaga wannan ba mai fahimci ne fari wari daga ira amma batun haki ya zama kyau a yi da wata 6 ya kamata a ce kin fara zuwa wanda kima ba irin wancan ajin gida masu cewa ba za a fara awon sai wata 7 ba ya kamata a ce kin fara wata kuma me zai hana in kin je ki bayani da farko dai ƙwarai da gaske masu ciki ya danganta musamman waɗanda su ko suna da jiki ko na ba a ga suna yawan haki wasu kuma ƙarancin jini kan ja musu haki saboda ne lokacin da wasu samu ciki mun yi bayanin cewa jini kan tsinke shi ne hikimar ɗaya daga cikin hikimar da ya sa ake ba da wannan maganin na ƙarin jini to idan akwai ƙarancin jini wasu kuma dama saboda sun haihu ba su zuwa ba suka sake samun ciki ba su gama farfadowa daga ƙarancin jinin da suka samu a cikin baya ba kuma su wani cikin ya samu to sai ya ga suna shan wahala ta ƙarancin jini wasu ya kai har sai ma an ƙara musu jini to idan kina da ciwon wannan masu ƙarancin jini yana iya jawo ki ta haki haka dalika idan kina da jiki kina iya yin haki so akwai yanayin da haki abu ne wanda za a iya samun sa da mai juna biyu ba cuta ba ce akwai yanayin da kuma haki na lalura ce wanda ya kuma sa ruwa ne wanda ya kama a tantance kuma a yi ɗauki matakin da ya kamata su baka kamata inda kike zuwa awo in kina zuwa awo sai ki musu bayani ki ce to kuke kina haki a nan za su tantance su gani a sakamakon me yasa kike haki in wanda za a ɗau mataki ne sai a ɗauki mataki
1: ta kuma wannan cewa take yi don Allah likita ni matsala ta an yi min aiki sau uku yanzu za a yi min na hudu amma ni na fi so na haihu da kaina don Allah likita ka ba ni shawara
0: ku girba kanki asiri wanda aka ce za a yi miki na hudun nan a yi miki na hudun nan amma ki sani cewar wannan abin da kike so ki yi to kina son ki kasada da rayuwar ki ne kin ga dai ko zani ne ya yage aka dinki ya kuma yagewa aka dinki har aka yi sau uku ke kin san dai bai da kwarin da za ki tala shi ko kuma ki dau ki tsugula cikin nutsuwa da shi a jikinki domin kina tsoron kai sake farkewa gurin to ballantana mahaifa irin takurar da take yi lokacin da take tuno da amma a ce an yanka mahaifan nan har sau ke kuma yanzu ki je ki ce kuma za ki naƙuda to ki sani cewa haɗari babba da za ki iya fuskanta na mahaifan nan tana iya fashewa ko da misali ba ta fashe da za ta yi gargaɗi ba inda aka ɗinke ɗin yau da gobe an ɗinke yana iya sake buɗewa shi kuma matsalar fashewa mahaifa shi ne ko dai ta yi gargaɗi yanzu gaba ɗaya sai dai a cire ta ko kuma ko da ba ta yi gargaɗi ba za a iya gyara wato sai dai kuma bayan an gyara kan kuma a ɗora bakin mahaifar kin ga kuma ba magana sake samun juna biyu to kin ga kin ta ji abin kenan sannan kuma da wahala abu ne mai wahala mahaifa ta kashe a samu ɗa da rai ana samu amma illa nadira da yawa mahaifa ta fashe musamman fashe da za a ce ɗan ta watso shi cikin cikinki ma'ana ya fito daga cikin mahaifar ya dawo cikin cikinki da yawa irin wannan ba za a samu ɗa da rai wanda matsalolin da ka iya biyo bayan fashewar mahaifar a lokacin da kike da juna biyu ya ka girba a kanki asiri in ma sai aka ce miki ga wancan nan an mata aiki sau ta hanyar da kanta ko sau uku ta hanyar da kanta to ki ɗauka cewar Allah ne tsirar da ita dai amma kasada ce ki ce a to ai tun da wani ta yi kuma bayan an baki shawara kuma ki ce ke za ki gwada in aka yi mace aiki sau biyu a mafi kyau gare ta shine kawai ai mata aiki shine ciki lafiya baka lafiya in kin ga wata ta yi ta tsallake to ke ma ba ki da garantin ki yi tsallake kuma dai kin ji yanzu dai sakamakon irin wannan ɗaukar kasadar abin da ka iya jawo
1: wannan kuma cewa take yi likita tambaya ta injini na ya ɗauke sai ya dawo to da Allah likitan me yake jawo hakan a bani shawara Allah mai da kai gida lafiya
0: to ai abin da ban fahimta ba jini kan ɗauke dama
1: to al'ada take so ta ce shi
0: ne da ɗaukar ma'ana ko abin nan ma'ana nufin ta idan jinin al'ada ya ɗauke sai kuma ya dawo mata to ina ga kamar tana gode kamar al'adar wasa take ma'ana ne ta zuba lokaci guda sai ta ɗauki kamar ya tafi sai kuma ya dawo to ba bara mu fara amsa wannan idan wannan da kina tuki nan ga al'ada tana wasa to ya kamata ki je asibiti saboda ɗauki mataki idan ko shekarun ki ne suka ja misali kin wuce 40 sai kike ganin jini yana yin haka ki ga kamar kin yi so ta nan ba jini sai kuma ya dawo to wannan yana alanta miki cewar al'ada tana shirin haɗa ina ta ne wannan yana iya faruwa a haka amma idan kina cikin hanyar yi garbuwar shekaru na kuruciya kina ga jini yana haka to daga cikin abin da za mu tambaya ba mu shina ba ko wata ila ko kina amfani da hanyar ba da tazara kamar allura kamar tsinke waɗannan suna iya jawo irin wannan musamman allura suna iya jawo irin wannan jini ya dinga wasa wanda duk ba da to gaskiya abu ne mai kyau ki wanke tafi asibiti saboda a gano menene matsalar da yasa jinin nan wani lokacin sai ya tafi kuma ya dawo ko kuma a in lokacin yin al'adar ya zo sai yi kamar ya ɗauke sai kuma ki ga ya dawo duka wannan abubuwa ne daban-daban guda biyu akwai wanda za su ga ba sa yin jini sai bayan wasu watanni sai ya dawo wannan matsala ce daban ko kuma wanda za su ga al'adar misali ta saba ta yi kwana 5 ko 7 amma yanzu kuma sai ce kwana 2-3 da ya tafi kuma bayan wani lokaci ko bayan sati ɗaya sai ta ga ya sake dawo wannan shi nake magana akan matsalar ma'ana al'ada ce take wasa to wannan shi ma lalura ce daban to ya kamata ko wanne ne a tantance idan ku a shekarun ki sun ja tsani kin hura 40 kika fara ganin haka wannan alama ce ta cewa jinin yana shirin tafiya
1: to masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kuke kallo kuma kuke sauraro wanda kamar yadda tunda faru kuka ji a wannan rana ma Dr. Mahmud Kawo magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano ya dora mana ne akan daukar tambayoyin da muke yi yana ba ku amsa akan wani abu ne shige muku duhu hususan dake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuma za ku iya yin samun damar yin hakan ta hanyar yin amfani da lambar waya ta 0800-2662-5555 domin aiko da kodai sako na SMS text message wato sakon karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan rubutaccen sako ko kuma sako na murya domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhu daga bakin Dr. Mahmud Kawo magashi hususan dake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kashin farko kenan kuka ji a cikin shirin wanda kai tsaye ba tare da ba zamu da nisa ba zamu dora a cikin daukar tambayoyin naku bari mu je ga wannan bugwar tambaya dake cewa dan Allah likita wai wannan maganin da ake sawa mace a gabanta ko a kasan harshen ta ba shi da illa ne dan mun kai yar yaya ta haihuwa asibiti sai aka ce mu siyo shi har guda uku sai na ce wa nas din na taba jin wani likita ya ce yana sa jini ya balle sai ta ce na fita sanin aikin ta ne na ce mata a'a kuma wallahi likita na taba ji wani likita ya faɗa kuma ita wacce muka kai haihuwar jini take zubarwa haka muka hakura dan Allah likita shi ne nake son ka bani amsa ko kai mun bayani dan wallahi ana sawa masu haihuwa magani sannan tambaya ta tabi ita ce me yake kawo ciwon mara idan mace cikin ta kai wata 7 ni dai in dai ciki na ya kai wata 7 to kullum sai na yi ciwon mara musamman ma da daddare har sai na haihu to wannan cikin kuma wata 5 ne amma har na fara jin ciwon mara kuma na fara zuwa awo nagode
0: to da farko dai wannan abin da ta faɗa ba sai ta rantse ba yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta sosai na yanda aka yi amfani da wasu magungunan da bai kamata ya amfani da su ba shi wannan maganin da suke amfani da shi ana amfani da shi ne kadai in mace tana da ciki ga wacce misali take ta samu jinkirin haihuwa mara jinkirin zuwan nakuda nake son ciya to su ma kuma wanda ake amfani da su ga masu jinkirin zuwan nakuda dan abin da ake sawa sai an babbala shi wannan san fada adadin amma sai an babbala kwaya ɗaya ma ba kwaya uku ba to sai an babbala shi adadin da ake sa musu kadan ne sannan kuma shi ma ba kowace mace ba ya danganta da yawan haihuwar mace ba kowace mace ake sawa ba sannan ba a sawa matar da kwanciyar ɗanta ba daidai yake ba ba a sawa matar da yake an taɓa mata aiki mun an sa wa mace da an taɓa mata aiki ya bar ya fasa mata mahaifa to wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da yawanci yake ta fama da shi ne da ake farfasa wa mata mahaifarsu ta hanyar haka wannan maganin ba a yi shi don matar da take naƙuda ba idan ta riga ta fara naƙuda ba a yi mata amfani da shi domin ne ba a amfani da shi don ƙara ƙarfin naƙuda sai dai a amfani da shi don zunguro naƙuda shi ma kuma yanzu an ji bayani na ba kowace wacce ake amfani da shi ba akwai matar da ta haihu da yawa ba na son shi man faɗa da don haihuwa domin in na faɗa kamar na daɗa ba wa masu yi license ke kuma na ba su license ke akwai adadin haihuwa da mace ta kai da ba a sa mata ba sannan bayan ma sai an kwankwatsa shi akwai adadin da ake sawa shi ma ba zan faɗa ba sannan bayan haka wacce aka taɓa yi wa aiki ba a sa mata wacce kwanciyar ɗanta ba rini ke ba a sa mata amma har gida suke yin su sa musu sai ka ji an ce mace ta ce ai kwaya biyu aka samu mace ka ji ta ce ai ɗaya da rai aka samu mace ka ji ta ce ai an samu ɗaya a ƙasa an samu ka biyu a ƙasa an samu ɗaya a ƙarƙashin harshe sunan suka sa masa cin naka to sunan sa kenan to wannan yanzu din da za mu dauko irin wadanda mayafin su take fashuwa akasarin su wasu tushen wannan in ka tuna ran nan ne muka magana shi wannan koda yace maka ana barbada wani magani wasu suna barbada magani a ciki mana wasu ma su ba wani tofin bane ko da ake bayarwa ba a ruwa suke samu su su barbada wani magani don haƙinci wannan maganin shi suke saka a ciki tun ina sai ga mace an bata tana zabura kamar zaki hauka saboda tsananin ciwo saboda haka abin da kika faɗa ba wai ƙarya bane suna amfani da irin wannan maganin shi wannan maganin in har za a yi mace amfani da shi kamar da muka faɗa inda zai amfani ta shine bayan ta haihu to saboda bayan ta haihu zai taimaka wajen mahaifa ta takure amma ba kafin mace ta haihu ba bayan ta haihu ana iya amfani da shi wajen sa mahaifa ta takure idan bayan ta haihu ne aka ba mamar lafiya ciki aka sa mata a ƙasa ko aka sa bayan ta ko aka ce ta sha ko na wannan kake ɗauka wannan akwai matsala wannan babu wata matsala wannan hikimar sa shine kar ta zub da jini ma'ana mahaifar nan ta koma ta takure wajen guda ne za ta zub da jini fiye da kima ba amma bayan mace kafin ta haihu wannan haɗari ne kuma sa ta cikin haɗari ne kuma yana iya jawo wani haifar mace ta fashewa ƙariya kenan gaba ɗaya ta yadda za a rasa ɗan ko mun gani da yawa waɗanda suka yi hakan wanda kuma akasarin wanda suke hakan ba ma su da ƙwarewa ta fannin kula da naƙuda amma sun iya su je wani lokacin hudu don mace a sa mata magani wasu ma don karambani karatu koyon jinya suke kawai za su je su yi wannan ko kuma suna karatu ne na irin ƙananan ma'aikatan lafiya kawai za su je su yi wannan na taɓa samun gawa Allah da ƴar uwar ta ce take irin wannan karatu amma kawai sai ganin ta muka yi an kawo ta ciki ya takun ya yi tsintsir bayanin da ta yi daga nan muka fahimci abin da sai muka ta ɗaurin shi tambayar da muka yi wannan naƙudar taki da kika fara ko an ba ki wani magani sai ya ce ba ba wata ƴar uwar ta ce ta fara ƙudar ta tafi gidanta ita kuma bata ma fi gama karatun ba don karambani
1: to ai ta ɗaura hanya tana gani
0: yake nan sai muka tambaya ina ƴar uwar ta ce ga ta ce ta je gidanki in ba ta magani eh to guda ne ji ka bata ɗaya da rabi ne kawai ka ji wannan ɗaya da rabin wannan ɗaya da rabin sai a sawa mata sama da takwas
1: fi ɗaya da rabin
0: wannan ɗaya da rabin
1: aka ɗorka wata ita kaɗai
0: sai a yi sawa sama da takwas ba da lokaci guda da muka je tiyata irin inda in ka taɓa ganin bishiya ta tumɓuke daga jijiyoyinta haka mahaifar nan ta tumɓuke daga jijiyoyinta ta tumɓuke daga inda take kawai ɗan wani ragowa ne ya rage kawai aka yanke shi kawai aka cire mahaifar ta tumɓuke ta yanke ta gutsire gaba ɗaya
1: saboda ƙarfin
0: ma har gobe ba na nan ta muka tarda kuma ga ta da himmar zuwa awo da komai amma irin wannan
1: subhanallah
0: ita kuma tana da wannan binciken ta mata ta je gidan wata saboda haka mutane su dinga ganewa kullum na kan faɗa mu wannan zaman da nake bin mai wannan bayani kuskure ne a gare ni da karɓar haihuwa a gida domin me
1: kai ma ɗin
0: ƙwarai da gaske to idan ni misali ina ganin nan ko daidai gargado na ɗan san yadda zan yi abin to ina da kayan aikin a gida kuma yanzu idan ina karɓar haihuwar a gidan misali kaddara ma ina da wani kayan aiki sai matsala ta taso ina da tiyata a gidana
1: to amma waɗanda
0: matsalan ma kaddara ba ta kai ta shiga tiyata ba amma matsala ce take buƙatar wasu kayan aiki ina da su a gidana
1: wannan ɗan akwatin da zaka ga a unguwa haka
0: aiwa ta fi ƙarfin wannan
1: ba ba daidai
0: aiwa ta fi ƙarfin ƴar akwatu
1: zaka ga su da ita an ce ta tafi irin masu karɓar aiwa
0: ba ai kaji masu karɓar aiwa unguwa waye ba su lasisin su haka a ina hukuma ta ce haka bari mu ga muka kasashen da suka ci gaba ma bari mu dauka misali da ingila ingila suna da wani abu da suke kira ma'ana community midwife ma'ana idan zumani kamar yadda da mu ka ga namu na gargajiya to su suna da nasu tsararru amma idan yanzu mace ta ɗaga waya ta ce naƙuda take tunda su suna da irin wannan tsarin za a tafi da motar da a cikin motar duk wani nau'i na kayan aiki da kashina na karɓar haihuwa ko na in mace ta zo haihuwa ko da ta samu matsala akwai su a cikin motar to haka za a tafi da kwaun gon zuwa mu a je har gida ba fa sai zai zo latun mu karba yi wake gida ba sai a dauko ta
1: wai a sa motar da
0: a motar
1: koda
0: ta amma koda ki kan baro zanjirin mata mu da za su zo asibiti in kai bara sai wallahi haibin ta zo a cikin mota ko wani lokacin za ka ga ana daki mai wasu ya zo a cikin haukacin ta yawa mota haka gon zuwa za su tafi a guji to koda ta kan faru ta yawa a cikin motar asibiti ba wacce take ba mota ce ga magari ba mota ce ne kayan aiki komai da komai katuwar bus ne komai da komai a ciki
1: ambulance
0: amma ko sun din haka za su dauko ta kuma su dawo cikin asibiti muhimmi ita haihuwa daga ganta ko kuma ita naƙuda daga ganta ba ma cewa an yi naƙuda lafiya an haihu lafiya sai bayan an yi ma'ana in aka ce maka mace tana naƙuda wato nan banne wajin sai sanadin sai ya cire wayar wata in a wani gurin ne sai dai ga wata da asbahi na ta fitowa daga tiyata da asba kawai na yi zin fito sai na ga mai adidita ya tsaya a cikin adiditin a yanda na gani kawai na ga namiji nan gefe ga mace a tsakiya kai za ka ɗauka mace nan a lokacin kamo ta za a yi kawai a ɗora ta tsakan kujera a kai ta ɗakin haihuwa haihuwa za ta yi ganin haka sai mun maza na koma ciki ne waɗanda suke mana gwazo na magana cewar abin kawai na koma ciki ne kawai sai na ga an zo an ɗauko mace kawai jabar an ɗora ta a kan gado daga ganinta babu alamar motsi to wannan kuma abin da yake gaya maka da asuba ko wajen ƙarfe huɗu na asuba gashi nan ta ɗashe sai na ce me ya faru aka san ajiye ta ba naman motsi aka ce a yi daga asibiti kaza aka ce su ta huna sai ce me ya faru da ita ai haihuwa ta yi hutu bayan magariba ne dama zai rice a wani asibiti ta yi a ai ma'aikaciya asibiti ka san suna son su ne su kare su ya ce ai ma'aikaciya asibiti wani suke a tunan ce ma'aikaciya asibiti ce shi kenan ai ma'aikaciya asibiti ma ta karɓi haihuwar to wajen bayan sallar isha ta haihu to kuma bayan nan daga bayan sai jini ya ɓalle ka auna ka gani daga bayan sallar isha zuwa karfe 4 na asuba jinin da ya balle duk da haka ba a fita an tafi asibiti ba sannan sai aka fara da shaka tafi daga nan aka tafi wani asibitin daga nan aka tafi wani asibitin kafin a ƙare a yi kan san da aka kata tuni ta riga ta mutu amma in ka danta a zaune a cikin adidi tun za ka ɗauka mace mai rai ce kawai haka suke ɗaukan ta su saka ta a tsakiyar su alama alama ko tun a gidan tarar su ko sai da suka ɗauko ta suka tuhu suna tuhuwa sannan tara su saboda haka irin waɗannan abubuwan ne ta da hankali haka za ka yi ta ganin su abin ta kai ce shi ne kullum faɗakarwa yake amma kullum mutane kullum ƙashi suke wa abu na ga mutum baya damuwa kuma fa sai abin ya faru da shi wani ma abin ya faru da shi yau amma bayan shekara ɗaya biyu ta ranar abin ya sake faru sai ta ga ɗan wani asibiti ne shakar ko kuma da Allah a kira mana wance ka kira mana wance da Allah ta zo ko kuma sai ka ji shawara ce ma za ta zo kamar yadda na samu wani bawan Allah ran da yake ga mu ce wallahi wallahi ba a san ransa kun karfin sa aka yi saboda wacce ta faɗa din ta isa ta faɗa ba yanda zai da ita cewa ba ga wance ba tana karɓa haihuwa ita take karɓa haihuwa ba sai a je a kira ta ba ko ka san cewa ita ma na tassa ƙarewa ta yi da babu mahaifa sai cire mahaifar a kai to wacce aka kira wani gurin wannan bai maganin ta surkuɗa mata ta fasa mata mahaifa da ta zo ba ɗan ba mahaifa shi ke nan an gama ƙwaron ta uku to saboda haka wannan abu ne wanda yake faruwa babu abin takaici shi ne mutane sun kamata su faɗaka to amma su suke jawo abin ma da kansu da yawa matan da su san da suka kira unguwar zuwa nan ba su san cewa za ta sa musu wani magani a ƙarƙashin gabansu ba ko a cikin gabansu ba in ba su sani ba wasu kuma za ta gaya musu ma bara a sa miki wannan maganin yanzu nan za ki yi to shi kuma ya ƙara ƙarfin naƙuda ba kowace mace ake yi ba akwai wanda za ka iya ƙara ƙarfin naƙuda akwai wanda ba za ka iya ƙara musu ba sannan kuma ba da wannan maganin ba shi wannan maganin in da ce aka ce a bayan ta haihu an sa mata wannan maganin to to ne sun ce a yana ai ba wani abu abu ne mai kyau saboda zai taimaka wajen kare sabbici
1: to haruna gani ko za mu iya daukar wannan sako na murya
2: To kuma al'ada ta sai in dinga yawan ciwon mara ina yawan ciwon mara malam ba wata matsala ce
0: to ai kin ga ba la mu ce ba matsala ba akwai matsala mana da bake ciwon mara kuma in dai kina gidi muna fada duk matar da ba ba ta ciwon mara ta yi da ciwon mara wannan yana alanta akwai matsala domin gudunar da dama take ciwon mara ta zo gidan miji sai aka sai ciwon mara nan ko bai tafi ba ko kuma tana yin sa har sannan ya ci gaba yadda ya saba to ita ciwon ta za ka iya alamta da dangantawa da wata kila cin ciwon mara ta ne da take yi tun kafin misali ta aure ko in ga ko mun faɗa mun ce bayan aure yakan ragu bayan an haihu yakan tafi amma duk macen da ba ta ciwon mara sai rana tsaka kuma ta fara ciwon mara to akwai matsala wancan mutum ba matsala to sai dai in ba a iya bincikawa ba ko kuma ba a iya gano menene matsalar ba kuma ba mamaki wannan ciwon mara yana da alaka da abin da ya tsaye miki da haihuwar a yanzu ba mamaki kuma ba shi ma da alaka wataƙila shi kuma yanda aka yi ko kuma yanda aka karɓi kika yi waccan naƙudan da yanda haihuwar ta zo da abin da ya biyo bayan haihuwar wataƙila shi ja miki wannan saboda haka ciwon bai taɓa haihuwa ba ban ce ba bai da muhimmanci ki faɗa ba ko asibitin kika je kina iya faɗa ma'ana don nuna yanda kina zuwa nan da nan kika samu juna biyu amma ki sani ciwon bai taɓa haihuwa a baya ba bai da ba lallai ne zama yana da alaka da yanzu rashin samun juna biyunki ba rashin samun juna biyunki yana iya zama yana da alaka da wannan ciwon mara da kika faɗa yana iya zama kuma yana da alaka da yanda kika yi naƙuda a nan ya faɗi yanda kika yi naƙuda ba na son ta maimaita abin da ko da yaushe mun sha faɗa sani ina nufin misali irin wanda faya ta kan fashe su daɗe kafin su haihu suna iya kusanto kuma matsalar su kuma haihuwa ta ɗauke wani lokacin har ma al'ada suka ta ɗauke irin waɗanda suka daɗe suna naƙuda ana ta zungura musu hannu musamman irin wanda suke zama a gida ɗin a karɓa haihuwarsu suma suna iya fuskantar wannan matsalar irin wanda bayan sun haihu suka yi ta fama da matsanancin ciwon mara da zubar da ruwan wanda gabansu ko kuma suka yi ta fama da matsanancin zazzaɓi da ciwon mara suma duk suna iya fuskantar irin wannan matsalar saboda haka abu mafi kyau gare ki shine shekara biyar ni da mutum ba mu san shekarunki ba ke yanzu amma shekara biyar kin ga da haihuwar nan to ya kamata ki je asibiti don a bincika amma kar ki dogara da cewa ai da can baya haihuwa ma'ana abin da yasa nake faɗa haka kana dinga ganin to ai da ba baya haihuwa ke ce bari kike kike samu kika haihu to kuma dan kike ba ki dauka cewa matsalar sa ce a'a kuma kuma ce miki shi ma din ba zai iya samun matsala daga baba amma kin ga zuwan ki da kike samu ciki ya nuna shi kalau yake da wataƙila wacce ba ya auranci ita take da matsala yanzu kuma ke kina zuwa kina kika samu ciki to dukkaninku duka ku biyu kowanne yana iya samun matsala ke kina iya samun matsala daga waccan haihuwar da kika yi domin kamar yadda na faɗa wacce bata taɓa haihuwa ba ita ce wacce idan kana lalubar menene abin da ya sa bata taɓa haihuwa ba wani lokacin sai ka zaga duk waɗannan gaɓoɓi da muka yi magana ko kuma bayani shi zai nuna maka wacce gaɓa za ka kama amma wacce ta taɓa haihuwa ko da yaushe in bata samu ciki ba abu na farko da muke fara dubawa ne ya faru a haihuwar baya domin wannan shi zai nuna maka menene abin da ya ja matsalar gaba
1: to bari mu dauki wannan tambayar
3: assalamu alaikum likita barka da wannan lokaci ya aiki ina muku fatan alkhairi dakta shekara ta 8 da aure ban dai ma karasa 8 din ba sai sha'aban shekara ta 8 da aure to a yanzu dai ban taɓa haihuwa ba amma farko-farkon auren lokacin mun gan likitan gaini da muka gan shi sai ya ce ba ni da matsala duk wasu hoto da abubuwa sai ya ba bayan muka yi sai ya ce ba ni da matsala ba sai na kuma dawowa bai ba ni magunguna to a tafi dama dai ina ciwon mara to kafin aure, amma ba wani mai tsanani ba, amma da ne auren ciwon mara mai tsanani nake yi sosai da sosai. To dai har yanzu Allah ya ba na haihuwa ba ina samun ciki, amma idan na samu duka-duka daga na same shi baya wani abin nan sai ya biyo jinin haila ya lalace shi kenan. Ina maka fatan alkhairi, amma kowane wata ma ina al'ada. Wani sabon ina samu cikin farkon wata idan na yi gwaji na gani da cikin, to insha Allah lokacin da wani jinin zai zo sai kaga kuma jini ya zo.
0: Haka zai ki samu ciki ko girga al'ada duk wata ba? Ai alama ta farko ta samun ciki shi ne mace ta batan wata,
1: shi ne an ce ai batan wata.
0: Shi ko batun ki gwaji da tsinke wani lokaci ne nuna miki layi biyu ba sabon abu bane, mun sha lalata wa ciwar shi wani lokaci alamta ciki ki ba tabbatar da ciki. Akwai yanayin da zaki kai wani lokacin ki gwajin sai ki ga ya baki kamar alamar da cikin ko ba cikin bane. Haka zalika kamar kuma yanda misali wasu zasu ce zasu mutu ma ai har suna jin tashin zuciya suna amai wani lokacin da gana tushe hanci ya ce ba a san abinci iri kaza, duk wannan yana iya faruwa. A layi hannun ikin ga wannan matsanancin ciwon mara da kike yi to ya kamata a bibiye shi batun an miki hotuna ban jin kuma bayan hotunan an bibiya ta hanyar yin sauran gwaje-gwaje. Akwai sauran gwaje-gwaje da suka rage da dama da ya kamata a miki su, wanda kuma su za bayananki da za a ji musamman yanzu wannan ciwon mara zai daɗa ba da haske wajen sanni ina wace gaɓa ya kamata a tunkara. Wannan zai taimaka wajen watakila a gano inda matsalar take. Sannan kuma kin ga abinda kin ce da ke da mai gidanki kuka ji da mishina ko shi ma an masa nasa gwajin ko ba a masa nasa gwajin ba, kin ga shi ma ya kamata a yi masa gwaji. Saboda haka abinda nake so da kike gane shi ne kar ki tsayawa cewa ai tun farko-farkon auren ku kun je an ce kalo kuke, a'a ba shi kina da wani abu da wanda ya kamata a bincika shi shi ne wannan matsalancin ciwon mara. Kin ce domin macen da ta aure yanzu na gama faɗa ciwon mara kamata ya rabu ba wai ya karuwa, to kuma ke kin kin ce yanzu karuwa kike matsalancin ciwon mara yake. Haka shawarar da zamu ba ki kenan ki yi kokari ku koma asibiti idan da wataƙila wani asibiti ku je karami ku tafi na gaba da shi.
1: Bari mu dawo tambaya ta ƙarshe da ke cewa innawa likita fatan alkhairi shekara ta 10 rabona da haihuwa ta 1 ban kuma ba saboda al'ada ba ta zuwa duk wata. Na je asibiti an ce ba ni da matsala, yanzu kuma ina fama da ciwon kwankwaso sosai. Yana da nasaba da rashin kuma haihuwa ta ko kuma rashin yin al'ada?
0: Eh, kwarai da gaske. Ai ba za a taba cewa baki da matsala ba bayan baki yin al'ada duk wata. Al'adar da kike yi wata ne kike tun da ba haka kike yi ba. Wannan ya kamata a bincika ne, ya jawo za al'adar ba ta zuwa koda yaushe. Kuma wannan daga nan din za a iya samun dalilin da ya ja muku cikakken jinkirin samun juna biyu. Saboda haka mutum a ce ba ki da wata matsala ina ga sai ki tafi asibiti na gaba don ki samu cikakken bayani.
1: To bari dai mu gani ko wannan na ga kamar sakanni ne ko zai ɗauko.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi. Da Allah likita tambaya ta kasan kirjina ne iloba hagu da dama da ni da ƙanwata. To mun je asibiti an gwada hannun Aminu Kano mun je mutala idan aka yi scanning shi ya ce ai ba wani abin nan ba ne. To amma ta ce a wani shiri wai ta ji ka yi magana a kan irin wannan matsalar, ana ce mata ma wai ta idan har da na mata idan mace tana irin wannan wai ba ta iya haihuwa. Allah nake so a ɗan ji ƙarin bayani.
0: To ni dai na ga mutum magana a kan batun kirji ba ka iya tunawa
1: ni
0: fara jin mun taɓa wata magana ta batun roba ka shan kirji, kuma tunda kace ka je an duba wata ƙila ne na halitta shi duba ba fannin gani ba mun yi tattauna ba, amma a gane shi kansa yanayin zubin kirjin mutum shi ma kala-kala ne. Akwai wanda kirjin su haka yake ya lotsa, akwai wanda nasu ya fito, akwai wanda lotsawan nasu saboda laruwa ne, akwai wanda fitowan nasu saboda laruwa ne. Yau saboda haka wannan likitocin da suka shafi ɓangaren su yi kamata su duba musamman likitocin da suke lura da ɓangaren abin da ya shafi numfashi, su yi kamata su duba su gani wannan yana da tasiri ko bai da tasiri. Kuma tun da kace ku yi Aminu Kano in dai sun gan ku suka ce muku ba wani abu, to wataƙila ka ga yanayin kun kira halittar ku kenan haka. ba wai ta cuta ce da ku ba, ko wanda su da mura ce take jawo kirjin ko ya lusa ko ya fito akwai masu irin wannan, amma ban dukkan su suka shawo bangaren numfashi su kamata su ga ku su yanke hukuncin cewa eh kuma kaga da inda kace kai kana da shi
1: a kan wasu

0: mota din sai ga yana ba in kawai dirin miciya yayin shiga aikin karota wajen safety ka gane malamin makaranta soja din sanda ka gane shi yasa muka tsinci kanmu a wannan baragada amma idan da a ce yanzu fahimta ne da ganewa ta kwarewa ta ni kamata yana zama malamin makaranta wala Allah da nayi nasara fiye da nasarar da nake so ko kuma layin da ya dauka ba shi ba a tsari na siyasa ko na aiki ko wani abu tsari ne wanda yake buƙatar wasu darajoji da qualities da ya kamata a ce mutum yana da shi misali yanzu akwai wani bawan Allah da ya zai ce a ba shi shugabanci tun zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ne mai daraja ne kuma wanda yake da ilimi da wayewa amma Allah ya fahimci cewa wannan bai dace a ba shi shugabanci ba ko ba haka bane kuma aka ba shi shawara cewa gashi wani abu mai kama da haka to haka shi kanshi harkar siyasa ta yanzu da ake yi da Allah ya sa waɗanda suke shiga siyasa shiga suke yi da fahimtar cewa sun fahimci kansu sun fahimci siyasa sun fahimci kuma al'umma ne take bukata to wala Allah da za a samu nasara yadda nasarar da ake samu yanzu idan ka ga yawanci mutum ɗan nagartacce a siyasa a kawai lokaci za a iya cewa aka samu saboda da yawa waɗanda suke shiga siyasa suna shiga ne da ka ba tare da fahimtar mecece siyasa ba ba tare da fahimtar me ya hidimar da ita siyasa za ka mata ita kuma siyasa ta maka ba tare da fahimtar me ya ƙarshen result ɗin ƙarshe na sakamako ba tare da fahimtar jikinsu zai iya karɓar yin siyasa ko kuma bai karɓa ba ba tare da cewa ƙalubalen da yake cikin aiki da dukkan irin wannan kawai ana shiga ne saboda lalacewar yanayi da aka tsinci kai na yanayin cewa misali yanzu shugabanci ana shiga ne da yimmar da zimmar shugabansu ne hidimta maka ba kai ka hidimta wa shugabansu ba shugabanni irin na baya na siyasa yawanci da yawansu suna shiga ne da zimmar ya za su hidimta wa al'umma ya za su yi wa al'umma kamar su nema al'umma mafita su taimaki al'umma da fikirar da Allah ya ba su na iya kwarewa ta shugabanci na iya kwarewa ta jagoranci da kwarewa na tunani da yawa yanzu abin da yake wahalar da muma shi ne tunani wannan shi ne abin da ya muku ma ka ce tunani ba ya kawai kai tunanin ya kaza ba a'a yayin da kofa ta kulle to shi shugaba kullum waye zai iya yin tunani ya kawo mafita yanzu misali kuma ana cikin matsalar tsaro wani shugaba ne zai yi tunani ya kawo hanyar da za a warware matsalar tsaro yanzu ana da matsala ta tattalin arziki wani shugaba ne zai yi tunani ya kawo hanyar da za a samu walwala da jin daɗi akwai matsala ta hanya akwai matsala ta lafiya ilimi ya lalace to in za ka shiga siyasa kana da irin tunani da fikirar da ake bukata na yanda za ka kawo wa al'umma canji a cikin matsin da suke ciki na tattalin arziki a cikin matsin da suke ciki na rayuwa na tsaro saboda shi shugaba ya kamata ya zama leader shi shugaba ya kamata a ce wani mutum ne wanda yana da kwarewa ta sanin makaman aiki akwai abin da koda baka sani ba idan kai kana da qualities na shugaba to za ka samu kwarewa da dabaru na yanda za ka nemo hanyar da za a iya yin nasara haka wani bawan Allah da aka ce mai a yi qur'ani kunni akwai a ciki yanzu ya ce to a koya mai gurasa aka ce wanda ya yi tambaya ina jin cikin amirin mu ya ce to a kirawo mai yin gurasa aka ce zo koya mai ko faɗiya ake yin gurasa ta zo ta yi shifci na yanda ake gurasa da komai da komai aka ce to kaji ya ce ai wannan ya gaji fas a yi a halar zikiri to kana ta abin nan so maganin da ake shi ne shi shugaba ana neman shugaba jajirtacce ana neman shugaba ba solo iyo ba ana neman shugaba ba dole ba ana neman shugaba ba rago ba ana neman shugaba ba matsoraci ba ana neman shugaba wanda misali yanzu ka kalle da jinjimu na baya da aka yi akan yin dama da mai a jihar Kano wanda aka ce wasu sun zo sun hawo sai dai gida ya tafi ta kansu ko wani abu amma shugabannin saboda sun san a kan manufa suke suka ɓaya yan garuruwan da suke da wa'annan dama da mai suna ta dariya suna shewa ne ya su riƙa gode wa Allah cewa wa'annan shugabannin da dirin mikiya suke wa mulki ba su da quality ba su da kwarewa da sanin makaman aiki ka kalli ABU cewa aka yi shugabannin da suka yi ta zuwa ake yi a hawan mota a ce kawai a sa giya a sa mai sai mai ya ƙaye misali ka ɗauka wannan labari ne ba gaskiya ba ne har a ga wannan shugaban ai mai tunani ne amma bayan an tsaya ba aka ɗau dutse aka ƙara wunnawa har sai da ya tsaya aka ce to nan shi ne jami'ar
1: Amadu Bello to kuma

0: su fukun na nagarta da kalissafa za su zama kamar mataki ne cewar koda mutum ya fito da sha'awar siyasa a matasan mu su ne ababan kalla da za a dora shi a tafarkin media ce
1: kware da gaske wannan na daga cikin misali yanzu duk mutumin da ya zama self-centeredness tun a rayuwa za ga wani in ya samu shi kadai sai ya je ya ci abinci ya boye sai wani ko ya wuce yana goge maki wannan to ya kamata gaskiya a yi
0: tana da san kansa
1: yana da san kanshi ka gane abin da ke kuma ba wai su ake ka zama wai ka buɗe hannunka ba kowa tsatsage kai kuma a banka da taban hannu ka zo kana a kyautar shiga ɗaka kai kuka
0: haka
1: a'a ma'ana malamai yanzu kamar da suke faɗa khairul umuri aw fada duk wani abu da za a yi mafi tsakatsaki shi ne ma'ana dai duk abin da ya kalla shi ne a auna a gani menene abin da ya fi daidai ne abin da ba daidai ba gaskiya waɗannan abubuwan da muka faɗa wasu abubuwa ne da mutane za su yi hankali su kula da su ka gane me ma ka iya yi wa al'umma kafin ka zo ka ce a yanzu ina so na zama shugaba ka gane abin da ke nufi wace hidima kai na sacrifice ka gane za kullum kai ne a baya ko kai ne a gaba ko kai ne a tsakiya kullum yanzu malamai suna faɗa abin da zai gyara mutanen yanzu shi ne abin da ya gyara mutanen baya matuƙar ba za mu rinka kallon tarihi na abubuwan da suka faru na jarumtar shugabanni na baya ba to yanzu za mu taɓa zaɓar shugabanni ya ruɓamu za mu taɓa zaɓar shugabanni waɗanda sun fi ɗaya sata ka gane sun fi wannan halittar gafiya ɓarna hasan gafiya yanzu in ka ajiye abin da ta zo ta yi ɓarna sai ka ɗauka mutum ne mai haka to gaskiyar magana shi ne a kalli darajoji da qualities irin na shugabanni ka kalli Al-Qur'ani mai girma kullum in ka kalla za ka tarihi ne da ilimi a cikin tunjin shekara dubbin ne in aka gaya maka wasu abubuwa na hikima da dabaru da ilimin rayuwa da ƙwarewa ta shugabanci da ƙwarewa ta ita kanta karama ta maganar yanda shugaba yake magana ma shi kanshi wani abu ne wanda abin dubawa ne
0: to kuma da mu gangaro kan wani ƙalubale a dai kan wannan magana da muke tattaunawa na batun zaɓen ko kuma ba da shawara akan abin da ya shafi ingantacciyar hanya da turba domin ta dace da matasan ba ko shakka misali akan samu magidanci da yake da yaya uku a gidansa sun tasa a matsayin matasa yana da yaya biyu a matsayin misali mutu ɗaya za a samu guda biyu daga cikinsu misali macen za ta ɗauki ɓangaren kimiyya da nufin cewa tana so ta zama likita wannan uban zai jajirce ta ba ta goyon baya tare da ba da gudunmawa da kuɗi domin ta kai ga gaci kuma ta yi nasara a rayuwa ɗaya yakan zaɓi cewar shi ya fi son abin da shafi ɓangaren aikin kotu da ko kuma ɗamara da sauransu amma akan samu wani daga cikinsu misali namiji sai kuma Allah ya masa baiwa ta cewa shi ɗan ƙwallon ƙafa ne ya ƙware a ƙwallon ƙafa yana kallon cewar wannan ƙwallon ƙafar wani zaɓinsa ne sai ya zama dogaran cewar shi ba sai ya yi karatu ba uban ne ta fama iyaye sai ta fama a kan cewar kamar wannan matakin da yake kai na ƙwallon ƙafar tun da ya iya kuma zai iya ci da ita ilimin yana da matuƙar muhimmanci da zai masa jagoranci akwai ire-iren wannan matasan ya kake hangen wani alamar kuma wani kira za ka yi
1: to gaskiya magana Allah ya saka ma da alkhairi kuma fatan mu iyaye da al'umma su ji shi aiki da shi zan ƙara ba da wani labari akwai wani uba da ya matsa wa ɗan shi ina jin ko sai ya yi medicine ne ko haka ya je ya dawo ya ce to baba ga certificate na medicine ba nan ni ba ra'ayi na bane dan kuma na dau ra'ayi na da je na karanta a jami'a wannan dai gashi an yi
0: a wannan dai an yi an cika umarni
1: an cika umarni kaga an wahalar da shi akwai mushakka kuma me dai Allah ne ya taimaka wala Allah da zai je ya kai ya iya ya takaran bani akan da in samu
0: akai
1: ba dan lokaci ya kure bana na baka labari da abin da ya shafe ni amma ba lokaci wata nan mun samu dama wanda muka yi ta gwagwarmaya ta ilimi ta rayuwa har sai daga baya muka hau kuma
0: kai
1: wanda ya dace da mu sannan kuma muka zo muka yi fice muka samu abin da muka samu wala Allah da mun samu kariya ganin din na daga cikin abin da yake ci mana tuwa a ƙwarya muke ganin ya kamata iyaye da al'umma su fahimci ya za a dawo a kalli wannan tsarin a taimaka wa matasa kuma a ɗora su akan hanya kuma su kai ga gaci shi ne a kalli me ya dace da su me zai taimake su a riƙa kallon al'umma ma ne al'umma take bukata ba kawai yanzu kamar bal din ba an ka kalla kowa kawai gani yake an gani shi a shegen gida sai ce shi ma ai sai ya zama Messi an dora Ronaldo a shegen gida sai ka ce sai ka zama Ronaldo ba haka bane ba a'a ita kanta ƙwallon ƙafa abin da take bukata kana da shi ka cancanta misali yanzu ka dau abin da ake na aure magana genotype da sauransu kaga ai yanzu wani zamani ya zo da sai an auna sai an gwada
0: an
1: tabbatar sannan saboda me kada a zo a samu sakamako wanda yake ba zai haifar da da mai ido
0: haka
1: gaskiya iyaye na daga cikin waɗanda za su ba da gudunmawa da ɗora ƴaƴansu akan abin da ya dace da su kuma su iya yin nasara kuma su ba su ƙwarin gwiwa kuma su taimake su su iya ci gaba su kai daga ci akwai wani masani a nan Kano yana ba da labari an yi wani taro da professors da komai ya ce to jama'a mu ji tsoron Allah mu kalli rayuwarmu wato tarbiyyar da muka samu na ɗora mu akan hanya shi ne ya taimaka muka zama abin da muka zama ba wai karatun iyayenmu ba ya ce duk cikinmu nan ba wanda babar shi professor ce ko doctor ko dike akwai waɗanda iyayensu ko secondary school ba su gama ba amma gano cewa rayuwa tana buƙatar a ɗora yaro a layi kaza to in Allah ya taimake sai ka ya kai ga ci rayuwa tana buƙatar a taimaki yaro ya hau layi kaza don Allah ya taimake sai ga ya kai ga ci ba ma sai ka zaɓa mai gwani zuba amma a kula da baccin shi a kula da lokacin cin abincin shi a kula da lokaci na wannan rayuwa shi kanshi wannan wani abu ne mai zaman kanshi sannan kuma a kula da nemi in Allah ya sa akwai wannan wayewa menene abin da yafi dacewa da wani wanda zai iya taimake shi kamar na baka misali da cinikin kawan a rago a halayya
0: a
1: da sauransu akwai yaron da in aka tara mutum 100 yanzu zai iya tashi ya yi magana amma kuma wani kunya shi in ka tara mutum biyu ma kai da shi ma ba ya iya yin magana to yi wannan ka ce ya shiga siyasa ko ka ce ya dawo da makaranta
0: ko a kama da shi nan
1: eh to kaga aikin jarida wala Allah ka haɗa shi da aiki amma yanzu ka samu wani wanda ba shi da tsoron magana tun daga yarinta wala Allah sai ka taimake shi to wannan ne bi a sashi a gurin da ya hurɗa da jama'a wani wanda shi kuma kullun ya zarzabt wani mutum ne wanda baya son magana to wannan a sashi a haguri da wanda tunani yake bukata wanda zai ringa wa mutane tunani ko wani abu makamancin haka akwai aikin da kawai shi tunani yake so an yiwa al'umma in ka fito da wani sakamako sai sakamakon ya taimaki jama'a sai ga mutane sun fita daga yanayin da suke ciki sai ga mutane sun samu walwala sun samu jin daɗi ga kallon fina-finai shi kanshi harkar adabi da ake da shi a tsaya a ringa tunani su waye ma suka dace da su zo su yi harkar adabin yanzu ba wai ina kwande ne ƴan wasan wasan hansa ba ka gane da yawa daga ciki sun shiga harkar ne drango suka yi ka gane ba wai ƙwarewa da sha'awar ina so na yi ko na cancanta ba ne ba a'a kawai karan bana ne aka shiga to wannan na daga cikin abin da yasa za ga ana barakada ana yin abin da garin gyara sai a samu ɓarna kalli jami'an tsaro da yawa wani yana shiga soja ne kawai zai ci zani yanzu ya ringa burga ka gane mai kishin ƙasa da kuma tunanin wace gudunmawa tsaro
0: yake bukata
1: da kuma dacewar kaina kai ya fi tsira tsoro ya fi abin nan ka gane amma kawai saboda dai ya samu wata kariya sai ya je ya shiga ɗan sanda kawai zai ya shiga soja ko wani abu bai kama da haka wani za a ga shi kuma ba ma shi da abin da ake bukata amma haka zai je ya matsa kanshi ya je ya shiga ko kasuwanci ko wani sana'a wanda ba ta bukatar shi ya shiga irin wannan amma dai abin nan
0: to kuma mu taho magangaro saboda lokacin namu ya fara tafiya
1: ba matsala
0: magangaro abin da ya shafi alfarma matashin da ya je karatu a wani fanni kuma ya tsinci kansa a wani fanni na rayuwa wata dama ce ko kuma wani zaɓi ne na Allah mutumin da ya je karatu a wani fanni sai kuma ya tsinci kansa a wani fanni
1: ba gaskiya
0: ana samun ire-iren wannan wanda ya je misali ya je karanci abin da ya shafi tattalin arziki kuma yanzu ya tsinci kansa a aikin ɗamara wanda ya je karatu akan abin da ya shafi aikin lafiya kuma yanzu malamin makaranta ne akwai abubuwa ɗin da suke ba layinsa ba da sauransu me ya kiran ka ga matasa da suka tsinci kansa a ire-iren wannan abubuwa domin su tabbatar da cewa wannan cikar burin nasu yana nan domin su amfana da al'umma
1: to akwai wani abu da ake cewa in every general rule there is exception kuma yanzu ko a Amerika da muke faɗa da Ingila da suka fi mu tsarin ilimi mai kyau suka fi mu nagartaccen shugabanni masu cinshi ka gane da al'umma masu biyayya ka gane domin ka samu shugaba nagartacce sai kuma ka samu al'umma mai biyayya mai tsayawa akan tsari na doron yanda za a kai ga ci to za a ga cewa akan samu wani ga layin da ya je har yayi karatu akai amma kuma ga shi kuma yanda ya tsinci kanshi mu matsalar da muke ciki yanzu abin ne yawa wani shege da hauka ka gane abin da ke nufi nauyin da uba ya kamata ya sauke bai sauke ba nauyin da gwamnati ya kamata ya sauke ba ta sauke ba ita kuma al'umma ma ta fi ƴan ba ruwana ka gane abin da ke nufi so yanayi na rayuwa yanzu dole sai an yi haƙuri akwai abin da sai dai a karɓa mai da haƙuri duk yanda kake so a yi abin za ka ga cewa idan ka je makarantu kaje ga makaranta wurin da za a zauna ma ai karatun babu ka gane su kansu malaman ba wai ina kwandonin duka ba akwai wanda kamata su ma akai su aji a ƙara ba su ƙwarewa ko da baka ce karatun ba ka gane tun da sun yi karatu an ka je asibiti zaka ji ka tarar da a cikin malaman asibiti wani kamata ya koma ko dai a ƙara ba shi ilimi na aikin likita ko kuma a ƙara ba shi horo ne yanda ma zai yi mu'amala da mutane ga ki saki sai nan asibiti zaka ji an ce malami ya zagi a likita ya zagi patient ko ya mare shi ko wani abu ba mun ce kullum haka yake faruwa ba Allah ya kamata a ce a cikin yanda ya zama da ra'ayin shi ne ya zama likita ba zai kai ga ci ga har ya je ya yi mare ba to kamar yanda na faɗa shi ne tsarin da muke kai in ka tsinci kanka a inda baka nuna ba zamani ya zo yanzu da za ka iya ƙoƙari kai assimilating ma'ana shi ne kai ƙoƙari ka iya mayyazewa ka tantance abinda aikin yake buƙata ka gani za ka iya yi cikin abinda ya daidai da abinda ka tsinci kanka
0: a cikin za a samu tunanin da ƙwarewa
1: yawwa yanzu ga duniya a tafin hannunka a da yawa na ilimin abubuwa da suke tafiya na aiki ko na tsaro ko na kasuwanci ko ni yau da gobe kai ƙoƙari ka ga za ka ɗora kanka ka yi training ɗin kanka ka ga za ka yi domin ka yi nasara a cikin wannan abin da kake kai babban abin da ya fi komai shi ne abin da kake so ka gano shi in ka gano abin da ranka yake so sai ka ga me zai iya yi kuma wanda ya daidai da wannan abin za ka ga cewa ka yi nasara a cikin abin da kake misali yanzu in ka kalli yan jarida irin na BBC za ka ga cewa irin abin da suke yi za ka ga kai ma shi kake yi babu wala dole kai nasara ka gane abu wai dan kana nan ba ka gane ai yan jarida waɗanda suka ƙware sai ga namu na gida wani in ka kalli yayi wannan kai wannan lallai ba dama dai ka gane abin da yake yi to irin waɗannan abubuwan wanda yake yin abu da ranshi za ka ga cewa baya ganda kuma ba albashi yake dubawa ba dole yanzu abin da ya sa maka tsinci kanmu a wannan halin shine kowa tunanin shi me zai samu ba me zan samar ba yayin da al'umma ta zama tunaninta ko matasa suka zama tunaninsu me za su samu ba me za su samar ba to an shiga musiba
0: a daidai wannan gaba ka taso a unguwar da take zagaye da kasuwa akwai ɗin kasuwa da yawa waɗanda sun yi karatu amma fa sun ɗauki takardunsu na karatu da suka gama sun kai shi wata ma'ajiya sun adana sun shiga cikin kasuwa kuma ana cikin kasuwancin yanzu me ya kiranka ga ire-iren wannan matasan namu domin an shiga kasuwa ne kawai misali saboda matsalolin rashin samun aiki ko makamancin wannan yanzu dogaransu ita ce kasuwar kuma a nan suke ci ake sha ake samun abin rufa kai asiri kuma suna da ƙwarewa kwalayen da suka adana al'umma za su amfani su me ya kiranka a gurguje saboda lokaci
1: to lokaci ya ƙure to gaskiyar magana shine a dunƙule ba wani abu da ya fi karatu duk abin da za ka shiga alal aƙalli basic education yi ƙoƙari duk lalacewa duk nasara duk rashin nasara ko secondary school ne ka yi ƙoƙari ka gama abinda ake nema shi ne ka zama literate idan muka ce literate shi ne a tarifin da malamai suka faɗa fassarar shi ne ka iya rubutu da karatu a wani dukkan yare da za ka iya rubutawa ka iya karanta duk lalacewa ka gane yi ƙoƙari ka iya rubutu da karatu insha Allah za ka iya nasara akwai wani masani da yake cewa shi ba wanda yake tausayi irin wanda ana nattaruwa kawai shiga ɗan ke rasa abin da zai subhana abin da yake nufi yanzu ne idan ma da cin ƙur'ani ana labta ruwa bayan saki ta karata ta yi ina jin nishaɗi a zuciyata hankali na a kwance ni malamin makaranta ne ko wani abu makamancin haka kuma yanzu wanda suka shiga kasuwa alhamdulillah kasuwa abu ne mai kyau mun muna jan hankalin matasan da su shiga kasuwa amma dai yanzu akwai waɗanda da yawa in aka yi musu alatima sai sun ce maran da maka ya wannan miliyan ne ce ta shigo misali nake ba
0: nan da an ka bala ya tantance
1: sai ai ya saka wasu bar Bridget kaga ne wala Allah tsayin su sun kai sai ya nemi wanda zai fassara mai ce ai wannan miliyan 500 ce kaga Allah kan sirrin shi ya yi shi ya fita akwai letter da aka turo mai daga wani company an ce malam da maka to wannan a turance mana su kuma wani abu ne wanda wala Allah sirrin shi kaga abu ne ba wai sai ka zama professor ba ba sai ka zama da wanda Allah ya yi layin shi ne sai ya zama professor Allah ya ba shi nasara ya je ya yi wanda Allah ya yi kasuwa yake to kamar yadda ɗazu ka faɗa kana cikin kasuwa matsakanka takura kanka koyi rubutu da karatu duk lalacewa da ka iya fahimtar ya za a rubuta miliyan 10 miliyan 30 sai ka tsira ba sai ka je kana Malam Mubarak a karanta masa yanzu kamar yanda kake kwararre wajen rubutu akwai wani abu da in wani aka rubuto mai leta ya ce to ai wannan sai annabi Musa Malam Mubarak sune suka iya rubutu ba wai sai ka zama kwararre irin nan Mubarak a akalla dai zaman to cewa zaka iya rubutun da za a karanta zaka iya karatun da zaka iya fahimta wannan na daga cikin abin da muke jin halin kalan matasa yanzu da yawa ɗan bar akwai inda sun rasa samun fita waje ɗan turancin da ake kwambo ba su iya ba wai kawai la Allah sai a je a group ɗinka ko bal ɗin kake yi yi kokari ka fahimci me kasuwar bal ɗin take bukata wanda za a yi da kai
0: to kuma na masa fage a ƙasa da rabin minti ban san me zaka karkare ba domin mu sallama lokacin namu ya kare gaba daya da ni zaka yi sallama a gurguje
1: to a ƙarshe ƙarshe kada a yi tuya a manta da albasa a ni musulmai ne kuma mun yarda da Allah mun yarda da manzon Allah duk tsarin da kake kai shine ka yi gaskiya ka rike amana ka rike addininka sannan sai ka yi addu'a ka bawa Allah lamarin shi amma kafin ka bawa Allah ka yi haka kamar yadda wani karin magana yake cewa sai ya Allah ciwo ya ku Allah nan tare da bilalar da malamai suke yi wa karin magana su wala Allah dai wani abu ne wanda ake nufi kada ka bar rayuwarka sakaka ka tsaya ka kalli addininka ka tsare mutuncin addininka al'adarka ka tsare mutuncin al'adarka to kuma wannan zai taimake ka al'ada ta taimake ka addini ke taimake ka kuma Allah ya baka nasa
0: comrade Muhammad Lawan Garba na maka fage muna matukar godiya da kasancewarka a cikin shirin duniyar matasa musamman ko biyu muke tattauna kan wannan muhimmin batu masu kallon mu da sauraron mu sai a kasance tare da mu a cikin wani sabon shirin insha Allah za a ji mu da wani bakon domin mu dauko ni batun domin a yi wa al'umma bayani tare da karin haske a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammala wannan shiri musamman Anas Lawan Dan Maliki da ma Hafsat Lawan Shika sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa mu kasance tare da ku a cikin wani sabon shirin na duniyar

0: Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mace mai tallafawa gida. Shirin mace mai tallafawa gida shirin ne da yake gayyato mata masu saye da siyarwa waɗanda suke sana'a domin su dogara da kansu kuma su tallafawa kansu. A yau shirin namu na mace mai tallafawa gida ya samu bakonci wata baƙuwa ta musamman wadda kasance matashiya kuma mai taimaka son ganin ƴan uwanta mata matasa sun ci gaba don ganin suna sana'o'i kuma suna tallafawa kansu. Shirin mace mai tallafawa gida, ina miki barka da zuwa.
1: Ina yi muku barka da haduwa da ni.
0: To, masha Allah, masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji da wa muke tare saboda muhimmancin baƙo kuma da yadda take shi yasa ma ban faɗi sunanta da kai na ba na bari ta faɗa don an ce waƙa a bakin ne ita ta fi daɗi. Masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji da wa muke tare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Aisha Abubakar, funda ta Ashmi Kicks and More.
0: So barkanki da zuwa shirin mace mai tallafawa gida. To, a takaice na san masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji wacece Aisha Abubakar.
1: Ni dai na gaya muku da farko sunana Aisha Abubakar, ni asalin ƴar garin Kano ce, amma iyayena ba a nan suke ba. Iyayena ƴan Adamawa State ne, babana ɗan Taraba. So amma ni dai a nan aka haife ni, a nan na yi karatu, kuma a nan na girma na yi aure gaba ɗaya.
0: To, kamar misali zuwa yanzu za ki kamar shekara nawa da fara sana'a?
1: Aƙalla zan yi shekara biyar da fara wannan sana'ar tawa.
0: To, me ya ja hankali ki kika fara?
1: So, da farko dai dama ina da ra'ayina in fara sana'ar baking, amma dai babban muhimmin abin da ya ja hankalina na in ga na fara kamar taimakawa mata hakan na saboda ganin yadda gaskiya sana'ar tana da farin jini. Za ki ga kusan duk inda kika je za ki ga mutane suna son kina fara magana irin aiki na snacks ko bakery ko wani abu, za ki ga mata, ƴan mata da irin mata wanda za ki ga suna da experience a kai. Amma kuma yanayin yadda za ki ga ana tsawwalawa, wasu ki ji ana magana 50,000, 80,000 don ka zo a koya maka, kuma sannan idan ka je gurin za ki ga an ɗauko su oven, mixer, waye, duk za a yi amfani da su a wannan wajen. To, amma tunda Allah ya sa na san akwai wasu method da za ka bi ba tare da kai amfani da waɗannan abubuwan masu tsada ba, kuma sannan ina da Allah ya bani ɗanɗin iyawa na iya,
0: ke
1: yin mutum zai hana in tallafawa mata hakan nan su ma su zo su dogara da kansu. To, shi ne wannan abin da ya ji hankalina kenan.
0: To, ki kamar lokacin da kika fara sana'a harkar kayan snacks kamar su cake, meat, da dai sauransu, a lokacin me ya baki sha'awa kika ji kina so ki koya, kuma ta yaya kika koya kafin ki kai koya wa ƴansu?
1: To, gaskiya ni dai kusan zan ce ban da tsayayyen malami dai a harkar nan wanda zan ce na ji gurin shi ya zaunar da ni ya koya ma, kawai dai zan ce abu ne ka tashi da shi tun kana yaro.

0: To madalla masu kallon mu barkanmu da dawowa. Mu kalli bangaren irin nasarorin da kika samu a rayuwa. Wace irin nasara kika samu wanda idan kika tana take kada kike jin farin ciki a rayuwarki?
1: Gaskiya akwai nasarori sai dai mu ce wa Allah alhamdulillah kawai. Amma babbar nasarar da ni idan na gani nake alfahari nake ƙara jin daɗi shine yanzu in ga ɗaya daga cikin students ɗina ya tsaya da kafafuwansa yana business kamar duk yanda nake gani din ma za ki ga su cake su yi order wani lokaci su dai a turo min cake ya haɗu over a ce an tashi bikin ga cake ɗin da na yi so amma kuma gaskiya kamar babu riba sosai a wannan cake ɗin inda zan ƙara yi wanne zan yi nawa ya kamata in saka su in ce ki ƙara price ki masa kaza ki masa kuɗi kaza so abin yana sa ni alfahari idan na ga suna yi suna siyarwa suna samun kuɗaɗensu kin gane suna irin harkokin gabansu na abin. Kaga mutum ya tsaya da kafafuwansa kuma kai ne sanadi gaskiya abin prado.
0: To kalli bangaren kowace nasara tabbas in dai mutum ya samu nasara to yana da nashi kalubalen. Ki wani irin kalubale kika fuskanta?
1: So kalubale su ma dai ba a rasa su a harkar sana'a. So babban kalubalen dai da muke fuskanta shine muhalli. Muhallin da zaka zo ka koyar da mutane so kin ga wannan abin kamar free ne kyauta ne to amma kuma za ki ga wurin da muke koyarwa dama a makaranta ne. So makarantar da a ranta ake bamu kuma kin ga yanzu an dawo hutu. So yanzu yanayin da aka dawo hutun nan sai dai abin da aka ce mana kawai kin gane.
0: To kamar yanzu mu kalli bangaren mata kafin mu je ga matan aure ma in mata matasa za ki ga akwai matan da musamman idan suka yi karatun boko sai ki ji sun ce su suna da karatun boko ko suna da digiri ko suna da wani abu. Gaskiya ba za su tashi su nemi sana'a irin ta hannu ba. Idan aka ce ki ba irin wannan matan shawara wace iriyar shawara za ki ba su ƴan mata?
1: Ai wannan ba ma wai ka ce wai idan kin yi karatu so karatun za ka ci? Ita mace gaba ɗaya totally ɗin ta fara buƙatar kuɗi ne. Ko dai baban ki ya kashe miki. Ko yayin ki ya kashe miki. A tunda ba ki da aure kin ga ba za a ce ko mijin ki ya kashe ki ko saurayin ki. To dan Allah saurayin ki a ce wai shi zai yi miki abu. Dan Allah wannan ba kariya wa da kanki mutunci zan ce ko menene
0: ba da kai mutunci
1: so ko da mahaifinki ne ai kina da kanni so wani lokacin idan kika yi wa kanki abu shi kanshi mahaifin naki zai yi proud da ki amma a ce komai in dai fa baki da sana'a nan biyar sai kin roƙa duk abin da kika gani abu in kina so ki sa bakin ki sai kin roƙi baba ko kin je kin roƙi yayin ku kin ce yayi dan Allah siya muku kaza so wannan ai kaman takura ne amma in kina juyawa kowace mace in za ta je da sana'a ta ce babanta gashi dan ba ta jari ko yaya ne zai ji dadi saboda ya san akwai bangaren da za ta dan tallafa masa ko da ba ta yi bashi ba za ta yi wa kanta in ta yi wa kanta kuma kin ga ai kaman ta yi mishi ne so gaskiya shawara da zan ba ku shine wannan ba shawara ba ce ku ba kanku na cewa kuna da karatu ku zauna a gida gaskiya ku tashi ku nemi na kanku.
0: Yanzu kuma bangaren ku matan aure su ma dai matan aure kin san ana irin haka mace ta ce tunda ta yi aure tana da miji ita gaskiya ba za ta nemi kuɗi ba.
1: To ai abinda miji zai yi miki daban abinda za ki yi wa kanki daban saboda shi duk inda aka ce abu idan dai aka ce mutum ɗaya ne zai yi maka akwai me zan ce kosawa ko me zan ce ne saboda idan a ce yau da gobe kin ga tafi karfin wasa in a ce kina yi wa kanki ko da wani abu ne in ya taso a gidanku a family ku ko wani abu ba wai lallai wai ko sai kin dauko maƙudan kuɗi ko kin yi wani abu ba ko transport kika yi wa kanki kika je guri ki rage mijinki wani abu so in ba ki canza goma ta koma ashirin taya za ki wannan. Bita wannan sai dai ki kira ki tambaya a baki kuɗin mu a daidai sau ko kuma a ce za ki abin nan sai an baki komai dai sai an baki kin ga. So gaskiya wannan in dai har kin samu miji kin sa kuɗin zan kuma lokacin daga nan za a janye.
0: To mu kalli bangaren misali idan mace tana son ta fara sana'a harkar su cakes da sauran dai snacks haka kamar wani mataki ya kamata ta bi sannan kuma kamar jarin nawa take bukata?
1: So gaskiya kin gani akwai method da nake bi wa students ina yanda ba za su sha wahala ba saboda a class din da muke yi gabaki daya babu oven babu mixer babu fridge muke amfani so kin ga duk wasu manyan abubuwa dai da za a ce mace tana bukata so gaskiya a wannan class din babu akwai oven da muke amfani da shi saboda yawan students ne amma akwai wannan method da muke bi in nuna muku yanda hanyoyin da za ku bi ko da kun je gida kina so ki gwada baki da wannan abubuwa za ki gwada cake din ki kuma ya fito successfully ya yi kyau ya yi komai kamar kin gasa a oven kin gane so idan mace za ta fara wannan sana'ar gaskiya dai tana dan bukatar ɗan kuɗaɗe.
0: Kamar kimanin nawa?
1: Eto.
0: Kamar da irin da yana ƙasa-ƙasa wanda
1: a hankali.
0: Kisan wasu za ki ga suna raina jari.
1: Gaskiya haka ne.
0: An ce yawanci idan kina sana'a mutum kawai idan kika irin kika sama kika samu daukaka wannan kawai fa daukaka take yake gani idan kika bashi tarihin daga yadda kika faru sai kamar ba zai iya ba
1: haka idan gaskiya ko ni lokacin da na fara irin harkar baking wasu abubuwan din bana da su so idan na tashi gasa cake ina ina tukunya irin namu nan na amare da ake samu na baking tukani zaki ga akwai wata mai cycle haka da karamar tukunya haka yawa karamar tukunya ina tashi ni cake nan hada bata dina sai in shafe ta da butter in yi dusting ɗinta da flour in zuba butter ɗin cake ɗin a ciki kuma in gasa shi a bula lafiya kallon kin ga ba ni da pan kuma oven
0: ɗin ma kawai ne saboda kina son abin abin
1: ya yi ina son abin idan mace tana son abu fa wani lokacin ma cikin gidan kan tafi wannan saboda gaskiya mata muna da basira wani lokacin discouraging kan mu ne shine sai kiga mace ko ta ce miki ai ba za ta iya ba gaskiya in kin jira ki sai ki iya za ki iya gaskiya sana'ar dai in kina da ni yanzu akwai wani abubuwa da na hada wa students ina wa'anda as a beginner dai in kika mallake su kowane irin kit
0: zaki amma dai su ne to amma dai su ne irin abubuwan da
1: yawa to yawa su ya kamata ki mallaka kuma ni akan 18,000 19,000 nake siya musu stunning table palette knife komai dai da kika sani ne decoration din cake dai a ciki dai gaskiya kusan akwai shi wanda zaki amfani da su
0: to yanzu kamar misali idan aka ce gwamnati za ta iya tallafa muku da wani abu kike gani kuna bukata musamman kuma sana'a harkar sayar da cake
1: gaskiya ba mu da muke bukata daga gwamnati ko irin manyan yan siyasa shine guri kamar yadda na faɗa miki muna da matsalar guri tunda ba guri ne da mu standard guri da za a ce ka sa lokaci ka zo kuri da mutane kai sai ne ka je kai ta neman alfarma wani lokaci ma sai kiji a ce sai ka biya kuɗi har ka ce dai za ka taimaka wa mutane kuma ladan nan an samu hadda wanda zai baka gurin amma sai kiga mutum ya ce a sai ka biya shi kuɗi ko wayewa sai ka kama hayan guri ko wani abu so kin ga idan ka samu tallafi daga gwamnati ko daga wani abu kin ga ai ba karamin ci gaba ba ne gaskiya
0: a harkar masu sai da cake masu harkar kayan snacks san ce gaba ki daya wani abu ne yake ya fi ci miki tuwa kwarya irin wani abu ne suke yi wanda ya bata miki rai irin yake cin ki to da kwarya yanzu da za a ciki ba yan uwanki masu irin wannan suna a shawara wata shawara za ki ba su
1: to shawara da zan ba wa kunce su ya tsara sauran mutane masu kokarin fara wannan sana'ar shi ne duk yanda kuke da mutum kar ki mishi kick bashi kar ki masa snacks bashi saboda industry idan ka ba wa mutum bashi wani lokacin in ya dauko zai saka yana da guntun imani zai ce wani fa yana bina cikin kudi amma kin ga kick ina yawanci idan kai birthday kai mai birthday din fa abinda zaka samu kadan ne so wani da kai cin bai samu kick ina ba in dai bai bashi kudin ki ba karshen ta kudin nan sai sha ruwa
0: in ya siya
1: sun ga sun cinye to wani ta kai cin wannan su kiga ya sa ba zai baka rago daga gaskiya karku da mutum bashi in dai har cake ne ko wani snacks ko wani abu mutum ya tura muku kuɗi complete ko kuma ya tura muku half payment in ya zo karɓa ya ba da ragowa sai ku ba shi kaya wannan shi ne shawara
0: akwai wani abu da za ki ga mutum ya sa ka kai masa cake haka kuma ki ga bai zo ya karɓa ba to misali idan ki ya saka order ko bai zo ya karɓa ba to ya kuke yi da shi
1: so gaskiya wani lokacin idan abu wanda zaka iya ajiyewa a fridge zaka iya ajiye shi a fridge amma wani lokacin gaskiya wannan abun ba karamin abu bane wanda yake bata mana rai gaskiya saboda wani abun ba zai ajiye ba sai ka sai mutum ya ce yana son abu kaza sai kai mishi sai kuma kiga ya ki karba wani lokacin sai ce maka a dan Allah kai hakuri sai gobe ko jibi ko an daga wannan abun ko kaza kaza so gaskiya wannan ba karamin abu bane ba ya kamata gaskiya customer mu ku gyara gaskiya
0: to yanzu misali idan aka ce wani buri kike so ki cimma a rayuwa
1: to babban burin da nake so na cimma shine daga dai a misali a ce duk wata wacce take son ta koyi harkar nan na snacks da abin da yake burinta ya cika
0: to ga shi mun dauko zantuttuka da yawa kuma lokaci ya riga ya ci mana amma dai kafin mu sallama da masu sauraro na san sauran yan uwa mata da na gidajen irin wannan jawabi da shawarwari da kika ba su dan ganin sun tashi kuma sun dage sun nemi sana'a sannan kuma ga hanyoyin da kika ba su masu sauki da za su koya ki kanki kuma da hanyar da ke koya musu ta akan kuɗi ƙalila idan suna so su same ki kamar wani mataki za su ɗauka kamar a social media da wani amfani suna ke amfani kamar a lambar waya da wani wacce lambar waya za su neme ki
1: so wanda yake so ya same ni zai iya samu na idan a TikTok ne Ashmi Kicks Amo idan kuma lambar waya ne za ka iya kira na 08065770291 so wannan number ko a WhatsApp ko kira cika kai tsaye
0: za ka sami maimaita musu
1: 0805770291.
0: To masu kallon mu da sauraron mu, an tashi ayi sallama da masu kallon mu da sauraron
1: mu. So masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To duka anan muka kawo ƙarshen shirin mace mai tallafawa gida, sannan kuma an tashi ta bada damar cewa idan mata masu kamar santa masu son su ɗauki nauyinta wajen ganin ta ƙara wayewa da ta ƙara koyawa mata sana'o'i domin su dogara da kansu, kofa a buɗe take. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Rahama TV da kuma radio. Sunana Hafsatu Tawan Sheka nake cewa su wani makon idan

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما سو سوران ونشرنا دون المسلمين وندا جدا ريديو رحمة بألبركة أكيد أو كنون نباتر مكرشي ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan haka, masu idan masu sauraron wannan shiri suna tare da mu a shirin da ya gabata, mun tattauna a cikin littafin Suratul Ikhwan da kuma littafin Tanbihul Ikhwani ala qurbi hujumus sa'ati. Waɗannan littattafai guda biyu littattafai ne na Sheikh Usman Ibn Fodi rahmatullahi alayhi, Allah ya ƙara masa rahama, shi da dukkanin waɗanda suka taya shi a wajen kawo canji a wannan ƙasa tamu, ƙasar Hausa da kuma biladu Sudan gaba ɗaya. A yau insha Allahu za mu tattauna a cikin ɗaya daga littattafan Sheikh Usman mai suna wato Usulul Adali li Wulatul Umuri wa Ahlil Falal. Wato wannan littafi yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Shi ma na Sheikh Usman Ibn Fodi mujaddadi ya yi shi ne domin shugabanni na gwamnati domin nasiha da nusar da su hanyar da ta dace su tafiyar da mulkinsu, saboda mulki dai asalinsa na Allah ne, kuma duk wanda aka ba mulki to aro aka ba shi, kuma za a yi bincike a kansa a ranar alkiyama. Zai yi bayani na yadda ya tafiyar da mulkinsa game da talakawan da Allah ya ba shi jagoranci, kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Shugaba mai kiwo ne ko makiyayi ne, wato Allah ya ba shi kiwon al'ummarsa, wato talakawansa. An san ra'i mai kiwon dabbobi, an san dabbobin nan a hannunsa aka danta su, duk abin da ya faru da su in na nagarta ne shi za a yabawa, idan kuma ba na nagarta ba ne to shi za a zarga. To haka ma shugaban mutane yake. Annabi ya kwatanta shi da ra'i, ya kamanta shi da ra'i mai kiwo, saboda wato fasaha irin ta Annabi alaihi salatu wassalam wajen kusanto da abu zuwa ga tunanin mutane yanda za su fahimce shi. Saboda shi makiyayi, al'adar ɗan adam ba wanda bai san makiyayi ba, duk duniya an san mai kiwon dabbobi, domin babu al'ummar da bata kiwo, ba a kiwo a cikinta. Saboda haka sun san irin nauye-nauye yanda ke kan makiyayin dabbobi, sun san kuma alkhairinsa ko rashin alkhairinsa. Don haka kowa zai fahimci wannan saƙon da Annabi yake faɗa, shi sa ya kamanta shi da mai kiwo. Shugaba, saboda muhimmancin aikin da aka bashi, to yana da kyau a yi mara nasiha, a ja hankalinsa, domin kada mulkin nan ya zama masa matsala a gaban Allah ranar alkiyama. To shi sa Sheikh Usman ya rubuta wannan littafi mai suna Usulul Adali, wato tushen adalci. Tushen adalci sai ya ce li wulatul umuri wa ahlil falal, wato wulatul umuri, shugabannin al'umma, su ake kira wulatul umuri, waɗanda suke jibintar lamuran al'umma su ne shugabanni. wa ahlul falali da ma'abuta darajoji su ne dai ma'abuta jagoranci a cikin al'umma ahlul aqdi ahlul halli wal aqdi su ne masu taimakawa shugaba saboda shugaba baya iya mulki shi kadai to mataimakansa sun shigo cikin ahlul falali in sun tsaya da amanar da aka dora musu da shi sa wannan littafi yake da muhimmanci kware da gaske kuma za mu tattauna malam ya kawo wajen asalai kusan guda goma wala Allah mu bi su daki daki wala Allah kuma mu tsallake wasu amma dai al-muhimmu musamman duba da zamanin mu da irin shugabanni da suke shugabanci a kawunan mu yana daga wajibin mu musu nasiha mu nusar da su abinda Allah da manzon Allah suke so a cikin mulkin da suka basu suke tafiyar da rayuwar al'umma annabi alaihi salatu wassalamu ya tabbata a hadisi ingantacce na sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda kuma wanda Imam Muslim ya fitar da hadisin annabi yana cewa man walla min amri ummati farafaka bihim tarfik bihi ya Allah duk wanda yaji kunshi lamarin al'ummata ma'ana ya shugabanci wani bangare na shugabancin al'ummata kowane irin bangare ka bashi komai kankantar sa komai girman sa yana cikin waɗanda ake cewa wulatul umuri majibanta lamura su ne shugabanni to duk wanda ya shugabanci lamarin al'ummata farafaka bihim a cikin shugabancin nan ya tausasa musu arrifqu annabi ya nuna duk inda rifqu ta shiga wato duk inda tausasawa ta shiga to tana zama ado duk inda aka cinye tausasawa kuma to wannan yana zama mummunan abu don haka annabi yayi amfani da kalmar rifqu tausasawa to annabi yace duk wanda ya shugabanci al'umma ta ya tausasa musu to sai annabi yace Allah shi ma ka tausasa masa wannan gagarumar addu'a da annabi yayi wa shugabannin da suka tausasa wa talakawansu to ba ka da kudin da zaka iya siyanta Allah yace farfik bihi Allah ka tausasa masa sai dai bangaren annabi yace man walla min amri ummati fa shaqqa alaihim Allah duk wanda ya shugabanci al'ummata ya tsananta musu to fa shaqqiq alaihi Allah shi ma ka tsananta masa wannan hadisi kamar yadda muka bayani na sayyida Aisha matar annabi ummul mu'minin da Allah ya kara mata yarda wanda Muslim ya fitar da shi hadisi ne ingantacce annabi ya nuna mana shugabanci yana da girma yana kuma da hadari duk shugaban da ya hau shugabanci bai kalli hadarin shugabanci ba ya kalli bangaren dadinsa kawai to ya halaka kansa shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya kira shugabanci da innahu amanatun ko innaha amanatun wa khiziyun wa nadamatun yawmal qiyamati illa man akhazaha bi haqqiha wa adda allazi alayhi annabi alayhi salatu wassalamu hadisin ya inganta yana cewa da Abu Zarr al-Ghifari innaka da'ifun wa innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawmal qiyamati illa man akhazaha bi haqqiha wa adda allazi alayhi shi shugabanci na al'umma kowane iri wawai shugaban kasa ne minista ne gwamna ne chairman ne councilor ne wani director ne wani secretary ne ko ma wani irin bangare saboda gwamnati bangarori ne da ita shi sa malamai suka kira wato al-wilayatul uzma da kuma al-wilayatul juz'iyya wato akwai shugaban kasa ko shugaba na duniya na musulmi ko shugabanni na kasashen musulmi ko kuma wilayatul juz'iyya shine duk wani mukami da za a baka wanda yake bangare ne na gwamnati to ya shafa cikin wilayatul juz'iyya to annabi yace innaha amanatun amana ce shi shugabanci amana ce amanar wa amanar Allah da ya danka ta ta bayinsa a hannunka kai shugaba kuma kai shugaba duk wanda yake karkashin ka da ka bashi kowane irin bangare yake rike da shi to kai ne mas'uli amama Allah ma'ana wannan cewa kai ne mas'uli amama Allah baya nufin cewa shi ba za a tambaye shi ba amma ka dauka a gidanka tare da matarka shugaba ce ita ma a gida wa zawjatu ra'iyatun fi ahli baitihi fi ahli baitiha fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace a gidan mijinta mai ciwo ce Allah ya ce kuma sai an tambaye ta ranar alkiyama ciwon da aka bata tare da haka kuma karkashin kulawar mijinta take da ita da mas'uliyar da aka bata shi sai aka ce wal imaa wal rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi mai gida wanda aka ba ciwo ne mai ciwo ne kuma sai an tambaye shi game da ciwon da aka bashi matarsa na karkashin ciwon da aka bashi da ƴaƴansa da sauran hadiman gida amma tare da haka kuma aka ce ita ma mace mai ciwo ce a gidan mijinta don haka kai shugaba ka tabbatar da cewa duk wanda yake mulki a karkashin ka yake shugabanci to fa sai fa kai bayani akan sanarwar alkiyama yawa duk barnar da yayi to za ta shafe ka ba ta shafe ka indai baka tsaya da haƙƙinka ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalamu yace to ita shugabanci fa bayan zaman ta amana to hajiyun wa nadamatu hajiyun za ta zama wa wanda yayi ta kaskanci da wulakanci wa nadamatun da dana sani ban yi ba yawar kiyama ta ranar alkiyama duk wanda ya zama shugaba to sai kuma aka zo aka yi istisna'i annabi ya ce illa man akhazaha bi haqqiha sai kadai wanda zai fita daga cikin wulakanci da dana sani man akhazaha bi haqqiha shi ne wanda ya rike shugabanci da haƙƙinta mai haƙƙin shugabanci a kan gaba shi ne adalci malamai sun ce adalci shi ne ajiye komai a gurbinsa da ya dace a ajiye shi duk abin da ka canja wa waje ma'ana ba haka ya kamata a yi shi ba amma kana sane ka yi to wannan ya zama ba adalci ba ya zama kishi adalci adalci shi ne kowane abu ka ajiye shi a gurbinsa kowane mutum da yake karkashin ikonka yana da haƙƙi a kanka kamar yadda kake da haƙƙi a kansa to idan baka sauke baka bashi haƙƙinsa ba to ba adali ba ne kai haka nan shi ma in bai baka haƙƙinka ba ya zalunce ka bai yi adalci ba to shi sa a nan ya zama cewa wato gobe kiyama mutum zai da nan sanin bai shugabanci ba. Mafi yawan shugabanni za su fada cikin nadama saboda adalcin nan ba kowane shugaba ne yake iya tsayuwa da shi ba. Kuma shi ana son cikakken adalci ne, ba gibi ake nema ba. Adalci kowa sai kai ma adalci yanda aka ce kai mara, ba zancen wai ka kamanta ba ne, ba zancen kamanta a cikin adalci. Adalci guda ɗaya ne, sunansa adalci. In kai kai, in ba kai ba ba kai ba. In ka tauye wa mutum haƙƙinsa to wannan ba adalci sunansa ba. Ba kuma zancen wai kwatantawa za a yi ba ko kamantawa za a yi ba. Idan mutum naira goma za ka bashi, ka bashi naira biyar ko takwas ko tara, ka tauye masa naira ɗaya, to ba kai masa adalci ba. Domin mai haƙƙi dole a baƙi shi haƙƙinsa gaba ɗaya. Idan aka tauye ko wai ƙanƙanta abinda aka rage mar, to ba a yi masa adalci ba. To wannan shi ne asali na farko da Shehu Usman ya kawo, shi ne ya ce an ta'arifa ayyuhas sultanu awwalan, farkon abin da ya kamata mai mulki ya sani shi ne ya san ƙadarul wilayati, ya san matsayi shi ne ƙadaru. Matsayin shi shugabancin shi ne alwilaya. Mutane su ɗora maka, su jibinta maka nauyinsu, su ce kai ne shugabanmu, su zaɓe ka kamar a wannan zamani da ake yin zaɓe. Mutane su zaɓe ka, to sun jibinta maka nauyin al'amarinsu, rayuwarsu gaba ɗaya da addininsu da rayuwarsu yanzu suna rataye a wuyanka, wanda gobe kiyama za ka yi bayani gaban Allah. Shi Allah za ka yi wa bayani, ka sauke wannan amanar da suka ɗora ma. To shi ne malam ya ce an ta'arifa awwalan ƙadarul wilayati. Shi ne Shaul Islam Ibn Taymiyya rahimahullahu yake faɗa a cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahi Ra'iyyar Ra'iyya, yake cewa wa yajibu an yu'rafa anna wilayata al-umuri min a'zamil ibadati ko kuma min a'zamil qurbati ya taqarrabu biha ila Allah. Shi ne cewa wajibi ne shugabanni da mutane gaba ɗaya su san cewa anna wilayatul umuri, shugabancin al'amarin al'umma, min a'zami wajibatid dini, yana daga cikin mafiya girma daga cikin wajibobin addini. Min a'zami, bai ce min azimi wajibatid dini ba, min a'zami aka kawo shi da ismul tafdil, yana daga cikin manya-manyan wajibai na addini. Ta ce bal la qiyama bid-dini illa biha, addini ma ba zai tsaya ba in ba a tsayar da al'amarin shugabancin al'umma ba. Addinin ma ba zai tsayo ba. Haka Shehu Islam ya faɗa a cikin littafinsa Siyasatu Shar'iyya fi Islahi Ra'i wa Ra'iyya. Kuma irin wannan Shehu Abdullahi Gwandu ya kawo rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa Ziyaul Huqqami fi ma lahum wa alaihim, wanda wannan ya tabbata cewa Shehu Abdullahi Gwandu a nan garin Kano ma ya rubuta littafin. Malaman Kano, masarautar Kano da malaman Kano su suka nemi Shehu Abdullahi Gwandu ya rubuta musu wani littafi da zai zama musu wani guidance a cikin shugabancin al'ummar Kano. Shi ne ya rubuta musu wannan littafi Diya'ul Huqqami wa wato haske ga shugabanni, haske ma'ana an san haske yana shiryar da mutane ne daga ya fitar da su daga cikin duhu, ya fitar da su daga cikin zalunci, don su san fimalahum menene haƙƙinsu akan talakawa. Su shugabanni su san menene haƙƙinsu da ya zama wajibi talakawa su yi musu na biyayya da'a, wama alaihim, kuma don su san waɗanne haƙƙoƙi ne na talakawa na wajibi suke a kansu su tsaya da su. Shi yasa yace manya-manyan ayyuka guda na gwamnati ko na shugaba in ka dunkule su gaba ɗaya za ka iya raba su gida biyu. Na farko shi ne ri'ayatu maslahatuddini, ri'ayatu maslahatuddini shi ne shugaba daga cikin manyan haƙƙoƙin da ke kansa a gwamnatance shi ne ya tsaya ya kula da lamarin addinin al'ummarsa, al'ummarsa da yake wa shugabanci, ya san cewa al'ummarsa Allah ya ajiye ta a bayan ƙasa ne don taimar biyayya, shi ne bauta. Biyayya ga Allah a cikin umarninsa da hannunsa ita ce al'ibada jumlatan, to dole ya kiyaye wa talakawansa addininsu. Shi ne farko, allazina in makannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqimatul umur. Allah yace waɗanda in muka ba su shugabanci shine tamkini, muka ba su ƙarfi a bayan ƙasa na gwamnati na shugabanci, to ayyukan da za su yi shine aqamu salata, za su tabbatar sun tsaye da sallah a ƙarƙashin mulkinsu. Duk wani wanda yake ƙarƙashin ikonsu talakansu ne ba zai wasa da addini ba, don haka addini zai zama yana da girma a idon gwamnati. Babu ma wani abin da ya kai girman addini shi take kulawa da shi. Dokokin Allah ba za su yadda a bar mutane suna wasa da addini ba, suna wasa da sallah sai sun ga dama ba. Duk kuma abin da zai kai su ga su fahimci sallah a ilmance a addinance, to wajibi ne gwamnati ta tsaya da shi. Wa atawu zakata, za su tabbatar duk wani mai dukiya in dukiyarsa ta cika shuruɗin zakka to sai ya ba da zakka ta kowane hali, in ya ki ba za a karɓa da ƙarfin gwamnati. Wa amaru bil ma'ruf, za su yi tsayin daka su ga duk wanda yake talakansu ne to ya tsayu da shari'a. Ma'ana amru bil ma'ruf shine bin duk abin da shari'a ta yadda da shi, shine ma'ruf. Ba a zaburar da mutane wajen ayyukan alkhairi, ba za a bar su da kasala da sharrin shaytan ya dankwafar da su su zama ba su shuka wa kansu alkhairin da za su girba a lahira ba. Aikin gwamnati ne kaga talakawa sun tsaya tsayin daka wajen bin Allah a cikin duk abin da yake so da na wajibi da na nafilfili. Wani hawa anil munkari, za su tsaya tsayin daka su ga cewa ba su yadda da baɗala a cikin ƙasarsu ba, talakawansu ba za su yi baɗala ba, za a yi amfani da kowane irin ƙarfi na gwamnati a hana baɗala, abinda duk shari'a ta haramta shi ba za a gan shi a cikin ƙasar ba. Wani aikin gwamnati ne, aikin shugaban ƙasa ne ko gwamna ne kai ko ciyaman ne kai ko kwamishina ne kai ko ba menene kai a ƙarƙashin gurbinka, duk waɗannan suna
1: nishadi.

0: ba a gaya mana za mu saurara kuma yanzu mun kirkiri complaint unit rapid response unit sannan kuma mun dauki matakai zai ba mu dama ma in an zo da korafi muna da hujja da za mu duba mu gani mu ma mu faɗi namu bashin
1: ya gashi ne fatan ka gashi aikin committee
0: mu samu nasara nan da wata shida insha Allah shine benchmark din da ba gwamnatin Kano
2: tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta yi bayani kan yadda take tafiyar da kuɗaɗen da Najeriya ke samu daga man fetur da kuma kuɗaɗen da aka ce ana ajiyewa tun bayan cire talafin man fetur wannan na zuwa ne yayin da farashin man fetur ya cigaba da tashi da wasu gidajen mai kai naira 1,450 kan kowace lita an danganta sabon tashin farashin da ƙara tsamin da ake samu a yankin gabas ta tsakiya wanda haifar da tashin farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya bincike ya nuna cewa wasu gidajen mai Abuja sun ƙara farashin man fetur zuwa tsakanin naira 1,395 zuwa naira 1,450 kan kowace lita a jihar Lagos kuwa wasu gidajen man sun kai farashin zuwa naira 1,400 yayin da wani gidan mai Ibadan ya sayar da litar kan naira 1,370 a cikin wata sanarwa da babban mataimakin sakan hulɗa da jama'a Frank Shaibu ya fitar a ranar Litinin Atiku ya zargi gwamnatin shugaba Bulama Tinubu da gaza yin cikakken bayani kan kuɗaɗen da ƙasar ke samu Atiku ya ce ana sanar da Najeriya cewa cire talafin man fetur zai ba gwamnatin damar samun ƙarin kuɗaɗen da za su ba ilimi kiwon lafiya ababen more rayuwa da sauran muhimman ayyuka haske yana da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro da tsaukaka zirga-zirgar jama'a da ababen hawa a lokacin dare fitilan da ake sakawa a tituna na taimakawa wajen rage duhu da samar da yanayi mai kyau ga masu amfani da hanyoyi sai da yawan lalatawa ko barna da ake yi wa waɗannan fitilu na rage inganci da amfaninsu a wannan rahoto wakilin mu Idris Kashim Hausawa ya duba yadda ya kamata jama'a su kula da fitilan tituna tare da bayyana muhimmancin kare su domin cigaba da amfanar al'umma
3: gwamnati na kirkirar ababen more rayuwa don kyautatawa talakawan da ake mulka wasu alƙawarin da aka yi musu ne tun lokacin da ake neman ƙuri'ar su wasu kuma zuwa suke su nema wani zubin gwamnati tana yin wasu abubuwa don ƙayata gari ko kuma ganin dacewar hakan mafi akasarin shugabannin da suke jagorantar talakawa birni da karkara na ƙoƙarin samar musu da hanya domin hanya tana ɗaya daga cikin jigajigan da talakawa ke buƙata a koda yaushe domin ita hanya amfaninta ba zai kidaye ba don haka kowace gwamnati idan ta zo takan yi ƙoƙari ta yi tituna gyara su da kuma yin sababbi idan kuma ta yi waɗannan titunan tana ƙoƙarin ƙawata su uwa uba takan sanya fitilu domin haskaka titunan domin duk titin da yake da fitilu ya fi wanda ba su da shi kyan gani sannan su kansu al'umma sun fi ganin titin da aka sawa fitila kuma sun fi bin sa domin amfanin fitila a titi yana da yawa a ciki har da ƙarfafawa tsaro duk titin da yake da fitila ba a shakkar bin sa duk tsananin dare amma ba cinya ba kafar baya gwamnatoci da dama sukan bi titunan da suka yi suna sa musu fitilu domin haskaka su da ƙarawa tsaro ƙarfi abin takaici shine zaka ga an jera fitilu a titi abin sha'awa amma a lokacin da ake ganin wani tasgado ko cikas ga fitilin sai jama'a su halin ko in kula da su dan suna ganin ba dukiyar su bace ko ba su suka siya suka sama hakan takan sa wasu fitilin su kakkare wasu kuma a ringa ture su da karfin tsiya shin kayan gwamnati ba na al'umma bane sannan kuma al'umar ba ita ce gwamnatin ba wani hanyoyi ya kamata a bi dan kare waɗannan fitilu da kuma sa su inganta ga al'umma dan a dade ana mura al'umma a birnin Kano da kewaye sun tofa albarkacin bakinsu a kan batun
4: sunana Abbas Ali Yusuf wanda ya kamata mutane su kula da duk wani abu da ya shafi gwamnati abu ne da ya shafi ka mutane suna daukan cewa duk kayan gwamnati kayan banza ne yadda zaka kula da kayanka a gida haka ya kamata ka kula da kayan gwamnati more especially abubuwan da yake faruwa a yanzu zaka ga mutane idan ko pol ne ya fadi kokari suke su fara rubugun ɗiban kayan a matsayin ganima da kuma a zahiri ba haka ya dace ba saboda duk abin da ka gani gwamnati ta saka ne don amfanar al'umma kai ma kana cikin al'umma kuma kana cikin wanda zaka amfana kuma kana cikin wanda ya kamata ka ba wannan abin kariya
5: Umar Yusuf fitilan kan hanya na cikin unguwanni dukkan su kowanne suna da amfani wanda mutane inda ana kula da shi za a fi ganin amfanin su kowa ya san suna da amfani sosai dan haska gari ko lokacin da babu wuta da su muke dogara kan ya kamata a ce kuma mutane su kara dagewa ta fannin kula da su ta harkar tsaro kuma gabaki daya
3: to dai wanda ya gyara ya sani haka wanda ya bata ya sani karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama
2: Ƙungiyar masu ruwa da tsaki kan tattalin arziki a Najeriya ta nuna damuwa kan raguwar ci gaban masana'antun ƙasar nan ƙungiyar ta danganta matsalar da tsadar makamashi gasa daga kayayyakin da yake shiga da su daga ƙasashen waje ƙarancin samun kuɗin gudanar da masana'antu da kuma raunin manufofin masana'antu ƙungiyar ta ce masana'antu na da muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya amma bangaren ya ci gaba da rasa matsayinsa a tattalin arzikin ƙasar domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto
6: Masu zuba jari sun saka sama da dala miliyan 7 a kasuwa cikin sa'a guda bayan bude damar sayan hannayen jarin matatar man Dangote a ranar Litinin Yawancin cinikayya ya nuna cewa akwai matakar sha'awar hannayen jari daga masu zuba jari daban-daban damar sayan hannayen jarin ta kunshi hannayen jarin biliyan 4.1 Aliko Dangote ya ce IPO din zai bai wa mutane da dama a fadin Afirka damar zuba jari a kamfanin tare da cin gajiyar ci gaban sa Wani bincike da babban bankin Najeriya ya gudanar ya nuna cewa kashi 60.9 cikin 100 na waɗanda aka tambaya na son a rage kuɗin ruwa. Waɗanda aka tambaya sun hada da 'yan kasuwa da gidaje, kuma sun ce rage kuɗin zai iya taimakawa wajen rage kuɗin gudanar da kasuwanci. An gudanar da binciken ne a watan Agustan 2026. Gabanin taron kwamitin kula da manufofin kuɗi da aka tsara gudanarwa a ranakun 21 da 22 ga watan Satumba. Babban bankin Najeriya ya rage kuɗin ruwa na manufofin kuɗi daga kashi 27.5 zuwa kashi 26.5 cikin 100. Binciken ya kuma nuna cewa kashi 64.3 cikin 100 na waɗanda aka tambaya na ganin har yanzu hauhawar farashi na da yawa. Bankunan Najeriya sun rufe rassan cibiyoyin karɓar kuɗi guda 476 tsakanin shekarar 2022 zuwa 2025. A cewar babban bankin Najeriya, hakan na nufin an samu raguwar wuraren banki na zahiri da kashi 8.8 cikin 100. Adadin rassan bankuna da cibiyoyin karɓar kuɗi ya ragu daga 5,410 a shekarar 2022 zuwa 4,934 a shekarar 2025. Jihar Legas ce ta fuskantar raguwar inda aka rufe wuraren banki guda 158 cikin shekaru uku. Babban bankin Najeriya ya danganta hakan da ƙara amfani da harkokin banki ta hanyar intanet da sauran na'urorin zamani. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da ni ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Abdullahi Abubakar Abdullahi a labaran Rahma.
2: Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da lamarai da kullum na gidan rediyo Rahma farancin al'umma za ku sauraron mu ko kuma ku bibiye mu a www.ramatv.com a dakacin mu muna da labaran zai dora. Tabarkan mu da dawa yanzu kuma labaran namu zai dora. Shin ko taimakon kayayyakin aikin soja daga Amurka za su magance matsalar tsaro a Najeriya? Gwamnatin Amurka ta sanar da shirin turo su kayayyakin aikin soja zuwa Najeriya yayin da kasashen biyu ke ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro domin tunkarar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da sauran matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ƙara neman hanyoyin inganta kayan aiki da ƙarfin jami'an tsaro wajen yaƙi da ta'addanci da sauran barazanar tsaro a sassan ƙasar. A ganin ku shin wannan taimako zai taimaka wajen rage matsalar tsaro a Najeriya? Ko kuwa akwai wasu matakai da ya kamata gwamnati ta fi mayar da hankali a kansu? Ga dai wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
7: Saƙon namu na wani lokaci zai fara saƙon Abdulmajid Lawal Aisami inda yake cewa hakikanin gaskiya wannan kayan tallafin da Amurka ta bawa ƙasar Najeriya ba zai wani tasiri ba. Duba da a baya ƙasar Amurka ta taɓa taimakawa tsohon gwamnati ta Muhammadu Buhari da kayan aiki na soja irin su jirgi mai saukar umbulu amma babu wata nasara da aka samu sai ma aka san haka ina kira ga shugabannin arewacin Najeriya da malamai don girman Allah su kalli makumar al'umma arewacin Najeriya a dage da addu'a kan indana in ubangiji Allah ya kawo mana karshen matsalar tsaro saboda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma na tara aiki dosi Ibrahim na ibawa cewa dai kayan aikin soja na iya taimakawa wajen karfafa tsaro amma ba su kadai za su magance matsalar ba gwamnati ta kara mayar da hankali kan ingantaccen bayanan sirri kyautata rayuwar jami'an tsaro da magance tushen matsalar rashin tsaro sakon mu na karshe a jin sakonnin ku shine sakon Abuja C Indabo inda yake cewa taimakon Amurka zai iya taimakawa wajen karfafa kayan aikin jami'an tsaro amma ba zai isa shi kadai ba ya kamata gwamnati ta mayar da hankali kan inganta bayanan sirri horar da jami'an tsaro da kuma magance matsalolin tattalin arzikin da ke taimakawa rashin tsaro haɗin gwiwa da tsari mai kyau ne ya kawo sakamako mai dorewa kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci kuna da rabar tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin kalanto su a labaranmu na gaba Usman Ibrahim Bati a labaran Rahma
2: daga ƙetare Saudiya ta ce za ta mayar da martani cikin gaggawa kan har-haren da mayakan Houthi ke kai mata har-haren na baya-bayan nan da mayakan na Houthi ke kaiwa da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa sun jikkata mutane 13 a Saudiya bayan ayyana takunkumin jiragen ruwa a teku sai mayakan Houthi suka fara kai har-hare kan jiragen ruwan Saudiya a tekun Maliya a makon da ya gabata ne suka kwace iko da gabar gabashin tekun Maliya da kuma mashigar Bab al-Mandeb wadda muhimmancin ta ke karuwa yayin da ake fuskantar cikas a mashigar Hormuz halin da ake ciki kuma an sanar cewa za a gudanar da wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan batun Bab al-Mandeb a birnin New York a yau bisa buƙatar da Faransa ta gabatar ta wani labarin kuma jami'an jin ƙai sun ce kusan mutum miliyan 20 na fadawa ƙangin yunwa a Sudan yayin da yaƙi tsakanin sojoji da dakaran RSF ya shiga shekara ta hudu ana gwabza shi bayan ziyarar da ya kai ƙasar shugaban hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya Kalskau ya ce Sudan na ci gaba da zama ƙasar da yanayin jin ƙai ya yi muni ya ce mutum miliyan 14 ne suka rasa matsuguni yayin da rikici ke kamari a yankunan Blue Nile da ƙasar to da wannan muka kawo ƙarshen labarin namu na wannan dare sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanansu mun ji cewa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya dawo Najeriya bayan halartar taron ƙasashen BRICS ministan lafiya ya gargaɗi kan dogaro da tallafin ƙasashen waje yayin da Inspector General ɗan sandan Najeriya zai ziyarci jihar Filato daga ƙetare mun ji cewa Saudiya ta yi barazanar mayar da martani kan har-haren mayakan Houthi a madadin sashen labarai da lamarai da kullum na gidan rediyo Rahma Faransa al'umma musamman editan da ya tace ya tattara labaran Mubarak Hamza Adam sani da na karanta mutumin Sakraman ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Faransa al'umma.

0: naman Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin dan kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8559
1: to madalla barkamu da dawowa mai sauraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahamatv.com mai sauraro bari mu bude labulan shirin namu na yau da a lokacin da jama'a ke hawa babura domin kaiwa da komawa cikin sauki akwai waɗanda za su yi amfani da wannan damar wajen boye wata manufa ta daban a jihar Bauchi injinan ɗan sandan ta ce ta kama wani mutum mai shekaru 53 wanda ake zargi da yin amfani da salon direban okada wajen kai hare-hare ga fasinjoji ana zargin mutumin mai suna Gambo Hassan wanda aka fi sani da ana haka da hannu cikin wasu laifuka da suka hada da garkuwa da mutane fashi da makami da kuma mallakan makamai ba bisa ka'ida ba kamar yadda SP Nafiu Habib jami'in hulɗa da jama'a zirin-zirin ɗan sandan jihar Bauchi ya bayyana
2: yana daukar mata da sunan okada sai ya kauce hanyar da inda suka ce ya kai su akan hanya idan sai magana sai ce ai ɗan sanda na kame bayana gudun ɗan sanda su kama shi ko sai karbi kudaden su da wayoyi da sauransu mata masu ci da matan aure da wanda ba mutum aure ba wanda muna kan wannan ma wasu suna kan ƙara zuwa sana'ar shi ce kuma ya ansa laifin shi ga kuma wayoyi da dama da aka samu da kudade da aka samu cash 400 hukun da wani abu da woka mai matakar kaifi wanda yake ce nuna masu matan da kuma zannuwa na mata da agoguna na mata da jakunkunan hannu na kwalliya na mata wanda ya nuna cewa da hijabai wanda ya nuna cewa kayan victims ne wanda har wasu victims sun gane wayoyinsu da wasu kayayyakinsu
1: bayan kama shi binciken jami'an tsaro ya fara bude wasu bayanai rundunar ta ce an fara gano mata 15 da ake zargin sun taɓa fuskanta hare-hare wanda ake zargin kafin daga bisani adadin waɗanda aka gano ya kai 35 wasu daga cikin matan sun samu damar bayyana irin abubuwan da suka fuskanta
3: na taso ne na tafi gidan mai dan karba sako ne a wurin mashin da ya dauke ni sai ce mai mashin sai ka ta bayan na gardama ni a gurin sauka in hamuni mashin sai ina gana tafiya sai ce mai mashin ga fasinja na zuwa yanzu sai ta yaya mace masa nawa ne zuwa da sai ce mu 100 sai da ya dauke ni ko ba sai nake kai ni ba sai ni da ko sun ci kai na mun je ta airport sai ya ga mashin masa ta kaucewa da motoci sai da ya observe lokacin da ba kowa na wucewa sai ya kashe wutar mashin sai ya ce mu in ba sa abin da yake da shi sai ce masa ban da wuri abu sai da ya ga ban da ke cikin bus sai ce ku ja zip da post na sai na ja zip na post na ya ce to in ba shi ya ce kuna kawai sun da kunna wutar waya na ba mai kunna wutar waya sai ya cike daga hannu da ya karba sai ya mun naushi a kirji ya karba sai ya ce na kudin da yake da shi wacce masa ba kudin da yake da shi cash na 600 ne a hannuna a cikin posin sai karba ba ya ce duba ATM da ke da kudi in yika masa
4: muna zuwa daidai junction din sabon ƙaura sai ya shiga da motar burshi gandu muna zuwa daidai gurin wani dutse sai ya sauka shoulder sai ya kashe mashin sai yar uwa na tace manka ya kare ne sai ya ce ku sauka ku kawo abin da yake hannunku ko kudi ko ranku sai jiki ne ya kama kwari sai ya ciro bindiga sai na dauki jakka a hannuna sai na mika mishi sai ya ce ba iya kudin da yake jikin ku kenan ba sai ya caje mu gaba daya akwai wani bill anan da kudi 700 jakkan hannu 400 ya karba $1,100,000 yar uwa na ma $1,100,000 yamman mareta ita da ta yi gardaman bashi kudi sai kwashe kafanta ya zubar a kasa yamman mareta ya cire hijabinta ya nannade kudi a ciki sai ya hau mashin ya gudu ya tafi ya bar mu
1: bayan haka jami'an bincike sun gudanar da bincike a gidan wanda ake zargin inda suka gano wasu kayayyaki da ake zargin cewa suna da alaka da laifukan da ake bincikensu a kansu daga cikin abubuwan da aka kwato akwai wayoyin hannu 15 da kuma kudi naira 400 da doriya bugu da kari Najjanar ta ce ta gano kuraden kasashen Kenya da Turkiya tare da wasu kayayyaki to Allah ya kyauta a nan kuma wani rikici ne ya fara da batun kudin abinci inda har ya kai ga zuwa kotu inda yanzu wasu mutane biyu ke fuskantar zargin haddasa wa wani mummunan rauni kotun shari'a musulunci ta Jogana a Kano ta bayar da umarnin tsare Hamisu Suleiman da Ali Muhammad bayan 'yan sanda sun gurfanar da su bisa zargin hada baki da kuma fille wani matashi yatsa
5: babban dan yatsa ne na dama eh gaskiya kuɗaɗe ne da haka za a ce mutum da yawa ne gaskiya suka zo suke doke doken
6: suna na Umar
5: eh abin da ya faru yar takaddama ce wata bata kai saka ba ta zama babba sakamakon siyan abinci na ba da kuɗi na ga mutum abinci na ce a ba da canji sai aka ce ban ba da kuɗin ba eh abin da ya sa wannan ya faru jama'ar kusa da ita ne suka zo suka kamar za su tare mata dai abin da ya faru za su karɓa mata kuɗin ta sakamakon ni na riga na biya su kuma suka ji suka gani cewa kamar ya ba an biya ma a hakan ma suka ji kowai su ya san da ke ni babban dan yatsa ne na dama eh gaskiya kuɗaɗe ne da haka za a ce tunda abu ne da yawa mutum da yawa ne gaskiya suka zo suke doke doken ba zan iya cewa ga abin da suka ce da shi ba na zo neman abin da na rasa kamar takalmi wanda a lokacin ai abin biso biyu akai wannan na tafi na ce ci rayuwata na shiga cikin unguwa na je na yi sallar juma'a sai na dawo neman takalmi na da hulata da suka faɗi sai wannan abin ya fara afkuwa fata na da kotu da azai a nemi yin haƙƙi a gurinsu
1: sai dai waɗanda ake tuhumar sun musanta zargin suna cewa Umar ne ya tara wasu mutane ɗauke da ƙorori da katakwaye suka far musu ba tare da sun san dalilin hakan ba bayan sauraron bayanan ɓangarorin biyu kotun ta bayar da umarnin tsare Hamisu Suleiman da Ali Muhammad a gidan yari daga bisani kotun ta ɗage ci gaba da sauraron shari'ar har zuwa ranar 13 ga Oktoba 2026 lokacin da ake sa ran fara gabatar da shaidu kan zargin da ake yi musu. Misraro kafin shirin namu ya daura bari mu leka te bari mu na ƴan talla muna dawowa.
7: Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram.
8: Hukumar gudanarwar makarantar Binta Model School da ke shekara sabuwar Abuja layin musu bau lakcara na gayyatar masu sha'awar aikin koyarwa waɗanda ke da ƙwarewa a faɗin larabci
9: da alkur'ani da sutura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07088281 domin samun damar aiki a ɓangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da ƙwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar aka kuma tantance.
7: Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.
10: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-38-33-86 ko kuma 070-87-95-201.
11: Gaskiya na gaji da cikin musamman a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana ganin sa kuma magana nake ta makarantar yara ta yi sai an ba ka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kuma ya canza musu makaranta a kai suna Fatty Success International Academy mana domin kuwa a Fatty Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce gaba ya ojore class makarantar da ta haɗa da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma Islamiyya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dole mu san cewa ba da addresses tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Nini Kano Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar directorin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 08032611
6: azumi hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴan mu.
12: Kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
13: ke dai bari to kallu wannan
12: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga min a ina ka siyo wannan kaya
13: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
12: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
13: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
12: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
13: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
1: To madalla, barkamu da dawowa. A nan kuma wani direba mai tuki daga Kano zuwa Lagos ya ce sanadiyar tashin man fetur da gyaran da yayi a hanya ya sauka a jihar Lagos da naira 2000 kacal direban ya ce yanzu kawai wasu gidajen mai suke tarawa kudi suna neman daukin gwamnati da a taimaka a sassauta musu wahala kawai suke sha domin ko babu riba ga tattaunawarsu da Salisu Aliyu Kamoci
14: kana tare da Yakubu Muhammad ya kuma direban Homa Bamba daga Kano zuwa Lagos maganan mai yanzu ya kasance dai kawai muna ma masu gidajen mai aiki saboda zaka loda passenger bai wuce ka dauki passenger kamar 350 haka zaka dauki passenger daga Kano zuwa Lagos kuma zaka sha man 300 haka hanya daga lokacin da a ce a mota ta tsaya ma hanya dole dai kai wai me kake da yi a gida ko ya zaka yi kai ka gyara wannan mota
15: kana so ka ce ba riba aikin naku
14: aikin mu yanzu gaba ɗaya zuwon Allah babu riba saboda a lokacin bahar kaga muna shan man naira 70 ne
15: zama dai daga Kano zuwa
14: Lagos muna shan man 70 ne ko muna daukan passenger 10,000 amma yanzu kaga ana daukan passenger 20,000 da wani abu amma a hakan an kasallama office ka tazo bai wuce ka tazo da 300 ko 350 ka samu kuɗi kenan kuma zaka sha mai a hanya na kimanin naira 300 jiya na shigo Lagos ina ko naira ma ban tsira da shi ba
15: wallahi kana da su duk kudin ya kare a hanya
14: saboda na dauko passenger na yi gyaran taya na ta samu matsala na yi yare gyara ne sallama ma'aikata fanka na ta tsaya na gyara ina gana dai shigo Lagos da naira 2000 ne kawai daga Kano zuwa Lagos a wanda na shigo ina kira da gwamnati idan dai har cire tallafin nan ne ka wannan abin to gara a mai da tallafi a sassauta mana mai
1: to Allah ya kyauta amin A nan kuma wani sabon sumame da hukumar yaki da fadoci da miyagun kwayoyi ta kasa NDLEA ta gudanar jami'an hukumar sun tafke wani boka da ake zargi da dillacin miyagun kwayoyi wanda ya hada dabarun tsafi da fadocin miyagun kwayoyi domin kaucewa kamun jami'an tsaro rahotanni sun ce bokan ya cika wurin da yake gudanar da tsafin nasa da sassan jikin dabbobi yana mai imanin cewa hakan zai ba shi kariya Ga Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana share fatocin miyagun kwayoyi da ƙarin bayani akai.
16: To jama'a assalamu alaikum. Wannan da kuke gani tsibirin wani boka kenan inda ya cika shi da bangare sassa daban-daban na jikin dabbobi domin kare wannan tsibiri nasa daga kamun jami'an hukumar NDLEA saboda shi ma wannan boka ya shahara wajen dillancin miyagun kwayoyi. To alhamdulillah waɗannan kayan tsafi da asirce-asirce ba su yi aiki akan jami'an mu ba domin kuwa Allah ya ba mu nasarar cafke wannan boka tare da tarwatsa wannan tsibiri nasa.
1: Hukumar NDLEA ta ce tana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Tare da ɗaukan matakan da suka dace domin gurfanar da wanda ake zargi da hannu a harkar fatocin miyagun kwayoyi a gaban kuliya. To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai masu neman taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah.
17: Ni Abubakar da Kura ina neman taimako na 350. Jinina ne ke yawan ƙonewa. An samu leda kusan 40. Yanzu ya ƙara ƙonewa. Ba ya ci zanyi ina neman taimako don Allah ya taimaka min.
18: Assalamu alaikum al'umma annabi a taimaka min da Allah za a cire min ƙarfe. An rubuta min 200,000 to amma na yi tuku-tuku na samu 150 ina neman 50,000. Allah da annabi a taimaka min. A taimaka da Allah. Ba ni da shi ne wallahi komai ya ƙare ga gida ga iyali. Allah ya sa mu dace na gode.
19: Ni ce Mama Zainab ina neman taimako. A taimaka min don girman Allah. Wani saurayi ne saurayin ta ije feta Allah bai lamari na aure ba shine ya jefe ta muke ta magani wata hudu Allah bai sa an dace ba a taimaka min dan Muhammadu Rasulullahi a taimaka min a karya min wannan abu kudin da zan bayar ne ba ni da shi 150,000 a taimaka min albarkan manzon Allah ina neman taimako a taimaka min
1: Allah ya saka da alkhairi ga dukkanin masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da shi zamu ja labulan shirin namu a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na tukur es tukur Salisu Hussein Usman Abubakar Sabiu Karkasara Shamsu Muhammad Kundila Idris Kasim Hausawa Nura Dahir Yakasi da kuma Kabira Abubakar Shishi Rabi'u Sarauci Kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Datti nake cewa Allah

sipili shida biyar biyar bakwai ɗaya shida sipili shida ko sipili takwas sipili uku biyu biyar shida hudu hudu shida shida ko kuma adireshinmu na yanar gizo.

0: jam'iyyar APC nan kun kun zabe ta walillahi alhamdu abinda ya shafe ku ne ku je ku nemo wa kanku mafita a zaben 2027 Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adama shine amsa a gare ku
1: ina kira ga mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf lalle irin wayannan mutanen wanda kake tare da su to ka fito ka taka musu birki domin idan sun ce irin wannan siyasar zasu billahi la ilaha illallah inna mai tabbatar maka kafin a fara zaben wallahi zasu baka matsala hadiman gwamnati lalle su taka wa Saniyelo Gurjiya domin ba za mu yadda wani mutum ya fito ina taba muhibbar mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ban huto mun yi kariya akai ba
2: wani kawai sai yazo ya dirki koko da sukari kawai yazo ya ce wa ai daga sama kasa an ki ai daga sama kasan ba za a yi ba kungiyoyin mu kaffa a cigaba da tallan onologo a tsaya check yadda muka ji daci a zuciyar mu abinda kuka yi mana wallahi kuma ku jira January za ku ga abinda ba ku zata ba domin me gwamnatin na tamu tunda tazo babu wata rana daya da talaka ya ji sa'ida
3: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunana Abbas Salisu Soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu

0: ni ta 97.3 a zangon FM Ramon Radio.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin mambarin Juma'a. Shirin mambarin Juma'a shiri ne da yake kawo muku hudubobin sallar Juma'a da malamai ke gabatarwa a masallatan Juma'a daban-daban da ke jihar Kano, da nufin ilmantar da al'umma, wazantar da su, har ma da tunatar da su dangane da al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shine ya dauki nauyin kawo muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano, sanin su da tura dawakin tufa, wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin. A madadin jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makila, nake fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Ya ku ƴan uwana musulmi, wannan huduba tana magana ne akan ni'imar aiko mana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil, nabiyyi ummi wanda labarin sa ya gabata a cikin taura kafin ya zo, labarin sa ya gabata a cikin injila kafin ya iso. Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani, annabi Isa yayi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin Allah ya kawo shi, yace wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, yana mai bushara da wani annabi da zai zo bayan sa har ma ya faɗi sunan sa, yace sunan sa Ahmad, dan Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sunan nikin sa Ahmad. Bayan Allah ya dauke shi annabi Isa zuwa sama, a kira ahli sunna annabi Isa bai mutu ba, kuma ba a kashe shi ba, kuma ba a tsire shi ba, annabi Isa yana sama, kuma annabi Isa zai sauko lokacin da Allah ya kaddara masa saukowa. Amma bayan Allah ya dauke shi, lokaci yayi tsawo wa mutane kafin a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sai bayan annabi Isa ya zo, to kuma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma tsakanin su an samu lokaci mai tsawo. To dan wannan lokaci da aka samu, to sai shedan kuma sai ya samu dama na yada barna, saboda an samu lokaci ba a turo manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, yayi tabbatar da mutane, shi shedan yayi turo dan mutane, ya jefa mutane cikin kafirci, ya jefa mutane cikin shirka da kata, sai kadan ne daga cikin mutane wadanda Allah ya kubutar da su, shine wanda Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina, daga cikin rahmar ubangiji tabaaraka wa ta'ala. Bayan mutane dinnan sun fata a wannan lokaci, sai kawai kwatsam sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ya kamata mu gane yaushe ne Allah ya aiko annabi, bayan an dauki annabi Isa an dauki lokaci mutane har sun fara mantawa da shari'a, shedan yayi ta cin kasuwarsa, yayi ta yada fasadi, yayi ta yada barna, ya dora mutane akan shirka, ya dora mutane akan kin Allah da kuma kin tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala. Sai kwatsam Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane suna cikin wannan kazanta, suna cikin shirka, suna cikin fashi da makami, suna cikin ta'addanci, suna cikin barna. Kai wannan bawa Allah yayi aiki, kuma ya aikatu, bayan mutane sun nemi su halaka gaba daya, sai kadan daga cikin su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, yace wa bashir al mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira, yace wa la tuti al kafirin wal munafiqin, karka yi da'a wa kafirai, karka yi da'a wa munafikai, wa da'a dahum wa tawakkal ala Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ya ku mutane, ku sani cewa Allah ya aiko ni mai bishara ne, kuma ni mai gargadi ne, sannan kuma Allah ya turo ni rahama ce gare ku. Dan uwana musulmi, dalilin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, zuwan sa ya dauke fushin Allah akan wannan al'umma, dan suna kan shirka, suna kan ainihin saban Allah. Allah ya turo shi rahama ne ga talikan bayi gabaki daya, ya bashi addini na gaskiya har izuwa tashi al-kiyama. Babu wani annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, daga shi sai ta da kiyama. Shi yasa ake ce shi nabiyyu sa'a, yace bu'istu ana wa sa'aka hatin, an turo ni da ni da tashi al-kiyama. Kamar haka ku duba tsakanin waɗannan yatsuwa, ku duba kusancin su, ku duba dan ratan su, yace a wata riwayar wa in ka dabbe tasbiqu ni saura kiris kiyama ta kusa ta riga ilmi ma zuwa, annabi yace saura kiris a tashi kiyama sai na zo. Kenan duk wanda yake nan a cikin wannan al'umma ya kamata ya hada kayan sa, ya shirya, ya sani cewa wallahi an kusa tafiya, tunda manzon Allah ma yace ni da tashi kiyama kadan ne ya saura kiris Allah ya turo mu. Da haka Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama da'awa ya kama karantarwa Allah ya turo shi a lokacin babu manzanni shine ala fatratin min ar-rusul an samu fatara an samu rashin annabawa da manzanni yazo yayi ta aiki littattafai sun rushe an manta da su ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir lokacin an canja maganganu an canja littattafai an canja shari'a mutane suka fada cikin duhu suka kama hukunci da ra'ayin su da maganganun su Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kori jahiliya ya kori hukunci da ra'ayi ya kori hukunci da wane ne fi girma a yace mutane su hukunta akan littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da mutane daga cikin duhu ya dora su akan haske ya warkar da makafi daga makanta ta addinin musulunci suka dawo suna kallo ido biyu sannan kuma ya raba su da zalunci da cuta da annabimanci da sharri da dukkan wata tsiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kore dukkan waɗannan farna da zai iya kai dan adam bauta Allah yake wa mutane qul a'udullahi wa a'udur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun jira baya to abin da yake kan manzon Allah shine isan muku da sako manzon Allah mutum ne mai tausayi ga mu'mini mutum ne mai kwadayin shiriya ga mu'minai baya son duk abin da zai saba mutane shi yasa Allah ya fefata mutane shi yasa Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim shine cikamakin annabawa daga shi ba wani annabi littafin sa shine alqur'ani babu wani littafi bayan alqur'ani ba littafin da za a kawo sannan shari'a sa ta shafi dukkan wata shari'a wata rana a sayyidina umar yaje tsinto takarda a taura sai dauka yana karantawa sai ga abin da ke ciki yana da danke yana da dadi sai zo yace manzo Allah ai kaga wannan takarda bayanan da ke ciki bayanai ne masu kyau kawai sai ran manzo Allah ya baci yace anam atikum biha bayda'a naqiyya ba zo muku da wannan takarda faran sul ba yana nufin ba addini na ya share na kowa ba wallahi law kana musa hayyan wallahi da musa yana rayu ba wasiya mu ummati ba'i bai isa ba sai ya bini Allahu akbar manzo Allah yace ko annabi musa yana nan wallahi sai ya bini to ya kamata wani ya zo ya bi wani a cikin wannan al'umma ba na Muhammadu ba akwai rashin hankali akan mutum alika ka da wani ba manzon Allah ba kuma yanzu muna da wani wanda zamu rike magana sama da magana annabi muna da wani wanda zamu riko da shari'a sa sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da wani wanda zamu riko da sunnar sa in ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam la hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai da ya turo musu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake yana karantar da su littafin Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana koya musu shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yayi masa wahayi yana da shekara 40 kashal kuma Allah ya bashi kyawawan dabi'u malam duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah kyawun dabi'a alaihi salatu wassalam mutum ne mai wato ni sakin fuska yubasi da ashabahu nana Aisha take cewa ta ai lamarin manzon Allah yana da ban mamaki tace idan ya je gida fa a cikin gida yafi kowa taushi mutum ne mai sakin fuska basaman dahaka mai yawan dariya mai yawan murmushi manzo Allah abun koyi ne wajen tawadu da kankan da kai bala ibn azib yake cewa wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ranan da aka yi yakin azab yana diban ainihin wato kasa yana dakon kasa a karan kansa ya diba ya kai ana lodawa ana yin ganuwa yace wallahi na ga turbaya ya rufe cikin manzon Allah da kasar da yake dauka saboda tsabar tawadu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yace ai cikin kawo wanda bi umman za Allah yahudul marida shi fa zuwa yake yana gaida marasa lafiya ba irin wasu daga cikin sarakunan gargajiya ba da zai fita ba sai dai a zo a gaishe shi babu sarkin da yake annabi Muhammadu babu shi wallahi wata daraja wani matsayi wani daukaka ba yi irin annabi Muhammadu ka Ahmada lam yansha wala huwa yusha wa injima isriya kamar Ahmadu ba a taba yin sa ba ko ba za a taba yi ba da haka mutum ne mai takawa da kafa sai dai gaida mara lafiya duk yanda mutum ya kai da mulki da sarauta da isa da daukaka to sunna ne ya je gaida mara lafiya ko da shi ne talakan talakawa shefu kowa talauci to ya udul mariida in an yi mutuwa yana takawa da kafa sai je janaiza kaga annabi yana yawo a cikin guwa ina zaka zan je janaiza wani idan ba a kawo masa janaizar ba zai taka yaje alaihi salatu wassalam bawa yakan da yace manzon Allah yaji da'watul mamluk yati da'watul mamluk bawa zai kira annabi gayyata wallahi sai ji kai annabi an hawa jaki yace ka san jaki ka san jaki wallahi annabi yana hawa jaki akwai riwaya da aka ce ma ya hawa jakin ya tuku da shi sai da ji mai rauni yana hawa jaki yace akwai ranar da na ganshi yana linzami da wuyan jakin da linzamin ainihin wato kaba haka na ganshi yana hawa Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai idan suka ganshi ba sa tashi su miƙe a tsaye saboda girmama shi ya hana su me yasa yace saboda baya so bai so saboda tawadu'un su wai in yazo kowa ya miƙe mu ko idan babba ya zo baka miƙe wa kai laifi za a ce waye wannan ku kawo mana lambar sa waye wannan ku duba mana shi amma annabi baya bari a miƙe masa dan yazo cewa yake kowa ya zauna alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala yana da karamomi sayyidu walad adama duk dan adam annabi ne yake gaba da shi shari'ar manzo Allah ita ce gaba da dukkan shari'ar kowa Allah ya bashi mu'jizoji masu yawa daga cikin mu'jizojin da ubangiji tabaraka ta'ala ya bashi sai bashi alqur'ani babu wata mu'jiza da tafi alqur'ani ya koyan kwana musulmi gagara ba dan an yi akwafe shi an gagara Allah ya ce aya daya suka gagara ayoyi goma suka gagara sura goma suka gagara ku kawo qur'anin duka suka gagara to ku kawo wani bangare na qur'ani ba za su iya ba duk balaraban da ya iya larabci in ya isa zo ya aya da irin ta qur'ani wallahi ba za a iya ba illa idin jama'atin jinn wal insu ala ayatu bimika hada alquran ko al insu wal jinn ake mutum da aljannu za su hadu su zo da irin qur'ani Allah ce la ya atuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wallahi ba za su iya zara misalin qur'ani bai hafi karfin kowa da haka ku haddace qur'ani ku sa ayyanku ku haddace qur'ani ku karanta alqur'ani ku yi aiki da alqur'ani ku yi imani da alqur'ani ku fifita alqur'ani akan komai shine maganar Allah shine wanda yake jagora idan ka bi shi ba wallahi dan wuta ne kai idan ka kauce alqur'ani na rantsa maka da Allah sai ka shiga wuta idan kai biyayya wa alqur'ani kuma kai aiki da shi insha Allah za ka shiga aljanna dan haka Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sannan Allah ya ba shi ceto sannan Allah ya halatta masa ganima da sauran annabawa gabaki daya ba wanda ke cin ganima idan sun yaki Allah ya karba abinda ake shi ne sai Allah ya turo wuta sai ta cinye ganimar gabaki daya sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya ce rabawa al'ummaka a ci ganima a more manzo Allah shine mutum na farko wanda kasa za ta tsage ya tashi ya fito duk duniya idan an mutu ba wanda zai fara fitowa ya miƙe sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wanda zai fara neman ceto sai shi kuma ba wanda za a bawa ceto shine na farko sallallahu alaihi wa sallama kai annabi shine mutum na farko da zai kwankwasa kofar aljanna ba dan adam da zai shiga gidan aljanna sai annabi Muhammad bai fara shiga ba me kake nema sama da wannan daraja me kake nema sama da wannan daukaka alaihi salatu wassalam ba yi irin sa ba za kuma a taba yi irin sa ba sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa mabiyacin annabawa al'ummar sa Allah ya mata alƙawari ba za ta taba haduwa akan bata ba ba yanda za a yi al'ummar annabi ta haduwa akan bata gabaki daya annabi shine in yana bacci zuciyar sa bata bacci idan ne yake bacci amma zuciyar baya bacci shine annabin da idan ana sallah ya kabbara sallah yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa in yana sallah alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallar nafila da zaune da tsaye inda ne nafila ne duk ɗaya ne Allah ya yafe masa sallallahu alaihi wasallam shine wanda duk mai sallah sai ya kira sunansa dole idan zaka yi sallah ai kai tahiyya dole idan zaka yi sallah ai kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai halatta ga wani ya daukaka sautin sa sama da sautin annabi ba idan annabi yana zaune ba a magana sama da magana annabi ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga sautin ku sama da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an hana kwalla masa kira a watsa kiran sa kamar da ake kiran kowa da kowa ba a yi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi wannan shi yasa ubangiji tabaraka ta'ala ya bashi dukkan girma da dukkan daukaka don ku gane cewa annabi ne da ya kamata a bi shi a yi masa biyayya a yi mai da'a don a samu rahama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana tabarruki da fitarin sa ana tabarruki da ainihin jinin sa Allahu akbar fitarin annabi ai tabarruki yawun annabi ai tabarruki gashin annabi ai tabarruki gumin annabi ai tabarruki sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi jawamiul kalim gamammun maganganu in ya faɗi magana guda ɗaya sai ta bada ma'ana miliyan kaza sallallahu alaihi wa sallama duk wata dangantaka ranar tashi alƙiyama ba za ta yi amfani ba sai wanda annabi ya haɗa shi da Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallama Allah ya haramta masa sadaka amma ya halatta masa kyauta Allah ya bashi makullan arzikin duniya gabaki ɗaya a cikin hannayensa ba tare da ya nema ba sallallahu alaihi wasallama babu hauka a tattare da shi duk wanda ya gaishe a bacci to haƙiƙa kamar ya gaishe ne a farke sallallahu alaihi wasallama baya magana akan son zuciya baya magana akan ra'ayi sallallahu alaihi wasallama yayi yaki tare da mala'iku a cikin yakin dafa cikin wato yakin Badr sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi da mala'iku suka je suka yaki a tare da shi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama su kawo masa tallafi shine wanda hannunsa ya bulbular da ruwa kamar yadda famfo yake bulbula sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annabawa shine imamu lailatul isra'i lokacin da aka isra'i da miraji manzon Allah shine ya mutane limanci sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe me wannan huduba take nufi ana nufin wallahi musulmi Allah yana binku bashi idan ba ku ba annabawa tsiranku da rabautarku da dacewarku a rayuwa ku bi sunna ku zama ahlus sunna masu riko da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda zai taba annabi to ya kamata a taba shi duk wanda zai soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata a tsire shi ma ba wai sukarsa ba ya wuce dukkan wani abu da kake tsammani na misali kuma ba za mu rayu da addini ba ba irin addinin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama babu wata shari'a da Allah ya karba in ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din shi shine zaman lafiya kance masa kuma shine fada cikin fitina da bala'i Allah ka ba mu ikon biyayya ga wannan annabi ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلى الله عليه وسلم
3: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام
4: يا قومي لله الله تبارك وتعالى يا صار حلت المسلمين قرايو المسلمين كما واتو رايوا سي مي تاري با كوي تتفي سكي بركاتي با ودا تيكي سكي دا ايماني دا توسيي دا جونا دا جين كاي da rahama kowanne daya daga cikin mu ya tsayu akan haƙin dan uwansa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya ya kuma watsa a cikin waɗannan ƙarƙashin rai kwaya daya rayuka mai yawa ku ji tsoron ubangijin da kuke majiya gare shi wanda kuke sada zumunta zuwa gare shi lalle Allah tabaraka wa ta'ala me kiyayewa ne a kanku a wata ayar Allah yana cewa ku bautata wa Allah shi kadai kada ku shirka da shi da komai ku kyautata wa iyayenku ku kyautata wa makusantanku ku kyautata wa marayu ku kyautata wa mabukata a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku ba wa makusantanku haƙoƙinsu da miskirai da matafiya waɗanda guziri yake musu a wata aya Allah yake suna tambayar ka me za su ciyar ce ne da su dukkan abin da za su ciyar na alkhairi iyayensu ne matakin farko sannan yan uwansu na jini sannan marayu sannan mabukata sannan matafiya ya ku bayan Allah masu girma lalle za mu gani a cikin waɗannan ayoyi masu girma irin yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna darajar yan uwantaka da dangantaka da kyautatawa zuwa iyaye da kyautatawa zuwa makusanta ƴan uwa na jini da kyautatawa zuwa marayu waɗanda iyayensu suka rasu suna ƙanana da kyautatawa zuwa miskinai waɗanda ba su da wadatar rayuwa wannan ba abu ne wanda yake mustahabi ba kadai a'a balma yana daga cikin manya-manyan wajibai da Allah tabaraka wa ta'ala zai tambayi bawa ran tashin alƙiyama ka sani cewa a dukiyar da Allah ya baka komai kankantanta akwai haƙƙin iyayenka ciki akwai haƙƙin ƴan uwanka na jini sau da dama Allah baya tare dangi duka ya ba su arziki ka samu wasu tsurari ne a cikin dangin suke da arziki ko suke da tarin dukiya don su ji kan waɗannan ƴan uwansu amma abin takaici mawadata a wannan zamani sun maida dukiya tasu ce su kadai daga su sai wanda suka ga dama sai ka ga mutum da katin katin gidaje da manya-manyan motoci da manya-manyan riguna amma idan ka je ka duba a ƴan uwansa na jini wanda dangantaka ba wani nisa kai ba suna nan suna rayuwar mutu kokai rai kokai ba su da yanda suka iya kai ba ka ce ɗan uwansu ne mai wannan manya-manyan gidaje ba ka ce ɗan uwansu ne mai waɗannan manya-manyan motoci ba baka ce dan uwansu ne yake wannan shiga ta alfarma ba
5: wallahi Allah zai tambaye ka tashin alkiyama, ina haƙƙin iyayenka, ina haƙƙin uwanka, ina haƙƙin makwabtantaka, ina haƙƙin dukkan musulmi. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya san fada arziki ga kowa irin yadda ya gama, rayuwar ta ba za ta yi kyau ba. Dole wani yana buƙatuwa zuwa ɗan uwansa, mai kuɗi yana buƙatuwa zuwa talaka, talaka kuma yana buƙatuwa zuwa mai kuɗi. Mai kuɗi sai zai rayu shi kaɗai ba zai iya ba, haka na talake sai zai rayu shi kaɗai ba zai iya ba. To kowa ya ba kowa haƙƙin shi, mai kuɗi ya tausaya wanda ba ya da shi, domin idan bayan gidansa ya cika ba zai nemo ‘yan uwansa masu kuɗi su kwashe masa ba, ba kuma zai iya yi shi da kansa ba. Talakawa zai iya yin su su ɗebe masa. To ashe ya kamata ya kula da rayuwarsu? Ba Allah bai san su ba ne bai bar su babu shi ba, a'a yana son su kamar yadda yake son ka. Ba tun su kai ba Allah ya danka dukiya a hannunka, a'a illa kawai dan ya jarraba imaninka. Lallai mai gyara ‘yan uwa, wallahi sau da dama za ka ga cewa ‘yan uwa suna rayuwa cikin ƙunci, cikin talauci, cikin ƙaƙanakayi, amma ga ɗan uwansu mai ɗumbin dukiya da in ka bar shi da shi da matarsa da ‘ya’yansa har ya mutu ba zai iya cinyewa ba. An karɓo hadisi daga Anas bin Malik, Allah ya ƙara yarda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk yake so a yalwata masa arziki, yake so a awaita mashi rayuwarsa, yake so zuriyarsa ta ɗore, to ya sadar da zumuntakarsa. Wanda wannan hadisi ne muttafaqun alaihi, ashe sadar da zumunci yana ƙara arziki yake yi, ba wai rage arziki yake yi ba. A wani hadisin daga Salman ɗan Amir, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita sadaka da ka ba wa miskinai sadaka ce, amma sadakar da ka ba wa ɗan uwanka kuma na jini, ya ce tana da daraja biyu, daraja ta sadaka da kuma daraja ta ka sadar da zumuntakarka. Ashe wannan yana gwada maka lallai ka kula da ‘yan uwanka na jini waɗanda makusantanka ne, daga dukiyar da Allah ta'ala ya hore maka suna da wani nasibi, suna da wani kaso daga ciki, da ya kamata ka kula da haƙƙinsu. Amma sau da dama kamar da na faɗa, yanzu wanda Allah ya ba wa wadata, to kawai daga shi sai matarsa, sai ɗansa, ko sai ‘ya’yansa shikenan. Kuma ya gaza wajen bibiyar haƙƙin ‘ya’yan uwan nasa, shi da kansa sai ya banzatar da su, sai kaga dukiyarsa ce, gidansa ne, ko ne a gidan nashi ne, amma da ‘yan uwansa za su kawo masa ziyara suna ɗari-ɗari, suna baya-baya, ba su da daraja ta kusa-kusa. Amma ‘yan uwan matarsa da babu dangin uwa na baba, in suka zo babu inda ba za su shiga ba cikin gida, babu abin da ba za su ɗauka ba a cikin firiji, su shiga kitchen su yi abin da ransu yake so, da dukiyar da ba ta ɗan uwansu ba ce ba, amma shi wanda yake da dukiyar ‘yan uwansa suna nan a wulaƙance, in sun zo suna ɗari-ɗari, in sun yi magana a ce su sun fiye roƙo ko su ba su da haƙuri. Amma ba ya ganin laifin matansa, ba ya ganin laifin da tabbar ‘yan uwansa, ‘yan uwanta suke abin da suka ga dama a cikin gidansa. ‘Yan uwanta, ‘yan uwanta ne, ‘yan uwanka, ‘yan uwanka ne, a cikin danginsu da ka auro ta, in Allah ya shimfiɗa wa wani arziki shi da ‘yan uwansa, kai yanzu arzikinka naka ne kai da ‘yan uwanka. Amma ka batta ita da ‘yan uwanta da arzikinsu nasu ne, kuma arzikinka ma kuma nata ne, kuma da na ‘yan uwanka, da na ‘yan uwanta, wallahi tallahi ka sani Allah zai tambaye ka. Rantashin alkiyama, ina haƙƙin ‘yan uwanka, wanda Allah ba zai tambaye ka haƙƙin ‘yan uwan matarka ba. Ya buɗa musu arziki, Allah ya yarwata musu a dukiya, amma sun manta da suwaye ‘yan uwansu na jini ba ta so suke ba. Kai wallahi abin kai kyau ma, da dama za ka ga datti zuwa babba, amma tana buƙatar wanda zai taimake ta. Ina ‘ya’yanta, ka ga datti zo, uba ƙarfinsa ya riga ya ƙare, jikinsa ya yi rauni, yana buƙatuwa izuwa ɗan, amma ɗan ba ta shi yake yi ba, ta matarsa yake da ‘ya’yansa. Da dama ka ga ‘yar uwa tana da ɗan uwa mai tarin dukiya, ga ta uwar marayu, amma tana halin ƙaƙanaka yi da ita da ‘ya’ya da an mutu an bar ta, ya ba ta ciyar da su. Da dama maraya a cikin al’umma yana cikin rayuwar ha’ula’i, ba wani da dukiya da zai ce a ɗauko marayu, a zo a lissafo marayun da suke kusa da gidana, 40 gaba, 40 baya, 40 hagu, 40 dama. Malamai suka ce duk wanda makwabtanka ne Allah zai tambaye ka.
4: to wani mai dukiya ya tashi yace a lissafo mishi marayu so rayu kamar ƴaƴan kowa sai karatun zamani sai karatun addini su sa kaya ne kyau ba za su je bara ba amma da dama yanzu marayu fa bara suke yi daga nan unguwar sai a kulle su baraya roba a kwano sai a ce tafi wata unguwar da ba a san shi ba ya je ya bara sai ya dawo da abincin sai a zo a ci da ƴan uwansa a haka ake rayuwa kuma wannan marayu a dangin mahaifinsu wallahi akwai mai dukiya ma dukiya ko mu ce za mu wani lafiya Allah ya kiyaye da dama matasa sun haƙura da karatu saboda ba su da yanda za su ga masu kuɗi kuma suna rayuwa a cikinsu amma ba su ina su da Allah take ina haƙƙin amana da muka bayar da Allah zai tambaye mu ta haƙƙin da Allah zai tambaye mu ya mana umarni mun sani cewa wadata ni'ima ce amma wallahi ba a tambaya akan daren tashin alkiyama mun sani dukiya amana ce kuma wanda ya fi dacewa da dukiyarka iyayenka masu daraja ta biyu ƴan uwanka masu daraja ta uku iyayen marayu a cikin al'umma masu daraja ta hudu marayu masu daraja ta biyar miskinai daga cikin danginka kowanne mai dukiya ya kula da nasa dangantaka kadai an yayo mutane damuwa wanda da ya gode wa Allah akan ni'imar da ya masa ya yi kyautatawa ga ƴan uwansa da iyalansa Allah sai ya tsara masa daga cikin falalarsa ya sanya albarka a cikin dukiyarsa ya kuma tsawaita rayuwarsa da zuriyarsa sau da dama wani Allah ya kambashi cikin talauci saboda shi ma ya kuntatawa iyalansa da dama wani yana da yanda za a ji daɗi a gidansa yanda za a ci abinci daidai gwargwado yanda za a sha daidai gwargwado amma ya ɓoye ya hana shi ma sai Allah ya bar shi cikin kunci ya ta rayuwar kunci ya kasa gane menene dalili yalwata wa iyali wajibi ne a kanka kuma sababi ne da zai jawo yalwatuwar arziki da albarka ba tsawon rai a gare ka ya ubangiji Allah ta'ala ka azurta mu da biyayya ga iyayenmu ya Allah ka azurta mu da sadar da zumuntaka tsakaninmu ya Allah ka azurta mu da kyautata wa ƴan uwanmu ya Allah ka sanya mu daga cikin bayanka masu godiya Allah mawadata daga cikinmu da ka ba su dukiya ubangiji Allah ka ba su ikon sauki haƙƙin dukiyarsu wa ka ba su ikon taimako da dukiyar akan da'a gare ka Allah ka azurta su da cerewa ga iyayensu da makusantansu talakawa kuma Allah ka ba su ikon kamewa ga mawadatansu dukkanin waɗanda ake bi bashi ya ubangiji Allah ka yassara musu da za su yi biya Allah marasa lafiyarmu ka yaye musu Allah waɗanda suka mutu daga cikinmu ka ji kansu ka gafarta musu ya Allah ka kare mana wannan gari namu da sauran garuruwa na musulmai da gabaki ɗaya ƴan uwa a huduban mu ta biyu bayan wasiya ga tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu sani cewa lallai wato abinda yake lalata dangantaka a wannan zamanin yake tafikar da kauna da jin kai da jin da tausayi yake ɗebe albarka wallahi shine yanki zumunci da muka yi da hasada da ruwa da zalunci a tsakanin ƴan uwanka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqti'u arhamakum yanzu ba kwa gani in kuka juya baya ga barin gaskiya kuka yi barna a ban kasa ta hanyar zubda jina ne kuka yanke zumuntar da take tsakaninku ulaika alladhina la'anahumullah masu yin wannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka fa asammahum ya kurumtar da su ga barin jin gaskiya su gane wa amma a basarahum ya makantar da su ga barin gaskiya ba za su gane ta ba ku kula da haƙin ƴan uwanmu ya ku ƴan uwa Allah tabaraka wa ta'ala na ce innamal mu'minuna ikhwa mu'mine ƴan uwan juna ne

wayanda makwabcinka zaka takura masa da wannan sauti ko karar inji a wannan zamani kunne inji mai kara kai ka shiga cikin gida ka kulle ko ina karar injin ba ta zuwa inda kake amma makwabtanka sun hana ka hana su bacci kuma so suna cikin duhu daga ciki shine ya zama ka ajiye mota wala Allah alayin ku kai kadai ne wanda Allah ya wa arzikin mota ka zo ka tusa motar duk wanda zai shige sai ya takura sai ya kuntata wanda wannan baka kallon sa a komai kallo kake ba komai bane ba dan ka ajiye mota kamar kana tunanin su ma ba za su damu ba sa iya damuwa ko ba za su iya gaya maka ba ba za su iya fitowa sai alade motar nan taka tana damu ba sai ka ce hasada suke maka amma kuma su a ransu suna tsutuwa wanda wannan laifi ne babba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ko ka zo ka ajiye katon kwandon shara a kofar gidan makwabcinka ka ɗebo kayan abinci da ya lalace daga cikin gidanka a watsar a ciki ya kuma yi ta damun makwabta ba tare da kai ka damu ba wala Allah ma an ka zo fita ba kama san ma da cewa akwai kwandon shara a gurin ba duk wayannan za mu za abubuwa ne yan kaɗan wanda ba ma ɗaukan su ko ni amma zai fi ne mai girma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ko ya zama makwabci yana faɗar laifin makwabcinsa ko yana yaɗa sirrinsa da ya sani ko ya gaya masa a majalisinsu na zama ko kuma ta hanyar hanyoyin sadarwa na zamani tare da cewa ya zauna da wannan makwabcin shekaru ne yawa amma bai taɓa tambayarsa ya yake in yi rashin lafiya ba bai taɓa masa jaje idan an jarrabe shi da wata musiba ba baya farin ciki da ɗaya daga cikin nemomin da Allah ta'ala ya yi wa makwabcinsa amma zai tafi yana yayata makwabcin wanda duk in mun tambayi kawo kanmu a nan haka nan muke rayuwa makwabcinmu yana rayuwa yana samu muna tuhumarsa a ranmu ta ina ya samu yawa ma ya san me yake yi sai dai ba ka ga mutum ba yanzu wannan shi ne zantuttukan mafi yawan mutane a gurin hira idan kuma ya shiga cikin jarrabawa ba mu zo mun tambaye shi me ya faru da shi ba amma ko muna yayatawa a majalisi ai abin ne dama ba mun ce kaza ba mun ce kaza mun ce kaza a rika tariyar baya ana aibata makwabci wannan laifi ne babba amma mutane ba sa ɗaukan wannan a matsayin laifi mai girma balko a gurin Allah mai girma ba ka farin ciki da farin cikin makwabcinka a lokacin da yake cikin yalwa sai ya fahimci kamar ma ko kai ba ma daɗin farin cikin da ya same shi kake yi ba ta ku bayan Allah masu girma mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa kyakkyawan makwabtantaka wato ba a iyaka ɗabi'a kaɗai take ba ba a cikar kamalan mutum take ba ba wai za ka kalli mutum ne mai kamala kawai sai ka ce wannan yana da kyakkyawan makwabtantaka ba a'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya danganta kyakkyawan makwabtantaka da cikar imani inda yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda duk ya bada gaskiya da Allah ya bada gaskiya da ranar lahira to ya girma makwabcinsa wato wannan hadisi ne muttafaqun alai yana daga cikin abubuwa na ban mamaki da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai aka ambaci wata mata a gurinsa aka ce wannan mace mace ce mai yawan sallah mace ce mai yawan azumi mace ce mai yawan sadaka amma mace ce mai cutar da makwabtanta da harshenta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani alkai a tattare da ita ita din ir wuta ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wani dan wuta ne ba abin da zai hana shi shiga wutar mun sai mutuwa haka kuma aka ambaci wata mace ba mai yawan nafilfili bace ba mai yawan sadaka kamar waccan amma ita ko ba ta cutar da kowa da makwabtar da harshenta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ita din yar aljanna ce ni duba mu gani yan uwa laifin fuka ne kaɗan yaya girman sallah take yaya girman azumi yake azumi fa Allah yake as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne zan saka wani shi ba wanda ya salla din ne azumi sai Allah amma yawan azumin da yawan nafilar da yawan sadakar ba ta hana ta shiga wuta ba saboda me tsutar da makwabtanta da harshenta ba ta faɗar alkhairi akan makwabtanta.

0: masu sauraro ga waɗanda ke bibiyar wannan shiri ko da a makon da ya gabata Alhaji Rabiu na gwagwagano da shi muka kasance wanda kuma ya yi taza da tsifa game da tambayi game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa a fagen siyasa. To a wannan mako ma ne gashi mun sake dawowa kuma tare da shi din, don haka kafin mu kalli yanayin da yankin dawakin kudu da suke yi wajen gora a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC ke ciki, bari mu faro shirin daga sama inda kuna sani da cewa a bayan nan gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sake yin ƙari akan farashin litar man fetur da ake siyarwa da al'umma da naira 85 da aka ƙara akan dukkanin lita guda da ake siyarwa a daidai gabar da wasu ke ganin cewar ana ta ƙoƙarin a ga an kyautata wa al'umma, domin wani Allah idan lokacin zaɓe ya zo al'ummar su kalli waɗanda suke takara a jam'iyyar da idan rahama su ara musu dama. Amma sai ga shi jam'iyyar APC wasu na ganin kamar ba ta damu da hakan ba. Ba mu sani ba Alhaji Rabiu na gwagwagano, ya kuke kallon yanayin da wannan mataki wasu da suke ganin zai shafi ƙuri'arku da ake sa ran nan gaba kaɗan za a kaɗa ƙuri'a ga waɗanda suke takara, tunda tuni an ji abin da Atiku ya faɗa cewa wannan abu da aka yi yana nuna rashin damuwa da halin da al'ummar wannan ƙasa ke ciki a daidai gabar da suke cikin wannan kuncin rayuwa.
1: Alhamdulillahi godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina da mutum Allah ya ƙara tabbata ga shugaban malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Musali sunan dinki Allah ku shine zamuni. Maganar mai da kake min magana nake so mu tattauna kanta, ni na san lokacin da nake sayan mai garwa ɗaya ba lita ɗaya ba, mai garwa ɗaya naira ɗaya ke da zuba garwa uku a garin da zan tafi mu da burhi na zuba tasku ƙara mai naira huɗu nake sayan mai. Har Allah ya kawo mu zamaninnika daban-daban yanzu har mai ika yi farashin da ika yi yanzu mara misali sunan ɗauki duk zamani da Allah ya kawo na ƙaddara ne yau haka ake rungumar sa a sha, kuma dole ne talaka ya kuka zamanin daɗi ma ya zo lokacin talaka ya kuka a kansa, to haka nan wahalar ma shi ba sai an kuka a kansa. Ya buna ba zan ɗora wani shugaban ƙasa ko wani ma'aikacin man fetur ko ɗan kasuwar man fetur laifi ba, duk mutumin da yake shugabanci ya fi zo a zamaninsa a ce an samu sassauci kuma an ji daɗi, komai daɗin da ake ji kuma wani lokacin akwai masu sunka. Amma malamin zan zo ɗauki kowa ya san me yake faruwa a duniya, ya zama mana masifaffen yaƙi da ake yi na Amerika da Iran na ƙaramin gidi ta duniya iya yawa da ƙaramar masifar cewa ta shiga ƙasashe na duniya na musulmi da ba na musulmi ba. To kuma ita Najeriya ai ba ba mun ya bace a cikin ƙasashen da Allah idan mun yanzu a cikin faɗin duniya muna ciki, saboda haka wancan yaƙin da daɗi zo da shi ko wahimin da ne wannan daɗin mun ci ne ba sa ba zo da wahala ma ko da mun ɗanɗana kuma sai Allah ya jarrabe da wannan azabar yakin da ake. Amma ni a zuciyata na san Allah da yana nuna da dawa ga wani wani da wani bane ko san cikin sauki Allah zai yi mana wannan ne kan sauki a duniya da wada wannan sauki shi zai shafi Najeriya kamar yadda mun ɗauki zai yi shafe ta a halin yanzu. Kuma malamin sanin surar ɗinki ai yaudara ita ce za ta sa ka matsayin mutane a kan ƙarya ka ce kai ko bai wahalar da gyara za ka yi musu kaza, kuma in tafiya ta tafiya a gano ƙarya kake don buƙatar ƙuri'ar jama'a bai kamata ka yi su ka ci amanar su maka gaya duniya gaskiyar halin da ƙasar ka take ciki da maduniya take ciki ba. Wani sanin ne wanda ba iya karanta jarida yanzu zai gani a midiya, wanda bai da wayar gani a midiya yana ji a kan abin yaɗa labarai ya ƙi nan take da abin da yake haifarwa, ya janyo Amerika dalar asarar kaza, ya janyo wa Saudiya, ya janyo duk ƙasashe kuma haka ya jiwo Najeriya.
0: Amma an ce Najeriyar gobarar titi ta idan aka hadari da yadda farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwar duniya sakamakon shi wannan yakin.
1: Ai ni ban san gobarar titin da Najeriya ta yi ba, ka kaddara cewa yanzu mai ya tashi mai mai ya tashi da kuma duk tsadar rayuwa da ta shafi duniya saboda wancan matsalar yakin da mai ishin wani hali to ai tana kanmu ta hankalmu, saboda haka ai kawai hannun karɓa hannun mayar wani in ana ganin mai ya tashi da sauki a nan wajen to kuma sauran duk buƙatun duniya su gudu na mabarai su ma sun tashi duk abin da ka samu ƙari a wancan mun saboda kada da hijira ta yi to kai kuma ko ta sarrafa ka kuma a nan abin zai koma.
0: To amma misali abin da ku suke cewa gashi wani daga cikin masu neman takarar shugabancin kasar nan Atiku Abubakar yana cewa shi zai ma janye ko kuma gwamnatin ku ta ce ba gudu ba za da baya ba wannan magana ta dawo da wannan tallafi domin al'umma su dinga da siyan sa akan farashi mai sauki kamar a baya an yi ko wannan abin al'umma za ku samu rangwame kuma a ranar zabe a gudun su kuwa
2: ai shi a teku ne dan siyasa ne ni yara da suka fara sani sai suka ji daga makin sai su ci da gaske amma mun tun izinin sama ne kana 40 muna bin a teku a gidan gidan mun san siyasar sa shi a teku abin da yake fada in ga ya talaka kalmar da ko ta yaya iji dadi izabin shi amma a teku a yan takara a Najeriya ba abin zaba ba
0: me yasa
2: ina da hujja mala masana sauran din ki a teku ya shafe shi kan 1 shekaru 8 ina mutumin Obasanjo amma tun lokacin yankin sa yake fama da musifa ta matsalar rashin kan hanya tun farkon hausa da matsalar hanya har izo ka bai magance hanyar da ta kai kilomita 1 ba wannan mutumin da abin da zai ga maka yadda sai mai dake kasa ne ko ne dan talaka
0: mataimakin shugaban kasa
2: da tasirin
0: da yake yin hanya dama
2: malam Abu Salisu zura din ki ai din lalacewa ka ranka wani ce gaban yankin ka to ba ajiyin ba zai iya ba a ji ku tsofin mai arziki ina da kamfanonika na kudade na fitaran kaji inda gaskiya ke ne jin kantaraka zai iya hada wannan munkunin nasa da kunta da kudin sa ba tare da yasan yayi ba da jin kai da dama baka taba jin a teku a cikin wata kungiya ko wata hadaka ta jin tausayin talaka ko kuma ta shigo cikin wani abu dan ake da talaka in samu zo iya rayuwarsa ba amma a siyasa ina da bakin da zai fito ya muku abin da zai ja hankalin ku gaji gaskiya yake amma ni na tabbatar jira a teku kai baka sanna ina zai gallaza wa talaka to yafi ina ake gani yanzu ana shan wahala ainihin ban zaɓi a ti kuma na ba sanin zuwa ɗinki gagan zaɓi rocin a kwarota rocin a kwarota
0: an ce ba naka na kai
2: ba ni biya ma dalili idan naka zai taka kai ka tsallake ka bar shi rocin a kwarota ga makaranta nan da zo yi ayyan mu su ne ginawa kuma ya yi ci kyauta tun da kan zai har kan wasu sakandare akan ban zai yi ba irin gudunar ta ba mana ba sanin zuwan ɗinki baka taba sanin makarantar Allah da mu a nan ayyucin Najeriya aka ce a teku ya je ya gina da wuk ɗaya don wannan makarantar ɗalibin sai ya dinga karatu ba tun da kai yake zama adama a rayuwarcin Najeriya
0: Allah ya sama wa mutane aiki ne ko
2: an kai zaka bani misali kashe ne wani ga wani a teku ne zama misali
0: misali ka zo ka yi masana'anta a wuri inda al'umma suke da bukata a ce ana sarrafa wani abu waɗanda suke rayuwa a wannan gurin suna zuwa suna aiki ana biyan su duk wata ba taimakawa al'umma
2: ba mala ban sani sunan ki ai ba da su ne ba inna mala mali bin ya ta ba da wani yayi ba
0: amma ai yayi
2: niyya ce ta neman kuɗin sa kuma har ka neman kuɗin ba za ka tafi ba yayin wannan mutanen ai wannan mutanen motar da suke yan bauta yi ba
0: amma to
2: ba samu da aiki
0: sun samu kuɗin tsallakewa suke su tafi wasu kasashen na ketare su je su yi irin wannan wanda ba sa taimakawa kasa
2: mala
0: fuskar rage
2: mala ban sani sunan ki ba ni misali
0: gashi ma an ce kamar mutane iri-iri waɗanda sun yi shuhura a ƙasar nan ba sai an fahimci sunayensu ba.
2: Kai ma na musamman su ne, kai sai gobe da kai ta dinga zama kamar da bai ai duk abin da ya baka misali. Duk abin da ka san baka da misali da hujja, ka daina kawo cikin yi mu da kai. Saboda in kake tambaya ta hujjoji da dalilai. Ni ma mala ba in kai mun tambaya he ina ne mu hujja, ina ne mu dalili.
0: Kai ma kana sa ni kar yan jarida.
2: Ka bani example, ina wani wa dan jarida ba ne. Kuma kai ba kuna ba kuma muna ta ba
0: ita ba.
2: Ai da mu ku di yan jarida ne.
0: Eh amma kuma yanzu dai kai ka zo ne a matsayin ka na dan siyasa kana so ka nuna wa al'umma alfanin tafiyar jam'iyyar.
2: Ba dai ina so ba ina nuna wa al'umma. Ai idan na so ban ma fara mun kin dai nake nuna alfanin tun ina NPP. Ni ke cewa ina jiya wala ta APC za ku koma.
0: Amma misali a Najeriya biyu a gurguje kan wannan magana akwai waɗanda suke ganin cewar fa idan fa aka zo wannan zabe jam'iyyar ku ta APC za ta gane shayarwa ne idan akai hadani da yadda al'umma suke murna da samun wannan albishir da ake cewar za a dawo da sanya tallafi a bangaren man fetur da ɗaya daga cikin wa'incan yan takaraye
2: ina son da hankalin jama'a duk mai irin wannan tunani ne da yana shigo shigo ce ba zurfi ta neman biyan bukata ta neman ɗan siyasa kuma shi ma shi mun kasar ne yanzu da ke kai tsohon dan siyasa ne duk inda gwamnati da zata bi suka dauko lokacin na addu'a to shi ma shi ake yanzu ma ne cewa ina ta sa ido kuma tilimu ya fa a cikin ku amfani a rangin sa ya nan zai yi gina a siyasa a cikin ku ta bugira mutum da irin su ba amma tilimu ya gidi ne duk kuma yanzu da masu biyayya ga shi amma in ka ka dauki tsarin a cikin ku shi duk abin da za a ga talaka ya ji dadi irin su ne da mutanen shagari yanzu muku kun fara kuma na kan ga kuma na fara to za ce ku idan talakan Najeriya isan in ya ji masa ma zai bije babban fara duk zai ce zai babban fara wannan ba zai yi ba
0: amma kai kana da yakinin cewa wannan magana da ya faɗa tunda an ce shi din yana tsayawa akan abin da ya faɗa shi a Tiku ba mutum ne mai irin maudara da ake
2: faɗi to ai malamu sai sun ji ni ban san abin da ta faɗa ko ya tsaya akai ba duk wani kukan da ake shi ma Tiku na da zai yi takarwa ai ba a ce an rufe kofa banda gore ta ba mai yin taimako dan adam
0: ya dakta zance da yayi a bayan lokacin tsohon shugaban kasa uba
2: sai bukata ce da shi da iya ita zance gaskiya ce so yake shi kuma ya hau izance
0: ya ma da ya
2: kafa da nasara ba
0: da yayi yake tun ayyayi nasara
2: malabu salisu sura din ki yayi nasara amma bukata su kuma ta biya ba ai zo ii nasara kuma bukata su ta biya
0: amma Alhaji Rabi in ka ajiye a ciku a gefe a cikin jihar ku ta Kano babban kalubalen da ake gani shine jam'iyyar NDC tana da karfin da za a iya cewa eh hakika ko da za ku yi gwada kunji da ita sai kun yi kamar kuna yi idan aka hadani da yadda ake cewa shi wanda yake cikin kusoshinta a wannan kasa Sanata Rabi Musa Kwankwaso yana da karbuwa a wurin matasa wanda ake ganin su ne akan gaba wajen yin zabe a ranar zabe da kare kuri'un zaba
2: ni bana kallon mutan NDC a gurin a matsayin barazana ina da dalilin yawa akan haka kar ka manta NDC a karamar hukumar ta ta yankin ku amma zaɓar jagora na kuma yin ruwa da zaɓen yi mamu ɗan takarar gwamnati kuma da amina abdulsalam izai ya kaddamar da yankin neman zaɓen sa na farko na takarar gwamnati a yanka zari ka san abin da ya san wani abin izai ya kaddamar a wannan malabar ta yanka zari
0: sai ka
2: ma na fusa ne sun rikin saboda aikin da muhimmin kuma cin mai gwamnati ke yi
0: amma yanzu ya je ya kaddamar da alhalin ba a jan an sanar da cewar ga kuma da zai kaddamar da takararsa ta gwamna kuma a cewa ya tsallake ya tafi dawakin kudu ma ɗaya daga cikin mazaɓin yankin
2: ai ma na bin sani zuri ne kai baka yin aikin ka ne mai kamata ya kamata ma a sake tura ka je ka sake kwas domin baka bibiyar labarai ba ne ka zo ka dinga yaɗa su ko kuma kana bibiyar al'amura wannan kwana huɗu kenan aka ja ka wannan taron saboda aikin da muhimmin kwamishin ya ke yi ina taimakawa matasa ina kula da al'umma kuma musamman da ya sa ga wannan marabar akwai kududdufi na ruwa wanda yake cinye yara a duk shekara har guda bakwai a matsayin marabarin gabani da gina gwamnati ce a ɗaya guda biyar a sasu a gaba a ci gaba da aikin su wani sa an gama wani sa an yi ana ci gaba da yi duk aikin ajiyar da ke kawo mazaɓar yanka zari wannan ce ta sa su jagororin NDC suke ganin cewa kawai ne na za a ƙarar da NDC a dawakin kudu musamman ma a yanka zari saboda haka wannan ta sa aka je aka durfafarwa mazaɓar yanka zari kuma da ya je ƙaddamar takararsa kuma alhamdulillah abin da suke so a yi mana shi ake musu abin da suke so a musu shi ake mana aka zo aka shafa yi gari duk ɗan miliyan da suke jihar Kano sun ga wannan taron tare da kankara karya ba sannan gwamnati kuma tun da muka ga sun yi shirin wasu sun tashi muka yi amfani da damar mu muka ɗauki lissafi da karatu irin wanda muka koya a gurin jagoran masana'anta injiniyar Rabi Musa Kwankwaso asali ya gudu da ibola jonathan izo nan jihar Kano ya taru a shekaru jagora ya ɗabi muka je muka share da tun wannan taro to ganin haka su ma mutanen mazaɓarin kabare ina cikin almajirin wannan tsarin don mu nuna mun koyi aka fito maza da mata aka share ne mun gudu da ɗinsa kap muna godiya
0: wato taro ya yi taro kenan an yi cikar barin da wataƙila an yi ciye-ciye an yi shaye-shayen abubuwa saboda wataƙila an samu gamsuwa da yadda tafiyar take kenan
2: to amma ya ba sai zuwa gidan da gidi akan wataƙila ai kai abin da muka yi shine ka ga kai baka zama nan kai taron ba baka bibiya ka san ya cika ko bai cika ba ni kuma abin da a zahiri nake ga maka na ƙarfin gwamnati ta kai saboda kamar abin sai zuwa gidan da gaba daya da rasa tasiri ma

0: kanshi,
1: amma ka manta da tasirin shi jagoran tafiyar ita jam'iyyar.
0: Ai shi jagoran da ne ba manzon sa bane, a banza muka biyi
1: kuma sai kuma da albarkacin sa kuka
0: ci. Ba abin da muka koya, ba abin da muka iya. Ko kuma malamin Salisu ya dinka kaddara mun ci albarkacin sa. Shekara nawa jagora irin shi na malamin kace? Tun SDP da ke bisa. Tun ne da yanda Falis ya sa yake jin masa koya. Kuma haka ai ita siyasa da mun tunai mun tunai kace. Sannan kuma gogoro ne ya ce idan Allah ya kada mu kana cikin gumar ma da wani shikenan sai ga Allah ya kada mu ka dauka in ma da wancan kake wallahi kada mu ka dauka kuma ita siyasa ai ba gori ya bana gori ko gumar ma kake ta nema ne shi ko muke yi tare amma Allah ya kada mu ka himma fatan
1: lalibi zai koyi karatu a gaban malamin sa har yanzu ya wuce shi a iya karatu shi kadai ne wanda ya koyi karatu a
0: gaban malamin sa zuwa da dinki babba mai rigiyar su da wuce dalibin su a cikin karatu da tunani ba
1: bayan san je wajen wasu malaman kenan
0: to kai a waje maka wajen malamin da mun karatu ba sai sa
1: to a wani malami ne ka koya har kake tunanin ko tafiyar ta wuce ta shi
0: malamin sa zuwa da dinki barin ban kadai karamin tarihi na siyasa dan Allah gara mutum da taba zuwa tarihi na ba ni a siyasa lokacin sababakin su a nan ba siyasa kuma an ga ban kwadin da ni a siyasa lokacin sababakin su nan ba ni jiba kuriya wani aka ce ban isa hado ba aka ce na isa a gaban fada tsakanin ejojin MPN da muke yi kuma ni ne ko ran da ku ka ba ki zo mana ba sanin zuwa din to ni to shi ni ga an ga ka SDP ne shi cikin SDP aka ta dubur mai da ni dan ki ba da din ta ba da ba da ba rana annan ma na san engineer jagora sanar da ran mun san kuma so saboda ya tsaya takarar mu sai su tare ya tasi idan ma ya tsaya ni kuma sanin na bin ina ya aleta sai garo da kan na fara sanin sa aka zo aka GPN engineer sanar da ran mun san kuma so ina takarar gwamna ni kuma na shugaban na ban gano a GPN kuma ka ba aka hada mun karfi biyu saboda siyasa na aiki ce aka ba ni ne coordinator sa amma na bar gano bakalan aka zo ni dan santsi ne yayin Alhaji Muhammad Abubakar ne aka zo ka san shugabancin jam'iyya ta PDP an yi gida gida na tsoci ga na fito daga gidan wuri da Alhaji Muhammad Abubakar amma wai mata ne kin ma'aji muna tafiya muna tafiya ana ta aikin sai har na zama ma'aji har na zo shugabancin PDP da na dan ta shekara ta gaba da wakin ku muna nan PDP ta kawo muka zo ku kawan kafa APC Dijar da ta maka da gungun jan aja kuma aka ga ABC da ni aka musu ta tantance da farko da wakin ku wannan musu ne suna dinki ai na so samuwa da banda ban saboda itin awannin yawan da ake ai in kike jiwo karatun siyasa litashin aka je kaji ta wani kaji ta wani kaji ta wani kaji ta wani kamar kullun jama'a ce ba wani wanda zai nace ba wani wanda zai nace gobe da karatun tasha da karatun siyasa su kuma kawai zan su zaka kawai kamanta ba wanda zai rubuta mata ka dace ya yaye ka ka gama
1: to amma ina ne ka fitar kwadar ilimin da wata kila in an zo an ce Alhaji Rabi ne gogo babu inda za a alakanta ka sai wannan gida
0: gidan kanka su
1: kuma a ce yanzu abinda ka koyi karatu a gaban sa har ka zo ku ce har kun yi san da za ku iya nuna wa wannan malamin na ku wasa
0: malamin sun san dinki kai baka san kucirin da Allah yake buɗa mu dinki gidan malamin sa ba ai ban wace kuma Allah ya baka ba abin da kake zuwa ka gode masa ai ni'ima ce shi jagoran mu ai kana nan saboda lissafin mu ya kai muka rinka zuwa tafi APC ijami kai mu APC ai ke yanzu muka zuwa ga Alheri ba zuwa ga Shafi ba wasu suka rike shi inda Allah sabo ma da baibayi ne mu sai mu ce bari mu bi shi a haka amma ba ka mu dan adam a matsayin bata ya bata ya batar da kai ko malamin sa ne zuwa ne kuma ta hirin da kai ce ni ko dan huwar gaba ma kai nan kai can a tarewa ma na zani shari'ar da muke ta ishe mu izina in kana tafiya baka hanga gaba baka hanga baya bai isa me ka to ai gaba ke dai ma kai ilimin ka bai dinga ba saboda ka ilimin rayuwa sai kana duba baya bai taba na taka ba daidai ba me zan tunkara gaban kai ce matsayin ta zama a baya me zan ba gaba in riko in zama cikin irin san da ba samu a baya da duka da muka ce yana da zama bai ne kyau har da yanzu dai NDC ko nake cikin kokarin kan ta kai fa da ko
1: a far gaba yake ake gane zai
0: to mu ne na gaban da mu zan gane da
1: kuma malamin abun ba karin farko ba farko so a shekarar 2015 ya mika mulki ga Dr. Abdullahi Umar Bandoji ya dora masa sharuɗa cewa in ya sauka daga tsarin sa na kwankwasiya zai dawo ya nada kafa wandan sai aiki irin mu wannan lokaci kuma yazo ya tun kudi jan gwamnati ya dora wata sabuwa malama an ce a shekarar 2019 haka sai ta faru ku da bakin ku karin ga fadar wannan abu ku da kanku kuka ce an yi muku kwace a wancan lokacin kun yadda cewa kwankwasa yazo ya tun kudi gwamnatin da ta sauka daga layin sa musa ku wanga da kwata ranar haka za ta faru
0: kuma su kace shi ke zuwan gwamnati Allah ta dace aikin Allah da ma aikin sa domin Allah yana sabon aiki ne
1: amma ka yadda karbuwa a hannun mutane wani abu ce ko tunda babbazar mutane ake
0: to malama zan zo ne dubu aljamu ne duwan da muka bari aljamu ne zuwa mutane bane ko kuma mutane ba su da fahimta irin tamu ya zamu zo mu dinga shiga musifa muna ji muna gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini baya saka ranansa a rami ta yaso bi a cikin shi nan muka zo muka cira bannan ayyukan gurbin nan da connection da bada baki da komai Allah ya tsallakar da mu a jami'an nan sannan kuma yanzu mu zo muna ji muna gani mu sauke taka wuta da rana mu saka kuma da kafar malamin sallan zuran dinki mutane aka zo a kira a mutum ne suka dinga mutuwa jihar Kano saboda kawai zagaye da furgici
1: tawakkalin ne ba za ku iya yi da karfin imanin cewar Allah ne yake
0: ba malamin sallan zuran dinki wani abu ba sai ya tauka da sai ya ganganci Allah eh ganganci ne wanda
1: zai zama ganganci
0: wallahi duk mutum ne ta bindi sai ganganci wallahi saboda Allah haska maka bututa halu daya kace kai maka yadda ba ta farke wahala zan ta kaman a ce maka ta farke tsina ne ga raba ta kace ka bar ta farke shi ka tafi ta farke wahala
1: zai make a baya kun ce ku ba wajen iya kuke yi ba kun kwasa kudin kuke yi har ma kuka ce ku kwankwasiya inda za a yi mata ma register ta zama jam'iyya ita ce hanya ku
0: mala ba san zan dinke zuk ma ji maka ba kun kwasa ne ki
1: a misali nake ma akan ce
0: ku yi ma kwankwasa wanda ya ka ji mala ba an mune ma kwankwasa ne yanzu
1: ai lako ya ku zama
0: dan wallahi tallahi mai jima gwamnati abu gine kwankwasa kuma ta tsara miki da shi muke ne
1: kwankwasa ya buri boko
0: ke na ku kwankwasa ta gaskiya to ya mala ba hina gwamnati ba to me ake yi a cikin kwankwasa me cece kwankwasa wannan mai jima gwamnati ya gaza kullun a kiran ne ka dada ni ka dinga cinye mun lokacin da ya kamata in faɗa
1: abu abinda nake so
0: kana tsaya ne a
1: cikin al'amma ka fahimtar da su
0: mala ba sai sai
1: cewa akai kwankwaso a lokacin da aka gama zaben shekarar 2023 duk waɗanda suka yi nasara a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP a wancan lokaci kira musu ya tara su a ɗaki yace ba wai farin jinin ku ne yasa kuka ci zaɓe ba tsarin kwankwasiya al'umma suka gamsu da shi kansa kwankwason aka zaɓa yasa har aka kai
0: ba ni ban yi jinin wannan ba
1: kuma sa a ciki ba wanda ya daga hannu yace bai yadda ba cikin wanda suka
0: ba je tara mu ba sa ga kai ne kaje
1: to ai amma ni ba ce ba gashi a duniya an ji
0: saka ko an saka tunda ma ni abun malabar zan yi kira ta mai kuma zan daga ruwa gun abun da ma nan
1: eh misali
0: amma ni abun da na yadda kawai ni ima ce ta Allah ya tara mu gudu dai da mu da shi imana yanzu kai shi karamar hukumar ta fadar cikin in na je ne a hanyar zuwa ce wani kwankwasa ta ce mun zan ko ina wani abu zan ji
1: a yanzu haka
0: a bayan
1: to wato kana nufin cewa
0: malamin
1: zalunci ba wai kwankwaso da tsarin kwankwasi aka zaba ba ku ne kuka je
0: malaka yi malaban zalunci zuran dinki ai babu kwankwasi babu hadirin ta babu jinin ta babu burbin ta ma babu amma da nazo ka da littafi da siyasa na gungun gida gida na kai sallan shayi na zai sai sallah zuwa ban koma na bukan arziki na yan kasuwa na bukan arziki na wannan a hanyar sana'ata mun hadu sun ci abinci da ni amma na dubo guda 15 na yi hudar arzikin da ba wani bai biyu mun yi hudar arzikin ta ci abinci ba wani gudu ta sani wani gudu ta tawa ni wani gudu ma ta ni wani gudu ma ni kuma ga ɗan uwa ga gidan tsofaffin yan siyasa iyayen gidanmu da suka mutu aka manta da su ba a zartar su ba a zartar iyalin su amma ni ko da ba na siyasa ina da kiba da mun gidajen muna da mu'amala
1: wato sanna Allah sanna annabin da kai tayi
0: a wannan lokacin su Allah ya huce mu gaba
1: ba wai dan kunna tsarin kwankwasi
0: wallahi wallahi yanzu ba tsarin kwankwasi ya ci zabiya da wakin kudu ba wallahi ba dan haka bane dan taimakon Allah ne wallahi mala bas
1: to amma aljirabiyu yanzu kana magana cewa wai an je an kaddamar da takara a mazabar kwamishina na aikin gona wanda shi ne jagoran ku a jam'iyyar APC a wannan karamar kuma ta kuta da wakin kudu kana ganin kamar wani abu ne ake kokarin a je a yi da nufin ko rusa tafiyar ku ko kuma kawo mata tasgaro kamar yadda ta kila wasu suke ganin cewa shi wannan jagora na ku wannan yankin ko wannan mazaba ita ce kasa ta amma wasu ba za su kalli abin da wata fuska daban cewa kuna kuna kokari ne ku yi musu yarfe tunda ta kila wani abu ne daban yasa suka je suka yi wannan taron nasu
0: malamin zanin zanin da kuma ne ne kai su ko ne ne ne kai su ai inda aikin su sun ga yake
1: to wannan aikin nasu wannan ne naku
0: yi aiki su suka je suka yi sun yi abin da suka zanta mu kuma da suka zo mun nuna daga jami'ar da muka fito a siyasa mun share gurin
1: shi ne kurin abin da kuke
0: yi ne wannan
1: sharewa kurin
0: aiki ya wannan din su sun gane mu mun gane tun daga sama har ƙasa
1: shara ita kadai wannan ma'aunin ce da za a dora ta akan wannan
0: mutum
1: da su wata kila
0: malama zan
1: furta sun girgiza
0: malama zan duki ba ta ma'aunin da sharan ba kai ba ka nan karo akan taran akan shara zo ma'aunin
1: da ita da ta kiri da
0: siri da ce ga ma ta mu da wancan ta mu ta fita siri ba za zo zabe Allah kai marabar ku ta mu zuwa marabar marabar yan kana tsare jiki inda wannan ke sai balaga siyasa ya cota Allah kai marabar nan zabe
1: kana ganin cewar wai akwai
0: malamu zalin sanin duki Allah bari mu wuce nan gurin baka labarin ni ga Allah ma karban
1: kuma kafin kalbani labarin barin tunatar da masu sauraro cewar shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuke sauraro wanda a wannan mako ma madugun shirin Alhaji Rabi'u Magwagwa Gano shine yake kasancewa da mu wanda kuma a kashin farko kun ji irin kallon da ke yi wa wancan mataki na ba gudu ba za da bada gwamnati take yi cewar ba za ta dawo da sanya tallafi a bangaren man fetur da ake ta kukan cewar ana ta samun karuwarsa a daidai gudar da ake ganin Najeriya tana samun natija ta bangaren wannan tsada da man fetur yake yi a kasuwar duniya wanda kuma kun ji irin warware da Alhaji Rabi'u Magwagwa Gano ya ce war wannan ba zai sa wasu ta sanyi ko kuma ya ba su tasgaro idan aka zo ga wannan zaɓe na shekarar 2027 ba. Daga bisani mun dawo yankin sana dawakin kudu da yake faɗin cewar akwai waɗanda suka je suka zauna suka yi wani taro da nufin watsawa garinsu ƙasa a ciki da nufin wai su kawo wa jagoran tafiyarsu na jam'iyyar APC a wannan yanki tasgaro wato kwamishinan aikin gona wanda kuma shi ne jagoran jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar dawakin kudu wato Dr. Danjuma Muhammadu Yantazari kun ji irin kallon da Alhaji Rabi'u Magwagwa Gano wancan taro wanda aka ce taro ne da ya samu halartar dan takarar gwamna a ƙarƙashin umar jam'iyyar NDC Kwankwasiya kuma Amina Abdulsalam kuma ya ce wannan abu ba wai abin da zai dora tsorata su bane kashin farko kenan kuka ji kafin mu dora bar mu kar

0: kai baka magani in gane annuran daya ma kwayar magani za baka a hutu ma kake bukata kawai tafi ka huta ai ba gagagagada kawa
1: wai kana nufin
0: ya
1: tattara abubuwan da
0: kake ya ga tattara dukkan matsalolin al'umma
1: misali kamar wani abu ne tunda aka ce kun zauna da shi kai da shi kun tattauna kai a matsayin ka na mataimakin jagora a wannan yanki ka gabatar musu da wasu abubuwa da kake jin cewar da zai samu ya kawo muku dauki a kansu da zai taimaka wa wannan
0: tafiya malamin zanin sun da ki kwarai da gaske ne ga musu duk gurin da muke bukatar dauki ko wannan Allah ya yarda sai ya gabayar duk wannan matsalolin da izinin Allah ya ma rubuta su a rubuce a gabana ya tafi da su office kuma a faɗin jihar Kano gabaɗaya wannan aikin ake ta yi ya zarci ne gaban gwamna ya ga wani ne kaza ya gabatar da kansa kuma da wani gaban gwamna ya sauki ya kuma gudun gudun saƙo ya ɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗa na san dinki mun na gode wa Allah muka ni mata sauka kana kuma ba ki ku ba za mu bi so mun yi musu mun yi wasu ne ka gode wa Allah
1: to amma da jirabi kai kira ga su NDC su san jagoran su akan ya taho anya wannan kiran naka kada ta da ne zai shiga kullun sa idan akai hadari da cewar da ya gamsu da tafiyar ku da wata kila tun kafin kai ne wannan kiran ma da tuni na tare da ku
0: ai dana ne kuma tsakanin da da uwa akwai fadin gaskiya saboda haka ai shi ba NDC zai kallata ba a tsakuwa zai kallata da karfin kuma da wake gudu da tawarawa duk duniya abin da yake so samun takara mun zan sata rai amma Allah cikin ikon sa 2023 mun yi wadin tashi a lokacin da gwamnati ba su kai ba kan da yake yanzu kuma Allah ta da mashi ta rasa sun kai amma Allah bai kauna shi zai kuma in yayi dallan shi da zulbin matsalolin tsakuwa da dawakin gudu da wala ne suka dame shi yanzu kuma sai Allah ya kawo gani cikin ruwan sauki kuma da mushi wani ko san sa ba mun ga shi ba mun ga wani ne ba ko wa dai zai kafa wa zai kaci gaba to sai da cewa ba ni na so ka bar ruwan nan da lokaci wannan ne ka da kanin sanarwa shi ma ne gwamnati ban azo a taimaki wannan bawan Allah farfesa da Allah ya shi wannan da Allah ban sami zaman dinki ina so ni da dama da kyau da al'umma karamin hukuma da wakin ku amma na wannan sabon zuwa su fito kwatsa ko kwatsa su zabi zuwa da to sai ni a wannan dan majalisa da wannan ne cike gurbi na zaben da za a yi a wannan karamin hukuma ta mutunta da wakin ku kuma duk zabi a gurbin zabi ku kuma da ba da muke kallon sa ni an zabe ka zaka tafi kuje da ake so ai zabi a kanta ko mun shi ne tsab mun zabi insha Allah mun zabi Abu Salim so da dinki sunan sa mun tabar eh shi ne zo a gurbin zabi nan ko wani ya ne za mu maka da godiya da munna za a yi wa ni kuma musu da zaji zai suka fito suka aka harkar zabi mun tabar mu a ini mun ta karman kuma da wakin kudu da walawa inda inda muke yin aiki ba da riba ranan kuma haka yake an san mu ce ne kasa gona mun tun mun tabba kana sai kai yake mun zabi so mun yi a wani ina insha Allah mun rubu mana musu musu da dinki yawancin makwai yan kasuwa akwai na ga tun gwamnati akwai yancin rani da su fita jihar Shukur kuma gaba ɗaya mu ta 99 da dubu tara cikin 100 gaba ɗaya mu musulmi ne wani ka zo ka ce masa ga Muhammadu akan ba da fifa ga fita akan ba da fifa na so ta gudu ne ba tsanni ki har zuwa ga kan Muhammadu ji fa fita ba na da kuma mun so ki ga mu ya Allah ya ta himma to kan Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi
1: wasallam amma kuma zabe ta yi gargadi akan mutane su daina fakewa da addini idan aka zo yakin neman zabe
0: to mallam sallallahu alaihi wasallam dinki su ɗan ummu da suke fike da biyu suke abinda sai gari amma su ne ƴan Najeriya ba ƴan Najeriya ba ne
1: idan ba tabbata wani ya karya doka wani shi ma sai a raya ba
0: ka jin ba ku ne ku ne ka tuwa danja ka zo da hannu ko to Abuja ko ku kai ne a tsakiya da gaban ka sai ku ci kana tsaya na baka zai lamka maka mota kuma ka mai ka maza ka gudu gaba ina ma in ya go ka gidan ku ne biki kai dai kasha kuma da Abuja ka to yana tsayawa ya dikin maka
1: wannan labarin da ka bayar
0: ka ji kuntace kuma da misalin sa
1: su suna ganin cewar watakila yanzu ne lokacin da su za su rama wanda wannan zaben zai iya zamowa kamar zakarin gwajin dafi kana jin cewar idan har jan EU suka hadu waɗanda suke da tagoro shi a jihar Kano suka shiga zaben ya ku iya kai labarin ku a nan gari
0: ai duk mutumin da ke yin tawaya zai tsofin da Allah yake yi ani wa Allah dole amma kada gari da hinzi daga bayi na sani sai sa ne muka su gaba ɗaya su bi kamar Allah sanin su wala da yi wala ta ba dan ta idan sai dun dashi dukkan shi ne zuciyata na sai dun har Allah mun ci mabi ko shin ka ba ni cikin ikon Allah
1: amma Allah rabu mu kalli ne inda ake ciki a jihar Kano tunda tuni ake ta lissafin cewa ana ganin gwamnati tana ta tafiya irin ta hanya a daidai gabar da wasu suke ganin tuna an rage takunkumin fara yada an yi ba ma an ce gwamna ba ma kafa kwamiti ba ma a san yadda za a yi tafiyar ba ga giguna na kwamishinoni har zuwa yanzu an kasa cikewa ga wasu abubuwa daban-daban da ya kamata a ce an kawo al'umma ɗauki a kansu har zuwa yanzu shiru wannan bayana nuna kamar gwamna yana kamar ya karya batun ma kafin a zo da zaɓe malam ban sanin su na ɗauki a gaggawa yake shaɗanci. Sannan kuma an daɗa ƙara wani ƙarfi ruwa ga batti barzo yana cikin shugabannin kwamitin yaƙin neman zaɓe na wajen wajen ruwan ƙasa shi kaɗai kaɗai da domin yanki domin Allah da mutum zai na ba ta wasa ba yanzu zai ba ta da hannu a nan gudu ba ɗarfin magoya bayansa ba ɗarfin magoya bayan da ya gina ba girman magoya ba ɗarfin magoya bayan da ya gina sanatar da ya jibar ya ɗarfin ikon Allah. Gugu abin da zan ce kamar mutum an gaɗa wa da ƙirin nan abu ai an gama da ita.
2: Ba da area kaɗai ba ce ba area uku ce akwai Kano ta arewa akwai ta tsakiya.
1: To kai yanzu mun gama da ta arewa. To kaga Kano ta tsakiya ni na tabbatar maka. Mu ji mun sanar da ka yi na nan da dukkan ku sai da yake jihar Kano musamman yan Kano sultan din sun shi Allah ne karfin kwankwasiya. Allah ne jin kwankwasiya amma ne mun san ta da fasa na hanga. Duk abin da ya kamata ai ko mutanen Kano da wasu mutanen irin da iba. Wasu cewar aiki ta nan ɗin ta nan ɗin ta saboda haka malam Ibrahim an yi karau da arzikinsa da kuma gwamna ina yanzu ike wuce har kan ta tas mana masa yanzu haka je ka ga kamar aiki ɗin ba wani irin ka yi ba ka zo amma ka zo gwamna yake gwamna ta fi zama ta yi da ka gina gwamna ka ce za ka je ka huce ta ofar asibitin Nasarawa ka bi ta Santara Hotel ka je ka ina aiki wa kan gyara na fitar hankali ba ka da kiranewa ba ka da matsala ya gyara jihar Kano. Yanzu kuma ya sauko hankalinsa na karkara ai ba ga janka kafa kwamitin yaƙi na manza ɗin na wani kamar kai wa jama'a
2: amma an ce saka tsani ne tun da ai an ce ayyuka an zo an tare su a ƙwarin birni yankunan karkara ba a yi sannan kuma al'umma suna ɗanɗana kuɗansu wani yana kwana bai kai wani abu bakin salatinsa
1: tun da ka samu duniya haka take Allah bai azurta kowa gaba da nuna ta gani kai da kai ba.
2: Yamma ya tsare-tsaren gwamnati suna kara ta'azzar musala.
1: Idan zuciyar ka tayar da muka da al'adun gwamnati da kuma jiya ka kai zuciyar ka ci gwamnati kake jira. Amma idan ka yarda Allah yi ba marwaci zai yi ta ruwa wani kafin kai ma zai baka sai ka tafi fita nema Allah zai baka mana bas. Saboda haka duk dan adawa ne ka jana gwamnati ta yi kalan kuwa gwamnati ce take ba. Allah shi ne yake wadatawa kuma shi ne yake tauye wadata sa ga wani dan adam ko ga wani shi.
2: To amma na jira ne da kai wancan lissafi cewar Kano ta arewa ga gwamnati can kuna da ita. Kano ta tsakiya kana nuna cewar malam shekaru ba ku da haufi kana sanar da karar da aka kai shi kuwa a gaban kuliya duk da dai an yi watsi da karar amma an ce su suna nan za su kara ɗaukaka karar mutanen ta zango sun ce ba su gamsu da wannan masanar da ake cewar an yi tsakanin su da shi ba.
1: Yanzu yake nan idan wani ya tsara ka ba zai takara ba.
2: Ba magana ce ta takara ba ai zai baka tasgaro tun da an ce shi ma yana da ɗumbin magoya baya a baya.
1: Ai ba wani tasgaro ma yana da sanzan yake an riga an huce dukkan irin wa'annan gudanar. Magana kawai ake tallizi ya fito na yan takara za mu zagaya mu tallata mu ci haɗin kuma da izinin Allah karo ta kudu kawo su mai da abin da ya kamata yi wa ɗan adam domin ba wa ɗan yayi kullum a cikin birni kake ga jin labarin kawo amma mun kota mu ka tafi yariyar kawo wurin da aka kawo aikin dan ɗin nan ake kashe billions of naira aka samu sanata kawo in wallan ko gwamna ne kai dan garo ku in ka ayyar mu ne yake to gaba ɗaya an sanar mu nan yake kuma kawo mai zuciya ne kawo ɗan siyasa ne kawo talaka yake kallo kawo mai ilimi ne na boko da na addini
2: baka jin abin da kuma ƴan jam'iyyar APC suke fadin cewa ba ruwansa da su wai waya ma ba ta dubuwa a hannunsa
0: wala ba zan zama ji dan wasa da ai kashin ga wannan sanin cika ta da kura saboda ka duk cikinka sai ka kun ka zama da miki duk kuma kanta ka zama da munafiki shi munafiki yana yin tare da kai amma cuta duk innal kofin da zaka cuta take ita yake ne shi ko miki gaba ɗaya ma baya son ka ba kuma ya san kai nasara sai kuma tuntu gari ka zauna ma da shi mukin kamar da kawai zaka gani zaka mushe shi shi kuma munafiki da yake ciki to addu'a ce ta baka ne idan baka san munafikin bane to saboda haka malama sanin sun dike a matsayin kawo wannan lisan Allah shi ma dan sanin gari ba wanda zai gaba da izinin Allah kuma kawo zama kawo sanin da abin da kamata ya yi wannan yake yana yi kuma idan ka lokaci magana waya
2: ba ka kai yan kana nufin cewa wai kawo zai iya da shi
0: ko to zikai malama sanin sun dike yake maka da cewa ba taya mutum da kana jin shugaban jam'iyyarsa wannan zuwa ifito imar fata fata yace wa mutum arziki bane kuma idan za a yi gidi shi ba za ku bata yawa kuma kare ga mun ya da zafi
2: amma ya ba mun za ma
0: ta sabani ya san hannunsa
2: kokarin ya watsa
0: wa malama salin zuwa dinki dan sabanin na da ni kai yanzu baka ke iya mun cewa naji abin da alawa suke ba to shi kuma kai abin shi ba zai zama shi ba wai zai ba wai kuma zai fani kai kasa shugaban jami'ar gari ba ji dai ne shugaban ta yige kai da yake neman zanta kuma ce kai da yake cike dan zama dan karzaki bane to kuma sai dan wani zai zabe ka ai ba a yi ba
2: wallahi faɗa ne tsakanin mutum da mutum ba magana ce ta yanda za a yi a zabo mutane ba
0: mutanen
2: suna san
0: kasa malama zan so dai ai abin da yake bada matsayin sa bane shugaban jam'iyyar ne zan ce yace ga irin halin da yake masa ga irin halin da irin halin sa ai jama'a take tallata dan ta a zaba in take yake kyawa ne sai a duba a gani amma daga ta ce mummuna ne bita zai da gudu mai kai ka duba wa ga garanti ka samu shugaban jami'a ce baka da kyau kuma yin to neman tarihin ka akan mu wanda ga malamin san zo miki ana da karatu kudu ba mun ci zabe mun gama ke ta siyasa ɗan lissafi ce mun bi ɗan siyasa kashi kashi da su ƙwarra da su fitira da su lissafi ni a gidan santsi yaro ya hada gobe ne a gidan santsi yaro sun yi gobe ne ni a gidan santsi yaro murga ne ka gudu ya na ji kansa ne masa kafara ne gidan santsi yaro ne sai an ku kire saboda ga malamin san san da yau mun da Allah ya sa fikira da hazaka to ga sun san ga maka lissafi a siyasa da har da ne safi na kauci da hadirin lissafin siyasa da mabaɗe malamin san san da ke da Allah mun APC mu dauko faduwa mu to ba ma tunani faduwa ko ba ita lissafin mu kuma Allah da muke da gore shi ne imani ne da muke ba mu kai da nasara
2: ne zo da suka tashi sun yi lissafin ne akan wannan zabe da yake kan faro
0: malamin san san dinki ita mutane in zai ba san lissafi
2: a wayancan da kalasa fito cewar ka zauna da su kamar su Nasir Ali ko koki da yanzu haka suke raya a duniyan
0: an yi na cikin PC
2: eh wai su ne suka lissafo yanzu a wannan tafiyar da ake tunkara
0: irin lissafi ne ne yana masa musu ne sun ga an ce wani ai na san baki duk ta nasi amma muna tare su ina cikin PC ne lissafin da daidai yake kuma daidai yake tafiya kar muke kallon kuma da izinin Allah sun yi ta zabe
2: amma fa yana akwai kura a lajirabi
0: kuma na sa a masa lissa akwai yankin da ba kura sai dai zuwa bai tsanci ba amma aka lance kwarwa kai ka ji maduwa wata kura in ruwa ya zama gaba ɗaya kura ba ta tashi
2: ana can NDC tana ta aiki a ƙasa ana ta tallafar mata da matasa kayan aiki kurum ake loda musu
0: ba ya masa lissa rudin ce wannan ai ba aka ce ɗan NDC
2: kamar ya ba
0: ai kai ma ka san wannan aiki da jami'ar APC ke yi sa kalamar kuma da take da rajo ma da ku sai kika ce ga bacci ina ta fafu duk yan dusin da yake kuma ba kofar gidan wannan ya fice fito da kira da mun ko gona ba idan mai sai kiba wannan yake za a dauki dan kalle koya yake a banki amma ba kuma shi ne dole da su dago na mu ina ba da atankofi ina bai mata jari ina tallafi iri mai gina gona ana bai mata 50,000 duk wata ana ta alkhairi ana ci gaba gaya mun lokacin da kaje wurin dan NDC guda ɗaya ya zauna an ce ya bada alkhairin da kan mai rubutu
2: a ga shi sai ko a baya bayan nan an ce an yi wa shugabannin jam'iyya da na kungiyoyin irin su proper su kwankwasi ya da shauran kungiyoyin da suke tafiya a gargashin wannan tafiyar ta
0: an ba su jarin maka
2: an ba su APC kudade a jam'iyyar da NDC an ba su tallafi da komai da komai akai taro duk baka ji labari ba
0: wai ba na san su ne dinki kai ke kafin karanta bana
2: wannan zaɓin babu kake
0: har aka fara yada ka to ka shiga jira bayan APC mu muke da shugabannin kokosi da za su fara zuwa maka shugabannin lafiya zabi Abbas Gurgun ma kare kuro ba Abbas Gurgun ba duk da wannan mutane
1: da shi a cikin kula da su
0: shi a cikin to ai namu ne na gaskiya
1: na konkwasi
0: ai can ai foto gobi da mara basal to ni to ai da kuka zata kana sune muka tawo da su
1: ai ba da rubuta an tare muka tawo
0: to dafa ai ba kowa zai ce foto gobi zige
1: to ai shi suka taba amma su ba su tractor sa
0: ba
1: sai
0: ba kayan mu bane ma na ba muka tallata ba ai duk kiman dan kasuwa ne da yan talla ita ba gidan gobe da ba ga yan talla ma zai tsaya amma sai mu yi sai mu ke cewa ana saida kaza ana ku taho buga kaya ku je can ga kaza can da ara ku amma dai sai ka yi yan talla ai kana daka ma na ba sai zan yi ai ba yan talla
1: wai yanzu duk waɗannan abubuwan da su suka ce sun yi alaraje ba kan gani ba ne ba
0: Allah ba san zuwa ni ga kai da Allah ba ni ba ban ma san
1: ba kaje ba kuma
0: ban ji ba to waye ya bayar a cikin su amma kuma na
1: wake ji
0: tsaya ma na
1: ba
0: tsaya ma na ba san zuwa dinki waye ya bayar a cikin jagorori
1: an ce Abdulmumin Tijjani da kake cewar ya komo jam'iyyar
0: to kage dan ku shi ne zai yi wannan alheri ma na san zuwa dinki ya kamata ai ido kishin da al'umma ne sa to sai zo abin da yake mu san yana da libi
1: shi ba da gora bane ba
0: wala misali zurbi ku ce su kai ne kai ne su taron da shekara 12 ka kansa ta mako mutane ni ne da godu ke ta da miji mutane in kuma sa kan ƙarya in yaudare su in ci amana su mu su plashi in dauko kaya in raba to yanzu na tsoro kaya da kike fada wannan kaya kaya ne na murin gani da bariska wannan bayan mutuwar sa a gudu da ran kaya aka raba saboda ka duk cikin su babu wanda sai allura idan dan araba kuma wannan kayan mala ba sanin sun dinki su zara ma ai ne fuko haƙi a ciki
1: kudi fa aka ce su zama fa sun bawa mutanen su
0: to ai kudin ma mala ba kuma kudin aka ba wani ai kudin daga cikin irin ka so ne to ai sanin sai da wannan sun zuba mun ido su ko guduwa ai ba kowa ni ne ruwa ni ne yakin kai na
1: dai ba wannan da ba aka ce wannan jagorori ne su ma dan
0: mala ba sanin sai yake mu aje wannan amala na baka aikin jarida ka je ka binciko a cikin sa ba da kudin muka ba ya fati ne sa in Allah ka ne kace ka samu ne ba da kudin mu da mu aikin dan jarida ai binciko
1: amma ko ai an ce kuke cewar kun bayar ba a taba jin ko da mutum daya da kuka ba wa yazo ya ce eh hakika gashi an bashi wani tallafi da zai tsaya da kafar sa misali ba
0: mala ba sanin sai yake kai dan jarida ne ba dan media ba wallan fadin media ne kullun kawo media irin wannan taimako da tallafi kullun zuwa ga nan laki a fadin karfin kuma da wake gun barawa kuma kullun haka yake cika ofishin ne kuma kun ci ne gona wannan ce mata za ta zabure su na dubi ce ne kuke da hincin da wake gura ana kara ala kara ku ta kaddamar da kara a can ku kaddamar da yake ne na ban kuma zuka je zuka dawo zu kuma kama zu fada mai sa kuke jafi wannan taron baka ba aika ba duk da abu ne fa ake sa gidi ce ma nan ga zuwa dake ba ni tsuwa mun ji dake nan a nasi Lafi da ya mu lokaci yana don Allah kai.
1: Allah rabi lokacin da kake kira mu ma ya komo. Mene ne sakon ka gabanin mu hada namu yana mu a cikin wannan shiri.
0: Sakon na ga uwar Allah da mu bayyana ta shi ne mu gudu Allah subhanahu wa ta'ala mu na gudu mu da suke da zan yi musu abinci suke yi musu da kafa. Mun kuma da wasu shi ne a fito a cikin ɗan zabi din da to sai ne mun kusa da wannan karar kasa a gwiwa mutum kuma da kai fitar matasa da mata da dattawa duka mutum an aiki kuma don Allah

0: yanzu mun zo zamiyo farin cikin mu
1: rama rediyon mu farin ciki al'umma mu muna yabawa
0: yan uwa ku duba zancan
1: rama rediyon mu
0: kowa yana bukata
1: rama rediyon mu
0: Allah ka haskaka su mu da su gaba dayan mu
1: rama rediyon mu farin ciki al'umma mu muna yabawa
0: mubuta riga mu mun zo
1: rama rediyon mu
0: har imamu masu kwazo
1: rama rediyon mu
0: har dai kusu masu zo
1: rama rediyon mu
0: gari shadi su masu zo rama rediyon mu rama rediyon mu farin ciki ta al'umma mu muna